0: ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
0: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang og pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon og sakit sa bato sa kidney og uban pa. Gilang hypertension og usa ka silent killer tungod kay kasagaran sa mga tao nga anaa niini dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao og hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati og kasakit sa ulo, kahuot sa dughan kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan o production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
2: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, giatake tungod sa akong high blood. Irekomendara sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan nga epektibo dyan.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod ka ayaw ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili ko kulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama anong diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
0: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Lito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Atui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerali sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
0: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Fe, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
0: Southern Gold Coffee Mix.
6: Nangitaba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
7: Bahalag ako ang masakitan. Basta ikaw ang magabaan.
8: Kaklarek sana!
7: Exciting!
9: Bullseye! Bullseye!
10: Ato na tayo 11 minutos na paglabay sika alas 8 sa buntag mga higala mga parikoy. Wait, tipa. Inom sa tamang katropa mi kay murag tensionado ang ato nga palibot mga katropa og malihog ko engineer kinato ang investigation niya tawtaw mga katropa ha. Andam-andam diha nga ato ang mga pang-investigation ato nga mga information dinha sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa gumikan kay Jerma, namalihog ko, nalimtan ako itong ako ang tambiolo riha, no? Ha? Ako nang nag-iandam yung tambiolo, mga katropa, kaya mag-staycation muna tayo sa toa sa New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. Kung gikapoy na ka sa kainit o kasaba ni ato ang adakbay sa Davao, di ato na ta sa New Year's Peak Mountain Resort, di ani mga katropa sa Mariloga District ning atong syudad. Dito mabati nimo ang bugnaw o priskong hangin sa kabukiran. Uban pud ni mga katropa sa mga nindot kaayo nga talanaon nga makaparelax na sa imong nahona og lawas sa mga katropa. Mas malingaw kay pagyud ka samtang nagtilaw sa ilahang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel pa. Planuhan ang imong sunod nga day tour New Year's Peak Mountain Resort. Imong pahulayon ibabaw sa dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort nimutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Mariloga District ning Dakbayan sa Davao. Bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pod nga mga impormasyon. While naka sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa, mamambol mo kuning New Year's Peak Mountain Resort. Magkapita sa tuang akong giinom karon mga katropa, Santon Gold Coffee Mix. Init pa man ang higop sa dato sa akong ipabati sa inyo ha mga katropa, di ba? Higop sa dato be. Okay, initan man ang lips. Kadang-kadang kape mga katropa nga gamay lang ni mong sip ba munanam sa imuhang tutunlan o niya murag maparelax si imuhang kinabuhi mga katropa nga makalimot ka nga naay naningil ni murong adlawa. Makahuna-huna pa yung tarong nga asa ko'y dapit ani mga katropa nga makaganar-ganar ta na gani di kay magbakut magbangutan magkuan tapos wala pag-ampo di magkapi-kapi ka di ba. The first day in the morning kung nagkape ka mga tropa sa tuwang Santon Gold Coffee Mix. Naman tayong mga needs, mga katropa. Everyday natin yung mga needs. Dali ra ka makaunahon na o kang kinsa ka mudangop. Pag inom na ako mga katropa sa kape, nakaunahon na din ko nga dangop ta sa Ginoo. Ay ang Ginoo man ang tinubdan sa tanan. Nothing is impossible with you, Lord. Thank you so much. Si Baketh Hinob, Baketh the Hinobiagon, ingon siya, mayong maanyag nga kabuntagon katropang Alan. Adunay 8,700 ka mga 10 kilograms sacks of rice. Miabot sa Kapitolyo aron nga ipangapudapod sa mga nanginahanglan. Katong si Maharlika nang itagbugas daga ito. Diba sige gutom na to nga wa bayre dia sa iyang amo yang mayor daw congressman. Yang amo daw kay mayor o congressman dia sa Del Sur. Yang iyang ginaaway ang kinira pong parinti mga katropa nila lagyo. Kining nabilin nga nagbitbit sa ligasiya ni Dudu Kagas mga katropa nga gusto nilang malimtan na. Ang mag-asawang Kagas nga si Mark Kagas ug si Yvonne. May ganyabot na ng 8,700 tabunig bugas na si Marlika. Ha? Kaya si Marlika diya tabunig nagbugas para makaingon siya nadyo na ibugas. Gibugas na lang ganina yung naong anak. Bing Baldo, good morning katropang Alan and God bless us. Salamat kayo. Alas 8:15 na mga tropa. Standby ta mga tropa ha. Kaya taon-taon mag-raffle ta. At may mga unclaimed din mga kape, mga katropa. Kung di mo ganahan na mo claim, mga katropa, kaya layuan mo. Nalangko, kaya mo ning imnon. Okay, lamira ba kayo ni mga katropa? Ang Santon Plus Coffee Mix ang available sa ito ang ipanghatag karo mga katropa. Ang libre ha. Ang uban, kaduhan na nakadaog din mga katropa. I'm sure nga nakuha na po nila to. And ako nakita niya, murag tulo na lang kabuk na bilin. Nga wala nakaklaim. Ato po mga katropa, ang mga claim sa estication, i-claim na ninyo mga katropa kay masapaw-sapawan ta. Pagkadali ragyan mga katropa, mabugnaw nito ang kape. Mas damor nga mabugnaw ang kape, mas lami kayo mga katropa, higupon. First batch pa lang kato, katropang Alan. Wow, palakpakan po natin yan, ha? First batch pa lang mga katropa. Salamat, matsalam mga katropa, no? Anyway, mga katropa, dirita sa tuwapon nga, Tagalog. Ang kining unique nato o kanang mamords kayog aping mga katropa nga NBI director. Kana ganing gitapol na ingon ni Lacson pagpangita mga tropa gamit anang kwarta sa intelligence fund sa NBI. Gusto siguro niyang solohon mga katropa, gili ihatag ato sa iyang mga sakop ng mga intel. Nara sa opisina mga katropa, mangita kang bato. Nya total si bato mga katropa gipangita man sa CIDG. Ipangita sa PNP. Para ingnon po mga katropa nga nangita sila pero wala naggasto, adre na ta sa pamilya niya. Ito naka-text ni Bato de la Rosa. Niya, kung doon na magali mga runda-runda mga katropa, bisa pag bit-bit lamang ang warrant of arrest. Okay na kung namato pa sila ha mga katropa, gumikan kay ICC na guna. Kisa may dilimahadlok sa ICC ang mga katropa. Kuyo, kaya ng ICC, bisa wala'y nasod.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Doon ay nag-question ano yung mga tropa kining pag-isyog sa pina, pag-kulimbat nga to sa ilang mga cellphones o ka ng mga pagpangayo o ka ng information mga katropa nga tawag aning mga cellphone lagi kinaado yung mga ka-text dito nga pwede nilang tanahon. Ngunit pamahayag mga katropa sa NBI director mga katropa, no? Courtesy na to ni mga katropa sa SMNI News Online. Kini si NBI Director Melvin Matibag. Ato na paminaon, engineer, ang iyang payag.
11: Regarding kay sa case ni Senator Bato de la Rosa.
12: Senator Bato, we are justice ganun pa rin. Every day naman we have a tracking team to locate him and effect the arrest. But yung sabina, meron na kaming mga inisyuhan to the personalities na nakita talaga namin na nakasama niya before siya nawala. I think 4 yung sabina na inisyu eh. Hindi siya sabina. It's the si Jera Aplaska, si Jane Robles, the chief of police of Pasay City, and there's another one, personality na identified.
11: Sir,
12: ayun, yung tito yata niya.
11: Yung Jane Robles, yung aide niya, sir?
12: Yung aide ni Senator Padilla, and the tito of Senator Robin Padilla. Siya yung nandun sa itim na pickup eh.
13: When are they expected, sir?
12: Sa Angeles.
13: Kailan pa?
12: Parang this week. Kasi we given the enough opportunity to. We go back to dun sa sabina na sinasabi kayo. Yeah, kasi napag-usapan na. It's not, we are not considering si the wife of Senator Bato as suspect or anything, but to shed light. Alam nyo, the people should understand, ang sampina, hindi kasi ni sampina dahil automatic akusado nga. Kaya kami si Sampina, you can give reason to shed light on a matter. So, matatanong ka na gano'n. So, yung po yung Sampina, pag naka-receive tayo ng Sampina sa hindi, huwag ko kayong matakot, naisipin nyo kagad, akusado kayo. You're being Sampina probably as a witness or who can give something to shed light on a matter that the FBI has.
13: Sir, what division is handling this case again?
12: CCD.
13: CCD po. Yeah. Sir, they're arguing this parang spousal immunity or na sinasabi
12: nila. Well, yun na nga eh. Kasi pag nag-argue ka kagad ng spousal immunity, iniisip mo na kagad, akusado siya. Mm-hmm. That's why we're clearing it. If you be subpoena, you are being asked to shed light or merong ibang item na inatake. In this case nga kay sa wife ni Senator Bato, is on the issue of the statement of Senator Alan Peter Cayetano na may text message siya na receive. We have to validate the truthfulness of the statement of Senator Cayetano vis-a-vis doon sa sinasabing text message. We'll ask Mrs. Bato kung Mrs. De La Rosa kung talaga ba may text at ano yung nature ng text. We are not considering si the wife of Senator Bato as suspect or anything but to shed light.
14: May update na po sa
10: okay, engineer, no? Na dungog na bati na itong mga tropa ang target nila ang kining nag-atiman kang bato ko namatod pa ila ko nung isang pina kaya katong mga last touch ang gi-apply karon mga katropa ni NBI Director Melvin Matibaghak. Matibaghak, no? Matibaghak mo ni na.
15: Pinawa!
10: Sama ko ba inyong sumpayan mga tropa? Madala ko ninyo ba? Kanang inyong sumpayan o kanang ganing matibaghak man itawanan eh. Ha? Ilan ako nung liliyon mga tropa kay ay dili ni siya warrant dili ni ko. Kasi may toy buing-buing mga tropa ang ipanghatag na kung wala kay court order. Ha? Kasi may toy yano lang ka mga ayo nya magsapina wala kay court order. Mura ka kadaganing sa kuan pa na nagpaon siya mong kagalingon para madelikado ka.
9: Bullseye!
10: Ingon ani na ba ni ka power tripping ning ato ang NBI director mga tropa ning kasamtangan?
9: Bullseye!
10: Niay kuminto sa usa ka abogado mga katropa nga nagdala sa 18 Marines karong mga panahon nang gigkahadlukan ni Lacson. Medyo niya patubangon ang 18 Marines kay mato pa niya sarsuila rang. O pagani gi pangutana unsay veracity sa ilang mga report mga tropa mga sumbong na siya verdict. Di ba? Na siya hukom nga dili gusto. Kaya na siya iyahang linyada mga tropa nga iyan paliko-likoon para ang malikuan kini mapitan to mga kalaban ni kalaban nila karon sa ilahang political enemy. Si Livito Baligod sa iyahang post mga katropa. Moni po ang iyaha, di ba nausa man tong dito sa Bagyo na ay usa ka balay mga katropa nga uyuan ni Robin Padilla ang gi-sulo dito mga tropa gipangita si Bato kay dito nagitago si Bato. Nabuguan siguro ni Bato mga tropa ang mutago siya sa syudad. Ha? Si Bato din mutago sa syudad. Si Bato mutago ni sa ilalom sa Bato. Ha? Para di mailhan mga tropa kay daghamang mga pari-pariha siyang ulo. Buti pasabutan na din mo display-display mga katropa.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Karon ingon ni Livito Baligod gi cite niya ang section 2 article 3 sa constitution the right of the people to be secure in their persons houses papers and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and for any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation. So, appeal din mga katropa ang kining person, persona, balay, papers, o mga butang. Karon siya ang gisulti? Gusto niya tanawon mga tropa ang gatong ulahing text message. At pa, kumpiskahon ang cellphone. Unsa pagkita atong message mga tropa kung sa ilahang conversation ko naman pa ni Mrs. Bato de la Rosa, Mrs. de la Rosa, nga to kang Senate President Cayetano, that day nga si Bato, mga katropa, nagtago ko no under the umbrella dito sa Senate.
9: Bullseye!
10: Nakalimot sila mga katropa, nga dito naman ganito si SILG Remolia, o naapun ito ang CIDG mga katropa, ningon sila nga, we are not here to arrest Bato. O ba't yung pasabot, walay aristo? Ang NBI lang mga katropa ng ita. Ha? Oh, we are not here to arrest Bato, kaya nabulabog mo sila mga katropa, kaya pinusila mo sa silong. Oh. O so kaya wala man dahil mo'y plano nga mag-arresto sa kay Bato, si Bato ni Bia. Alam nga naman ako, magpahibalo ko gas ako. Magpahibalo naman ko sa sunod ani, buang naman sila siguro magpahibalo ko ninyo. Diba? Oh. Niya ka naman sa ko, malagyan mo nga si Bato na kabiya, nga wala mo'y plano mag-arresto.
9: Bullseye!
10: Wala mo'y plano mag-arresto niya, suko kaya mo nga, si Bato nawala.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Kini ka naman katropa, ingon pa ni Baligod, no? Sa complainant, na dapat na ay under oath ni sa or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Dili bot ipasabot nga doon na kay warrant of arrest. Kinira ba nga warrant of arrest mga tropa? Dili ra ba ni unani ka powerful supposedly diri sa tuwa sa country nato sa tuwa nga nasod gumikan kay gikan kini sa ICC. Unyawa ra bagyoy ICC mga katropa nga moingon ka karon og mag-apply ta ditog search warrant. Dito sila ang korte. Alam nga ikaw karon ICC warrant of arrest. Nya apply ani mo search warrant sa tuwang korte diri nga wa man nag-report. Wa man gani mo kanang respeto sa tuwang institution. Labi na sa atuang korte, mga katropa, nga buhi pa.
9: Bullseye!
10: Ang ilaha lamang nga, basta ma-pull out si Bato, madala sa daheg, bahala na si Batman. Kumingon ang korte suprema nga, kining unconstitutional ang inyong pagdakop, kidnapping to, bahala na si Batman. Total! Tuwa naman si Bato dito, mut an academic na, ang inyohang reklamo diag decision, gumikan kay pareha lang na kang FPRRD. Lisod na nimong mapapauli, mga katropa, kung ikaw tuwa ka na rito.
9: Bullseye!
10: Ingon si Baligod, while it is true that an search warrant or SW is not needed when serving a warrant of arrest, so dili mo na needed, no? A modest intelligence work would have preserved the balance between the state's authority to enter the premises by virtue of a warrant of arrest and the right of the homeowners to be secure in their persons, house, papers, and the effects. Yung siya, NBI, under matibag, has deteriorated, nakakahiya.
9: Bullseye!
10: Nakakahiya na daw.
9: Bullseye!
10: Sayang.
9: Bullseye!
10: Dapat high intelligence ang taning kung mga tropa, kanyang mga naa i-assign sa NBI. National Bureau of Investigation. Sa una mga katropa, kuyawan ta pag NBI mga katropa, di ba? Karon ang NBI mura na lang ato ang ikumpara sa kining yano nga mga PO1 nagtuon og imbestiga nga nagkadipo-dipo mga katropa gabot sa korte tungod kay nabaguhan sila. Kining mga patrolman. Sigaran nga nahimong police investigator nga mga patrolman nagdakop og individual kay lagi nagsudyop og kanang gidili nga droga pagabot mga katropa ngadto sa piskalya ay pangutan-on man ni sa kining prosecutor kung naabay mga inani nga mga pamagi na implement pa ni pagmayo kay balik-balik na lang na diyan mga katropa nga questionon sila mga abogado kung naay mga private nga mga attorney katong ilang gipandakop delikado sila kay mismo sila mga katropa mingon ang private attorney labi na si Ronnie Leonard mo inyohang atbang inang kinsa maning affidavit dire. Ha? Sa kuan ni katong dinakpan. Sa witness namo mao po niya ang affidavit. Daghan kay kopya sa affidavit si Attorney Ronnie Leonard. Iyan ang ikumpara nito mga tropa niya. Unsa man ninyong affidavit, copy-paste lang man sa nang ligad. Ha? Gilisan man lang o pangalan. So, maayag kaya mangita mga katropa o ganaganing buslot. Pag naaga ni Sami na ibuslot mga tropa, pwede na nang i-dismiss din na sa piskalya pa lamang. Because of, in the name of technicality.
9: Bullseye!
10: Teknikalidad.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Karang gusto silang shortcut mga katropa. Murag si Rafi Tolpo, gikasabaan si Colonel. Colonel, huwag mo akong pagsabihan ng korte-korte na yan. Kaya dumami ang mga nakabinbin ng mga kaso kasi sa mga korte-korte na yan. Gusto rin niyang bending the law. Pareha rin yun si Rafi Tolpo, si Erwin Tolpo. Mga bright na tao. Dili gustong maimbestigan ng flood control project mga katropa. Mga ghost ka dito, apil na po nilang pangalan dito.
9: Bullseye!
10: Ng mga nakadawat o malita daw. Apil na po ng mga akusasyon ninyo. Ay, bugat ba rin ng akusasyon? Bugat ka na! Muna nga, atat na atat sila nga, mawala ang number nila sa majority. Ipay pa sila karon sa neta mo ng Jinggoy. What kind of a colleagues are you nga malipay ka nga na mahitabo sa imuhang colleagues? Only the minority, mga katropa, ang nagpasiatab nga sila daw'y tama.
9: Bullseye! Bullseye!
10: Ay, nako. Eleanor Cañete, ang samay may kasulti, matibag, matibagbag man ang iyang pananaw, magpadayon man lihok matibag dinhi sa Mindanao. Eleanor Cañete, natimpa-timpa. Juliana Liano, din ako mabasa na inyong mga mensahe kaya ano, palubat na ng isa cellphone puting itngita na. Pabalik ta mga tropa, naghampata gusto nga isumpay, may kalabutan din mga tropa. Standby ka mo ha. Kanya sa itong pagbalik mga tropa, nga ito ang raffle na, taon-taon mga tropa, before ta mag-end sa itong programa. And kailangan maklaim ninyo mga tropa, inyong mga nadag-an diri. Kaya kung hindi nyo maklaim mga tropa, din naman yung ma-anunsyo balik-balik mga tropa.
9: Inyong
10: panahon, sayang kayo. Ito mga kape diri mga tropa nga nanam kay mga kape. Pabalik ta mga tropa sa itong pagbalik ang kini ato mga iskutanan po diri mga tropa aning Truth Commission ko no. Ila pod ni otro pod ni mga tropa kay ilang ilakip ang pag-imbestiga sa war on drugs ni FPRRD ko na matod pa. Unyang in TFL kak do na po'y komento may kalabutan sa pag-ila aning grupuha. Kinsa ba rin sila? Ato ni ilelahon mga tropa ha. Sa itong pagbalik atong oras. 8:31.
9: Bullseye! Bullseye!
14: XFM.
15: Kaklarik sana!
16: Exciting!
17: Long have we waited.
18: Tanduay first five.
17: Zach Tabudlo.
18: Floji.
17: December Avenue.
18: Parokya ni Edgar.
17: And Kamikaze.
18: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
17: Tanduay first five.
18: Brought to you by Tanduay,
17: the world's number one rum.
18: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
17: Visit the Tanduay first five official Facebook page for more details.
18: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
17: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
19: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
20: M2C Graphics, Davao.
21: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
22: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
23: XFM 9.1.
24: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
25: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
26: Kaklarek sana!
27: Exciting!
28: New Year speak, your perfect escape above the city.
29: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress?
7: rest ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your

0: DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation.
1: Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
2: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga madughan gyud ka.
3: Reset.
4: Kaklarek sana.
5: Exciting.
6: Bullseye. Bullseye.

Alright, balik tayo din mga katropa. Doon kita ay 35 minutos na palabay. Sige, alas 8 sa buntag. Malihog rago ko ni katropang Roger. Nadia sa katropang Roger Engineer. Katropang Roger, malihog ko. Ihato na ko niya ko ang tambiulo dire. Taon-taon lang. Taon-taon mga katropa, magtambiulohay na kita dire mga katropa. Nagatanan niya ito ang mga sukin di ba yun? Kisa na po yung mga magadaog karo mga tropa. Aning staycation na ito diya sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Good morning! Diri sa tabi mga katropa. Be. Una ito magkato sa unahan. Ani ito ang isigutan mga katropa. Lydia Opal Lalik, very nice ko no. Matibag bag man ang iyang pananaw. Magpadayon man lihok matibag anhi sa Mindanao. Ingon ni Eleanor Cañete. Juliana Liano, bakit matibag andyan ka pa? Dapat suspendi ka rin. Malakas ang kapangyarihan mo kay Bangag, ingon siya. Bot-bot ni mo, matibag, malita boy po, ingon ni... Juliana Liano. So, anyway, napaisa po ka matibag mga katropa. Ha? Lupigon pa ni ang mga investigating body sa tuang otoridad. Aning nagpailang truth commission mga katropa. Ang truth commission kung matod pa, ila kuno nga i-launch pod mga katropa, ilang kaugalingon pod nga investigation alang ni adtong nabiktima kuno matod pa aning mga war on drugs ni kanhi presidente Rodrigo Duterte mga katropa. So ang truth commission nga ang ilang executive director nga si Carlos Conde nagbutyag mga katropa nga it aims to provide opportunities for other victims to be exposed and also be an avenue for healing and be the first in use and public mga katropa nga makadungog kamo niini. Karon mga katropa ingon na niya nga tuapod nga nakita karon dinhi. Kining Truth Commission ang tinuod ani mga katropa ang titulo lang. Oh. Okay, pasabot nimo. Oh. Og ang commission mga katropa ragyo ilang tuyo. Nganong titulo lang kanang word nga truth ka matuora man na. Pero ang nagbitbit ana mga katropa mga bakakon di yun na magsilbi. Example, katong namatay dito mga katropa sa Negros nga mga estudyante mga katropa nga naigo sa gubat. Ang truth commission na naka dito mga katropa nag-investiga ko naman ito pag ilang mga kaubanan dito ng mga IPs. Anam na ilang style mga katropa. O sige, pag-andam mo diyan mga IP, ito mga supporters na ito, i-andam diyan kasi sila ang ito ang ipa-interview. Siyempre, what would you expect kung anang imuhang kauban na po ang imuhang interviewon? Puro yun na mag-ngal-ngal nga sayop ang mga sundalo. Mami sa mga sundalo. Maayo ang mga estudyante kay mga journalisto nagtabang namo dini sa mga mulo og reklamo ngadto sa gobyerno nga wa kami matagad. Bullseye. Onya mag-come up sila sa conclusion, see ang mga sundalo mao di ay pud ni mga way kaluoy kailang gipang strapping samtang nag-seminar lang. Mao na si Truth Commission para naamoy background. Grupo ra gyapon ni nila mga katropa diha sa grupo sa mga militante. Kung imong lantaon mga katropa ang kani mga naa diha sa sulod mga katropa sakop ng gyapon sa mga committee. Committee front. Kisa nagsulti ana mga katropa. Ha, kisa nagsulti ana gibulgar naman na ni amihan, gibulgar na lang mga katropa nitong si kisa tong isa nga babae mga katropa nga gipabuntisan ng commander. Ha? Onya mga katropa kinsa po ni si Ka Eric Celis mga katropa siya mismo nagabulgar ng ani ng klase ng mga commission na yan. Karon mga katropa kadumdum mga ICC ni ingon to si corner nga wala man dai mo yung mga ebidensya. Puro man dai mga statement idigong inyong ebidensya.

0: I will not read all of those things. Niingon na karoon mga katropa ang katong prosecutor, labi na ning ICC prosecution mga katropa, unya tapos, gato mga prosecutor nga sila si Attorney Conte, isa pa ning uban mga katropa, nga kauban na po nila, niingon nga, tagaan sila panahon nga mag-gather pag more evidence. Tanawa ragod na. Naaprobahan sa Chamber 1 o Chamber 2 mga katropa, kaila ginanay mga bugat ng mga ebidensya nga gilahang ginabit-bit. Karon pag-abot sa Chamber 3 mga katropa, gipangutan, nag-asa ninyo mga ebidensya, manguha pag-yapon. Ako nagtukong ang kining Truth Commission mo nilang gustong mahitabo eh.
1: Bullseye! Ano naman? Bullseye!
0: Nag-divert na po sila mga katropa sa giingon na tugang FPRRD karon. Onya, raban, ingon sila mga katropa nga ang kining trabaho sa NTFLCAC. Ha? Ang trabaho ko sa NTFLCAC, mao ko ang nagkapanghulga ko na matupa ngadto sa mga IPs din sa mga lugar nga diin naa ang presensya usab sa mga IPs nga nagakalisod.
1: Bullseye! Ang bullseye!
0: Na ganing baliktad manig siguro po nilang mga ginabalita mga katropa nga gusto nila mga tao mutuo nila. Muna ni palag ang NTFLCAC. Ningon ang NTFLCAC, binibit-bit yun na nga kami doon sa ano, sa Amerika. Ang mga taga-sigaw nyo sa Amerika ay pumunta ng Pilipinas at doon nadali sa Negros. Nadali sa Samar. Buti na lang yung isang babae ay buhay. Ha? Wala na ikot sa kining saag na bala sa mga sundalo. Ilahang gipinturahan og itom karon ang NTFLCAC mga katropa nga maoy nagapahatag og kani mga maayuhon ngadto sa mga known as red area. Isa pa ito sa problema ng bayan po natin dahil sa kanila. Truth Commission. Pangunta na, unsay background aning Truth Commission mga katropa? Ilang mga media, alter media. Davao Today. Sa may mga nagdumala na mga tropa. Ha? Walay lain mga tropa ng ilang ipang post nila, puro lang na kabaloktotan sa itong government.
1: Bullseye!
0: Gawas karo mga tropa nga nito sila kabaloktotan sa itong mga sundalo kung matur pang ipanghimo. Pero ang ilang ginahimo mga tropa, ang ginadipinsa nila ang mga corruption diri sa tuwa sa Pilipinas karon. Huwaga rin ang nagapangkundin na karo mga tropa kang Marcos. Na anti-Marcos manin sila. Kaya lagi, hulat-hulat lang diya Marcos pag mauna si Inday. Ano naman na ila? Ha? Eh karon nang imbestiga mo, may kalabutan aning mga nabiktima sa war on drugs. Mano po rin yung duso nga ebidensya nga to sa ICC.
1: Bullseye!
0: Halata masyado mo eh. Halatang halata. Kaya pag gilo mo. Gilo mo diya. Saba mo diya. Baho na ng inyo ha. Kaya kung ugaling mga katropa, kinutanan ng inyo ha, ipangutanan yung kauban si Lela Dilima kaya nang imbestigan na kanya to, katong siya pa ang sekretary sa Commission on Human Rights. Palagin niya ka-file o kaso. Sige isa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sobra na po mo eh. Magkapang twist the mind nga to sa mga madlang people.
1: Bullseye! Bullseye!
0: May pa mga pimo, para ang kanang yung Truth Commission, dili matawag nga False Commission. Huwag nang italan dyan mong Commission abroad. Kapisa ta mga tropa be. Ha? Ganyan na nga to ang tagaktak sa staycation na to mga tropa sa New Year's Peak Mountain Resort. One times engineer be. Atong ipakita siya ilahaning unsa kaanyag ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Ato sa ipadapli ni nga isyu ha mga tropa, ato ni balikan og mga adlaw. Kapoy na baka sa kainit og kasaba sa syudad. Ato na ta mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito mabati nimo ang bugna og preskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayong talanawon nga makaparelax sa imong hunahuna og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nakatilaw sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect ini para sa barkada. Pamilya o bisan solo travel lang. Planuhan ang imong sunod nga day tour, New Year's Peak Mountain Resort imong kahulayan, ibabaw niya tundak pa yan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na imutang kini sa barangay dato sa Lumay, Marilog District nga tundak pa yan sa Davao. Og bisita usab ang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pong impormasyon. Matay po ning mag talaga ni magistorya ka, magtulog kag laway ani engineer no, matukan ka, ha? Inuman nato ni kape be kay kauban ni ka partner sa New Year's Peak mga katropa ang kapeng malingin sa Santon Gold coffee mix. Higop sa pobre. Bugnaw na. Tungod niya na mga katropa. Tokal.
2: Pinawa.
0: Hatag lagi dia katulang alan, ha? Ah. Matibag, tulibagbag, bakakon ka. Ingon ni Lovely Lo, Lovely Rosernas, ha?
3: Bakakon ka.
0: Dito tama ka tropa sa atoan kinsa ka kape mo na tayo kape magadawat mo og Santon Plus coffee mix mga tropa ato ang ablihan atong tambyolo nga inato no perti gyud ni mga tropa puno pa manig ako ni anak kay dili masud ang kamot magkuha ko mga katropa og isa para sa unang winner sa tuang Santon Plus coffee mix. Ang pangalan po nito ay si Ginalyn Arcio Amaro. Palakpak naman dyan. Ginalyn Arcio Amaro. Dito ko ilagay yung kape. Another round sa kape mga katropa. Dito tayo sa isa pa. Atong koton si Lalo. Naglukot-lukot. Courtesy ni mga katropa sa Bullseye ang kape. Yan. Ato pang pa-sponsoron po ang exciting pun-pun si Bricks Flores, mga katropa. Si Raxuman de la Piña, taga-diwalwal ito, taga-diwalwal, taga-mawab, no? Si Raxuman de la Piña, yun mga katropa. Parang nakadalawa ka na dito, ha, Raxuman, ha? May kape ka dito, Raxuman de la Piña. Isa pa. Ato daning ayusong pagmayawi. Adadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ang Martin Navarez Manggiran. Nakatatlo na ito ah, no? Martin Navarez Manggiran, ha? Another copy ka na naman. So, to be exact, may tatlong box ka na dito. Punta ka na dito, Martin Navarez Manggiran, para mag-picture-picture din tayo. Okay. Pang last, mga katropa, sa ito ang libre nga kape, ang Santon Plus sa Coffee Mix, mga katropa. Yan eh. Courtesy sa Bullseye. Archie Castillones. Muna yung sinulitsak, mga katropa, no? Archie Castillones. Oo. Nagadaog ka. Tagamaan eh. No? Maa People's Village. O, katuning dating Tagamaro, mga katropa, nga gwardya, no? Good morning. Katuan yung listener, mga katropa, ha? So, nanatay upat ka mga kape, mga tropa, dirita sa tuang staycation, mga katropa, sa atuang New Year's Peak Mountain Resort. Ayan, kukunin ko kung sino talaga ito. Ayan, ito na, may naipit na ako sa aking mga kamay. Mukhang mahaba-haba ang pangalan nito, ha? Ayan, balikta rin ko para mabasa ko. Uy, Mary Grace Cruzada! Hoy, Mary Grace Cruzada. Ikaw ang nidaog karon sa staycation, mga katropa. Palakpakan po natin si Mary Grace Cruzada. Basta daghag mga entry, mga katropa. Kuan yun na, kanaganing more chances of winning yun na. Dirita, mga katropa, be. Kuoto na ako dito sa lalong, be, para makuha. Di man sunod akong kamote engineer. Dirirata. Aha, na, kuha ta diri mga katropa, ipitin natin ito. Yan. Meron ako nakuha. Aha. Okay. Lovely Con Lucernas. Lovely Con Lucernas og Mary Grace Cruzada, kamo ang gingon og mananaog sa tua karon, mga katropang staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. So, uy, bago pa lang ito si Lovely Con Lucernas nagsabi, matibag, tulibagbag, yod, bakakon ka. Nagkadaog ka, kadaog ka din. Archie Castillones, kape ni siya, Martin Navarez Manggiran, kape, and Raxuman de la Piña, kape, and also kay Ginaline Arcio Amaro, kape. Ang ato ang New Year's Peak, mga katropa, Lovely Con Lucernas og Mary Grace Cruzada. Oh, klaro ha, ako ni Piloon eh, kay para dili mawala, mga katropa. Alright, mga katropa, congratulations once again sa ito mga winners karong adlaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: I hope nga magpadayon kita mga katropa sa topon ng mga uban pa na to, ng mga pahalipay diri sa tuang sibihan ng mga katropa sa 89.1 sa dial sa tuang FM band mga katropa. Sa mga naga-text diri sa tuang personal nga number mga katropa, itong basahon ni mga katropa, ha? Gikan kang 964. Good morning Sir Alan, shout out diri sa Kamasura Compound, Catalon Grande. Si Jimboy Dolans, mayong buntag ni mga Jimboy Dolans. Napo diri mga katropa, tambala si Rafi Tolpo. Wala na oy, wala na ayo og wala siya tabangi sa mga supporter ni Sara. Dili na makadaog sa Senado, dako nang gibayad ni Bangag pati sa Malita. Hilo man lagi Katolfo. Tambal Katolfo. Salamat katropa sa pagbasa and God bless. Ingon ni 970 mga katropa. Yan, wala man tayo oras. Dunay oras sa pandi na ato. Dunay panahon na pandi na mag-igo. Ning atong panaglawig sa kahanginan. I-message sa mga tropa, ara na bais po, no? I-message sa tuang kay diretso lang message ako, ah, kay para tagaan ta mo og kanang katuman ni daog, ha. Labi na sa staycation mga tropa, diretso ko niyo i-message. Tagaan mo og instruction kung sa dapat ninyong pagabuhaton mga katropa. Sa pag-claim anang atuang New Year's Peak Mountain Resort. Alan sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Meron pala akong pag-usapan bukas sa itong nagpapaabot sa atin ng tawag nitong reklamo dito. May inantay lang po ako na dokumento, ha. May inantay lang po ako na dokumento na in-endorse po sa akin dito, ay babasahin ko po. Itong company na ayaw o pinipigilan yung bayad para sa mga nag-hustling natin na mga contractor dito sa Davao City. Nantay ko lang po yung dokumento para malaman ko kung magkano. Ako inyong lingkod, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ang himaya, good morning mga katropa. Atong oras, alas 8:52.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katalingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
4: XFM 89.1 Davao City.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
6: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: XFM.
8: Kaklarik sana.
9: Excited!

0: Sa Clarex sana
1: exciting.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo

0: Pa klarek sana.
1: Exciting.
2: Clarix kayo mga katropa, oras alas 9:02 sa buntag.
3: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Extra, extra, balita.
2: Extra, extra, balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ani ang ekstra balita ning orasa mga katropa. Tud kini kanato sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, ilabi na ang epektibong trio combination ng mga produkto sa Yes to Health sama sa Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C o ang Xanthone Plus Coffee Mix. O karon mga katropa, sa mga detalye sa ato ang ekstra balita.
3: Extra, extra balita.
2: Mga katropa, laumang makasinati og mga insidente sa pag-ulan, nakipkilat pagpanalugdog ang mga lugar sa Luzon ug Western Visayas karon kanang adlaw nga Martes. Sumala sa pag-asa, gumikan kini sa epektong hatod sa southwest monsoon o habagat ug subay sab sa forecast sa ahensya, panagsa nga pag-ulan ang posibleng muigo sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas ug Occidental Mindoro. Samtang isolated rain showers usab ang mupasulabi sa ubang lugar sa nasod, gumikan kana sa localized thunderstorms. Sa gihapon, pabiling gipaigmat ang publiko. Sanglit posibleng musangko ngadto sa pagbaha ug landslides kung masinati ang moderate ngadto na sa bugat nga mga pag-ulan. Sa pikas bahin mga katropa, wala na matudpay plano ang adungagan sa PNP kung Philippine National Police ang gimugna nga manhunt operating teams sa pagpangita og pag-aresto kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., igo na ang maong ihap og nagpadayo na ang ilang pagsusi sa mga nadawat ng impormasyon labot sa posibleng nahimutangan sa maong senador. Ug tanon usab nilang giimbestigahan karon ang mga posibleng lead sa nagpadayong manhunt operation, samtang nasumite na sab sa PNP ngadto sa Department of Justice ang resulta sa ilang imbestigasyon sa nahitabong shooting incident sa Senado hangtod na sa pagawas ni Senador Bato gikan sa Senate Building ni adtong milabayng Mayo 14.
3: Extra, extra balita.
2: Oras mga katropa, alas 9:04 na sa buntag. Mga katropa, nagpadayag og kabalaka karon ang Department of Education kun DepEd labot sa nasutang krisis sa literacy sa nasod. Kinihuman migula sa usa ka assessment nga 87% matud pa sa mga grade 11 students ang maglisod paghihapon og sabot sa ilang ginabasa. Sumala ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Carmela Oracion, posibleng hinungdan ni ini mao ang kalisod sa kinabuhi, kakulang og learning materials, suspensyon sa mga klase, kakulang og suporta gikan sa panimalay ug uban pa. Aminado ang departamento nga dili lamang sa senior high school naglungtad ang maong problema, apan lakip sab sa ubang school levels. Apektado sab ang teaching efficiency sa mga magtutudlo gumikan sa ilang o sa kabugat sa ilang trabahoon. Sa karon nag-andam ang DepEd og bag-o nga assessment sa literacy ayha ang ting klase. Aron mga katropa masuta ang mga magtutungha nga nagkinahanglan og dugang suporta ilabi na sa pagtuon og mahatagan kini og tukmang aksyon.
3: Extra, extra balita.
2: Ug mao kato mga katropa ang naglangkob sa ato ang extra balita ning orasa. Alang sa dugang balita ug impormasyon, bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM 97.9 Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Mga katropa, tangi kay musud nang programang Sentro kauban si katropa nga Jasper Magonsa ug katropa nga Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ebano, kamatuuran ang sandigan.
3: Extra, extra balita.
2: Katropa, oras nato alas 9:06.

0: Так, Clarex sana.
1: Exciting.
2: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas o mahinungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
3: Alan Abais, Andy Causon.
2: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Express Balita. Marvin Ibano sa XFM Davao.
4: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa pag kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
2: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
5: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
4: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
6: Usa sa mga pinakalisod tambalan kay ang butang nga dili mahawiran. Sama sa kong dughan nga iyang gisamaran.
1: Kaklarek sana.
7: Exciting.
8: Exciting summer man nakatrupa.
1: Ang saya
8: sa summer. Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
9: Summer na, katropa.
1: Kaklarek, sana.
8: Exciting.
7: Exciting. Exciting.

0: Crew, ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Klarik kay katropa tong oras, alas 9.11 na sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Naga-broadcast Davao Region. Sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga isyu, kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
6: Sentro.
5: Sentro.
6: Sentro.

0: una sa tanan dalayon ng Dios sa way katapusan katropa ning adlaw nga Martes kita karon mga kaigsunan. Pitsa 2 sa bulan sa Hunyo 2026.
1: Sentro.
0: Si katropa ka Jasper Magunsa sa Bagtimon sa programa ka Sentro mga katropa. Kumusta to ang ikadong adlaw sa work week mga kaigsunan? Kumusta to ang plastar na ning orasa? Asa mo nagka-plastar? Napata sa mga opisina, sa inyong balay, negosyo, katropa, o baka kamo naglabigar. Namo sa pampubliko mga sakinan o baka pribadong sakinan. Welcome, welcome, welcome sa tuwag katulmanon ang programa Gas Centro. Ako sabi, siyempre itong sparring partner, katropa, good morning, wala ang katropang Jovette Espanyol.

0: Good morning, Katropang J-U-V-A-T.
1: Good morning, mga katropa. Happy Tuesday morning ka natong tanan. Good morning ka nimo diha, katropang Jazz, no? Og sa mga katropa natong aganina pa nagpaabot, no? Nga makauban na punta ning adlong Martes. Uy, mga katropa, grabe ang ano karon katropang Jazz, kanang good news din pag mata pa lang nimo sa buntag, no?
0: Grabe ang aura.
1: Oo, kanang
0: aura ng artista.
1: Oo, kanang artista tong aura. Pero bitaw mga katropa, no, kanang mga mornings nga pag mata pa lang nimo, good vibes
0: dai. Labi na kung bago atong mga apartment. Ano ya, kana bitong fully furnished.
1: Aba, kanang
0: dili kayo ini.
1: Yes. Dito gid nila mga katropang Jazz.
0: Kanang kuan lang bala ka lang ko basin dool sa kanang bitaw kanang gitawag nila nga fault line.
1: Sa dili ka danger zone.
0: Danger zone. Asa mga katropang Jubit, kanang dili kayo hamugaway pero luwas sa kahintang.
1: Hamugaway
0: pero dool sa
1: danger zone.
0: Danger zone.
1: Okay ra ka tong katropang Jazz, dool sa danger zone kay nga ana ando sila kanang dinot man daw nang thrill.
0: Thrill no? Nga pagmata ni mo mauna ni. Bidaw. Katropa, good morning. Kumusta imo ga Tuesday morning, katropang Jovet?
1: Ayan, okay kaya tong pagmata mga katropa ning adlaw Martes. Of course, katropang Jazz ang atuang morning. Mas okay gina everyday mga katropa kaya tong ginaabagan nag Xanto and Gold Coffee Mix. No, maghigup tag kape, murag gula kay kape, murag makabalos ko karong adlaw mga katropa.
0: Sige lang kayo magpananam ta karong nga taon-taon katropa ga Jovet sa tuag Xanto and Gold Coffee Mix.
1: Yes,
0: mga bilitation ini. Labi na so good sa tong adlaw.
1: Atong Xanto and Gold Coffee Mix mga katropa makatabang niya labi na morning, maka-boost ni siya sa tuang natural energy katropang Jazz. Muna tanaw si katropang Jovet, energetic gihapon mga katropa.
0: Abi na ko gana buka member na ka sa kining bluehan.
1: Kay naka ano kay ko karon kanang blue na blue kay ko karon.
0: Abi na ko moapil ka sa kining session. Wala bay sa majority.
1: Ba, ako dapat na lang to nag-represent, no?
0: Ikaw ang patambungon ba? Nga makatambong ka.
1: Bitaw mga katropa, makahatag og instant nga energy, natural nga energy, mapaboost mga katropa. Of course, ma-enhance ang ato ang focus and mental clarity og katropang Jazz, masuportahan ato ang daily wellness despite of a very busy lifestyle mga katropa. So, stay sharp, stay glowing, all in one cup.
0: Ayan mga katropa.
1: Pagtimpla ko karong pagtaon.
0: Pagtimpla na katropang Jupit, hulaton ka na mo. While nag-standby me diri karon maisunan da mismo sa tumaka tropa, congratulations di ayon sa mga nidaog sa tuang New Year's Peak Mountain Resort staycation. Lain na po nga grupo ang Musaka diri banda sa sa Lumay Marilog District katropa. Para sa tuang New Year's Peak Mountain Resort.
1: Ipaibog na ako diri ang ato ang Xanto Coffee Mix.
0: Maklaro na nga pag-agas-agas sa ano katropang Jubit na pag-awas sa Grand News
1: sa sulod. Grand News niya katropang Jazz. And makita nato diri ang iyang malunggay leaves, no? Kanang maglutaw sa ato ang Xanto Gold Coffee Mix. And of course, doon na po ni siya'y mangustine mga katropa nga makatabang glutathione and collagen and chia seeds. Also turmeric.
0: Ayan.
1: And moringa mga katropa.
0: Oh, niya sa man ay mong initubig da Inday.
1: Naana na siya'y tubig.
0: Ana na tubig da ay.
1: Tubig na ni siya daan. Kini na po na to ang pang steer.
0: Kutawon mga pila pud ka kutawan na.
1: Ana ni siya mga dali lang ni siya mga tulo ka kutawan 1 2 3 Tapos sigo po na to murag init pagid ni ba.
0: Be atong paminawon. Grabe lagi. Di ba sa basta nga
1: pagkahigop ha? Alam mo, nag-uhaw na uhaw kay katropang Jazz.
0: Usabon pagil katropang Jubit. Liman ka na nga ano?
1: Grabe ka lami.
0: Kaya naman sa pangalami katropang Jubit.
1: Mauni ang lami katropang Jazz nga ako ang pangitaon everyday. Mauni ang lami nga makapa, lami pod sa tuang buntag everyday. Ang ato ang Xanto Gold Coffee Mix. Muna nga, always sa manghimisong mga katropa. No, kay bahalag nagsinaw na tong agtang diya. Basta kay nang himisong ragita.
0: Mapalit na katropa diri sa XFM Davao Studio. Tawag mo niya kung gusto mo nga makapalit ang katropa kung dol-dol mo diri banda sa mga Shrine Hills, sa Broadcast Avenue o baka diri sa to ang Yes to Health Clinic na imutang ta diri banda sa may Cellpole Building, sa may Matina Crossing at bang lamang kini sa Kawayan Drive mga katropa. Alright. Alas 9:19 na sa tuang panag-uban-uban mga kaigsunan sa tuang motivational quote katropang Jovet, you are never too old to set another goal or to dream a new dream.
1: Okay na mag-uban katropang just nga ay wala na ko ana kanang pasalop na kong adlaw.
0: Oh, sundown ako.
1: Oh, sundown ako di na nako na pangandoyon.
0: Magulat na lang ko kung anong agyod ang panahon.
1: Oh. Pero ingon sila mga katropa, you are never too old to set another goal or to dream another new dream.
0: Okay, uban ni katropang Jubit, di ba? Kanang uban nga, kanang mo school lagi hapon, no? Bisan kining pasandaot na sila katropang Jubit, kaya naghandong pa sila o lain na po nga kining kalampusan sa ilang kinabuhi.
1: For example, katropang Jazz, no? Sa amua, sa tua, no? Ang ako ang mga batchmates, mga lawyer na. Oo, niya ako diri, narapod ko, madunggan rapod ko sa mga katropa na to. Pero nagihapon dito ay pangandoy katropang Jazz.
0: Mahimong lawyer.
1: Nga mahimong abogada.
0: Nga pang lapida ba?
1: Oh. Pang obito oh, pa lang pa. Attorney Jubet Espanyol, oh, di ba?
0: Oh, kanang paingon ba nga asa kini tungo ni Jubet dito, wala ing abogada diha nga kanang ano.
1: Oh, di ba? Kanang dili pa ulahi para mangandoy mga katropa bisan og padulong na ta sa paglapas sa kalendaryo. Murag ingon na gud katropa. Ingon sila ang life daw mag-start at 30 or at 40.
0: 40. Ang 40 di magsugod.
1: Dara magsugod.
0: Magsugod na ang mga sakit-sakit.
1: So mga katropa, kung unsa man ang mga pangandoy nimo karon nga imuhang gipili nga kalimutan na lang or kalimtan
0: pwede
1: na lang,
0: pwede pa himuon.
1: Pwede pa na mga katropa, pwede pang himuon. Ayog surrender sa imong pangandoy. Ngun gani nila limitless ang
0: dream
1: mga katropa, mga pangandoy.
0: Gusto ka mahimo nga kapitan? Pwede pa. Naman tayo November karon, madagan.
1: Gusto ka mahimo nga presidente?
0: Oh, sa unsa nga presidente sa association ba? Purok pa, pwede gyud. Kumbaga, wa ni, kumbaga, age is just a number.
1: Yes.
0: Ikaga katropang Jovet. Pero ato ang dream, magpadayon ka na mga kaigsoon. Alas 9.22 sa Tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: Tuaga Sentro Balita, alig panahon na mga katropa. Unang hanig sa Tuaga Sentro Balita, nakansilar ang sesyon sa Senado kagahapong adlaw. Mao ni ang giingon, human wala, mitambong ang tanang 30 kabaga membro sa majority block isi protesta kini sa pagdakop kay Senador Jingo Estrada. Samtang nitambong ang tanang membro sa minority block nga gipanguluhan usab ni Senador Tito Soto. Apan hapit 2 ka oras silang nagkulad sa plenary hall sa wala pa ipaybalong nga kansilado ang sesyon. Gibatikos ni Senador Ravi Tolfo ang aksyon sa majority block. O gitawag kini nga dereliction of duty o pagpabaya sa katungdanan. Huwag kayo wala matunpahin akong rason aron dili mutambong sa sesyon. Nagpahayag usab og kasagmuyo sila Senador Juan Miguel Zuberi. O Senador Sherwin Gatchalian nga nagisulti nga paglapas sa mga lagda ang kalit nga pagkansila sa sesyon na walay igong konsultasyon sa mga magbabalaod.
1: Sa pikas bahin mga katropa, formal nang mihangyo si Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ngay basura ang articles of impeachment nga gisang-at bato kaniya. Matod sa iyang legal team, adunay mga depekto sa reklamo lakip na ang nagingong paglapas sa konstitusyon, procedural lapses o kakulang sa igo nga legal nga basihan. Gingon usab sa kampo sa Vice Presidente nga milapas sa otoridad ang House Committee on Justice o adunay mga ebidensya ang gisumite human na siya nakahatag sa iyang tubag. Dugang pa nila dunay mga allegasyon nga gilakip sa impeachment complaint nga nahitabo pa sa wala pa siya nahimong Vice Presidente sa nasod.
0: Sa Bicas Bangi Paybalo sa Senate Blue Ribbon Committee nga ipadayon ang investigasyon sa giingog flood control scam sa June 4. Tabong sa hearing nga masuta ang mga allegasyong irregularidad sa implementasyon o paggamit sa pundo alang sa mga flood control project sa nasod. Gilauman nga mutambong ang mga opisyal guban pang mga personalidad nga mahimong makatabang sa paghatag o kahayag sa mga kontrobersyal nga proyekto. Inoon ang maong hearing kabahin sa pagpadayon sa paningkamot sa Senado aron masuta kung adunay mga irregularidad sa paggamit sa pundo sa gobyerno.
1: Samtang good news mga katropa, epektibo karong adlaw adlaw Martes ang dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sumala kana sa Department of Energy kan DOE. Mikunhod og 9 pesos 96 centavos kada litro ang diesel samtang 4 pesos .77 o 76 centavos kada litro ang gasolina o 10 pesos .86 centavos ang kada litro sa kerosene. Matod ni Energy Secretary Sharon Garin, ang rollback resulta kini sa paghinay sa tensyon sa Middle East o sa pagbalik sa normal ng operasyon sa Strait of Hormuz no sa pinakadakong agianan sa supply sa lana sa kalibutan. Samtang mikunod ang presyo sa fuel mga katropa, misakasab sa 3 pesos .41 centavos kada litro ang presyo sa liquefied petroleum gas con LPG.
0: Alas 9.25, miangko ng Department of Education o DepEd nga doon ay seryosong problema sa literacy sa nasod. Uman magawas ang resulta sa assessment nga napakita ang 87% sa grade 11 students ang doon ay kalisod sa pagsabot sa ilang gibasa. Mato ni DepEd Undersecretary for Learning System Carmila Oracion, tugay lang natigo ang learning gap sa mga estudyante tungod sa nagadaiyang hinungdan sa masa kakabus. Nakulang sa learning materials epekto sa pandemya. Di pa klaro usab sa opisyal nga dili usa lamang ka hinungdan ang maoy responsable sa problema kundi dili usa kini ka sistematikong hagit sa sektor sa edukasyon. Isip tubag nagpatuman karon ang DepEd og summer remediation program og maglusad pa og dugang literacy assessments aron mailhan ang mga estudyante nang hinahanglan og dugang nga suporta.
1: Katapos sa kanig sa atong sentro balita, mga katropa, gipasalig sa National Irrigation Administration kaniya nga andam kini sa posibleng epekto sa El Nino pinaagi sa pagpatuman sa mga climate resiliency o water management projects. Matod ni Administrator Eduardo Guillen, dugay nang nag-andam ang ahensya pinaagi sa mga proyekto nga makatabang sa mga mag-uuma o makapadayon sa supply sa tubig alang sa irrigasyon. Bisan pa sa pagkunhod sa level sa tubig sa pipila ka mga dam sa nasod, padayon ang pagmonitor sa sitwasyon aron masiguro ang gustong distribution sa tubig. Giyawag usab sa niya ang mga mag-uuma nga magtanom og high value crops sama sa mais ug munggo nga dili kayo nagkinahanglan og daghang tubig aron mas makasugakod sa epekto sa El Nino.
2: XFM Katropa.
0: Atong oras katropa sa 9:26 na sa buntag katod na kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Yan mga katropa, oy ang Premium D3 Coffee Mix katropa nga just no, doon na kini siya ay vitamin D3, mangosteen and stevia no, may nagahatag og flavor sa tuang Premium D3 Coffee Mix mga katropa. So ang inyohang immune system mga katropa masuportahan, bone strengthening pud ni katropang just, and sa mga naga calorie deficit diha mga katropa, low calorie ang atuang Premium D3 Coffee Mix no, guilt free pud siya sa sweetness tungod kay wala ni siya or no added sugar ni siya katropang Jazz. Walay sugar ang atong Premium D3 Coffee Mix.
0: Wala para ni siya itong aga kabukugan o mga muscle mga katropa. Labi na kung kita nag-edad na, 40 anos mataas at katropa dyan. So, kita ba taga-Premium D3 Coffee Mix baka Premium D3 Soft Gel Capsule?
1: Ang ano pag katropang Jazz ka na mga naga-gym or naga-diet. Ang mga katropa, pwede na ninyo imnon or higupon ang ato ang Premium D3 Coffee Mix para masuportahan inyo ang immune system, mapakusgan inyo ang mga muscles, mga bones, mga katropa, and low calorie kini.
0: Ayan, katropa, like, share, comment ha, kay nag-tabulate na po ng ato ang digital team para sa ito ang New Year's Peak Mountain Resort Staycation, mga katropa.
1: Hey, congratulations sa nakadaog ka ganina. Kaganina naman si nagbunot. Si Ma'am Lovely Con, Lucernas.
0: Pagka-lovely yun ni Ma'am Lovely Con. Pagka-nindot mga katropa, nung kabumis mo na, makisunan ang pamina mo niya while nag-alaba. Comment po na katropa, kapag ka nag-panarapo sa mong kadali. Comment po na mga katropa sa tuag live. Para usab ma-appeal na ang inyong komento da sa tuag pagabunoton next okay Friday ba?
1: Karong Friday.
0: Friday no. Kaya na dilatar lang ta mga katropa kay pating bisihag yun sa tuang ano. Atuang
1: kaya na ginaapas last time.
0: Oo, sa tuang kaubanan kay kami nagka muriching ng tao sila ginunting atong ano katropang jobit para lang mabunot ang inyong mga pangalan mga kaigsunan. So, madalang kadali katropa, like, share mga kaigsunan, komento. The more comments you have, the more entries ang chance sa katropa nga mabunutan ta, maswertihan ta sa New Year's Peak Mountain Resort. Pagkanindot dito sa kinig lugar, mga katropa, makaingon ka din naging kumubalik sa Davao City.
1: Oh, kanaga. Ma-enjoy na ka dito, katropang Jazz, sa imuhang palibot, no? Makita ni mo ang scenic view. Nice kayo. Labi na mag-breakfast ka, mga katropa. So, nagakaon ka dito. Unya, ang imuhang view, nindot ka ayaw, bugno, pag inanghangin. Pagkanindot, good, mga katropa. Unya, kung medyo lay-lay na ka, kanan na mag-iubad, katropang Jazz, nga dili kayo makasocialize ba? No, kanang gusto lang nila magpundo sa kwarto. Napoy, ang feel po, no, pag naka sa room is comfy kayo. Kumbaga, home away from home, yun sa katropang Jazz.
0: Gusto ka mag-bonfire na, ah.
1: Oo, na.
0: Andaman ka sugnod. Oo, na ay, actually, ang ato ang katropang Jubit, wala na to na sunog.
1: Wala na to na sugnod.
0: Kaya naman yung activity lahi.
1: Kaya kung siguro na, ano pa to katropang Jazz, kung na, napaigo pa ang time, after sa to ang activity, no, sa to mga games, na naka-bonfire pa ta, naka-open.
0: Okay, dagan mo tag mga activity dito, naka-standby. Pero lingaw, maghihapon ta katropang Jubit, no, labi na to makita ang mga, ano talagsaon nga mga talento. Ng mga duck dance.
1: Dili ka ka ano, dili jud ka kaingon ka tropang just nga kaya niya ni buhaton.
0: Oh, oh, grabe ang pagpaka pagkaulaw.
1: Gitulon gyud.
0: Gitulon gyud ang try para lang magka-perform, makita sa kinig mga kabanan ng katropa ani dayang talent. Oh, no,
1: nakita na kita dito nga ano kanang kanang gapahiyom la sa tuang tech pero maayo de kay musayog hawak mo ang B.
0: Bisan despite sa kinig mga technical glitches, gihulat gyud ang inyo. Ay tago lang to si katropa Engineer Romil.
1: Mga talento nga gitaguan.
0: Amo lang gi-share sa inyo katropa on sa Mikisadya dito banda sa may New Year's Peak Mountain Resort. Kumbaga why gadgetay malimtan ang mga unsa ba naa sa real world.
1: Tapos wala ano magud siya katropang just kumbaga ma-separate ka sa real world kay wala siya'y signal. Oh. No? Kumbaga kung ang gusto ninyo is mag ano bitaw
0: may signal pero signal. Depende sa imong discipline. Oh,
1: disiplina ra gihapon no kung magpiso nay wifi, nay piso wifi mga katropa. So disiplina ra gihapon no kung gusto ninyo nga ma ano sa gyud ma-separate sa online world.
0: Tapos kami kapi dito kini Gisanton Gold Coffee Mix. Mm-hmm. Pagka nanam. Alas 9.31, katropa, good morning.
2: Good morning.
0: Oh, nana si Ma'am Lovely Con Los Hernas, good morning. Paniya, good morning, Sir Jazz. Ma'am Jovit, ako po. Happy ang akong morning kay Usako na bunutan, Sir Alan.
1: Wow.
0: Na mag-add to sa... Ripley rabia to, Ma'am.
1: Oo, Ma'am. Last week pa.
0: Buta, ay, congratulations, Ma'am, ha? Mag-add to sa Mountain Resort sa Marilog, pero di ko alam how.
1: Ah, okay. Huwag ka mag-alala, Ma'am Lovely Con Los Hernas, sa taba.
0: Tudluan ka ni Katropang Alan. Maglagot sa Katropang Alan. Ihatod ka dito, Ma'am.
1: Oh. So, ano lang diri, bisita lang diri sa station, Ma'am Lovely Con Los Hernas, para ma-claim, no, katong stab, and then tudluan ka kung paunsa nga ma-claim ang imuhang win. Sana imuhang nadaugan.
0: Oh, imuhang naswertihan.
1: Imuhang naswertihan.
0: Oh, imuhang coupon. Mga katropa. Coupon? Ayan, oh. Kaya sa mga naging-coupon.
1: Coupon. Coupon ba?
0: Coupon.
1: Coupon.
0: Bitaw, Sir Elmer Curioso Kabili, good morning, Ma'am Jovette, o Sir Jazz, o si Ma'am Jing Pigarido, nag-alantaw karon mga katropa.
1: Ayan, oh. Good morning, Ma'am Jing Pigarido, and kay katropang Maxwell, nagtanaw po sa itong Facebook
2: good
1: live.
2: Good morning.
1: Good morning. Kaya, oy sa mga mag-ano diha ha, kaning mag-like, mag-share, o mag-comment sa tuang Facebook Live, entry na ninyo mga katropa para sa tuang pa-raffle na New Year's Peak Mountain Resort. Ma-experience ang kanindot sa amuang same sa amuang na-experience mga katropa. Good morning kay katropang John Carl Mangarin Behel, no, nag-share sa tuang Facebook Live karon. May aga sa inyo ang tanan.
0: Ayan mga katropa, usab sa tuang hoyo, kinsagid ni Polinesia mga katropa.
3: Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa na isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest.
0: O, kinsa to katropang Jovette, no?
1: O, kinsa kaya to mga pagkalisod?
0: Nalaki idea kinsa to katropang
1: Jovette? Wala, Jude. Naglisod yung guest katropang Jazz.
0: Oh, ayan, kinsa ka to katropa.
1: Kinsa ka to. Tawag mo onya, ha? Onya
0: pa. Sa tawag yung 0969-3-0537. Onya pa na katropa, muhatag lang miglo. Sampas ito pagbalik, onya katropang Jovette. Walk out versus no show.
1: Kini katropang Jazz kay nag-react kaayo ang minority black sa no show.
0: Oh.
1: Pero wala kaayo po sila nadunggan atong during sa walkout. Sabi mas bugat.
0: Ang katong walkout na
1: naisgutan.
0: Na bulaga.
1: Oh, ang nabulaga katong, ang tanan. Ang karon mas nabulaga. Sila kay 2 hours sila nagulat katropang Jazz.
0: Oo. Oh. Kumbaga, mula Lunes hanggang Biyernes, bulaga. Ano, bulaga bitaw sila katropa.
1: Bulaga ang lahat, no? So, unya, ito naisgutan mga katropa kung unsa ba'y mas bugat katropang Jazz kay paras manggod sila na ay gipang ingon nga dili daw maayong ilang gipang himo.
0: Unya, karon mga katropa, katuigo ni Senate President Alan Peter Cayetano, sa Tracy, walang unsihan.
1: Oo.
0: Onya, ngayon, pareho na tayong unsihan.
1: Equal na sila katropang Jazz.
0: Kaya alam mo ito nga, sa Tracy, wala talaga unsihan. Pero pag-abot sa Lunes, unsin na lang sila usab mga katropa. Now, ato na hisgutan o niya mga kaisunan. O posible pa nang muobos daang unsi katropang Jobet.
1: Nainay mga hungihong katropang Jazz nga do na doy posibilidad nga mobalhin ang naas sa 11 paingon na mo transport dito sa Epicas 11.
0: Mo transfer ang Madrid Madrid yung kaso sa Baguid ani og sa tanaw ba nato mga kaisunan kumbaga kut na maglantaw 11-11 deadlock sila.
1: Deadlock sila. So kung
0: mahulog bang useless ang kining kumbaga mag-preside lang ni si Alan Peter Cayetano si SP.
1: Oo.
0: Kay sa pa yang i ano nga ang majority niya 11 naman lang siya.

0: Control.
1: Alas 9:43 sa tawag panagaban uban mga katropa. Good morning, maying aga kay Motor Jack or Jack Motor.
2: Ayan, good morning ha sa mga nagtanaw sa tuwang Facebook Live karon. Good morning sa inyuhang tanan mga katropa. Ingon man kay katropang Danny Crystal Echo, mayong buntag sa tanang katropa. Okay, Ma'am Nita Valderosa, good morning, Sir Joss and Ma'am Juvet. Ayan, good morning sa inyo, hadi mga katropa. Asa kini si Ma'am Nita Valderosa karon Canada. Ayan, sa Canada.
1: Silingan mo dati ani katropang Juvet?
2: Sa Canada? Oh, kaso nag-migrate na ako. Nagbalik ng Pilipinas.
1: Or nakamata lang dyan ka.
2: Nakamata ko sa ano, sa kamaturan nga wala na siya.
1: Ba? Yan, napukaw ng pungka ba? Or natadyakan ka gamay, nakamata ka.
2: Ito, diorom di ay.
1: Diorom. Alas 9:44, katropa sa tuag yung panagbaruban. Kuan mo, kinig niya komento mga katropa ha. Ito ang pulso ng Pilipino, mga kaigsunan. Sa masulti ninyo sa nitabo, karon sa Senado. Nagkagrabi, nagkalalom katropa nga Jovet ang diskusyon diya sa kinig niya Senate, mga kaigsunan. Gumikan sa politika.
0: Sentro.
1: Makaingon ta ba katropa?
2: Unsa na ni?
1: Makasulti ba ta nga tama ang gihimo sa minority black last week? Or makasulti ba ta nga tama o sa paghihimo sa majority black
2: kagahapon?
1: Unsa masulti nato mga kaigsunan? Fair and square, kumbaga kinsabay pwede nato basulon? Sila ra ba usab?
2: Kato ba mga naguna-una og walk out or kining karon no nga murag kumbaga nagpakita og pagprotesta sa nahitabong ano kaning
1: kumbaga kamura ba ni makabalo nga di mo tambong sa kining sesyon. Kumbaga ang isa ka grupo wa ni tapos sa sesyon ni hawa. Ang isa pud ka grupo ka tropa wa gyud ni sugod sa sesyon. Hangtod nga nawa nahuman ang sesyon. Which is which mga katropa, diha mismo sa duha ka mga grupo, majority and minority black mga kaigsunan. Og usab ang pinakahisutanan karong katropan Jupit kay 11 versus 11 na lamang kini sila.
2: 11 versus 11 na lang sila mga katropa.
1: Onya, ang pangutana usab sa pila 15 ang sunod. Mga katropa.
2: Kay ang narabatoy gigang katropan sa nga doon na daw duha nga musunod daw nga is servan no og kining
1: Arestuaran.
2: So, unsa ba dyan mahitabo ani mga katropa? Sa muriching na gid ni sila diri sa Senado, no? Daghan mong kung nakitag ng mga comments, katropang Diyos, nga mauna ba ni ang sinugdanan sa martial law? Ay, murag lahi nga term, no? Ang ilaha. But, mauna ba ni ang sinugdanan nga magkagubot na pod ang ato ang Pilipinas? Actually, nagkagubot na gid mga katropa, eh, no? Kanang, ang uban lang, wala lang gid nagpakabana.
1: Oo.
2: Nana sa katropang Diyos. Gani ang nahitabo mga katropa, no? Ang giano man gud nato diri nga pareho daw nga dunay sipyat, no? Gikan sa pipila ka mga political analyst. Kung ilahang tan-awon ang nahitabo mga katropa, kining no show or kining pag walk out, no? Kay matud pa sa pipila ka mga political analyst, bisan pa daw o gadunay parehong sipyat, no, kining duha ka mga blacks mga katropa, ang majority and ang minority, mas dako daw og tulubagon matud pa ang majority. Tungod no sa reason nga ang no show nakaparalyze daw sa tibuok Senate mga katropa, no. Tungod kay wala ni sipot ang majority black, walay quorum nga nahitabo og dili pwedeng sugdan ang session, no, sumala sa balaod sa Senado. So sila hinungdan nga nung wala gyoy agi or walay trabaho nga nahimo kagahapong adlawa. However, ang sa minority po daw, no, base po kini sa mga political analyst mga katropa, na ang pag-walk out niaging si Mana, usa daw ka form of protest daw gihapon batok sa online participation nga giduso ni Senator Marcoleta. Bisan pa man daw, ning sulod daw gihapon sila og niabot pag gihapon sa session hall ni adtong na nakalabay si Mana para magtrabaho. So ang ilahang point is kung nahimo ba ang trabaho during that day.
1: Kana. Usab nahimo nga trabaho nga wa man nagsugod gani katropa
2: nga Jobe. Oh, mo na siya nga mas bugat daw to katropang Jazz kung i-compared sa pag walk out. Kaya ang pag walk out na sugdan daw na trabaho nahimo, nag walk out lang tungod sa pag protest. So mo na siya ang nakita nato no sa pipila ka mga komento pod sa
1: kumbaga,
2: mga political analyst.
1: May schedule sa session but wala ni tambong.
2: Wala ni tambong.
1: Sa side sa majority.
2: Oo, so walay quorum na hitabo, walay trabaho nga nahimo.
1: Okay, mas giuna nila katong dito sa Lakay Jinggo Estrada. Katropa ga Jobet. Prior pa man to noon sa kining maong session mga katropa, tingali posible nagasabot sila katropang Jobet kay sila magyud wa magay isang ani sipot dito sa asisyon mga kaingsunan. Unang ang ato ang katauhan, ang publiko na ang muhusga ani nila katropa ko gakinsa bagyud sa maong duha ka grupo. So actually kinindo ka grupo katropa dunay mga punto mga kaingsunan. Unang kinsa ka ang mo reunite ani nila mga katropa. Kay nagsugod ni ang ilang kumbaga tensyon di mismo sa Senate sa dihang nawala ang Senate presidency kag Tito Sen. And nahulog usab ka tropa nga didto lagi namalhin tong tulo.
2: Mm-hmm.
1: Katong tulo ba?
2: Katong ano?
1: Si Dua Cavillar o kining si Ligarda. Diri man nag-aside mga katropa, diri magina sila sa kining majority kaniadto nga nahimo na karon minority mga kaigsunan. Sila katong balikan diha nang sugod no, dili pa na ingana ka harsh kini ilang mga komento da katropang Jobet. Dili pa na ingana ka grabe kini ilang kubaga bangi diha. Tarang bangi na magini mga kaigsunan no. Ang nahitabo sa kining nga Senado diha na nagsugod sa dihang na wala ang presidency or Senate presidency ni Tito Sen and nakuha kumbaga nahulog man to nga nakudita siya katropang Jobet. Oo, kay sir dang i-move nga i-vacant ang tanang posisyon. Og usab katropa maghimo sila og kining ano katong nagano sila ba? Nag-election sila for kisay
2: bago na ano?
1: Bago na Senate president. Aga numbers man ang katong dating minority nga nahimo na karong majority.
2: Kumbaga ano
1: tinong dagan ni sipot si Bato.
2: Yes, paan magud siya katropang Jazz? Kumbaga 24 manggud na sila ka mga senador. So kailangan majority siya pag ang isa ka black is mas mulabaw gid siya out of numbers atong sa Pikas Black. So aron magsugod pod ang quorum mga katropa kining session no sa Senate Hall, kailangan moabot gyud 13 ka mga senador ang mo quorum. Once nga maabot na nilang 13, pwede na sila magsugod og session bisan pag dili mo atentong the rest sa 24. However, 11 lang man kagahapon kulang silag duha para masugdan ang quorum. Moto nga wala gyud nahitabo nga session mga katropa.
1: Unya ang session nila I think is koto Wednesday.
2: Wednesday.
1: Unya na ba ni unya or ugma? Manipot ba ni sila mga katropa before pa nga magano? I don't know. Kung saon ni nila mga kaigsunan, kung baga kinsa ka ang mumidjit ani nila katropa kay sila tagsa-tagsa, lahi po di sila ogargi pang barugan nga mga kining isyo mga kaigsunan, no? Gani sa katong bag-ong ano katropan Jobet, no? Kining bag-ong compose sa Senate Blue Ribbon Committee members. Akong nakita wa gyud isa ka minority dire. Unlike sa katong bitong grupo or katong gimugna nga Senate Blue Ribbon Committee diri sa katong kay Tito Sen pang presidency sa Senado katropang Jobet nga naapay nasagol nga mga minority pud kani adto. But kini karon katong ko i-compose niya ko atong ano ang gi-compose nga members ani sa chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee ang chairperson si Senator Pia Cayetano, ang vice chair si Senator Marcolita, o usab si Senator Estrada, si Jinggoy. And ang ilang mga committee members, si Senator Bongo, Senator Padilla, Senator Villar Camille, Senator Mark Villar, Senator Chis Escudero, og Senator Amy Marcos.
2: So, wow, nakita mostly nga mga majority black gikan.
1: Oh, unlike before nga, di ba, makasunod man si, ano, magkapangutana, magandang si Marcolita.
2: Marcolita.
1: O, dito. But diri may sunan, wag yoy bisag usa.
2: So, ang political ano katropa just ba interest no makita nato siya mga katropa.
1: Kung magadya pa lang daan makaingon ang kadaan katropa nga oy di mayo.
2: Nagi something.
1: Oy ni something ani mga katropa kay bugat ning committee ang kining nga Senate Blue Ribbon Committee.
2: Mao ni sila ang maghandle.
1: O mo nang maka-question ang uban nga nung usa man ni SP Cayetano. Kami gani kani adto naaman gani mo.
2: Baga natunga man ang
1: usa man ni railroaded ni sa railroading ni sa investigation po. Kita kani adto katong kay ano kay si ano pa nagdala sila si Marcolita, di ba kani adto katong usapan ni sila kani adto ba? Mapakay ingan na katensyon sa politika.
2: Gubot.
1: Ang to nabalhin na usab kadto kay Senator Ping Lacso, nagay po tong mga minority, katong majority na karon mga katropa ba. Di lagi mo nang i-question sa uban, libina sa mga observers o sa mga analyst na pag lahi ang tono kumbaga kuga ang committee members, miyembro ra pud tanan naa sa majority.
2: Yes. Kumbaga, siguro sa side po sa minority katropang Jazz, maka-question gyud sila no sa purpose sa tumong atuyo aning paghimo paggama og Senate Blue Ribbon Committee mga katropa kay ngan murag purposive good sa katropang jazz. Kung tanawon lang nato mga katropa ha, in fairness pod sa uban nga mga senador, purposive siya in a point na nganong tanan is naa sa majority black gikan. Nganong wala joy gi-consider from ganong, minority.
1: Why maka-question sila gusto
2: eh. Why maka-question? Kumbaga, walay mo go against them. Ana ba?
1: Kumbaga, dito na ka maka-question sa plenary, ani. But sa committee hearing, wala gi maka-question ba? Kumbaga,
2: kumbaga ilaha ba? Sila yung magunit, mga katropa.
1: Hawak nila ang beat.
2: Hawak nila ang Blue Ribbon Committee.
1: So,
2: hawak nila ang
1: beat. So, ang question ng uban, unsa pagkapatas ani ni SP Cayetano kung diha pa lang daan nga. Doon ang uban, na. Naman ang uban nga mga committee. Katropa, ba't kining nga sa Senate Blue Ribbon Committee, ang mga membro na agyod tanan. O niya, ato nakita, ang uban po ani, mapo ni agi pang kasuhan.
2: Yes.
1: Mismo sa kining regarding sa flag control anomaly
2: katong
1: mga
2: katropa. Katong mga killbacks.
1: And mula gini mga kaisunan, sample, granting mga katropa nga mo ni ilang numbers. O niya, ingon pa sa uban, dili maputo ni matawag nga politika kay before pa nag-change o leadership da sa Senate, kining gawas na ilang mga pangalan ba actually. No? Kasi gani, si, nakoy nabasa nga write-up nga si Attorney Panilo, yun nga, di siya makaingon nga politika, kini nga gipangdakop ang uban, agi-serve ang kining arestuara, ipagawas sa sanong arestuara, ang uban, kay before pa nag-change leadership na sa Senate, dugay nga yung gawas na ilang mga pangalan, nga, on the process, nga literal, magawas kini ilang arestuaran. Mm-hmm. Karon na timing lang daw nga, muna na yung sitwasyon, mga katropa. So, kita as netizen, as citizen, may sunan maging worry yun dah.
2: Yes, no,
1: di ta magpailan ko unsa ba ni ang istorya. Kita gin mutimbang-timbang.
2: Oo.
1: Kita maoy mutimbang o dili ta diktahan.
2: Sentro. Okay, na always sa itong ginayong katropang jazz na kailangan makisayod na mga katropa kay wala ta kabalubag, ginailad na di ay ta.
1: Basta sa ako ang punto katropang jubit kining minority, katong nag-walk out last week, may punto.
2: May punto to sila.
1: Hindi pong wala nagpakita kagapon majority, may punto po ni sila. Na ang pangutana, kinsa ang mumidjit aning duha ka mga grupo aron mo dagan ang trabaho nila diha sa Senado.
2: Sentro. Napoy ko at katropang jazz na ang utana, no? Ang uban, kinsa ba yun? Unsa ba ang mga possible nga mga silot ani sa kining gihimo nga no show katropang jazz, no? So, kung ongoing ang kining session unta supposedly pwedeng musugo no ang katong minority sa sergeant at arms nga gukdon para mo join yod sa quorum mga katropa.
1: Labi na kung naada mismo na, sa
2: nara sa Senate building. Premises. Pero kung wala, kung ano yun, kung absent yun, kailangan mapamatudan nga na ay valid reason. No? Nagsakit ba? Nagbiyahe ba? So kung wala ay valid reason mga katropa, pwedeng mo pahamtang og silot nga suspension, pwedeng bawasan ng sweldo, no? Nga pero kinahanglan gyapon ang approval sa 16 ka mga senador. So wala gyapon.
1: Sila ba, dapat lagi magkasundo ni sila mga kaigsuna, no? Kumbaga healthy mga discussion, healthy nga kumbaga kanang approach dia mismo kay naman sila yung mga manifestation ka propang Jovet, no? Mo interpolate po di sila. Healthy nga nga discussion kani anto. Da man bisan ganito si late senator Santiago, di ba? Mo taas ang tiyo ato ka propang Jovet pagka human, wala. Dapat time mo walk out. Ana, pero pagka and pagkaugba, bubalik na maghapon.
2: No,
1: so yung anay ba? So, nahulog bang good kaghapon mga kaigsuna, kumbaga, pareha silang nag-usa. Nag-usa nilang walk out, nag-usa po nga kinig no show. Mga kaigsuna, now, ang pangutana ani karon kinsa baka, kumbaga, usa kay mga dagway ani ato mga senador kung magkita na po ni sila panahon sa sesyon.
2: Sentro. Na ako yung nabasan.
1: Kay, basin na, maingon isa nga, walk out mo Brad. May iba to, no show, magani mo.
2: Murag basig mag-init na hinog samot ang sitwasyon mga katropa ba. And ako yung nakita no katong post ni Senator Alan Peter Cayetano na Senate's independence. O kumbaga na-achieve ba to nila sa pag no show no or kumbaga ang nahitabo is gi-silent nila ang ano ba ang Senado.
1: Okay para mawa ang
2: para mawala.
1: Mahilom siya.
2: Oo, mahilom sa siya.
1: May pagwa sila ng sesyon.
2: May pagwa na lang nag-schedule.
1: Okay, wa na lang gi kumbaga kung moto ang punto ni Espiritano nga
2: pahilomon
1: wa sila ni sipot kay para mohilom ang mo tone down ang kining issue mas ni samot ko dinoon na kaisunan no ba dapat tingali kung nagkakalendar naman to
2: gi-reschedule
1: gi-filler ang katong mga lain yung sandon nga oy wa ta sisyo gid karon kay nabisita ani kay Jingo Estrada Oh, yan na ba?
2: Pwede po nila
1: kay, si para Sibog. Ato lang una-unaon nga ni simpatita kay ano kay Senator Estrada gagi atuan gyud ni Remulla Salud mismo sa Senate building. So ana ba? So nahulog ba ka tropa kung sa amo nimo pag Senate independency or independent aga Senate?
2: Independent Senate.
1: Nga kuan man siya.
2: Kumbaga, Senate independent. Senate's independent.
1: Kumbaga lahi-lahi ang Senate lagi. Kumbaga ayaw mi sudlad diri kay nami.
2: Kaw galingon nga kuan.
1: Oh, ikaw halo mi diri. Kumbaga irespeto mi diri. Oo, pero masabta po na itong enforcement unit.
2: Mm-hmm.
1: Kaya trabaho po na nila.
2: Namudakop.
1: Oo, sample ikaw, Katropan Jubit, gibutangan takada, tapos nawa, to ang gibutang sa inyo. You think, so, musalig yes. pa po ni mo balik?
2: Oo, so kailangan buhalon ako kung trabaho. Nga ako dito tanawon.
1: Okay, tagaan na tagag piso ka ni Ato. Gikusto din imong piso. Tapos, wala mong gikuang piso, kay ikaw ni bahala. Tapos pag tanaw na mo, nawa ng piso.
2: Nawala ng piso.
1: At kasabot mo po kay Remulla. Oh, okay, kung malay ba kung i-walk out ka to pa, walk out, pasabot walk out na i-dalon pa sa gawas. Unya mo simang na punta tripang jubit.
2: Mapareha na po sa katong na una na hitabo.
1: So sila, actually may mga punto yun sila mga kaisunan. Pero gumikan sa politika lagi, makaingon ta katropa nga kining grupo, kumbaga nilihok ni under sa ilang interest mga kaingsunan. Either political interest, personal interest mga tropa, or ilang career mga kaingsunan. No? Both side ha. Wa ko giila ani nila katropa, wa ko gipili ani nila mga isunan kay sila na yung mga interest kani mga politician mga katropa.
2: Sulti
1: alang ta mo. Interest ang ilang gipasulabi, interest mga kaisunan.
0: Sentro.
1: Buto mo nga interest sa publiko? I doubt. No? Interest ilang kagalingon mga katropa. No? Kanilang mga desisyon diha. Interest sa ilang kagalingon sa ilang political career ng mga kaisunan. Kumbaga nag-una na ikaduha ang public. No? O ingnida ko kinsa politician sa Pilipinas
2: walay
1: interest sa gipa tigbaabaw siyang kaugalingon mga kaingsunan. Budagan balay ko kung ako interest.
2: Mao gyud, diba? No?
1: Magpabilin ko sa pwesto kung ako interest.
2: Diba? Na.
1: Kaya ako katropa, ako'y dato o sa baka na okay na ko.
2: Hindi na ako
1: magkapil-apil. Ano
2: maglaban-laban.
1: At na nasa politika. No, gamayra ang himuon ni mo sa wayon. Gamayra ni mo nga ano, sa kumbaga, grabing batikos.
2: Mabash na ka.
1: Bashing palang sa kuan. Kumbaga kung bashing, online ikamatay ang bashing, dugera ka na ano, dugera ka na abo. Diba?
2: Antod ka na kayo.
1: Kumbaga, tungod sa interest nila mga kaisunan. Personal, would it be personal, political, di ba?
2: Mm-hmm.
1: Basta na interest, anak mga katropa.
2: Ayoban nga na katropang just business interest.
1: Oh, okay. Nagilom-hilom.
2: Nagilom-hilom lang. Di na lang ako mag-tell, basta kayo nagilom-hilom.
1: Nga alam, gani ko nga, abin ako, basta. Anak yun. Dapat gani, tingali, kada mga parehog apelido, isa ra'y dapat palingkuron, anak.
2: Mga dili na unta sila mag-abot, no?
1: Oh, kana bitaw nga anak ka kuan nato ang kuan padagan sa tong gobyerno mga kaingsunan. Oh. Amo tagi punting ani nga mga apelyido ka tropa, but mo lagi ni mga kaingsunan. Ay, kumbaga naiuban nga hilom ra pud kaayo pero nagtrabaho. Doon na po'y sabaan mga katropa nga wa gyapoy agi.
2: Wa gyud kay nadunggan, wa gyud kay nakit-an.
1: Oh, edo bago pa maning uban ani mga kaingsunan, but mo lagi ni kanda bitong mudagan ko. Usa ka kong mahimo dito, no? Kabalo mo ko sa kong kaliber. Ano ba? Ako katropan jubit. Sample, na mo dool sa ko ang just na may 10 billion. Mudagan ka ka-counselor, no? Sa Davao City. Kami mo pinansay mo, ha? Ano ko? Usa man ko diha.
2: What man jud?
1: What man ko interest, anak?
3: Pinawa!
1: Oh. Ana ba? Sa kaliber plan ni mo katropa.
2: Kabalo
1: ko nga wa jud koy mahimo diha.
2: Yes.
1: Una mo koy mahimo matabunan ra gihapon ko maisun mahimo pa ko hinuon nga dautan. Katauanan.
2: Mga kabalo ta mo assess sa tuang kaya bitaw. Bisan kita kamo mga katropa nga naadra kaya ninyo i-assess ang unsay kaya ninyo no.
1: So mga uban na talk mode tungod sa mo lang imo boil it boils down sa interest word interest mga katropa. It could be business interest. Diba? Protektahan ang negosyo. Dapat mudaagan ko kay lisod kaayo kung maingon taani.
2: Maalanganin taani.
1: Protektahan ako ning kining grupo. Mudaagan gihapon ko. Ibala lang ko ani ninyo. anak mga kaigsoon ba? Kung lagi at the end of the day, kung performance based ang itong isigutan ka tropang Jobet, ato ni assess o ba na ito ng mga politician? Ligini ka pasar.
2: Layo kayo.
1: Oh. Ligini ka pasar. Di ba? Kumbaga, muna yung mga, by ano mo guni, by skill ba? Di ba? May skill ka. Somehow, just, katropang just, matunan man na. Pero lahi gutong naka-design ka dito ba? Naka-design ka dito. Kaya kung ako ay inyong pangutan-on yun mga kaigsunan. Kanang managang congressman o senador, dapat lawyer good ka tropa.
2: Oo, kasi ang ilahang buhaton dira sa legislative is maghimog
1: wala
2: pala.
1: Ako pasi, oh, wala ako ingon nga, di man, pwede magiging po na katropang jazz. O lagi, pwede lagi, pero kung itapad mo ng duha, lawyer o daily, lahi ragyod mga kaigsunan. Grabe po kakabayas katropang jazz. Oy. Ako an ha, inyo, ako aman ng ano, ako aman ng opinion ay doon sa inyo ha.
2: Mas lamang
1: yun. Ako ano, kung ako mubuto ko, kumbaga prior na ako ang lawyer katropa. Ikabalo naman daan, di ba? Ikabalo na daan eh.
2: Mas lamang sila. No. Mas lamang na sila idea kung paano mudaga ng kalaod.
1: Mungta na pala uban, unsaon lang to just nga na heart sa public service. Na may heart sa public service. Nakapamaagi po paon sa makaservisyo. But kung sinado o kongreso katropa, balaod atong ginisgutan
2: diha. Legislative branch. Legislative branch of the Philippines.
1: Tanawa ng uban diha. Uban ha. Hindi ko mag-name o mga pangalan ha. Kung naay mga ano, puro clarification.
2: Oo, bitaw.
1: I want to clarify, Madam Chair,
2: kung
1: Mr. Chair.
2: Kung baga wala
1: yung
2: mga ano.
1: Kayo ang may know-how.
2: Wala mga basis. Wala sila yung mga solid grounds. Katropang jazz.
1: Pag nahulog ba nga nag-skwila sulod sa the hall bahala lang muna.
2: Unlike kung abogado ka abogado ka may solid ground ka dara. Kapalo dito kung sa may pangunta na
1: minaon kung mag-debate puro abogado. Kaya yung mag-debate abogado daily yun in town maluoy na lang po in town ka.
2: Maluoy na lang kasama ano mapatawag.
1: Ha?
2: Maluhoy na lang ka sa mapatawag.
1: Wako yung ipili na, kongreso o baka senado. Kaya bisa sa kongres o sa senado, makita mo na yung dito kung dili, lawyer.
2: Yes.
1: Magsige ka, Madam Chair,
2: I would like
1: I want
2: clarify.
1: To be clarified. Nabasa tong rules or nabasa balaod. So, kailan ni mo tong uban itong mga committee members nga, kaluoy po na itong
2: naaram mo diha, kamo na ang nagpadagan.
1: Pero nasa heart sa public service, mara po ito'y lamang niya. Asa magita na katropang jazz ka mo?
2: Sa heart or sa knowledge mo lang inay nagayong katropang jazz. Asa magay mas mutimbang ang kasing-kasing o ang huna-huna?
1: Ayan, no. Mula. Asa da mulugar. Kay mo yung lang mag-unsa man ng lawyer katropang jazz pero wala mo po yung public service. Pwede po.
2: Pero
1: diri ka sa ano? Diri ka sa gubernur ka. Kani ka tigimog balaod ba? Dito kay butang
2: kasi,
1: kay
2: legislative branch of our government mga katropa. Ang focus gid ana is maghimo og balaod, mopasa og balaod, no? Ang tanan nagahisgutan dira is para sa balaod nga sundo nato diri sa Pilipinas. No, kung dili mga lawyers ang naa diha. Doon ay possibilities do naman na sila yung mga adviser katropa ng jazz.
1: Na yung mga legal counsel na sila.
2: However,
1: itong mind
2: yes, ikaw mismo, nga imo nang barugan kasi kabalo ka unsay imong gihimo.
1: Pasiguro nang ubo ng mga proponent da, kada mag-uutor, wala kabalo, unsay gipropose da mismo sa ilang...
2: Basta mag-uutor lang. Pag feeling ni mo, ay kinimayin eh, mag-uutor ko anay, pero wala gani na sabdan.
1: Okay mo, labi na uban nga, labi na ka sa majority floor leader, no? Kumbaga si Jovet Espanyol kining representative from Bulacan sampula ano siya mahimo siyang co-author. Pag-usa ka basagon.
2: Wala pa nabasa kung unsa ang gi-propose, nagco-author na.
1: Bitaw Julian Aliano, maayong buntag, Ma'am Jovet o Sir Josh, Sir Martin, good morning. Sa Karyas, good morning, Ma'am Guwapang Jovet.
2: Aba.
1: Diba? Sure good ni. Bitaw katropa. No? So, kana walk out versus no show. Kamu ang mutimbang-timbang anak mga kaisunan. Pwede pa mo tawag sa itong hotline mo, text sa itong hotline mo, sabay inyo kasulti anak. Murag hilo mo niya itong mga katropa karon katropang Jobet.
2: Wala man sila yung reaction katropang jazz.
1: Tingali, sabay inyong gusto, diri pa mo pabor sa kilig niya nag-walk out o pabor mo sa no show o wag mo may komento diha. Kaya naghulat lang mo kanusa ata matik over sa Japan o kining Spain. Do? Bitaw mga katropa kay kung dritar sa mga netizen mga isunan sa lain nga mga pages website katropang Jobet, grabe. Grabe no, makabungo ang ilang mga komento. Kumbaga, grabe ang mga komento, pero tawagon ni mo o ganang ano, protesta, liho protesta, di ganang manipot. walk out versus no show, ang ibig sabihin ganti-ganti lang yan. Bakit kayo ba marunong? Mga gani, no?
2: Yeah. Balos-balos lang dahil ni
1: katropa. Baloser na sila. Pasin, sunod nga session ng katropa ang Jubit. Kanang duha na giduha manipot.
2: Oo. Sila nagiduha. Duha ka grupo.
1: Narabay ko ang gahapon, no? Narabotoy ka itong iano daw, itong mga sundalo, katropang Jubit nga mag-retire.
2: Mm-hmm.
1: Saan lang ito? Kung Merkulis man ito sila dapat maano sa appointment.
2: Basig dili mang mag-no-show ning duha ka black.
1: Kung
2: saan na lang mga katropa. Madamay ba? Oh. Actually, na yung mga trabaho mang good.
1: Na yung mga naka-standby dito nga sa ilang business order nila ba? Business of the day, katropang Jubit. Inya, wa in town din to. Nanguban ato la, gikan pa to sa lain nga mga lugar.
2: Kumbaga, wala na trabaho ang kinanglan trabahoon tungod sa ilahang mga gipangbarugan.
1: Sa to ang mga halangdong uyamot nga mga senador. Ay nako mga katropa.
2: Unsa na ni ang nasod Pilipinas mga katropa, kamahal-mahal pa ba?
1: So ang title sa ilang grupo, duha ka grupo.
2: The great ano.
1: Kuan na siya. The 11.
2: The 11. Kapareha naman sila. The 11s.
1: Mahulog ani ma 7-11 na lang gini siya. Hoy, at sa to pagbalik unya katropa to subayan ang kinig pulso kay mo quick break ta katropa ng Romel. Kay medyo lapas ta katropa tong oras alas 10:09 na sa morning.
0: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
3: XFM 89.1 Davao City.
4: It's 10 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!
9: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
10: Send money abroad quickly and easily with Envoyer to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
11: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Envoyer. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Envoyer. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
12: Walay relasyon nga maguba kung walay bigaon nga magpatunga. Aw!
7: Kaklarek sana!
8: Exciting!

0: Metro.
1: Iyo pa ni Ma'am Karina TCL. Good morning, Sir Josh and gorgeous Ma'am Jovet. Para nako ang ending looy kay ang Pilipino. Murag never ending teleserye na sa Senado. Meantime, tanggong tanan dapat nilang asikasuhon kawawang Pilipino gyud. No? Mao gyud. Iyo pa ni Ma'am Juliana, sila-sila na lang nag-aaway mga senador pero ang mastermind ng flood control, tuwang-tuwa ang laki siguro na og ngisi karon kay lusot na siya hayahay ang buhay. Muna ingon ni Ma'am Juliana Liano mga katropa. Muna ang mga senador mo ay nag-ano sila kanang kampi-kampihan ba? Dari ko nga side. Ang uban pod, ika-side pod mga kaigsunan. Ang halaot nito ang katropa mismo ang kinigya-servisyo. Usap, usapang ang mga asikasuhon nila diha mismo sa Senado. Before mag-adjourn mga kaigsunan or makinig mag-ano sila. Diba? Mahuman ang ilang naman sila ikaw ikuan. Pila kasisyon lang dapat mga katropa. Ayan. Magipulso tayo sa gawas mga katropa. So, kumusta naon ang kisabay mga mahinabi ni katropang Marvin Ibano. Usapay masulti nila katropa. Asa man sila naka-ganahan katong nag-walk out o baka katong no-show. Or baka no comment po sila katropang Marvin. Atong pulso sa gawas, pulso ng Pilipino, katropang Marvin Ibano.
0: Live report. Live report.
1: Marbs, unsabay say sa ato ang mga dabawin nyo dakaroon sa gawas.
2: Okay. Yes, sa aning oras sa katropag Jasper, katropag Jovet. Atong gisubay, actually, medyo busy ang atong area diri sa Ikuland. Niining mga orasa, kay pertindaghan na sa mga naga-panikay-sikay, mga katropa, and taliwala ka na sa grabing kainit sa panahon. Sa atong gitumbog din, atong mga kaigsoon ng mga tricycle drivers. Atong buwi, kumusta kung unsa ilang gibati kay rollback, big time rollback baya karong adlaw nga Martes mga katropa. I don't know if nabati ba ni sa ato ang mga kaigsoonan. Usa sa atong mga drivers diri atong mahinabi kay kumusta na to iyang pagbati ni mga orasa. Ato lang po diretsuhan sa pulso ng Pilipino sir. Good morning, pangalan po natin.
3: Okay, ako po si Ginoong Antonio Gonzalez.
2: Okay,
3: isang tricycle driver po lamang pero nandito po kami sa mga pagsubok na mabigat sa mundong ito.
2: Ayan.
3: Dahil nasa mababang sektor ng lipunan po kami. Isang sanggol na hanap po ay nandito na totoy po ng gobyerno.
2: Ayan,
3: kasi ang Pilipinas ay isang sanggol, kailangan mo patotoyin. Infant industry ang skeleton ng ekonomiya.
2: Yan, parang mapapatagalog tayo ngayon na katropag Jasper at katropag Jovet. Medyo mapapatubon tayo nito. By the way, sir, sa mga naobserbahan mo pangyayari ngayon sa bansa natin, ano po ba ang nararamdaman mo? Ano po ba mga sinyalis na ba ito? Lalo na't magkaguluhan dito sa Senado.
3: Dahil malapit ang puso ko sa Diyos, ito yung isang pagsubok lamang ng tao sa mundo dahil naglalakbay lang tayo sa mundong ito. Ang tao ay mamatay, hindi mo alam kung kailan at paano pag dumating na ang kamatayan mo. Kaya nga ngayon, dapat maging maingat po sa nangyayari. Digmaan, kaguluhan, at ano pang mga nangyayari, aninira at pag-uusig sa isa't isa na isang uri ng senyales ng kadimonyohan ng mundong ito.
2: Ayun. So, grabe. Kabugat ang mensahe ni Sir, no?
1: So, Marbs, sabay masulti niya sa hitabo karon sa majority o kining sa ano, kumbaga sa minority. Kasi pwede basulon o doon na pa'y basulon o kisabay tanaw niya nga mumidjit aning duha ka mga grupo.
2: Okay, medyo dili pa kahit tanto updated si Sir sa majority o minority. Apan, usay masulti ni mo sir nga nagkabulag-bulag ang kining mga sinado.
3: Ang nangyayari po sa ating bansa po, dahil nga marami nang nangyayaring hindi maipaliwanag ng tao, maaaring ito isang korupsyon o anomalya o pag-ibig natin sa mundong ito, isang karangyaan na isang kapahamakan sa ating kaluluwa. Kailang tao po ay naniniwala sa nakikita natin, kaya nagkakaroon ho ng bahabahagi, pagkampi-kampi. Isang bunga po o produkto ng pagkawala po ng kaunlaran ng bansa. Lalo nang nangyari ngayon, paglaki ng petrolyo, produkto ng petrolyo.
2: So dapat maunig, iuna.
3: Hindi yan gulay o karne sa palengke na nabibilasa o isang sariwang produkto na mahal. Samantalang itong isa ay isang produkto na mura dahil bilasana o malapit na matira. Ang petrolyo, dahil ito ay non-perishable item, dapat po ito, isa lang ang presyo. for every market of oil and petroleum company.
2: Yeah, so isa na sa so kana ikatropag just for katropag Jovet kabay ka na sa description karon ni sir. So actually isa po na no sa hinaing
3: malaking tanong ng mga driver
2: nawa po. So mao na mga katropa ilang focus na unta matagagan
1: mga pag basi na kay mahinabi pabila enda Marbs no regarding sa kinig sinit tension no o baka kinig ni tabo sa majority o minority Marbs.
2: Yes, yes. Mahinabi pa ta o gaban pa natong mga kaigsuunan. Sir, updated mo sir sa pagitabo sa tong ano sir sa Senado? Updated mo? Maraga medyo busy. Kasi nakakuan sir, updated sa pagitabo sa Senado tong minority o majority. Okay. Yes sir, nakakuan mo sir? Oo. Kumusta sir? Okay, di kay updated ni social media. Usay masulti ni mo sir nga nagbahin-bahin na aga to aga Senado labi na kinikagubot sa Senado nakabalita mo na arresto na si Senator Jinggoy Estrada sa imuhang kaugalingon lang
4: ug tuwa na yes, anong gusto nila dakpo ng kuan ang sila tao ni Peter alam Peter kay tungod mawala ang number aron madaog ang black okay gusto nila dakpo sila ng mga nilaalan Peter para mawala ng number ang muda o black mo na tiklik nila ron
2: sa tiji nila para mahurot ang ano
4: o mga kining, Duterte
2: mga supporter mga
4: ilana Duterte tanang mga senador
2: so tanong ni mo sir politika gihapon ni ang
4: mga gani di na ang mataw ro di na mutuwa na politika lang niya po para madaot ang mga pangalan ni Duterte.
2: Sa imo sir, au sa imo kabalakan sir kung magpadayon kini nga sitwasyon sa Senado sir.
4: Adili mayo kay ano man na ugaw kay ang Senado gud ko. Puro sa ila kuan kanang ilog sa puso ba daw. Wala angay na Senado. Angay na Senado, wala una kay lisod kayo na amok. Angay na wala un. Wala una siya, wala na Senado, wala na kay ano man mo na amok.
2: Ikaw mo na sir nga, kinahanglan mag-Senado para mag-aproba sa mga balaod.
4: Ako ng Batakang Balaod.
2: Ito na pamaagi.
4: Pamaagi. Ito ng Batakang Balaod. Wanang kuhan, mag-kuhan sila ka ito nga. Constitutional Assembly para ma-utro ang balaod. Para kining nasura ni mga sinso ni kung kada mong nga kurap, muna ipisod kayo, kurakot. Ilang kung ano si Bumbong Marcos, ilang itiin nga ngayon ng urakot, hindi man nila ma kanang matud-an nga ng urakot. Di ba na ako pinabalaw itong mga urakot? Ito nga, malita-malita nga ako, nang layas na. Si Jinggoy Estrada, kasuhan na po, prison. Si Ruben Padilla po, gatong niyang kaso nga, gatong obstruction of justice, bahin kang Bato de la Rosa. Dako na po siya. Muna nga, sila, puro lang sila, pamulitika. Politika. Wala ayo ang kanang may na utuhon yung Batakang Balaod na to.
2: So, grabe po no, ang panglantaw ni sir. Meron yung pangalan na to, sir.
4: Si Nelson.
2: Si Sir Nelson. Maputo ang opinion ni Sir Nelson labo sa pangitabo sa itong Senado nga concerning alang sa itong mga yano nga mga Pilipino katropang Jasper, katropang Jovet.
1: Alright. Thanks salamat, katropang Marbs. Marbs, palihog ko sa itong mga taxi unit, katropang Marbs, ha? Sa itong agilig operation niya. Sa ito ang kining pagsubay sa ito ang mga taxi unit. Alright, Katropa Mars, salamat sa kining imuhang pulso ng Pilipino.
2: Yes, mga katropa mo, katotong pulso ng Pilipino nung kagikan din sa Candelaria Street, Ecolandi, atong syudad sa Davao. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
0: XFM, Katropa!
1: Alright, ang salamat, katropang Marvin Ibano. Usa katropang Jubit, mm-hmm. Gusto nga walaon na lang ang Senado. Ang usap po na wala ko kay katropang Marvin kay basin ma-convert si katropang Marvin na nandugay ito sige ka pamulso ba ang convert niya mahimo na si katropang Marvin o senador in town no? Si katropang Jun Marata katropang Engineer Romel kay maki-update po tataw-tawal katropa sa kinig gas prices.
5: Kung kumusta na ba nag kasi duha ka sunod-sunod nga simana na katropang Jazz
1: ni Saka
5: ang pag kunhod
1: si kunhod nga ni Saka ganito sa may
5: ang LPG ang ni Saka. Oo, pero ang ato ang mga gasolina atong petrolyo.
1: Petrolyo.
5: Na ipagbaba mga katropa. May mga rollback.
1: No, kumusta ka? Kay nag rollback sila pero wa pa ni nabalik
5: pero
1: sa katong.
5: Pero dako ang rollback katropang just 7 pesos.
1: Oo.
5: Shitty.
1: dako siya tan-aon kay ubos pero wa pa na nabalik sa katong normal.
5: Yes. Kila tong dati, ang 50 normal 54 dati nag-range lang siya to 50 to 60.
1: Oh,
5: karon, sakit na ng 60 dati.
1: Oh. Sakit oy.
5: Mas nang sakita. Oh. Eh ang ano na mo dati ang 500 pesos nimo is 10 liters na eh, no? Makabalik ka na ka from Davao to Libungan.
1: Oo, oh. Nakakaila lagi nga nagmotor sila paingon og ganang kuan, New Year's Peak. Oh. Ubos.
5: Nahugsan.
1: Yaw-yaw siya kay Igor na kabot sa New Year's Peak ang iyang motor.
5: 500.
1: Ang 500. Oh. Ito itong i-check ang kinig pricing sa petrolyo, katropa. Katropa na ito sa balita, katropa John Marata.
0: Live report.
1: Katropa John, pila ang giubos kid katropa John, diha mismo sa diesel o kusab. Kapan ang presyo da karon sa ito aga petrolyo?
6: Yes, katropang Jazz o katropang Jubet. Ato yung ipanubay subayan kining mga gasoline station dere. Pero wala pagid nagminarunong kining uban mga nanagiya o mga gasoline station karon katropang Jazz. Kay matod palagi sa mga pamboy akong gipangutana nga nung wala pa mo mag-rollback. Ay ila pa daw gipaabot ang ilahang manager. Duha ka gasoline station nga individual katropang Jazz. Ang ato ang napangutana. Ang mga pamboy, parehas gihapon sila o katarungan.
1: O niya kung ano ka tropang John, mo pareha to sila sa kini mga senador nga no show. Hindi gihapon na mag-rollback.
6: Permite, ang ilang tag. Hobi to ni Karun, katropan niya sa akong giunag dool.
1: Kay pwede mag nila tawagin lang, ma'am, sir, sa mag-rollback, pwede lang may rollback.
6: Mauna ang problema kay kung mag-English daw, nako, alas 12 pa lang, increase na.
1: Kung mag-increase,
5: paspas
1: dili hula ton si manager.
5: Diretso dahon.
6: Pero mag-rollback. Karoon na, imagine, antod karoon mga kapanaw na, karoon mga oras sa katropang jazz, wak pag yun in town ng uban gasoline station mag-rollback. Naalagya po sa 80, ang diesel, itinay ko sa Petro Gas, ang diesel 83.99. Unya regular 81, 99, premium 82, 99. Samantalang sa Phoenix, kaya nag-rollback na sila, katropang Jazz, tag 74 na.
1: 74.
6: Unya ang premium, 77 na. Unya ang Petron, 72 ang diesel, 74 ang regular, o 73 ang regular, 74 ang premium. Akong nakita, katropang Jazz, nga murag tanaw na ko, balik-balikan ako o panubay-subay kining ubang gasoline station, wa pag yun sila mag-rollback katropang Jazz. Pipila lamang, kanyang mga dagko ng gasoline station, ang mo'y nakita na ko nag-rollback na. Kaya gagikan sila sa 81, may abot na sila og 74, pero 90 tapos po diferensya ang ubang gasoline station karon katropang Jazz. Mo'y ako nakita nga wa pag yun sila karong mga panahon na ang mga driver o mga motorista na to nangita po sila o mga gasoline station nga nag-rollback na. Murag mingaw karon ang pipilat ng mga gasoline station nga naalang ihapon, perminte lang ihapon ang ilahang presyo sa ilahang petrolyo katropang Jazz. Sa Apikas Bahin, ato pong gipanubay-subayan katropang Jazz ang mga dagkong tulunghaan diri sa may turil na itong dagbayan sa Davao, kining mga dagkong public school diri karon sa may turil, patutaminti di kining Dunya Carmen Binya National High School diri sa may turil poblasyon. Atong napansin katropang Jazz daw bulyong na usab ang atong mga kaigsuunan nga nagpa-enroll. Wala na sila matawag pa nga nag-brigada. Nag-brigada eskwela. Kaya wala na mo ko nakita nga magdala-dala o mga butang para pag-brigada ka ng samaan ng mga haras o unsa ba. Kaya sabagay, wala may limpihunon daw kayo ang naisgutang tulungaan katropang Jazz. Apan atong nakita, medyo paspas na ang enrollment. Apan, maglisod bang kita magka-interview sa mga principal katropang Jazz kay duha katulungan ako giduol di pa man gyud sila magkahatag daw kay kasagaran sa ato ipangutana mangumusta malang ta unya wala pa dili pa sila katubag katropang Jazz matod pa nila dili pa gyud nila mahatag ang tanan nga mga figure kay syempre mao pa gyud kaduha. So ato na lang sa sunod panahon siguro katropang Jazz ato na gyud silang masulod ang ilahang opisina aron mapangutana na to ang sitwasyon sa ilang tulungaan labi na dili sa mga dagkong tulungan sa may Cruising Bayabas National High School o kaning Dunya Carmen Dinya National High School nga mao ni karon ang public school, dagkong public school dili karon sa may turiling atong dakbayan sa Davao. Katropang Jazz, katropang Jubit, mao lang na sa atong pagpanubay subay dili karon sa may turiling atong dakbayan sa Davao, particularly sa may sa mga update sa mga gasoline station o presyo sa petrolyo o lakit na usab ang ikaduha nga adlaw sa enrollment o sa brigada eskwela. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang John Marata, XFM News.
0: XFM Katropa.
1: Much salam Katropang John Marata. So, wala pa ang uban ng rollback.
5: Wala pa daw
1: si nag-ingon
5: si manager. Wala pa yung go signal ni manager Katropang.
1: Basiga, up of town.
5: Pero kung pagtaas sa presyo, increase, wala pa lang nagpatak ang alas 12 sa gabi mga katropa.
1: Nag-message na si manager. Nga, dapat mag-price hike ta ha?
5: Wala, makita mo na ito na.
1: Posible po, posible po nag-discarte na eh. Discarte na, sabi nga mga gagmiga gas station. Kapag nag-rollback na mo, ay wala pa magod, wala pa yung abli ang opisina, wala pa si manager. Pero testing nga na ito, nag-add to ka ng pasaka, nagsaka na mo, gahapon pa nag-advise si manager.
5: Nguna na gid mga katropa. Pero kaunsa kay pwede ana buhaton no makareklamo baka ha? Kaya supposedly mo sanong niya nga ang mga gasoline station.
1: Masabta na to sila katropa ang jobid kong telegrama pata.
5: Pero ingon ani nga digital na mga katropa. Imposible.
1: Pag wala si manager diha pwede maka-text si manager diha kung si manager gud mo mahawi dito sa sa price list. Mahirog sa price list. Istoryahin. Ay, ingong pa ni Ma'am Juliana, kung magkakaisa lang siguro ang mga senador, masayang, masaya ang mga taong bayan, hapsay, untang Pilipinas, nang dahil kasi sa mga malita, kaya nagkaganyan. Malita.
5: Oo, malita talaga. Walk out versus no show, ang ibig sabihin, okay, mani. Good morning, Sir Jazz, Ma'am Gorgeous Miss Juvet, ganahan dito mga
1: ibang. Ibasa ganyan mo na. Ako lang ibasa ganyan na.
5: Wala niyo lagi,
1: ibasa na ako ganyan na, kaya para di pa niyo madunggan ba?
5: Ay naka-coach sa kong attention manggo. Dito ra pud ko taman.
1: Good
5: morning Ma'am Karina TCL. Ma'am Juliana Liano, good morning sa imo hadiha.
1: All right, sa to ang impeachment pinong katropa nga Jubikin namang usa pa lang imo. Oy, kinsa ni mga katropa.
5: Rebecca.
7: Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator Bato. Yan po ang dapat na ginagawa na isang taong alam niya po na may valid warrant of arrest.
1: Kinsa to?
5: Kinsa ka
1: tawag
5: to mga katropa? Tawag na sa tuwang hotline na hot
1: 0969-3-0537.
5: Sino kaya ito? Hello, good morning! Kinsa ni and unsay tubag sa tuwang huyo karon? Ay, wait. Hello? Ayan. Sir?
8: Hello?
5: Hello, sir. Morning.
8: Pwede naman makatabog balik. Nakapin na mungod ko.
1: Si kisan eh?
5: Kinsa ganin ni sir?
8: Si Paul.
5: Sir Paul.
1: Sir Paul.
5: Nag-2 weeks na ba? Weeks na ba?
1: Wala pa bang 2 weeks? Nag-2 weeks na ba si sir?
5: 16 days. 16 days. Wag
1: i-hop. Grabe.
5: Gi-hop
1: yun ni sir Paul. Ito, sige,
5: Sir
1: Paul.
5: Sir Paul, go, Sir Paul. Kinsa man to ang atong huyo karon?
8: Ang bispre ni Vice President Sara Duterte sa iyo, si Claire Castro.
1: Grabe. Sure yun na, Sir Paul, nga si, ano na,
5: best
1: si
5: friend
1: best friend
5: na.
8: Best friend ni si Castro.
1: Unsa may posisyon ni Castro kung siyor ka, Sir Paul?
8: Undersecretary sa Malacanang.
5: Kompleto. Unsa yung meaning sa PCO, Sir Paul?
1: Grabe, naghihang pangutahan na ba, no? Presidential Communications Office.
5: Presidential Communications Office, Undersecretary.
1: Grabe. Be, atong tanawan ako sa...
5: Atong paminawan daw, Sir Be?
1: Be, tanawan ako si Sir Paul. Kung tama
5: ba, pagid ni?
1: Sir Paul? Alright, Sir Paul, congratulations, no? Ayan, kalira
5: yun. Sir Paul, congratulations. Ang interest niya.
1: Ang interest daw.
5: Tanong ko, trabanik interest gahapon.
1: Ayan, no, mo ni Sir Paul. Greetings, greetings, Sir Paul. Greetings sa muda. Gusto na kay Tam,
8: Timbaya. Sa
1: sige, sama na sila, Sir Paul. Ito na usahon.
5: Ana lang din na Ermat. Si Ermat, so Ermat siya. Good morning sa inyo. Diya sa tanang. Sige, apelyado ninyo, Sir Paul. Secret na lang daw.
1: Castro.
5: Si tatarang.
9: Maganda ang naging ginawa, no? Magandang ginawa ni Senator Jinggoy na siya ay voluntaryong sumuko. Hindi niya na pinahirapan ng mga law enforcers. Hindi tulad na nangyayari ngayon kay Senator.
1: Alright, muna to katropa.
5: Congratulations, Sir Paul. Sige lang, Sir Paul, kay dako-dako nakagpondo diri. Ato nang i-plastar ang imuhang GCash. Congratulations.
1: Ayan, salamat, Sir Paul. Ako tayo pagtas, Sir Paul, katropan jubit ba kung malita ba yung gusto o GCash?
5: Wala na.
1: Atong ipamalita dito.
5: Ipamalita na lang ni mo. Kay with interest ka ba to katropang Jazz?
1: Mahal pang malita kaysa gisulod. Ito, oy, katropa. Sa ito ang trivia, katropang jubit. Trivia.
5: Ano ba trivia?
1: Ano ka nagtanaw na sa ito ang bulawang kasal?
5: Last
1: year, na tayo suman. Ito trivia. On sa kining sleepwalking. Ano ba katropang jubit?
5: Ay, oo. Sa bata pa ako katropang Jazz. Murag delikado ko that time for sleepwalking. Pero karon kay as I grew up.
1: As I grew up, ha?
5: Na ako siya na overcome. Unsa day ang trivia nato mga katropa? Sleepwalking. Unsa day ni sleepwalking? So matud pa katropang just 10% daw sa mga tao naka-experience daw og sleepwalking. So appeal nako sa 10% nga ni.
1: Kanang mubangon sa gabi eh, tapos mulakaw lagi na nakatropang jubit.
5: Kanang magbaklay lang ka, mag-inom kag tubig nga nagatulog di ay ka. Unya kanang dili ka conscious ba? Pero nagalihok imuhang anang lawa na ikaw, nagalihok ka, nagalakaw ka. Ang uban gani kay mga litlaglaparo katropang Jazz, ang uban madelikado ilang sleepwalking kay mukuha kutsilyo kanang mga
1: inana. Kanang sleepwalking niya tapos matag numero. Muna kong gihulat.
5: Oo, kanang inana. Ang uban kay magtindog lang gyud tapos muhigdag balik.
1: Muna ba nga mauni ako ang bank account.
5: Paspasan din. Kadali lang.
1: Dapat tayo katropang jubit.
5: Ayan mga katropa, somnambulism ang tawag sa sleepwalking o paglakaw while nagatulog mga katropa. Ang sleepwalking kasagara no nga ma-experience siya sa edad nga 4 years old to 12 years old, di ba? Bata pala ikaw that time. Wala din ako siya na overcome. Mawala ra gyud siya eventually. Ang sleepwalking sa mga bata nga kahitabo ni siya duha ka oras human sila no nga kining himbing ang pagkatulog katropang Jazz. Nakahinanok nagyud og katulog. Abli ang ilahang mata while nag-sleepwalking pero unconscious sila, kumbaga tulog sila mga katropa. Og imposible po daw matud pa sila nga mamata pero dili harmful nga imuha silang pukawon, no? So kanang ikaw na lang mismo mupukaw ba. Og mawala ra daw ang sleepwalking 5 minutes to 15 minutes mga katropa or after 5 minutes to 15 minutes dili sila makadungog while nag-sleepwalk sila o dili pud nila madumduman kung unsa ilang gihimo during nag-sleepwalk sila pagkabuntag ana mga katropa.
1: Mudi na nakatropang jubit, no?
5: Yes, no? Kanang abantog di ay ang uban nag-sleepwalk tapos ni ano na dito tapos kanang nasa po, kinsa ko.
1: Ano na ko diri?
5: Ano
1: so dapat dahil kanabi akong namasakpan katropang jubit? Ano na ko diri? Nag-sleepwalking
5: ako. Nag-sleepwalk siguro ko ba? Kaya ano, naabot ko diri. Ana day na.
1: Sige, abot diri nga 3 days na mo diri.
5: Ayan, wala tong trivia mga katropa ang sleep.

0: Nawa pinabutang. Mawab W. Diablo. Good morning.
1: Good morning. Ayan, madayaw na timprano, Sir Jasper and Ma'am Jubet. Wala day may programa matagsay sa buntag sa Sunday, Sir Ma'am, no? Kaya wala man atong Domingo. Ah, na timing lang to siya, katropa. Last Sunday kay na ay activity ang XFM. Ito siya atong New Year's Peak Mountain Resort activity.
0: Oh, nag-relax. Clarics ka nag-relax. Katropa niya, Jubet. Kaya
1: tanawa ragod na. Oh. Nag-himisong. Unya ni Laklak o Xantong Gold Coffee Mix dito. Good morning, Sir Ma'am. Morning ninyong duha. Sir Alex Kabuhayan ni sa May Maa People's Village Davao City na Minaw Ragyud Gumam. Wala na gyud nagkadimaw ang Senado karon sukad nga nailisan si Soto nagkagubot na kay hadlok sila mabulabog ang ilang mga kabuang. Matod pa ni Sir Alex Kabuhayan diri sa May Maa Davao City. Good morning katropa. Kanang taas sa pud ani murag pang MMK mani.
0: Sama na.
1: Pang ano mani katropang Jazz kanang
0: pang ano pang live talk.
1: Pang live talk ni katropang Angelie oh. Tambalolo. Onto asa ginisit si Rafi Tulfo wala na ayo og wala siya tabangi sa mga supporters. Kanang plano sa atong pangag nga presidente uban sa ni mga Alipores.
0: Pangag?
1: Pangag daw kata pa. Mao na ilang wala jud si Inday Sara na hadlok sa ilaha dito sa kangkungan sila puniton. Dili na nila mailad ang mga tao karon. Kay nakahibalo na karon unsa ang modus nila mga baga jud og dagway ng mga pangag. Makalagot ba salamat ka ay.
0: Right.
1: Napagyod ka to pang Jazz. Napagyod sila na humandere. Good morning. Walay tama sa ilaha mga katropa. Mas bastos tong gibuhat nila kay nag-walk out man sila kaysa gibuhat sa majority karon kay ni absent manggod. Tapos karon nasuko sila mga bombuang jod. Mao na ginaingon nga wag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Mga iyakin ang minority. Hatod pa ni Sir Paul. Ayan.
0: Ayan.
1: Ubay-ubay pagid ka tropang Jazz.
0: Laban
1: kay Jazz. Always praise the Lord God for His wondrous deed. Hatod pa ni Sir Ronnie Osk de la Peña.
0: Ayan, katropa. Ayan, mga isang salamat sa pagiguban sa kiniga programa ga Centro gikan alas 9 hangtod ning orasa ning tungora mga kaigsoonan. Ako sa bisita ang mga page ang
1: XFM Davao Katropa Digital ug ang atong Centro Media Facebook page ug atong YouTube channel mga katropa Katropa Digital.
0: Mga katropa, unyang taw-taw sa balas 12 in punto sa kiniga kaudohon ang XFM News Nationwide tong makauban ang XFM Mega Manila. Sa ngalan sa Kilibok Aga Puwersa sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong katropa ubus nga lagad sa kaninan, katropang Juvet Espanyol.
0: Kinyosap si katropa aga Jasper Magonsya sa programa aga Centro.
1: Kamatuoran ang sandigan. Centro.
0: Clarex, kaayo katropatang oras sa 6:39 na sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: XFM 89.1.
6: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
7: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: XFM.
9: Kaklarik sana. Exciting!
10: Long have we waited.
11: Panduway First Five.
10: Zach Tabudlo.
11: Flo G.
10: December Avenue.
11: Parokya ni Edgar.
10: And Kamikaze.
11: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
12: Panduway First Five.
10: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02430 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.
13: Are you looking for graphics?
8: Graphics. Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call

0: 0923-729-5338, Facebook page at M2C Graphics, or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
5: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Ang tinuod ng gwapa, walay pake sa height o weight niya.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
4: Oras mga tropa, alas 10:43 na sa buntag.
8: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
4: Higala may buntag niya karoon na ito ang extra balita ng orasa. Adlaw karoon na nga Martes, pitsa 12 ni bulan sa Hunyo, tuig 2026. Inyong tigbalita karoon orasa, katrupa nga Alan Abais. Ito ang headline sa ito ang mga balita karoon orasa, dakong rollback sa presyo sa petrolyo, gisugdan Martes karoon adlaw. Duha ka senador, posible ko namatod pangubalhin sa minority black, matod ni Senator Tolfo. Iran nagpasidaan sa posibleng pagkabuwag sa ceasefire. Uga NBA andam na sa 2026 finals. Detalye sa tuwang extra balita ni orasa, gisugdan karong adlaw, adlaw Martes ang dakong rollback sa presyo sa mga produktong petrolyo sumala kini sa Department of Energy o DOE. Mikunhod og 9 pesos og 26 centavos kada litro ang diesel, 4 pesos og 76 cents ang gasolina og 10.86 ang kerosene. Matod pa, hinay-hinay nang mibalik sa ubos nga level ang presyo sa lana uman sa sunod-sunod nga pagsaka tungod sa tensyon sa kalibutanong merkado sa langis. Dugang niya na nagkaduol na usab ang presyo sa lana sa level nini sa wala pa ang kagubot sa sidlakang bahin ning ato ang nasod o kalibutan. Nagtuo nga dunay posibilidad nga duha ka senador gikan sa majority block ang mobalhin sa minority tungod sa ilahang walay pag-uyon sa pipila ka nahitabo sulod sa Senado sumala pa ni Tolfo. Dugang Itolfo nga namatikda niya ang dili pagkuntento sa ubang miyembro sa majority. Taliwa kini sa mga bagong tensyon o mga isyo sa taas nga kapulungan. Wala niya hinganli ang mga senador apan giingong makita kini sa ilahang mga lihok o pamatasan nga dili sila komportable sa kasamtangan nga kahimtang. Sa pagkakaroon, adunay 11 ka mga miyembro ang minority black o 12 ang majority black. Wala maapil sa ihap sa aktibo nga miyembro sa majority si Senator Bato de la Rosa na wala pa nagpakita sa publiko human sa arrest warrant nga gipagula sa gipagula Bato kaniya sa ICC. Nagpasidaan ang Iran nga mahimong mapiktuhan ang kasabutan sa ceasefire uban sa Estados Unidos kung magpadayon ang mga pag-atake sa Israel sa Beirut, Lebanon. Matuban Iranian na Foreign Minister Abbas Araghchi ang kasabutan na galangkob kini sa paghunong sa gubat sa tanang lugar lakip na ang Lebanon ug ang bisan unsa nga paglapas nini mahimong mopakyas kini sa tibuok kasabutan. Mikabat ang tensyon miabot ang tensyon human mimando si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu og airstrike sa Dahi district sa Beirut ngayahang giingon nga gigamit kini sa mga grupong terorista. Samtang nga giingon ni US President Donald Trump nga nagapadayon ang iyahang pagigpulong sa duha ka panig aron nga mapadayon ang kalinaw og malikayan ang duga nga mga kagubot sa naisgutang rehiyon. Nahumana sa National Basketball Association o NBA ang pagpangandam sa duha ka court nga gamiton kini alang sa 2026 NBA Finals. Sa mga hulagway nga gipagawa sa liga, makita ang disenyo sa hard court nga adunay Larry O'Brien usa kani ka trophy o simbolo sa kampiyonato sa NBA. Magatbang ang duha ka banggitang team sa Game 1 karong Hunyo 4 ning tuiga sa oras sa Pilipinas. Ang Game 1 o Game 2 pagadulaon kini sa Frost Bank Center home court kini sa Spurs samtang ang Game 3 o Game 4 himuon sa Madison Square Garden home court kini usab sa New York Knicks. Extra. Katong naglangkob sa tuwang extra balita ni Urasa at tangi masunod bang mga balita o kasikas diri sa XFM 89.1 Davao. Like, share and follow sa mga FB pages sa XFM Davao Katropa Digital o ang Sentro Media. Ako niyang katropa, Alan Nabais sa Kamaturan, ang Sandigan. Extra balita.
7: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
9: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
10: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong ruta aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Maupag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
11: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
12: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
13: Kaklarik sana!
3: Exciting!
14: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: XFM 89.1 Davao City.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: X FM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold.
8: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santon Plus Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
10: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
11: Lamig akong kwan sa anang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi. Abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba? Nga na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po. Walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro banana, magkilam.
10: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybean. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next. Daghan ang natubangan.
13: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
12: Vision Next. Sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suging butika.
10: Premium D3 user.
14: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige og duka gud sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad na donggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitestingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom dayon ko Premium D3. Di nugod ko batiun og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nagblooming ko. Di presa una luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta naka-Premium D3.
10: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kinitaas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
15: Turbo.
16: Pang pakusog.
15: Turbo.
16: Pang pagdugay sa away.
15: Turbo.
16: Doble ang kalipay.
17: Pre, atong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
18: Oh, pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
17: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
18: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
19: Turbo. Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
20: Turbo. Wagas ang lakas.
19: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
21: 7 Plus Herbal Soap.
22: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: Santon Plus Herbal Soap.
22: Bili na!
21: Santon Plus Herbal Soap.
23: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
24: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
25: Timan iha, bisag naglingkod ko, nagulat gihapon ko sa reply nimo.
26: Kaklarek sana!
6: Exciting!
27: Exciting! Summer man nagkatrupa!
26: Ang saya-saya!
28: Sa Tibuok XFM Network Philippines!
0: sa Davao. Dili ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa.
2: Summer na. Katropa.
3: Ka-Clarex, Ana.
0: Exciting.
3: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Rated PG!

0: ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1.
1: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting!
6: Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
6: Southern Gold Coffee Mix.
8: Long have we waited.
9: Tanduay First Five.
8: Zach Tabudlo.
9: Flo-G.
8: December Avenue.
9: Parokya ni Edgar.
8: And Kamikaze.
9: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
8: Tanduay First Five.
9: Brought to you by Tanduay,
8: the world's number one rum.
9: Get free tickets when you purchase select Tanduay products in participating outlets.
8: Visit the Tanduay First Five official Facebook page for more details.
9: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
8: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
10: Not merienda time na.
11: Wow!
12: Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, o humok.
13: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Sadian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, o ang handa na itong cake. Sa imong birthday ura, sa Sadian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
12: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
14: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
16: M2C Graphics, Davao.
17: Kaklarek sana!
5: Exciting!
18: Sister Pain!
19: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
18: Sister Pain! Tanggal ang pain! Fast and safe! Yeah! Sister Pain!
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa mga butika.
21: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicides. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
18: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
22: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: Mindanao! At ngayon sa Mega Manila, Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide! Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
3: Ang mga paunang headlines sa atin po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Senator Jinggoy Estrada, 3 co-accused, nakakulong na sa Quezon City Jail sa Payatas. BGMP, tiniyak na walang magiging VIP treatment.
4: Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, nagpalipas ng gabi sa PNP Hospital. Bonoan, nasa mabuti ng kalagayan matapos makapagpahinga.
3: Senador Ping Lacson, tinawag na pang-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon nitong Lunes.
4: Hiling na pagbabasura sa impeachment case ni VP Sara Duterte, hindi gagawin ng Senado ayon kay Representative Ridon.
3: NBI Director Melvin Matibag, naghain po ng ethics complaint laban kay Representative Kiko Barsaga kaugnay sa Senate shooting incident.
4: Bilang ng nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, umakyat na sa 17.
3: Palitang regional, pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Oriental. Nasagip sa Indonesia, 4 na kasamahan patuloy na pinaghahanap.
4: Sa balitang international, US naghahain ng planong gradual de-escalation upang mapigilan ang labanan sa Israel o ng Israel at Hezbollah sa Lebanon.
3: Showbiz, mga katropa, Loy Sandalyo na pa-emote sa mabilis po na paglaki ng baby girl nila ni Ronnie Alonte.
4: Sa balitang sports, sa Las Pilipinas men's at women's volleyball teams, pasok na sa 2026 Asian Games sa Japan.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
3: Mga katropa, pananghalin na po tayo ngayon ng Martes, 2 ng Hunyo 2026. Live tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din po tayo sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
4: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
3: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
4: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
3: Sa detalye, inilipat na mga katropa sa Quezon City Jail male dormitory dyan sa Payatas nitong Monday ng gabi si Senator Jinggoy Estrada at 3 niya na kasamahan. Matapos maglabas ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan, 5th Division, kaugnay po ng 573 million pesos na plunder at grab charges na may kinalaman sa isang flood control project. Ayon kay BJMP Spokesperson Jail Superintendent J-Rex Bustinera, sumailalim sa mandatory medical screening si Estrada, DNR Cesar Cortuna, Manny Bumagat Bulusan at Arturo Lombres Gonzalez Jr. at kasalukuyang nakahalo sa pangkalahatang populasyon ng mga persons deprived of liberty. Tiniyak mga katropa ng BJMP na walang makukuhang special o kaya po'y VIP treatment ang senador at sasailalim sila sa parehong patakaran ng seguridad.
0: XFM News Nationwide.
4: Nasa mabuting kalagayan na si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan matapos itong magpalipas ng gabi sa PNP Hospital dahil sa naranasan itong matinding hypertension nang maihain laban sa kanya ang isang warrant of arrest para sa kasong plunder kahapon. Ayon kay PNP Health Service Director Police Brigadier General Porcia Manalad na naging mabuti ang kalagayan ng dating kalihim matapos mabigyan ng atensyong medikal at makapagpahinga kahapon. Anya nakadepende ang pagpapalabas kay Bonoan sa PNP Hospital Policy kung bibigyan ito ng signal o clearance ng kanyang attending physician. Sinabi naman ni PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Allen Rico na maglalabas ang doktor ni Bonoan ng update sa kalagayan nito mamayang hapon.
0: XFM News Nationwide.
3: Ang Philippine National Police, mga katropa, tiniyak po ang makatarungan at professional na pagpapadapad na mga utos ng korte. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Muli pinaktibay ng Philippine National Police o PNP ang pangako nitong ipatupad ang batas ng batas at profesional matapos ang pag-aresto sa ilang personalidad na nasasangkot sa umano'y irregularidad sa mga proyektong pang-control sa baha. Kinumpirma ni DILG Secretary John De Crimulla na ipinatupad ng CIDG ang mga warrant mula sa Sandigan Bayan laban sa mga respondent na naharap sa kasong Flander at Craft. Kabilang dito ang pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada habang si ang dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa ay kusang loob na sumuko. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natatis Jr. na natiling gabay ang organisasyon at profesionalismo, pananagutan at paggalang sa batas. Ayon niya, patuloy na ipinatutupad ng PNP ang mga utos ng korte ng patas at walang kinikilingan. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
4: Senador Ping Lacson, tinawag na pang ho-hostage sa trabaho ng Senado ang pag-boycott ng majority bloc sa sesyon itong Lunes. Narito ang report. Tinawag ni Senador Panfilo Ping Lacson na isang uri ng pang-hostage sa trabaho ng Senado ang hindi pagdalo ng majority bloc sa sesyon itong Lunes kasunod ng pag-aresto kay Senador Jinggoy Estrada. Ayon kay Lacson, hindi maituturing na pagtatanggol sa kasarinlan ng Senado ang naturang hakbang dahil wala itong kinalaman sa pagsunod sa batas at sa halip ay nagiging hadlang sa pagkapatuloy ng mga panukalang batas sa iba pang gawain ng legislatura. Ikinit niya na ang pagliban sa sesyon ay pagtalikod sa tungkulin ng mga senador at hindi makatutulong sa paglutas ng umiiral na sigalot sa loob ng kapulungan. Matatandang hindi dumalo sa regular na sesyon ang majority bloc noong Lunes matapos arestuhin si Estrada sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan kaugnay ng kasong plunder. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
3: Nakakaumay na. Yan ang reaksyon po ni Attorney Antonio Contreras, isang political analyst. Sa mga nangyayaring gulo ngayon sa Senado kung saan mas nananaig na ang personal anya na interes ng mga senador kaysa sa kanila pong tunay na tungkulin sa bayan. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Contreras na may malinaw na discriminatory practice o yun pong kinikilingan, merong kinikilingan sa loob ng Senado kung saan nagiging malabo at nawawala na sa focus ang mga senador sa kanilang mandato.
5: Mamamatay ba ang Senado kung hindi sumali sa deliberasyon at botohan ang mga nagpatago naman? Bakit kailang bigyan ng special na pribilehyo ang mga miyembro na tumatakas sa batas samantalang ordinaryong mamamayan ay hindi mo lang ganun pribilehyo? May kasi may isip mo din ano? Ang problema din kasi sa atin din yung papipiliin mo pa nung gusto mo mag-surrender ka o ikaw ay kulihin. Ang isang ordinaryong mamamayan walang choice sa ganyan, di ba? Hindi ka naman tinatanong, ikaw ba i-surrender o hulihin pa? Tatawagan ka ba ng opisyal o may arrest warrant pa sa'yo? Anong gagawin mo? Hindi naman ganun.
3: Si political analyst Attorney Antonio Contreras.
0: XFM News Nationwide.
4: Naniniwala si Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines na nagampanan ng maayos ng mababang kapulungan ng Kamara ang kanilang tungkulin hinggil sa kasong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, binigyan din ni Tamase na ang proseso ng impeachment ay hindi isang perpektong legal na sistema, kaya naman hindi rito dapat hanapin ang mga katulad na patakarang ipinatutupad sa mga karaniwang kaso sa korte.
6: At more than anything, ang hinahanap natin ay yung katotohanan. So insofar as yung ebidensya, may palalabas siya, pwede ito talaga yan. Historically, ginagamit talaga yung House proceedings for it. But more importantly, hindi naman ito mukhang fishing expedition yung nangyari sa House. No? At diba kayo naman yung ground na inilabas? At insofar as may mga lumabas na ebidensya, ito precisely yung trabaho ng House of Representatives, kumalap ng ebidensya bago nila iakit sa Senado.
4: Yan ang tinig ni Attorney Paulo Tamase, isang profesor sa University of the Philippines.
0: XFM News Nationwide.
3: Samantala, mga katropa, naniniwala po si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon bilang isa sa tumatayong House Impeachment Prosecutor na hindi kakatigan ng Senado bilang Impeachment Court. Ang hiling po ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ibasura ang impeachment case. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Ridon na malinaw ang konstitusyon ng Pilipinas at ang rules ng Senado, kahit hindi maaaring walang maganap na trial sa kaso ng Vice Presidente.
6: Kahon nagkaroon po ng dismissal, hindi mo nagkaroon ng trial, di ba? Ayon sa trial, dalang bagay lang mo yun, either ma-acquit o ma-convict after full proceedings po sa Senado. No? So, ayan ang inaasahan natin. Magsimulan tayo sa July 6 hanggang matapos po yung presentasyon na ebidensya ng prosecution at ng defense.
3: Si Bicol Saro Partilis Representative Terry Ridon, dinagdag pa nito na kahit na may kinakaharapong kaso ang ilang senador, naniniwala pa rin siyang tinitingnan nila ng pata sa mga dokumento, testimonya at ebidensyang ihaharap sa pagdinig. Matatandaan ay giniit ng legal team ni Duterte na may depekto umano ang reklamo, may procedural lapses at kulang sa sapat na batayan.
0: XFM News Nationwide.
4: Naghain naman ang ethics complaint sa Kamara si National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag laban kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga dahil sa mga naging kontrobersyal na social media post nito. Ayon kay Matibag, isang malinaw na paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code o Unlawful Use of Means of Publication and Unlawful Utterances ang ginawa ni Barzaga nang akusahan nito ang NBI ng assassination kaugnay ng naganap na gulo at pamamaril sa Senado noong naroon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ipinunto ng NBI na malisyoso at walang basihan ang mga paratang ng mambabatas, kaya nararapat lamang na dumaan ito sa investigasyon ng House Committee on Ethics upang panagutin ang mambabatas sa pagkapakalat ng maling impormasyon sa publiko. Dagdag pa ni Matibag, magsasampa sila ng criminal charges sa susunod na linggo laban sa kongresista.
0: XFM News Nationwide.
3: Binigyang din po ng ekonomista o economic analyst na si Astro del Castillo, katropa, na bagamat may mga ginagawa pong hakbang ang pamahalaan para matugunan ang krisis sa Pilipinas, ang mga ito ay pansamantala o kay band-aid solutions lamang na hindi po lumulutas sa ugat ng problema. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ipiniliwanag ni Del Castillo na patuloy na bumababa ang antas ng Pilipinas dahil po sa mga nagpapatuloy ding pasanin gaya ng mataas na inflation, kaguluhang pampolitika at ang matumal na pagpasok ng mga investors sa bansa.
7: One is agriculture for food security. Kailangan talaga na talagang may concern sa food supply for the next few years. Power and energy, isa tayo sa pinakamataas sa universe, no? Hindi sa mundo. So talagang kailangan ma-address yan. Kasi paano mo mabubus yung manufacturing kung mataas ang kuryente mo, no? Paano mo mabubus yung mga AI projects dito, no, na gustong ilagay na ibang bansa pero mataas ang kuryente mo, no? Yung tax, sana ma-rationalize, sana mas maayos yung pag-iimplementa, sana mas digitalize. Itong tatlo na to, malaking tulong na to sa ekonomiya, sa investor confidence kung talagang ma-solve immediately.
3: Ang economic analyst na si Astro del Castillo.
0: XFM News Nationwide.
4: Maring binatikos ni House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Marco Hanco ang Department of Energy dahil sa labis nitong pag-asa sa intermittent renewable energy gaya ng solar at wind power na itinuturing niyang isang panlilinlang lamang sa publiko. sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila sa halip na sisihi ng NGCP na nakapokus lamang sa transmissions. Binigyan din ni Kuwangko na ang DOE ang dapat managot dahil sa bigong epiralo na magdala ng mga tamang mamumuhunan para sa sapat na at maaasahan na baseload power plants. Ayon sa kongresista, ang muling pagbuhay sa Bataan Nuclear Power Plant ang pinakamabilis na paraan na aabutin lang ng 4 na taon dahil kompleto na ang istruktura nito kumpara sa pagtatayo sa ibang lugar na mangangailangan pa ng bagong equity o budget.
8: Kailangan nating gumastos ng $400 million pag angkat ng coal or LNG para patakbuhin yan ng 1 taon. Pero kung nuclear, $20 million lang. So magtitpo tayo ng $380 million. More or less, no, hindi ko sinasabing eksakto yun at nagbabago rin ang mga presyo. Pero ang laki ng diferensya, 20 times. Nandun po ang magic ng nuclear na hindi nakikilala ng napakaraming tao. So kung ang Amerikano ay walang problema sa ganyan, bakit ba problema tayo? Eh yung atin hindi pa nagamit, hindi pa laspag, di ba?
4: Si House Committee on Nuclear Energy Chairman at Pangasinan Representative Mark Kuhanko.
0: XFM News Nationwide.
3: 16 na minuto na makalipas alas 12 sa XFM News Nationwide. Iba pang balita tayo katropa, umabot po sa 17 na. Malungkot to yung kumpirmadong namatay matapos ma-recover ng motoridad ang 12 ng huling 3 biktima nitong Martes na madaling araw dyan sa gumuhong gusali sa barangay Balibago, Angel City, Pampanga. Ayon sa Bureau of Fire Protection Central Luzon, magkakasunod na nahukay ang 16, 15 at 17 na biktima sa pagitan po ng 1 hanggang alas 4 ng madaling araw, kung saan na-recover din ang bangkay ng isang aso mula sa ilalim ng mga debris. Sa pinakahuling balita, mula na maganap ang trahedya noong May 24, umakyat na mga katropa sa 27 ang kabuang bilang naman ng mga nailigtas, habang patuloy pa rin po ang search and retrieval operations na mga responder para sa 3 pang manggagawa na sinasabing posibleng nananatiling na-trap sa lugar.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Ang XFM News Nationwide katropa, sabahin nyo rin po na napapahinggan sa 107.1 XFM Tagum, XFM 99.1 sa Mati City, at sa XFM 106.5 Rojas Capiz.
0: Balitang regional.
3: Diretso tayo sa Davao, may pasahero na lumubog na MBCA Quezel J mula Davao Occidental. Nasa gip naman siya sa Indonesia. 4 na kasamahan, patuloy pa rin pinaghahanap. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
9: Patuloy ang pakikipag-ugnayan ngayon ng Coast Guard District Southeastern Mindanao o CGDSM sa mga Maritime Law Enforcement Agency ng Indonesia para sa paghahanap sa 4 pang nawawalang pasahero ng lumubog na motorbangka na Quezel J. Kinumpirma ng ahensya na 5 ang sakay ng nasabing sasakyang pandagat, ngunit isa labang ang nakaligtas matapos masagip ng mga lokal na residente at mangingisda sa Kamboreng Island, North Sulawesi ng Indonesia. Kinilala ang survivor na si Jeboy Masalta na nasa ligtas ng kalagayan. Umaasa naman siyang matagpuan at mailigtas ang kanyang mga kasamahang sina Ariel Kia Tablingon, Aljude Ivan Kia Tablingon, Joreden Butal at Rexex Jakar Kia. Ayon sa CGDSM, bukod sa pagsagip kay Masalta, na-recover din ng mga residente ng Indonesia ang nasirang MBCA Quezel J matapos ang isinagawang search and rescue operation. Batay sa ulat, noong Mayo 28 ay naglayag ang grupo mula sa barangay Baryo Bukid sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, patungo sana sa barangay Kamalig sa Sarangani Island. Ngunit habang nasa biyahe, nakaranas umano sila ng malalaking alon at malalakas na hangin na naging sanhi ng paglubog ng kanilang bangka. Nagpalabas na rin ng advisory ang Coast Guard sa mga marino at iba pang naglalayag sa karagatan upang agad na magulat kung mayroon silang impormasyon hinggil sa mga nawawalang individual. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Isang sundalo patay sa engkwentro laban sa pinaghihinalaang NPA sa Escalante City, Negros Occidental. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
10: Kinumpirma ni First Lieutenant Phoebe Fajardo, Civil Military Operations Officer ng 79th Infantry Battalion, na isang miyembro ng Philippine Army ang nasawi sa naganap na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang kasapi ng Northern Negros Front New People's Army o NNFNPA sa Sitio Cagayan 1, Barangay Tamlang, Escalante City, Negros Occidental noong hapon ng Hunyo 1. Ayon kay Fajardo, ang grupong nakasagupa ng mga sundalo ay pinaniniwalaang kabilang sa grupo ng napatay na lider na rebelde na si Kadjong o Arnel Tapang na nasawi rin sa isang engkwentro sa Sitio Plarinding, Barangay Salamanca Bayan ng Toboso noong Abril 19. Bago ang insidente, nagsasagawa umano ng operasyon na militar matapos makatanggap ng impormasyon hinggil sa presensya ng armadong grupo sa lugar. Sinabi rin ni Fajardo na may kaugnayan ito sa mga naunang pamamaril na iniuugnay sa NPA sa Barangay Dulis at Barangay Minautok sa Calatrava noong nagkaraang buwan. Dagdag pa niya, may impormasyon ding posibleng nagsagawa ng panibagong pag-atake ang armadong grupo sa bahagi ng Escalante, kaya agad na nag-deploy ng mga tropa upang matiyak ang seguridad at kapayapaan ng mga residente. Sa kasagsagan ng operasyon, nasawi ang isang sundalo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pagprotekta sa komunidad. Dahil dito nagpahayag ng pakikiramay ang 79th Infantry Battalion sa pamilya ng nasawing sundalo habang nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation laban sa mga nakatakas na miyembro ng armadong grupo. Hindi pa isinapubliko ng militar ang pagkakakilanlan ng nasawing sundalo bilang pagalang sa kahilingan ng kanyang pamilya. Binigyang din ni Fajardo na nananatiling tapat ang mga sundalo sa kanilang mandato na pangalagaan ang mamamayan. Iginiit din niya na isang lehitimong engkwentro ang naganap sa lugar, bagamat nagresulta ito sa pagkasawi ng isang miyembro ng puwersa ng gobyerno. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
3: Samantala, dahil sa selos, pasintabi po katropa, lalaki pinatay matapos saksakin sa leeg ng kapitbahay dyan sa Compostela, Cebu. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
11: Patay ang isang 39 anyos na lalaki matapos saksakin sa liig ang kanyang kapitbahay sa Purok 2, Green Hills, Barangay Cogon, Compostela, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima na si Junry Otlang Rondina, residente ng nasabing lugar. Ayon sa pulisya, agad na inireport ang kapatid ng biktima ang insidente sa Compostela Municipal Police Station. Sa pagrespondi ng mga otoridad, natagpuan ang biktima na nakahandusay sa open area na may mga saksak sa liig at katawan. Batay sa mga saksi, nakipag-usap pa umano ang biktima sa ilang individual na bigla siyang inatake ng suspek na kinilalang si Jimmy Canucat Sergas. Sinaksak ng suspek ang biktima sa liig gagamit ang patalim bago tumakas. Ayon sa pulisya, may nauna ng alitan ang suspek at biktima na nauugnay umano sa selos. Dahil pinaghihinalaan ng suspek na may relasyon ng biktima sa kanyang partner, nauna na itong idinulog sa barangay para sa pag-aayos, ngunit nanatiling umano ang tensyon. Patuloy ang manhunt operation ng mga otoridad laban sa suspek habang inihanda na ang kasong murder laban sa kanya. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almimata, XFM News.
4: Fish vendor, nabaril ang helper sa isdaan, patay. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
12: Dead on arrival sa ospital ang helper ng isdaan matapos na baril ng vendor rin ng isda sa barangay Baybay Norte, Miag-Au, Iloilo. Ang biktima ang kinilala kay alias Alvin, 26 anyos, residente ng Zone 5, Barangay Baybay Norte, samantalang suspect ang kinilala kay alias Apa, 44 na taong gulang. Ayon kay Police Major Richard Lau, ang hepe ng Miag-Au Municipal Police Station, bago nangyari ang krimen, may hindi pagkakaintindihan sa gitna ng suspect at ng biktima. Umuwi si alias Apa sa kanilang bahay at kumuha ng armas na kanyang ginamit sa pagbaril kay Alvin ng makalawang beses. Sa investigasyon, napagalamang pareho ring nakainom ang dalawa. Nakatamo ng sugat sa ulo at balikat si Alvin. Samantala, nasa kustodiya na ng Miagaw Police ang suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Samantala, water flashing muling isinagawa dyan sa Tuguegarao City. Pinakamainit pong temperatura sa bansa ngayong taon na itala pa rin. Katropa natin sa balita, Marjorie de Kiwag ng XFM Tuguegarao.
13: Muling nagsagawa ng water flushing ang Bureau of Fire Protection o BFP Tuguegarao sa ilang paunahing lansangan sa lungsod bilang tugon sa matinding init sa Tuguegarao City na kinilalang isa sa mga pinakamainit na lugar sa bansa. Layon ng hakbang na pansamantalang mapababa ang init sa mga paunahing kalsada at mabigyan ng kaunting ginhawa ang mga residente at motorista na araw-araw na nakararanas sa matinding temperatura sa lungsod. Sa direktiba ni Mayor Myla Rosario Estinque, pinangunahan ng BFP Tuguegarao ang water flushing operations sa bahagi ng Tuguegarao City Commercial Center at sa kabaan ng kalsada malapit sa Cagayan Valley Medical Center. Sa pamumuno ni Fire Chief Inspector Francis at David Barceliano, City Fire Marshal ng BFP Tuguegarao, gumamit ng fire truck ang mga bumbero upang mabilis na mabuhusan ng tubig ang mga kalsada bilang pansamantalang lunas sa matinding init na nararanasan sa lungsod. Kasabay nito, naglatag din ang pamahalang lungsod ng free water station sa tapat ng TCCC sa Bonifacio Street at Centro 7 upang matulungan ang mga residente at biyaherong nangangailangan ng libreng inuming tubig. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong inyong lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, nakalabas na ng bansa ang bagyong si Domeng, pero patuloy pa rin pinalalakas niya yung habagat na nakakaapekto sa Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas.
4: Katropang Buddy, dahil dito nagbabala ang Weather Bureau na makakaranas ng paminsa-minsang pag-ulan ng mga lalawigan ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro, habang kalat-kalat na pag-ulan at localized thunderstorms naman ang iiral sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at sa ibang bahagi ng bansa.
3: Katropa, bagamat medyo malamig na rin po ang panahon, kahit paano ay may danger level pa rin na tinatawag yung heat index sa Tuguegarao at yan ay nasa 43 degrees Celsius. Ngayon din sa may bahagi po ng Baler, Aurora, Infanta, Quezon, sa Pili, Camarines Sur, maging dyan sa Borongan, Eastern Samar. 38 to 41 naman dito po sa Metro Manila. Kaya ang payo natin ay magdala pa rin po ng panangga sa init at saka sa ulan.
4: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.26 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.22 ng gabi.
0: Balitang International.
3: Hatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan ang Santon Gold, mga katropa. Likas, subok at epektibo. Nagaya na ng isang plano para sa dahan-dahan na paghupa ng tensyon o yung tinatagpo na gradual de-escalation si U.S. Secretary of State Marco Rubio. Matapos itong kausapin si Lebanese President Joseph Aoun at Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu para maisalba ang diplomatic negotiations sa pagitan ng dalawang bansa. Sa ilalim ng panukala ng US, unang hakbang na hihilingin ang pagtigil ng mga pag-atake ng grupong Hezbollah na pinapabura ng Iran. At bilang ganti ay iiwasan naman ng Israel ang pagpapalala ng kanilang mga operasyong militar sa Beirut. Bagamat sinibukan na ni President Aoun na isulong ang kasunduan, ipinasa naman ni Lebanese Parliament Speaker Nabi Berri ang obligasyon sa Israel na unang magpatupad ng ceasefire.
0: Showbiz News.
14: Ang balitang showbiz ay ihatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Hindi napigilang maging emosyonal ng kapamilya actress na si Loisa Andalio sa kanyang latest social media post habang karga ang kanyang malusog na baby girl. Ito'y matapos niyang mag-post ng short video kasama ang kanyang anak na may caption na, "Yung dating sumipsipa sa ribs ko, ngayon nakashoes na." Sabay pakita ng kanyang baby na naka-red shoes. Hindi naman nagpahuli ang kanyang asawa na si Ronnie Alonte na agad nag-iwan ng matamis na komenta. Umapaw naman sa gigila at samot-saring pagbati mula sa netizens at Loini fans ang naturang post kung saan marami ang pumuri sa pagiging blooming ni Loisa at sa napakalusog na kalagayan ng kanilang baby ni Lia. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: XFM News Nationwide. Balitang balitang sports.
3: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Kwalipikado ang Alas Pilipinas Men's at Women's Division sa gaganaping 2026 Asian Games diyan sa Nagoya, Japan para po sa parating na September. Ayon sa confirmation din na natanggap ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino mula naman sa Asian Volleyball Confederation. Nakuha ng Alas Women katropa ang slot matapos masungkit ang number 10 spot sa FIBB ranking sa Asia. Habang pumasok naman ang Alas Men na ang kasalukoy nasa number 15. Tapos sila may pagbakbakan sa top 16 team ng rehiyon dyan sa Aiki Prefecture mula September 27 hanggang October 3.
0: XFM News Nationwide.
3: Alas 12:31 na po ng pananghalian, mga katropa. At sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian ng Martes, June 2, 2026.
4: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at mag-subscribe sa ating YouTube channel.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
4: Ako po si Brian Tipas.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
4: Mabuhay! Exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: Kaklarek sana.
1: Exciting!
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
4: New Year's Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City. XFM 89.1.
1: Exciting!
6: Para po sa ating talakayan, The Secret of Health, magbibigay po tayo ng mga impormasyon, no, na pwede nating magamit sa ating patuloy na pagpapalusog sa araw-araw. Katulong na rin yan ng ating pong mga kinakain, tamang nutrisyon at ng Santon Plus Gold.
7: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, kung meron ko yung mga inquiries about your health, yan, detection lang yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Hindi po masaya na yung po mga katanungan, eh, pakilagyan po ng pangalan at lugar kung saan po kayo nakikinig sa ngayon, mga katropa, mga kaibigan, ha. At sa mga nagnais pong sumubok ng atin pong mga produkto, pwede nyo ma-avail yan, ha, sa mga leading drug stores gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug at sa lahat ng branches ng Old DRX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila matatagpuan. Gana rin sa mga local pharmacies, mga butika sa inyo pong lugar, mga katropa, ha. Pagtanong-tanong lamang ang ating pong mga produkto at hanapin ang Tatak Yes to Health para po makasigurado na inyo pong iinumin, gagamitin ng mga produkto, ha, ay hindi peke o counterfeit, ha. Pero yung mga order sa atin pong online shopping store sa Shopee, isearch lang atin pong Yes to Health 2011.
6: At syempre pa, partner, pwede rin makabili ang ating mga katropa ng mga produkto po sa lahat ng Yes to Health clinics.

0: Dahil dito po sa Yes to Health, pwede po mag-avail ng ating po mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, yung ating nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, and of course, meron tayong mugukbuyang, Korean therapy, mm-hmm, biozapper, terahertz, at ganoon din yung ating naturotrad therapy. Ang tawag nila dito, hilot hugpungan. Mm-hmm. Kung lagi nang nananakit ang mga kasukasuan at kalamnan po natin. Yan ho ay lahat ma-avail natin sa mga health clinics po natin dito po sa Yes to Health. Pagtanong lang po ninyo ha, sa mga branches po natin.
1: Mm-hmm. Sa mga gustong sumubok at nagnanais po ano, na matry ang ating po mga services, ayan, puntahan po ang ating mga Yes to Health Wellness Clinic. Bisitahan niyo po ang ating po mga wellness center sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panacan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ano pang pala natin?
5: Armando M. Manahan, Barangay San Miguel, Puerto Princesa City.
4: Sir, ano pong masabi niyo sa kape ng Yes to Health?
5: Well, masasabi ko dyan sa sarili kong pagginom ngayon. Nang sa tapos, malasa at masarap talaga. Hindi matamis, katamtaman lang ang pagkatimpla. Kaya kagaya ko mga senior na, kayo magatubiling, tumikim po kayo. Habang may buhay pa, ay matikman yung kaping ito. Baka magsisikay sa huli. Tara na!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The Secret of Health. Healthy Habits, Healthy Life. The Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Bagay na bagay, Doc, ha? Pagka maulan-ulan, malamig ang klima.
6: Yes.
1: Pero iba, kahit na mainit, Doc, lalo pag kape is life, talagang mapapakape ka. Ano?
0: Kaya nga sabi nila, pag umihigop ka ng Santon Gold Coffee Mix, gaganda ka na, babata ka pa.
1: Iyo, no?
0: O, diba? Sana subukan po ninyo mga katropa.
1: Santon Gold Coffee Mix, ha? Available yan sa mga butika, mga parmasya na malapit sa inyo pong mga lugar. Doc, ipagpapatuloy natin yung ating naumpisa.

0: ano, napaksa patungkol sa mga halamang gamot at kung ano ang benepisyo nito sa atin pong kalusugan. At nakaraan eh, napag-usapan natin yung history at paggamit ng mga halamang gamot. At bakit practical ito, lalo na sa panahon natin ngayon, mga kababayan, no? At Doc, ang ilang mga katanungan pa. Ano-ano yung mga category ng mga herbal plants na meron tayo dito sa atin?
1: Mm-hmm. Ayan. So, kahapon nga, ano, yung binigyan namin kayo ng overview, ng picture, bakit ang herbal medicine ay ginagamit for thousands of years. At ngayon naman, pag-uusapan natin yung ilan sa mahalagang bagay sa paggamit ng halamang gamot. Alam mo, yung dalawang kategorya kasi ng herbal medicine, ano yan, yung isa ay medicinal herbs. At yung isa naman ay edible herb. So, dapat ma-differentiate natin kasi yung mga medicinal herbs, sila yung mga halaman na ang pangunahing purpose ng paggamit po nito, eh, matulungan yung mga health conditions. Kasi meron silang taglay-taglay na mga active healing compounds, yung tinatawag natin mga phytochemicals. Ano? At itong mga halaman na to, ang characteristics nila, ginagamit talaga sila sa natural remedies. May mga therapeutic agents inside the certain plants, ano, at ito ay hindi kinakain gaya ng gulay. Usually tinitake ito in a small or controlled amount. O ginagamit ito mga medicinal herbs sa preparasyon ho ng mga tsaa, yung mga tinctures, yung capsules, extracts at mga poultices. Ibig sabihin ng poultice, pantapal, ano. Meron itong mas matapang na biological effect sa ating pong katawan. Example ng mga yan, bigyan ko lang kayo ng example, tulad ng garlic o bawang. Na ang garlic ay tumutulong na suportahan ang ating kalusugan ng puso at immune system. Yan, yan yung isa sa mga medicinal herb. Ano. Ginger, uluya, commonly ginagamit ito bilang panlunas doon sa mga stomach upset, nahihilo, pagsusuka at mga pamamaga. Yung turmeric, uluyang dilaw, ay ginagamit ito sa mga inflammatory conditions. Na alam naman natin, ang dami niya ng mga inflammatory condition. Peppermint, herbabuya na sa Tagalog yan. Mm-hmm. No? Ay ginagamit commonly sa mga problema sa tiyan, mga digestive discomfort. At moringa o malunggay ay ginagamit bilang source ng napakataas na level ng nutrients at mataas na level ng antioxidant. Ayan, note lang ha. Paalala lang na pag sinabing natural, hindi naman ibig sabihin ay 100% safe. Kasi may mga herbal din na kinakailangan pag-aralan natin. Kasi may mga part na medicinal herb na pag ininom mo ng sobrang dami, especially mapapait, hindi rin ito okay. Kaya dapat alam nyo pag gamit ng herbal medicine. Kaya kinakategorize into two eh. May mga herb din na may lason. Di ba? Kaya hindi siya pwedeng, gamitin lahat maliban na kung ito ay nandun sa kategorya ng safe. Okay, ang edible herb naman, yan ho yung mga kadalasang ginagamit natin sa mga seasoning, sa mga lutuin, at flavoring ng ating mga niluluto. Ang characteristics naman ng mga herbal na yan ay pwede siyang i-consume regularly as part ng ating meal. At safe yan in normal food amount, kahit araw-arawin mo pa yan. Ano? Saka ito ay commonly yung pang-flavor, aroma. Marami din itong vitamins and minerals and antioxidant. Example, yung mga basil, parsley, cilantro, rosemary, mga thyme, di ba? Kikita natin yan. Pero, ang kagandahan ng garlic, onion, part ito ng mga edible and medicinal herb. Kung mga, parang tumatawid din yung ibang herb into edible and medicinal.
0: Tama ako.
1: So, ibig sabihin, pag doon ka sa edible herbs, walang worry na ito ay kainin mo everyday.
0: Oo. Kung gagamit tayo, Doc, ng mga herbal medicines, both edible and yung medicinal herbs, ano-ano yung mga example na pwedeng maitulong nito sa atin pong pangangatawan?
1: May iba-iba rin kasing purpose at kakayahan ng bawat herbal na dapat nating makilala. Unang-una, may mga herbal na na napakataas ng kanyang concentration ng sustansya. Ito yung mga herb na pag kinain mo siya, meron ka ng vitamins, may minerals, may protein at antioxidant na makukuha sa bawat pagkain mo ng mga halaman na yon. Example niyan, malunggay. Lagi nangunguna sa listahan yung malunggay. Napapansin ko sa mga pag-aaral. No? Malunggay, spirulina, alfalfa. Siguro hindi nyo kilala to. Yung mga may experience lang sa mga foreign, yung mga healthy vegan restaurant.
0: Yes.
1: Oh. Madalas sila may alfalfa greens, ano. Spinach, alam natin 'to. Sa Pilipinas ang tawag dito ay ano, kulitis. Oo. Oh. Kamote tops, alam niyo ba ng kamote tops? So talbos ng kamote ay nasa isa rin sa top of the list. Mm-hmm. Sili, talbos ng sili. Kangkong at iba pang mga dahong gulay na berde ay nandoon po sa nutrient rich category ng mga herbal at halamang gamot. Ang trabaho ng mga to is bigyan tayo ng nourishment, suportahan yung energy at immunity natin, mga katropa. Isang uri naman ng herbal category na yung tinatawag na immune supporting herbs. Ibig sabihin, pag kinakain mo itong mga herbs na to, eh ang target nito commonly is palakasin at tulungan ng ating immune system para lumakas yung ating depensa. Nangunguna na dyan ang garlic. O bawang.
0: Oh.
1: Luya. Yan pala yung mga panglaban sa...
0: Yung malalakas talaga.
1: Malalakas talaga, no? Yung echinacea, commonly sa Yes to Health Clinic, nagbibigay tayo ng echinacea herbal supplement. Ano?
0: Uh-huh.
1: Mangosteen, kasi meron siyang immune boosting capacity. Turmeric o luyang dilaw, lemon or kalamansi, lagundi at oregano. Ito yung mga herbal na pag kinakain mo, automatic yan, tutulungan niya yung iyong immune system. Sila ay commonly ginagamit kapag may sipon, ubo at infection.
0: Uh-huh.
1: Oh, yun naman sa isang kategorya, yung digestive herbs, sila yung mga herbal na tumutulong sa tiyan. O ano yung mga yan, para mabawasan yung kabag, mabawasan yung stomach discomfort natin, at magkaroon tayo ng magandang metabolism. Number one dyan, yung peppermint. Yung peppermint, nandun yan sa, ano natin, sa herbal oil natin. Ano? O kaya, pwede ipahid-pahid sa tiyan yun, pag may stomach discomfort. Luya, napakalawak din ng ano talaga ng luya, no. Fennel, ito yung ano eh, yung nilalagay sa anis, parang anis ito yung fennel, ano. Tapos chamomile, papaya, this is napakaganda. Saka mapapait na mga herbal. Okay, mapapait na herbal para sa tiyan niya. Yan, nung unang panahon pa lang pag 'di ba pag yung mga lolo natin, sinabi natin, masakit ang tiyan natin, anong ipapainom sa atin? Yung parang binabad ng mga ugat-ugat. Nakaranas ka na ba doon? Pinainom ka ng gano'n, no? Tapos ang pait-pait ng lasa. Pero maya-maya, umuutot-utot ka na. Okay na yun dyan mo. So, yun yung mga digestive herbs. Ayan. Yung mga anti-inflammatory herbs naman, ibig sabihin, pag in-apply mo sa katawan mo ito, eh pwedeng matulungan yung mga pamamaga. Ayan. Tulad ng luyang dilaw, o luya, at marami pang iba na pwedeng makatulong sa pagpapahupa ng mga pamamaga. Meron din naman mga herbal na tumutulong sa pagpapakalma at pagpapaganda ng tulog.
0: Ito, marami ang mga kababayan tinangangailangan nito.
1: Yeah, tama, ano. Una yung chamomile, itong chamomile, alam ko ito isang bulaklak na na maliliit lang ito pero ang sarap-sarap ng tsaan nito, ano.
0: Oh.
1: Ayun, pampaganda ng tulog 'yan, yung mga lavender. Nakita mo yung mga pampausok, yung mga diffuser?
0: Tama, doko.
1: May lavender siya. Ang purpose kasi noon pagandahin yung tulog. Yung mga valerian root, di ba, lemon balm, pandan tea. Yung sa atin sa Pilipinas, yung dahon ng pandan. Pag nilalaga mo yun at iniinom mo, di ba, aromatic yun, nagpapakalma yun ng mga taong mga nerbiyoso. Isa pa, naalala ko yung sampagita leaves. Okay, yung dahon ng sampagita. No? Ayan, yan yung mga nagpapakalma at nagpapasarap ng ating tulog. Meron din naman mga herbal na nagdi-detox. Oh, for example, yung mga dandelion.
0: Yeah.
1: Sa Yes to Health Clinic, meron tayo yan. Sambong, yung mga milk thistle, tanglad o lemongrass, saka sena. O sena. Tapos yung mga herbal katulad ng papaya, nagdi-detox yan. Yung, marami yan eh. Kaya lang, hindi na example lang yung binibigay ko kasi marami ring herb ang merong multi-function sa ating katawan. At last but not the least, yung adaptogen. Ibig sabihin ng adaptogen, ito yung tumutulong sa ating katawan na makaka-cope up sa mga situation gaya ng stress. At ang famous diyan ng mga adaptogen yung mga ginseng, 'di ba, mga mushrooms. Sa atin sa Santon Plus Gold, ang one of the best adaptogen na meron tayo doon ay yung spirulina. Na kung saan ang katawan pag meron kang spirulina, whatever situation ang nangyayari sa katawan natin, the body can still adapt para mapakalma yung sistema at hindi magkaroon ng tendency to have injury ang ating sistema. So sa madaling salita, yung mga herb, may iba-iba silang function. May iba silang tulong na nagagawa sa katawan. Depende kung ano ang kanilang mga aktibong components na pwede makatulong sa anumang sitwasyon ng ating sistema. Kung baga, halimbawa, umiinom ka ng isang herbal, hindi mo ngayon kontrolado kung ano yung benepisyo niya. Kaya ang herbal medicine is considered as wide yung kanyang, very wide yung kanyang purpose sa katawan. Kasi kahit hindi mo identified kung ano yung problema ng katawan mo, if you take an herbal medicine, it will somehow benefit you in some ways.
0: Mga broad yung ano, broad yung effect niya sa katawan natin. Ano? Bagaman merong mga ibang ano, like yung garlic doc, ano, na nabanggit mo kanina. More on siya dun sa pagpapalakas ng immune system natin.
1: Tama.
0: Pero yung ibang functions din ng katawan natin, nalalagay din siya doon. Kumbaga, meron din siyang epekto doon or meron siyang gawain na ginagampanan doon.
1: Oo.
0: Sa parte ng pangangatawan.
1: Kaya nga ang isang halamang gamot, kinakategorize nila yan. Kapag ang isang halamang gamot, halos kaya niyang matulungan ang lahat ng aspeto ng katawan sa pagpapalakas ng immune system, sa pagtulong sa tiyan, pagtulong sa circulation. Napaka-importante ng herbal na yan. Kaya yung makikita niyong commonly part ng Santon Plus Gold, sila yung mga pinili ng Yes to Health na mayroong very wide varieties of functionalities inside our body pag kinukonsume na natin.
0: So, napakalawak po, mga katropa, na pwede maging benepisyo na mga halamang gamot na ito sa atin pong pangangatawan dahil sa taglay itong mga active components o yung tinatawag ng mga phytochemicals na iyan. Ha? At mamaya doon, pag-uusapan naman natin na mga pwedeng benepisyo ng ilang pang mga halamang gamot na meron sa atin, ano? O kung meron tayong mga karamdaman, kung ano yung mga benepisyo na maiutulong po nito. Ha? Sa mga nagnanais po na magtanong patungkol sa ating pinag-uusapan dito sa ating pong programa, huwag po mahiya magtanong. Ha? Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ay kung hindi ganun kamasayalan yung mga katanungan, lagyan nyo po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Magkabalik po mga katropa ang programang
1: The Secret of Health. Santon Plus
2: Coffee Mix. Good morning po, papahala natin.
3: Si Nikki Guardian.
2: Aman, nay, ano pong masasabi mo sa kape namin?
3: Ay, masarap. Okay lang sa akin.
2: Kayo po, hindi na nagkakape ng mga kape na mabibili sa merkado?
3: Ay, hindi. Hindi na ako nagkakape. Ay, ibang kape lang, pero ano, herbal din yun.
2: Salamat naman.
3: Sige, thank you rin.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga tropa sa atin pong paksain ngayong araw po nito. Dok, di ba ang mga herbal medicines ay madalas na inuugnay natin as preventive rather than curative. Ano? Ang purpose niya. Pero kung sakaling may sakit na ang isang tao na iinom nito, ano po ang maiutulong sa pagpapagaling ng kanilang mga karamdaman?
1: Oh, magandang tanong 'yan kasi siyempre ang herbal ay nasa kategory ng pagkain.
0: Yes, doc. Ayan,
1: usually pag ang FDA ay nag-a-approve, it's in a category of food supplement, ano. Mm-hmm. So, ang tanong na kung may sakit ka na, anong magagawa ng herbal kung hindi naman siya nasa kategorya ng cure ng medicine? Actually, unang-una, ang nagagawa ng herbal medicine, depende sa kung anong herbal 'yan, ano, ay yung suporta sa immune system. Siyempre, kapag ikaw ay may isang kondisyon, for example, meron kang infection. So, ang pangunahing lumalaban sa infection, yung immune system natin. Ngayon, yung antibiotic naman, iba naman ang trabaho nun. Ang antibiotic, direkta niyang pupuksain yung infectious agents. Pero, alam naman natin na ang pinakapangunahing agent ng katawan inside our body is the immune system in fighting against infection. So, ang ginagawa ng mga herbal, katulad halimbawa ng garlic, meron din siyang natural antimicrobial property. Meaning, pag pumasok siya sa katawan natin, meron siyang sangkap that can also suppress some of the infectious microorganism, I think. Alam ng karamihan yan, ano? And sunod yung ginger, uluya. At ang luya, tumutulong sa inflammation. Okay? And yung mga iba pang herbal medicine, minsan tumutulong para mas maging matatag ang abilidad ng ating immune system because of their nutritional content. So, yun pa lang. Pag may sakit ka na, for example, you have something like infection, pag umiinom ka ng herbal medicine, ang trabaho ng herbal medicine, parang support crew. Doon sa main mechanism ng katawan to fight infection. Ayan. And another thing, ang ginagawa ng mga herb is nare-reduce yung symptoms. Kasi pag may sakit ka, grabe yung mga symptoms niya. Yung mga herbal medicine, meron siyang abilidad to relieve discomfort naturally. O for example, meron kang pananakit ng ulo o yung chan mo, hindi maganda, stomach upset. Pag kumain ka ng peppermint o herbabuena, ang nagagawa, nawawala yung stomach upset mo. So, yun ang isa sa purpose niya. No? Yun naman halimbawa, hindi ka makatulog na maayos. Alam naman natin, ang tulog ay napaka-importante sa ano, sa recovery ng sakit. May mga herbal na nagpapakalma, katulad ng chamomile, 'di ba? O marami 'yan eh, ginger, uluya, lagundi, pang kung may ubo tayo, meron ding natural anti-cough phytochemical. Ikatlo, ang suporta nito sa recovery kasi alam mo yung sakit kapag tumama sa katawan, humihina ang katawan natin.
0: Tama daw po.
1: So yung mga herbal na napakataas na kanyang nutritional content, ang suporta ang ginagawa nung sa katawan is para mabigyan tayo una antioxidant, balance of energy, dahil yung mga nutrients na kinakain natin kung galing sa mga herbs, for example, lalo concentrated form, mabilis na papakinabangan ng katawan natin. Kumbaga, it's a reinforcement for our bodies, like immune system natin, para mas mabilis siyang maka-action for recovery. Kasi ang katawan, hindi lang sapat yung gumaling ka sa sakit, kinakailangan mo maka-recover dahil marami tayong injury after a disease condition. Ano. And ikaapat, tinutulungan niya ang katawan na ma-cope up yung complications ng mga chronic conditions. O, for example, yung bawang, ang main support nito sa ating cardiovascular health. Diba? Halimbawa, kumakain ka ng bawang, may allicin, alliin, at iba pang content yung garlic na phytochemical na kapag pumasok sa katawan natin, pinagaganda yung elasticity ng ating daloy ng dugo. Yung malapot na dugo, tinutulungan na hindi masyadong malapot. So, ganun din yung ampalaya. Kapag may diabetes ka, yung ampalaya ay may phytochemical na tumutulong para pagandahin yung proseso ng sugar metabolism. So, turmeric naman, as usual, yung inflammation. So, itong mga herbal na ito, while we have that kind of problem, tumutulong siya na ma-alleviate yung

0: not only serious, pati yung mga common na injury natin sa ating cells araw-araw na nagpapahirap sa katawan natin. At ika-anim, yung mga herbal medicine ay sumusuporta sa ating mental and emotional health. Kasi may mga herbal din naman talaga na pag kinain mo. A broken spirit dryeth the bone. So, sa madaling salita, ang mga herbal medicine, kung hindi man siya pinakang mainstream na gamot, na sinasabi nga ng mga otoridad na ang herbal daw ay pagkain. And we believe that because the body needs food. Hindi niya kailangan ng gamot kung wala naman siya sakit.
1: Tama, tama.
0: Eh, mas lalong kailangan ng katawan ang food kapag may sakit. So, that's why taking food supplement and herbal extract during the time of sickness is one of the best option that you need to take. Ano. Kaya yun po, yun yung sagot ko doon. Ha, na although hindi natin kiniklaim that this is the curative way using herbal medicine to cure anything in the body, pero ito'y napakalaking tulong. Halimbawa, may existing medication ka na, anti-hypertension medication. Hindi ba natin napapansin na yung mga nagtitake ng antihypertensive medicine, eh, iniinom naman nila araw-araw, pero every now and then, taas-baba pa rin ang blood pressure nila. Pero kapag kinorek mo na yung condition ng katawan, why we are in need of taking antihypertension medicine, aba, napapansin mo na hindi na kahit na medyo nagagalit ka, na normal pa rin yung blood pressure mo.
1: Nakokontrol pa din.
0: Yes, because ganun po ang nagagawa ng mga sustansyang meron sa mga halamang gamot.
1: Ayan. Doc, maraming salamat sa mga infos about this uses ano, ng mga herbal medications na ito. Bukas po, mga katropa, ipagpapatuloy pa rin natin ang iba pang punto sa paksang ito. Ha? Kaya palaging tumutok dito sa atin pong programa para hindi nyo ma-miss yung mga infos pa, full detail about herbal medicines, mga kaubayan.
2: The secret of health.
1: Sa ating pagkabalik, mga katropa, pag-uusapan naman natin ang mga benepisyo na hatid ng Santone Plus Gold at ng iba pang produkto ng Yes to Health. Sasagutin natin ang mga katanungan ng atin pong mga kaubayan. Kaya kung meron kayong mga inquiries, i-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi ganun kamaselan, ha, yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po at address para makatali siya atin dito sa atin pong programa. Pakinggan po muna natin ang ilan sa mga napasaya at natulungan sa pamamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad na mga produkto.
2: Santone Gold Live Testimony.
3: Sir, magandang araw. Ano po ang pangalan ninyo at taga saan at ilan ang edad?
4: Ito si Prim Matia, katira sa Sitio Manik, Barangay Baragay, Magsaysay, Palawan.
3: Ilan taon na po kayo?
4: 65.
3: Bago po kayo pumunta dito sa Yes to Health Wellness Center, ano po yung naramdaman ninyo dati?
4: Yung dati po yung ako, hindi gumagaling, malaki. Yung ano yan, malapit na yung 1 taon. Yan. Ngayon,
3: tapos yung pangalawa,
4: ito na yung sisikmura ko na naman.
3: Ibig sabihin, pagkatapos ng ilang araw, yung una ninyong karamdaman dito sa sugat na hindi gumagaling ng halos ang taon, nawala na po yun?
4: Nawala na po yun. Nung natabili ako ng bintiyan ako ng gamot dito, nasa loob ng isang linggo lang gumaling.
3: Kasama na yung ngayon, itong bago
4: yung,
3: lang?
4: Ito ngayon, bago lang. Kasi kung sa sikmura ko, itindis na ta. Itindis na ano kasi tatlong bisya kung bumili ng gamot dito.
3: So ibig sabihin, sa ngayon po okay na kayo?
4: Okay na po, Dok.
3: So ano po ang masasabi niyo doon sa mga may karamdaman tulad ng karanasan ninyo, daro ng sugat, kumaling, at kung sakali na meron din yung mga nakikinig sa atin na sinisikmura din o sumasakit ang sikmura, ano po ang masasabi ninyo sa kanila na hindi pa nakaranas na magpakonsulta dito sa Yes to Health Wellness Center?
4: Yung mga hindi gumagaling-galing na mga sugat nila, pumunta lang sila dito sa Yes to Health. Kasi sa akin, yung isang, halos mga isang taon na, pinapadoktor ko pa, hindi na ako pa sa Puerto eh. Pagdating dito, wala nga isa sa linggo lang umaling. Tapos, ito ngayon na naman, mura po. Sakit, nahirapan ako mag-dumi. O, nakuha na rin po. Magaling na. Ngayon, may apat na araw na ngayon. Magaling na. Yung ano po, hindi na pa. Sa loob ng 15 days na lagi naman ako ng gamot. Dito kala ko, butas na yung dito ka po eh. Yung pala, awa ko, araman ng Diyos, maling na rin.
3: Wala pa naman.
4: Wala na.
3: Pray natin ang Panginoon kasi ang Panginoon ay pagaligo sa
4: inyo. Sa Panginoon.
3: Kasi ginamit lang yung Yes to Health Center at yung mga supplement, pero ang Panginoon ay pagaligo.

0: Congratulations po.
1: Salamat po doon.
0: Ano ang pangalan nyo ulit?
1: Etrin Martija.
2: San Zone Plus Gold, mambibili sa mga butika. San Zone Gold, Coffee Mix.
3: Morning po, ano pong pala natin?
4: Ako si Dada, Dada Paklari.
3: Dada, ano pong masabi niyo sa kape natin?
4: Masarap siya, tsaka marami siyang benefits. Actually, yung friend ko nag-recommend sa akin, sabi niya, dasamahan mo ako, bibili ako ng sa drugstore. Ganun yung daw. Natikman ko, sarap. Out of, siya, it's stuck na.
3: Hindi na binalikan dati mga kasanayan.
4: Hindi na, ito na kasi. Maganda nga. Tapos siya lang nabili ko kasi nga, wala na raw. Bus na. Eh, yung friend ko, tatlo binili niya. Sabi ko, akin na yung isawa. Ayaw na itigay. Sabi niya, magantay daw ako. Sabi ko, sige, balik na lang ako dyan. Dyan o, sa drugstore. Dyan ako nakabili.
3: Sa patuloy niyo pong pagtangkilik sa U12.
2: San Zone Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. San Zone Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. San Zone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag San Zone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng San Zone. Mabibili sa mga butika.
5: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng San Zone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. San Zone Coffee Mix. The secret of health.

0: kung may sakit. Balik po tayo mga katropa sa atin pong programa. Sa mga nais pong magtanong ha, mag-text lang sa 0969-609-6545. Ilagay niyo po ang inyong pangalan at kung saang lugar po kayo nakikinig sa ngayon, mga kaibigan.
1: The Secret of Health, mga katropa, ay hatid sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful herbal supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural na natural, kaya wala pong mga side effects, mga kaibigan. Kaya naman sa mga hindi pa nakasubok ng Santon Plus Gold, pumunta na po sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Diyan na rin sa ating pong authorized dealers. Available po yun ha, sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, at sa ating pong Shopee. I-search lang ating po Shopee page, Yes to Health 2011. O di kaya isumadya sa ating po mga Yes to Health Wellness Center dahil available po dyan lahat ng ating pong mga produkto, mga katropa.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang, umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health, Live Advice.
0: Live Advice po muna tayo. Sa mga kababayan natin ha, na merong iniinda ng mga karamdaman, meron kayong naisip pa konsulta on air dito sa atin pong programa, huwag pong magatubili na magtanong ha, at atin pong tutugunan ng live ang inyong pong mga katanungan. Dok, ito, meron po nagtanong. Dok, ask ko lang kung makakatulong po ba ang Santon Plus Coffee Mix dahil mataas po ang kolesterol ko. Thank you po, Luvi ng Cavite.
1: Nako, yung Santon Plus Gold, ilan sa mga sangkap natin dyan ay may malaking tulong sa balanse po ng fat ng ating katawan. Kasi yung kolesterol, ang kolesterol naman importante sa ating katawan, kaya lang meron kasing pagkaminsan, hindi balanse. Meron tayong tinatawag na good cholesterol. Yung good cholesterol natin, mahalaga yan kasi ang trabaho niyan kapag sobra yung bad cholesterol mo. Mm-hmm. Yung bad cholesterol, ang tawag doon, LDL. Di ba? Para di nyo makalimutan, lechon de leche. LDL. At tumutulong ito sa development ng mga plaque formation, yung pagkakaroon ng mga bara sa ating arteries. And good cholesterol naman is something, taba na tumutulong para dalhin ang mga excess bad cholesterol papunta sa ating atay para maiproseso ng ating pong liver. Ayan. So itong yung cholesterol, pag tumataas po sa inyo, isa lang gagawin po ninyo. Sa diet, pwede kayong umiwas doon sa mga sources of cholesterol katulad ng mga animal fat, diba? Animal products. Kasi actually, wala namang cholesterol ang halaman. Ang may cholesterol lang talaga na pwedeng dumagdag doon sa cholesterol ng katawan, yung mga animal sources. Yan na mayroong cholesterol. So, kung ang Santon Plus Gold, iniinom po natin araw-araw, meron po siyang garlic, meron po siyang ampalaya, meron po siyang taglay na moringa, meron siyang mangosteen na ayon sa pag-aaral, nakatutulong ho ito sa metabolism ng ating fats kasi meron itong benepisyo sa ating atay, which is one of the main organ responsible for cholesterol and fat metabolism sa ating katawan. Kaya yes, makatutulong po. Suporta ho yan sa ating katawan. Kaya kung araw-arawin, sigurado kung mararamdaman nyo yung difference after taking our products.
0: Yes. Mga kabayan na, na merong iniinda na pagtaas ng mga lipids. Ayan, cholesterol, fats.
1: Pangasebo. Ayan, katawan natin,
0: sa ating pangatawan. Mahalaga na kontrolin natin talaga ha, ang pag-intake ng mga fats po na ito ha. Yung mahilig sa mga diyan dok, mga minantikaan ng mga pagkain.
1: Yes, so kasi ang katawan naman natin actually it can manufacture cholesterol from the fat we are eating every day. Kaya lang ang nangyayari, dinadagdagan pa natin yung katawan natin ng cholesterol na coming from external sources.
0: Meron kasi mga mantika daw dok na zero cholesterol naman.
1: Pag plant-based talaga, zero cholesterol talaga yan. Kaya lang, ang pinag-uusapan doon, yung quality of fat na meron sila. Di ba may mga iba-iba yan? May mga trans fats, meron tinatawag na medium chain, pero pagdating sa cholesterol talaga, walang ibang proven way kasi na makontrol yan, kundi yung pag-control din sa sources na ipinapasok natin sa ating katawan.
0: Oo. Ayan. Okay, another inquiry, Doc. Ask ko lang po, open po ba ang inyong clinic sa Santa Rosa branch?
1: Today?
0: Gusto pakisagot.
1: Oh, open yes, ngayon. Open po tayo. Everyday naman open, ano, yung ating Yes to Health Wellness Clinic. Meron nga lang tinatawag na rotation ng ating mga consultants na mas maganda nga matawagan nyo, makall nyo yung ating mga clinics para sa schedule. Pero kung open, open po. Kasi yung mga, kahit wala tayo minsan consultant because of the rotation, may duty schedule lang sila. Bukas po ang ating Yes to Health Clinic for purchase. Yung mga dating nabigyan ng recommendation na gustong ituloy yung kanilang mga recommended supplementation and program, pwede po kayong pumunta sa clinic para ma-purchase po ninyo yun at makapag-inquire na rin. Ayan. So, for example, ang inyong lingkod, naka-duty sa Batangas City every Thursday. Sa Quezon City, meron din tayong consultant dyan ng mga naturopath din. Ganon din sa Santa Rosa branch, meron din. At madadagdagan pa tayo ng isa na consultant na iikot ano, para sa concern po ng ating po mga katropa na gusto magtanong, ano nga ba yung magandang paraan o programa? Kasi minsan kailangan mo talaga magtanong eh.
0: Yes, Doc. Oh.
1: Hindi lang basta mag-google ka, kasi iba kasi ngayon, natuto mag-google, lahat na lang ginugel. Diba? Eh hindi po naman pare-pareho yung sitwasyon. Minsan, yung sitwasyon mo ay nangangailangan ng mas personalized na program na pwede mong sundin. O, kaya pwede po kayo magtanong, wala namang bayad yung konsultasyon sa Yes to Health. At gagawan pa namin kayo ng personalized plan na pwede nyo sundin kahit nasa inyong mga bahay lang kayo.
0: Dietary guidelines. Personalized dietary guidelines. Ano? Mahalaga yan, ano? Para sa mga kababayan natin. Doon sa ating mga clinic, eh, meron po tayo niyang pinagkakaloob para sa mga nagpapakonsulta. Ha? Kasi yun nga, Doc, nagdidepende. Bawat case, bawat tao, iba't iba yung ano sa kanila assessment, ano, depende sa condition at depende na rin sa mga komplikasyon ng mga karamdaman na nasa sa inyo na, ano. Kaya maganda po na makabisita, ha, punta kayo sa atin po mga Yes to Health Wellness Center.
1: Ibatingin ko pala si Ma'am Josephine Liu, na sabi niya sa akin, Doc, nagpa-schedule na ako ng Naturotrad
0: yun
1: dyan sa Santa Rosa branch. Kasi malapit siya, taga Santa Rosa lang siya eh. So salamat, Ma'am, sa pagtitiwala. At every Thursday meron tayong schedule ng Naturotrad therapy dyan po sa Santa Rosa branch.
0: Ayan. Okay, Doc, ito. Ano daw, Doc, ang difference ng Santone Plus sa Santone Plus Herbal Capsule at Santone Gold Herbal Capsule at saka Santone Plus Coffee Mix at Santone Gold Coffee Mix?
1: Oh, talagang inubos din yung tanong.
0: Kasi siguro nag-ano siya kung ano yung bagay para sa kanya.
1: Okay, para maliwanag, ito po yung Santone Plus Herbal Capsule. Ito po yung kauna-unahang capsule ng Yes to Health na inilunsad pa noong 2011. Kumbaga ito yung nanay ng lahat ng ating variants ng Santone Plus, ano. So ang content po noon is mataas yung level ng kanyang Santone sa concentration, then Moringa. Yun yung main components noon. So ang ginawa natin, naglabas tayo ng bagong variant or version, kumbaga, yung Santone Plus Gold na dinagdagan natin ng aside from Santone, from Mangosteen, meron tayong Moringa, meron tayong Spirulina, may Ampalaya, may Garlic. Para medyo marami ng tamaan na need ng katawan natin. Kasi ang katawan naman kasi, iba-iba yung pangangailangan eh.
0: Tama, Doc.
1: Diba? Yung mga maraming bukol-bukol sa katawan, yung mga abnormal growth, we recommend always yung Santone Plus Herbal Capsule, yung first version. While yung ang problema naman, kadalasan may hypertension, may diabetes, may mga kung ano-anong problema, ano, we recommend naman yung Santone Plus Gold. So ang difference lang yan, yung kanyang component, ano yung laman, di ba? So ang ginagawa ng iba, especially yung mga may budget, ginagamit nila sabay. Yung Santone Plus Herbal Capsule, isa nun, isang Santone Plus Gold. Then pagdating naman ng hapon, tig-isa din. May ganong way na pwede nyo gamitin yung produkto ng Yes to Health. Pagdating naman doon sa Santone Plus Coffee Mix, ang Santone Plus Coffee Mix po ay, ang main component niyan ay soya extract. Kaya ito'y napaka, ano eh, napaka natural and organic yung lasa, yung quality, na may kasama siyang mga herbal extracts. Yan. At yung isa naman, since nakita natin maraming umiedad na ang problema, kumukulubot ang balat, normal yun eh. Sumasakit ang tuhod, kumakalugan tuhod. Ang kulang doon sa kanila, yung tinatawag na master antioxidant ang katawan, yung glutathione.
0: Yes.
1: at yung isa sa main component ng mga kasukasuan natin, yung collagen. So ang ginawa natin, nilagay yung kung meron nitong extract na to doon sa Santon Plus Gold na capsule. Nilagay doon sa Santon Gold Coffee Mix. At dinagdagan pa ng glutathione at ng collagen. Kumbaga, para sulit, mga katropa, pag uminom ka ng coffee, meron ka na nung mga component na mapapakinabangan mo para doon sa specific na concern, especially sa mga aging natin, sa mga umiidad. Oh. Ayan, huwag natin sabihin matatanda, umiidad lang. <Yan. laughs> Para ho, habang kakapi kayo, may benepisyo. Hindi lang yung sarap na nakasanayan natin ng ating pong pakinabang. Kumbaga kasi ang pag-inom daw kasi ng coffee, kahit mapait pa yan, sa iba, ito ay relaxing. Okay? Pero, nare-relax ka na, nai-enjoy mo na, yung lasa, yung aroma, lumulusog ka pa kasi meron siyang mga nutrients na highly needed talaga as we age.
0: Yan, ha? O, sa mga nagtatanong dyan, kung ano yung best para sa inyo, i-check nyo na lang po yung mga components ng atin pong mga produkto. Depende kung ano yung paggagamitan nyo, mga katropa.
1: So, depende sa taste ninyo.
0: Oo. Yung iba daw, kung ginagawa, minimix nila.
1: Oo. Ako, usually, Santon Gold saka Santon Plus Coffee Mix, pinagsasama ko yan. Ngayon, lalo na kung medyo may constipation ka, maganda yung Santon Plus Coffee Mix kasi may soya powder yun. Mataas yung fiber niya. Yes. Yung may mga hormonal imbalance, may mga prostate problem, pwede kang uminom ng Santon Plus Coffee Mix kasi soy-based yun eh.
0: Oo.
1: Yung iba naman, na natipuhan naman nila yung mahilig sa mga kape na medyo matapang ang lasa. Aromatic. Premium D3 naman ang type nila. Ay, premium D3, maganda sa buto, sa muscle, maganda sa mga taong mahina immune system kasi mataas yung vitamin D3 content niya. So, iba-iba po yan. Kung gusto nyo makuha lahat yung benepisyo, ay di lahat nyo subukan.
0: I-mix nyo.
1: I-mix nyo.
0: Okay. Yung iba, ang ginagawa, minimix talaga eh. Nasa masarap ha. Nakatikim ka ng mixed niyan ng mga kape natin. Yan, masarap din ang
1: kagandahan dito, partner, itong mga coffee natin ay ginawa talaga, dinisign para sa mga taong may problema na talaga sa kalusugan. Hindi siya coffee lang para ma-enjoy mo. Ginawa talaga siya. For example, may mga tao ang hilig-hilig magkape. Kaya lang pag uminom ng kape yung regular, actually yung kaping barako, taas ng antioxidant yun. Ang problema, mataas din yung caffeine. Ay kung may high blood ka, uminom ka, na-enjoy ka, maya-maya, iba na yung pakiramdam mo. Kasi ini-stimulate niya yung katawan mo. Kung mahina yung puso mo, may high blood ka, medyo hindi bagay. So, wala sila magagawa kundi iwasan. Kaya lang, malungkot pag iniwasan yung hilig mo eh. So, ginawa ng Yes to Health, instead na pagbawalan magkape, pinaltan lang natin ng something healthy. So, yung principle kasi ng replacement, much better kaysa omission eh. Kasi alam mo ang tao, habang binagbabawalan,
0: mas lalong sumisigi.
1: Lalong ginaganahan.
0: Kaya palitan nyo na lang ha. Switch kayo dun sa mga coffee na kung saan may enjoy nyo na yung lasa at yung benepisyo niya, na walang guilt at walang mga ano, walang kaba. Ayan. Walang masamang epekto na mararamdaman po ninyo, mga katropa, mga kaibigan ha. Ayan, mga produkto ng Gastro Health sa mga pharmacies, available yan, mga butika sa inyong lugar ha. Sa Shopee, available din yan. At saka atin po mga Gastro Health Wellness Center, ay pwede nyo mabili ang atin pong mga dekalidad na mga produkto. Magtanong-tanong nyo lang po, mga katropa, mga kaibigan.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Sir, good morning. Ano pala natin?
4: Apple Pogi.
3: Sir, ano pong masasabi mo sa kape ng Yes to Health?
4: Wow, ang sarap!
3: Commited ba kayo sa kape ng Santon, ang Yes to Health?
4: Eh, ngayon lang ako nakatikin ng Santon.
3: Pero kung ikumpara mo sa dati mong kape?
4: Yung dati kong kape, matapang, talagang matapang. Ito, maaling nam-nam lang na kape ito. Hindi masyado matapang. Ang tama ito sa mga may edad.
3: Okay, thank you.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. The secret of health.
0: Sa may mga pahabol na katanungan, i-text lang yan sa atin po numero. Atin po ang text line 0969-6096545. Doc, meron po nagtanong dito. Ask ko lang po, ano po ang gamot ng hindi nakakadumi araw-araw? Nora de Guzman po, 75 years old, from Caloocan.
1: Ako, ang daming may ganyan. Kasi yung hindi pagdumi ng normal, ang tawag dyan constipation.
0: Yes,
1: kasi meron kasing normal na na range kung or frequency para masabi mong ikaw ay constipated. O, sabi nila, medically, kapag sa loob ng isang linggo, mga 3 times ka lang dumumi, eh malamang may chronic constipation ka. Diba? So, ang constipation po, sabi nga ng iba, mother of all diseases. Kasi yung ating colon is one of the largest dump site of the body. Kumbaga, yung mga dumi, doon talaga napupunta. Eh, kung hindi mo na ilalabas, malaking problema talaga yan. So, para maiwasan yung constipation, ito ho yung i-take note natin ha, sa mga hindi nakakadumi ng normal. Unang-una, we need to have high fiber. Kasi ang fiber, roughage yan eh. Parang kabaliktaran niya ng malapot. Pag ang kinakain mo lagi, for example, pandesal, mga tinapay, yung mga lumalapot kapag nababasa, ibig sabihin walang fiber, mag-accumulate yun doon sa wall ng colon mo. Didikit yun at magkakos yun ng congestion. Pero yung mga fiber, katulad for example, kumakain ka ng papaya, saging, mansanas, peras, prunes, kung alam niyo yung prunes, meron niyang hindi natutunaw na particles. Yun yung mga tinatawag na insoluble fiber. Dalawa kasi ang fiber, yung soluble, insoluble. Ibig sabihin ng soluble fiber, ito yung mga microfibers na nakakalusot sa daloy ng dugo natin that makes our cholesterol level balance. Ano? Mm-hmm. Yan namang insoluble, nandun lang yan sa bituka natin, nagkokos ng ano yun, nagtatanggal ng mga malalapot na bara. At ang kagandahan ng mga fiber na yan, pagkain din yan ng ating mga bakterya, yung mga good bacteria. At yan. So, una, kumain po kayo ng high fiber. Kaya nga ako, pag mga constipation, simple lang eh. Wag munang kumain ng maraming kanin. As much as possible, tanghali ka lang magkanin. Sa umaga, magkamote ka, magnilagang saging na saba. O sa gabi, mag-oatmeal ka, magprutas ka. Alam mo, ilang araw pa lang, okay na yan. Yung kondisyon natin. Kasi, kung ang kinakain natin lagi, isda, karne. Naku, walang mga fiber ang mga yan. Zero fiber talaga. Mataas lang yung protein ng isda at karne, pero zero ang kanyang fiber content. Ibig sabihin, it takes a long time para mag-travel yan palabas ng colon mo. Okay, another thing is kinakailangan talaga yung mga beans yan. Mataas ang mga fiber niyan. Ano? Tapos tubig. Yun yung nakakaligtaan. Kasi ang tubig ginagamit ng katawan hindi lang sa circulation, pati doon sa ano, dumi. Pag kulang ka sa tubig, pansin mo yung mga dumi mo. Ang tigas-tigas, di ba? Minsan, parang dumi pa ng kambing, pasintabi sa mga kumakain. Kasi kulang ka sa fluid. Okay? And another thing is, yung iba, kaya nga advice, di ba, pag kumain tayo, maglakad-lakad tayo ng konti. Yung exercise, physical exercise na ginagawa natin everyday, can strengthen the muscles. Not only yung muscle na nakikita nyo sa labas, pati yung muscle ng colon natin, ano, yung bituka natin. Pag malakas yung kalamnan ng ating mga bituka, yung galaw niya, yung may tinatawag tayong peristalsis movement sa ating colon, mas lumalakas din yun. Iyon yung movement na parang nag-i-squeeze eh. Tumutulak dun sa mga kinain natin, papunta dun sa pinakahuling bahagi ng bituka yung colon. Papunta. E ngayon, kung mabagal yun at mahina yung muscle natin, talaga madidila yung ating pagdumi. And sa Santon Plus naman, maganda yung epekto ng Santon Plus Gold sa constipation, especially if you will take it 1 capsule 3 times a day. Kasama ng vitamin C, kasama ng premium D3. Kasi yung premium D3 may mga, ano siya eh, may oil na kasama na nakatutulong bilang natural laxative. Kasi may BCO siya, ano. Kain din ng mga papaya, saka pinya. Yan ho yung mga, ano, nagpapaganda ng galaw ng ating pong panunaw. At sa Yes to Health, meron tayong isang product kung kayo'y mahilig magtsaa. Yung Santon Gold Herbal Tea natin. Iniinom po yun before bedtime and pagkagising ng umaga. Maganda po yun sa mga acidic, yung mga laging ang asim ng tiyan, tapos sa mga constipated. Parang detox po ito sa ating katawan. No?
0: Yeah, para sa mga kabayan natin na hindi lagi nakakadumi. Ano yun siya? Kumbaga, malaki ang epekto nun sa overall health natin. Kung yung mga basura na yun na supposedly ay dapat na maitatapo natin ay nanatili sa atin pong pangangatawan, ha? Obserbahan nyo yung mga basura na natatambak. Diba, nagkakatas yan sila, mga katropa, no? O, ganun din sa bituka natin. Nagkakatas din yun. Yung katas nun, pwedeng humalo yun dun sa ating bloodstream. Na yun yung madalas na nagpapadumi sa dugo natin, ano? Yung laging nagkakaroon, Dok, ng mga allergies, especially mga skin allergies, yan, mahalaga na makapag-detox kayo.
1: Oo. Kaya nga nung unang panahon, di ba, meron ano, labatiba. Ay, ngayon, parang wala nang labatiba, no? Pinalta na ng mga colonics.
0: Yan, no? Mga bago na.
1: Medyo high-tech na sila, no? Kasi na ano kasi talaga nila napatunayan sa ilang pag-aaral na kapag maganda yung bowel movement mo, iba rin talaga yung takbo ng katawan.
0: Yes, tama.
1: Mas maganda yung balanse ng ating gastrointestinal system. Na iwasan yung mga stomach discomfort. Kasi kumbaga from the mouth hanggang doon sa dulong bahagi ng ating hanggang anus, normal yung galaw. Eh kung delay, kumbaga sa EDSA traffic, o di ba kahit sino naman maiinis kapag traffic. Yung sa ating katawan, yung mga toxins supposed to be na ilabas mo na, nare-retain pa rin dyan. So, it gives extra burden sa ating katawan.
0: Kaya mahalaga na ma-dispose yan sa tamang paraan, mga katropa, ha? Visit kayo sa ating po mga clinic kung meron kayong mga ganitong problema. Meron tayo man tayong iba't ibang mga way para maging normal ang inyo pong bowel movement. Yung iba kasi, Doc, mga ano lang eh. Nagdedepende sila doon sa mga laxatives. Ang problema sa laxative.
1: Temporary lang ang laxative.
0: At saka, pag nasanay ka doon, sometimes, hindi nagiging maganda ang epekto.
1: Ang tawag doon ay habit forming.
0: Oo.
1: Kasi ang mga laxative, ang trabaho niya, ipipwersahin niya yung, parang kinikiditi niya yung colon mo na gumalaw ng extraordinary movement. Oo. Para makadumi ka. Ang problema doon, habang ginagamit mo ng tuloy-tuloy na hindi mo naman binabago yung cause why you are constipated, time will come na kung walang laxative, mahirapan kang dumumi.
0: Kumbaga, nakadepende na yung galaw ng colon mo dun sa iniinom mo.
1: Tinamad na yung colon mo kasi wala nang nangingiliti sa kanya, walang laxative. So, pinaka the best pa rin, although you can use laxative from time to time, hindi naman ibig sabihin masama yun, pero hindi po siya dapat naging dun tayo dependent.
0: Doc, bago tayo magtapos, mayroon nagpapabati dito.
1: Ay.
0: Ayan, nakikinig po kami ngayon. Pabati po mula sa bundok ng Tutulo. Mahabang parang binangonan Rizal. Hi po kay na Lolo Jack, Rason Tito Puring. Mula kay Maylin. Salamat po.
1: Ano yung bundok ng Tutulo?
0: Tutulo.
1: Oo. Kala ko bundok ng Kurukan.
0: Sa binangonan Rizal.
1: Pilisinin po sa inyong lahat dyan sa mga taga-binangonan, sa mga nakikinig sa mga taga-Tanay, Rizal.
0: Antipolo.
1: Oh, Antipolo. Dami nating listener po dyan. Salamat po sa pakikinig. At sana po patuloy niyong pakinggan itong ating programa.
0: Maraming salamat, Doc. Baka may pahabol ka pa mensahe sa ating mga
1: And of course, salamat sa inyong pagtutok, mga kaibigan, sa lahat po ng ating listeners all over the Philippines. Thank you. Sana nakapag-iwan po kami ng makabuluhang talakayan na makatutulong po sa atin sa ating patuloy na pagpapalusog, pagpapalakas, at pagpapagaling ng ating mga karamdaman. Hanggang sa muli po ha, magkita-kita tayo tomorrow again, same time, same station. Ako po inyong lingkod mula po sa Yes to Health, Doc Algie Bacla. Magandang pakikinig po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin, mga kababayan na lagi nakikinig at lagi nakantabay sa atin pong mga programa. Ganoon rin ha, sa lahat po ng tumatangkilig ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. Yan. Sa kalan po ng ating butihin na CEO Doc Remilito Uy. Ako po yung likod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programa. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng atin pong programa ay magkarinigan tayo at magkasama-sama. Maraming salamat sa pakikinig sa programang
5: The Secret of Health.
6: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
8: Clarex!

0: Sa Clarex sana.
1: Exciting!
2: X-rated sa XFM.
3: Pupimix sa uban nga kape. Tuloy igad ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santo Blas Coffee Mix.
4: Santo Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Blas Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na yun ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kaya dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaw.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Maglaruhay daw ta ninyo. Dili na to gusto.

0: Larong hisgutanan, tungod kay pakyas na ug labaw nga dili na to gusto ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog nga hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Premium D3, ang bago.
2: Si I si Alvin, biker nga sigig ka Subawa. Isip ko sa ka-cyclist, primigid kong natumar o Premium D3. Di ako ginasipun o na Subawa.
1: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo, food supplement for men.
4: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kahapoy, always ragyap na itay para sa labing-labing kay misis. Masikreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilip kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers diya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men.
5: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:44 in the afternoon, katropang oras. Hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na ganda ato ang Santhone Plus Coffee Mix. Hapon na katropa, it's coffee time, and for sure some of you looking for the best partner for your merienda. Well, Santhone Plus Coffee Mix, makatabang po di sa mga katropa na itong wala pa medyo, wala pa nakakaugpaniod to kayo na busy. Well, if you're gonna do a coffee session, and make sure nga dili siya makahatag sa inyo o kapdo sa inyong tea. Yan ha, kaisa ra bagid na sa gina-consider na to kanang hyper acidity because we drink a coffee nga maka-trigger ni ana. Well, again, katropa, choose the right one, choose Santhone Plus Coffee Mix. Alauna 45 na mga katropa, og X-rated na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya ang iyong bakos? Ayoko latasaan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatao! Mas sobra ka to kiro! Putlon ko ni anumat sa bayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Pak Adam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

Mayong adlaw kaninyong tanan. Labi na sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. May hapon ka ni mo DJ RC o Reyna Chinita. Sa wakas, ako nagyod ang imuhang na tagaag chansa. Sa tinod ng DJ, wala ko'y plano nga i-share kaning ako ang sulat sugilanon. Apan karon, ani ako andam nga i-share kining akong suwatampo. Nagpuyo ko sa pagadian DJ. Anak ko sa 21 anyos. Og pwede ra gyud ko nimo itawagon. Og che. Sa may tuyo ani niya. Dena ko buwan si Che. Tungod kay DJ. Tungod DJ, kini akong sugilanon nga ipaambit kaninyo. May tungod kini sa akong sitwasyon. Sa akong sitwasyon karon nga gibiyaan ko sa akong uyab. Tungod kay dili daw ko magpa ana-ana. Og aron makasabot mo DJ og ngano. Mone ang sinugdana ni ining ako ang sugilanon. Ang akong X-rated stories.

0: Ayaw.
1: Please. Ayaw ko pong eh. Dugay kay ko nga ngayon. Please. Imong pantay kong gubuo na.
0: Eric.
1: Ayaw ko pong eh. Gisagpa po ni mo? Ha? Love ko ni mo?
0: Nakahibaw ka na, Ana Eric. Unsa ti ka ka-love?
1: Pero, ngalong karon, di man ni mo ihatag ako ang imong pagkababay. Ha?
0: Abi ni mo no, Eric. Gusto ko nga birhen ko nga dadun ni mo sa altar sa kaminyoon. Gusto ko nga wapak unin mo mahilabti.
1: Kinaraan naman ako
0: eh. Eric!
1: Ang importante nga mahal ninyo ang usag-usa.
0: Kinisabag ako ikasulti ni mo, Eric. Kung mahal ko ni mo, murespeto ka sa akong desisyon.
1: Che.
0: Kana, kung mahal kit ko ni mong tinuray.
1: Oh.
0: Pero kung ang lawas ra na ako ang imong giapas. Oh, sorry.

0: ako day chi, no? Dihasab ko bilib ni mo. Kinaapay ko day na bilin nga Maria Clara. O ka na, ikaw.
1: Kanunay mangguna ko mahinunduman ang kanunay isulti sa akong lula Tasha. Sa una sa buhay pa siya. Nga kinahanglan daw. Di magpahilabot sa uyab. Kinalan nga di maguna-una sa buhaton sa mga menyo.
0: Hahay, ni mo day.
1: Ikaw pa. Ayaw ko't ko iparehas ni mo nga open ra kay mo sa imong uyab.
0: Correct. Tungod kay love man na mo ang usag-usa.
1: Nga no. Anha pagod ay na masukod ang gugma sa duha. Kun magkasinabot anang butanga.
0: Oh, ana cute.
1: Para ni mo Lara. Pero lahi ko. Basta. Bahala na kun unsang inyong itawag nako. Basta isundon ko ang ipanulti sa akong lula kani adto.

0: Hoy, Lara, naunsa ka ba ya? Nagsige, baya kag panood lay diha nga gabi ina arong dako. Unsa man? Nanungo ka sa imo magi ni kanan?
1: Waoy.
0: Hoy, matod pa sa katigwangan, di ko no na maayo tungod kay pagpanungo na.
1: Ay, sis, kanimo che, naapagyod ka sa karaang panahon? Hoy, taon, uy, move on na taon, uy, kay high-tech na karun.
0: Oh, Lara.
1: Tuo, manggaan ang mga kinakaroon.

0: uy. Naunsa ka man taon, uy. Sige naman gagahilak diha. Ayaw hilaki ang tao nga wa na'y gusto ni mo.
1: Sakit lang kayo ang pagpakipuhag ni Eric na ako.
0: Unya? Unsa man na ni mo ron? Wa naman yun siya gusto ni mo, bisan gamay. Ha, lain sa kig imong ipamugos ang imong kaugalingon, no?

0: Okay, babay. Kano sa man tong ka maka-move on sa nahitabo ninyo ni Eric, uy?
1: Kahibaw ko. Gibuwagan ko niya. Kay, wa man siya magkakuha sa kong pagkababay.
0: O sasab na. O gibaw ka? Ni apay lain nga kong gidudahan nga gibuwagan ka niya.
1: Kunsa man?
0: Kanang imong pagkakaraang tao. Karaan, intawon kay Day. Okay naman, no? Kanang giampingan ni mo ang imong pagkababay, di na mo ihatag ang imong virginity, pero kanang imuhang sininaan unong sa mataon ka, uy, ang imong pagkatuotuohon sa mga karaan. Mo siguro nang gibuwagan ka.
1: Lala.

0: такой колчи?
1: Ed, tinudanay pa ka ng imong kipati na ako?
0: Tinudanay ni Chi, mahal ko ikaw. Ug hinaut nga dili ko ni mo pantusod ug dawato ng akong gugma.
1: Sige, dawaton ko ang imong gugma.
0: Tinud ka, Chi. Salamat, salamat kayo. Salamat kayo.
1: Hinaut nga, di ka pareha sa uban nga mipahilak na ko, Ed.
0: Dili ka na maitabo, Chi. Mahal ko kayo ikaw. Mong dili ti ka mahimong pasakitan.
1: Ako nang timan-an, Ed.

0: kasi.
1: Ay, excited ako. Unang higayon ron nga, manglakaw mi si Ed. Maong, magpagwak pa ako karon. Magdali ko sa pag-ilis. Aron di ko malit sa musapot.

0: ano ka?
1: Kuan ka nang...
0: Huwag yun! Mabagay sa iyang idan, sa iyang gisulob! Naunsa kaet? Miduko ka man good.
2: Ang gisulob o, dalawang huwag yun mabagay!
0: Amon, Hana ay...
3: Nagpadungdungog.
0: Sige, magtanaw na ako. Yan ang atawa, pag yun.
4: Ah, chit, mamaya sa din eh. Ano ito na?

0: sa'yo man nakipanguli.
1: Ay, alams na.
0: Da, gibadshot ko eh. Kay daghan kayong mutanaw na ko ng mga tawa.
1: Ay, kay baw na ko. Nauwaw to si Edney mo.
0: Ha? O sinuwaw?
1: Gikataw ang gas mga nakakita ni mo. Og nakigpanguli siya ni mo. Kay nauwaw to.
0: Ha? Nauwaw?
1: Kinsa mong tayo di mauwaw, ana day. Uy, tanawala ko na sinuluban ni mo. Nakaraan mag-ina nga si Nina, uy. Basta, murag yun og si Nina sa kong lola sa una.
0: Oh,
1: og naapay sayal ni mo, ay. Perte, yun taasa. Hapit yun mo tungkad si Yuta. Naunsa man taon ka, day. Uy, nganong, ingon anak mang yun mo sinuluban.
0: Sa ako maning lula nga sayal, unya kining akong si Nina, ako ni sinunod sa akong mama. Mauwa man siguro yung dautan, ana?
1: Na, abot lang ni mo. Karaan kay gantanaon day, uy. Tiniguwang kay kag-taste, uy.
0: Oh, Lala. Ed, ayaw.
2: Di ka pahawak si Mabel?
0: Di pati ka ba na?
2: Uy.
0: Unya na, kung makasal na ta.
2: Che, para kiss?
0: Oh, unya na ko pa kiss. Kung makasal na ko sa lalaki nga akong mabana. Maong ikaw, kung tinuod kang nahigugman ako, di gid ka mamugos og kiss ako nga, Bill.

0: pantay ko karon DJRC nga medyo nabugnaw din si Edna ko. Murag Ed na manguro siya. Murag di na ba, Ed? Basta ma-feel na ako nga lahi na gyud. Di na siya parehas pa siya una pa. Itong sugod mangguid, lami ka siya o pagtratar din hinako, DJ. Sweet ko ayo. Loving. Karon, grabe ka uga. Mas uga pa ni mo, DJ. Dako kay kausaban si Edna ko so kad atong kiss. Tung kiss nga iyang gihangyo nga di na ko mahatag. Tungod lagi kay nisaad ko, DJ. Nga di ko magpahilabot sa lalaki. Hangto dili mi kasluan. Natungod na ni DJ, sana matikdan ninyo. Nalistan ko nga musulod og relasyon. Kay dili gid malikayan nga ang mga lalaki nga akong maagian. Wala sila malipay ni ining akong mga pamaagi. Akong mga gusto. Sayop ba nga musunod ko sa karaang pamaagi, DJ? Sabay akong angay buhaton aron mufit ko sa bagong panahon. Si Ed, angay na ba na akong kalimtan siya? Angay na lang ba na akong dawaton nga posibleng dili may magdayon ni Ed. Ed may magdayon. Sabangin taon ko, DJ. Karagid akong kasaligan ay. Bisan usahay, maldita kay kamadag tambag. Kusog kay ka mga saba, DJ. Bisan paginana, DJ, ikaw ragid akong kasaligan pag abot ni ini. Muna palihog lang. Please. Labi na sa mga suking tipaminaw ni mo. Visayas, Mindanao. Tabangi in tawon. Ang kinaraang tao. Nga hangtod karon na problema pa. Ako si Che, ug mao kini ang akong X-rated stories.
1: It's 2 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!

0: 6:08 in the afternoon. Kuya, wa tong kanta ako na pilian.
1: Ay, ay!
0: Oh, ana lang gid basta si Ambrosio, madbasa na to Ambrosio. And that's it. Ang ato ang X-rated drama. Ayan, Che. Alam mo kung ako yung tatanungin mo, Che, wala akong problema. I really support you, promise. Pero kay dili pa man ako ang time para manambag, Che, sa ato pa mga listener. Una-una ba ginasala? Pwede na mo manawag sa atong caller line 09-954-6868 09-285-0827. Ayan, ayan, unhanay na lang mo. Sa makauna, ha? Sa makauna, ragyod og ka ng tawag. Unhanay lang. Per person, we have 3 minutes. Ang dama na yung mga tambag din. Hello? Maayong hapon.
2: Maayong hapon?
0: Grabe, dako ang tigo gani. Dako sa digyaha ba? Katawa na ba si James? Hello, katropang James, all the way from Samal. Napakasamal ka ron,
2: yes.
0: Or naasa dyan san?
2: Samalan ko.
0: Ah, Samal, anyway. Anong chika? Gusto naman ka, James, oy. Parang kailan lang ang mga awitin na... Ay, wala din. Kumusta naman so far?
2: Kung mag-uda di Jersey, doon yung mga panahon nga wala ko nag-atawag, pero common sa Gapo, nag-monitor lang ako.
0: Ah, ito naman. Kala ko kasi, nakalimutan mo na ako. Alam mo naman, ay, kala ko talaga sa ibang istasyon ka na nakikinig. Handa na sana ako mag-move on eh.
2: Basta yung muna yung magod na mga oras magod na DJRC. Huwag ko na yung mauna ko rin ito gili. Yung manino sa yung mga manindot na programa nga, ang X-rated.
0: At dahil dyan, may isa ka kaago. Kaduha. Paspas.
2: Ay, nalima naman to.
0: Ay, nalima di ay. O sa may chika ron sa ato ang letter sender ko ng katropang James. Oo. Ano masasabi mo?
2: Siguro, wala mong problema po na ako na di Jersey. Okay. Kung unsa man ang motive sa katao, ano naman ito na irespeto po? Kay matagtawa mo ko din yung kaliputan mo ko di Jersey. Dahil lahi o mga test, di ba? Sama na ako, o ikaw, bilipog ko makasiguro nga managsama tao muna-una. Isip ko makaingon nga managsama po tag prinsipyo. Huwag labaw na nga, dili isip ko makaingon nga managsama po tao gusto. Di ba?
0: Correct.
2: Muna nga, kung unsa man si Che, lawatan din ito na, kay mo may iyang gusto yun.
0: Oh, actually, wala may
2: daotan na ito. Ah, oh, sige, sige, ikaw ka.
0: Wala, wala, yung anara ko ba? Wala may daotan na ito. Anara.
2: Hindi ka, wala may daotan na. Para na ko. Kung nahisubay mong ginay siya sa karaang panahon, hiya, sabda. Kasi ba nang maginaw pa huwag ka ng musika, di ba? Doon na maghintay mga pinakanindot na mga paborito. Na
0: kita rin di ganaan, pero ang
2: uban, wala.
0: Yes, oo.
2: Tama po na sudan. Nga, cinta, ako na ko, mukhaon ko ginamos, o niya, ang akong kauban sa panimalay, dili mo kawano ginamos. Aw, di. Maglalik ang sudan ngayon mo, kaya maglalik kung sudan nga ako. Labaw sa talan, ang nabiliban po na ko ni Che, kay iaging di pamatudaan kung unsa din siya.
0: Yes.
2: Kapag kababay.
0: Yes. Respeto sa kaugalingon.
2: Respeto ganyan sa kaugalingon.
0: Mo po na yung ginata. Ang pasabot ni mo ka, tropang James. Preference. Aduna tayo mga preference. Ayan. Anong, yan na daw kay, murag na mugnaw naman daw, sama sa kabugnaw sa simod. Si Ed, kay mo Ed naman daw. Yan na lang biyaan. Kay mandawato na lang niya, nga murag, Ma-zero balance siya, ani? Tuwa mo siya na pag-kiss.
2: Para na ko, no? Para na ko, no? Kaya kung naminaw ka mang karas pagadian, kita ka pagadian sa mga ha. Kanang kasi mo sa lalaki ngayon nga natin. Hindi mo naangay ni mong kwan? Hindi mo naangay ni mong lumaon?
0: Yan, mag-uol man, uy.
2: Dapat, ikaw nga lalaki po, kung naminaw po ka karan, ikaw in, kung ikaw pong i-rick po, kaya bang bukbukong na saling po, what, uy? Dapat, kung unsa man, ang gusto sa usa ka babae nga imong gimahal. Kung tinuod kang nagmahal niya, paabot!
0: Rek!
2: Ayaw, pagdali!
0: Una!
2: Sobra na kayo mo ha?
0: Pusilon be.
2: Nadamay lang ganun mo ha? Kaya ito mong gali ha? Kaya ito lang kami si Arte? Wa ko mamugos sa akong hinigugma. Kung nung saman akong ipangayon niya nga, dili pa niingatan siya, dili pa siya ready. Wah, yun ako na punta.
0: Kana, Giyod, muna yung dati nga sulundun.
2: Gani. Kana nga, sawa mo gani na ito, gani. Kung natuwa mo gani ng pungson, di na gani na pwede na. Mabawas sige ka, dili uras. Kung muna na, gani ang imong, ka, sigal mo yung ipasawabi. So, dapat.
0: Kalma lang.
2: Mababae ka man o malalaki. Pasagil lang kung kaya ka bulo ko. At gabi, naging kayo.
0: Ang high blood. Ay,
2: ginagay ko. Asa lang i-explain ang dapat akong i-explain ba? Ay. Palalaki ka man o mababae, sa ako nandiyo kayo ngon. Kung unsa may gusto niyo mo sa imong partner, pwede lang sa mga illegal na bagay. Kana, kay kinahanglan na ganyan mo, na ganyan ako, tumpuo na yun. Di ba?
0: Correct.
2: Mauna, totally packaged lang yun, check. Kung doon sa man ang naanin mo, magkalaon ka nga, naapon na akong stop sa nimo.
0: Correct. Thank you!
2: Unya!
0: Kung
2: gusto sa ka nga, medyo mo irog-irog ka ang kamay. Na naman na social media ko rin, makita ko nimo dito. Pero ayaw lang po kaya palaban na ipod. Kung gusto ka nga masabay sa usok.
0: Oo. Actually, they meant, ayaw i-push. Uy, di ba?
2: Ha?
0: Huwag na lang yung i-force. Oo, hinahinay lang.
2: Hinahinay lang, good?
0: Oo. Kasi ba, kuratan siya ba?
2: Hinahinay lang, good? O, sa di pa kung ma-exit, sige, mag-retake ko ni Jersey.
0: Sige.
2: Wala ko na, i-retake na ko dahil ako makasilingan din eh. Sa babak samal.
0: Hello.
2: Ingon naman sa kung mga kapalientihan diya sa Sumbo na binagin sa Bayang Kalamban. Bayang nga po na yung tanan. Nanginawad ko nga alam mo sa mayong panahon karon ron. Kanyang panglawas karon.
0: Correct.
2: Ingon naman sa mga kong partner po kaniyad to sa musika nga si Dudong Jugato sa Barangay Pagsabungan Magdawi.
0: Ayan.
2: Ang nga kung naminaw ka karon.
0: Usa nang tuiga ka to,
2: Jace? Pasyon, kung naminaw ka karon. Pada, DJ Jace?
0: Usa nang tuiga?
2: Tungdan pa, before ng pandemic.
0: Ayan. Sabi na kong karaan. Mga bata noon, sabi, ay! Mga bata noon pa, uy! Marami ka naman, Chinita. Thank you,
2: Katopo, Jace! Mga textures of colors, mga viewers. Dilit na lang ako isa-isa on. Sa tanan nga nagpamina karon kaya nga po ang ganyang tanan and most especially ito sa akong wife na naganda mong kape mga pinitanin yung tanan mga katropa
0: ayun grabe naman yan thank you katropang James all the way from Samal Island ayun break it down yo katropang James katropa mo
2: Exciting!
0: Grabe yung energy. Grabe naman talaga. Parang ayaw din yung bitawan yung tawag natin. Nahihirapan ako. Baka ayaw niya tayong pagbigyan yung ibang color. Ayun mo, alam ba yun? So, ganyan talaga yan si James. Shady lang talaga yan siyang maraming pwede i-share. Kasi, alam mo naman. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun, James? Dahil yung gents, mamaya mo na kasi kakausapin po mo nang sa kabilang linya. Hello po, magandang hapon.
2: Po? Sino? Magandang hapon po ni George.
0: At sino ka naman?
2: Marvin.
0: Hello, Marvin.
2: Yes po, hello po.
0: Ay, naku, kamusta ka naman? Kamusta ka? Nasubukan mo na bang kumain ng tahong?
2: Saka nakatisting ako na DJI kung saan kong tahong lamigay tahong.
0: Diba? At dahil dyan, sagutin mo na ang mga katanungan ni letter sender. Akala mo ah.
2: Akala mo.
0: Anong masasabi mo doon?
2: Ah, Mr. Rena po. No? Okay na po to ang iyong pamaagi ni JLC. Eh, siyempre, gusto mong bigyan ihatag ang iyahang ng tahong sa umaabot niya agad nga ba na? Eh, hindi mo sa gusto nga makuha daan ba? Bago mo pauyam. Ulit nga yan, i-protektahan din niya ang tahong. Unang makapila sa iya kung ang unang mabana lang niya ang unang makapila sa iya ako. Pero ito ka karoon mag Joyce eh.
0: Ana, sige daw, give me your perspective when it comes to that part.
2: Ito ka karoon mag good. Kung ano mo kayo nakaroon eh. Kanang kuha na kayo na parang siya ba? Kanang hindi na pikinahan nga.
0: Lumaban ka!
2: Hindi na siya kuha ba? Wala na RT-RT. Hindi na lang kayo, hindi na may kuha ba? Sure po ba? O sure po ba sa inyo ha? Ba't mali nito? Maseryoso nito po mo ha? Hindi naman kayo tungod kay mawala na siya.
0: Unpredictable man na pari ul.
2: Karon mag-on di JRC, di mo mo kaya nakuhaan mo eh. Pakipot mo mo kaya, gitpot.
0: Para na mo pakipot rato ya, ha?
2: Pakipot na dito. Wala na siguro itong kuhaan mo di JRC.
0: Kung maglibog ko ni mga lalaki, ganahan ba'y magbabahe nga ka ng kuhaan ha, tarong ha, nanay tarong, ina po yung pakipot. Libog sa mo
2: eh. Karoon mag-on, ako, di din ako mag-matter yan eh. Di din ako mag-matter na kung kuhaan mo bigla. Birhen Maria pagkita, basta importante ba? Wala ka nang ipakita po din ako sa pagkita.
0: Dili day pwede di, ipakita gid kinahanglan gid bilang karan. Tarong lagi nang tubag di mo Marvin. Gitun ko ning microphone diri ron. Ayusin mo yan.
2: Ito si Joyce. Pero kay Salamat dahil mga magiging ang gusto nga may tabo, sabit naman ni ang iya po na. So, ikaw, imuha po niya. Imuha po na, Che.
0: Ikaw.
2: Mas dindot mo po din nga yung anak. Kay Aron, dahil pa magkapas sa inyong tao nga. Sila rin po yung mukha ko.
0: Sa paman, plastic kay tinubagan.
2: Pero sa pagkakuan mo din, Joyce, ako ba din? Mangita mo kinig ng wala pa gid. Pero ang uban ko mangita mo madaghan gani uban ganahanam gay pero sila ang single mom.
0: Ah, ambot sad ganong ganahan sa sila ang single mom.
2: Ay. Mo ko lang ganahan. Kasi sa single mom mo gid.
0: Ano man daw?
2: Ko ano ko gid na kanang bantay lusog mo na.
0: Pag single mom?
2: Oh, pag single mom daw, ingon nila pag single mom daw. Experience ni kay Chubby Sabe.
0: Sad. Ay. Nalang.
2: Kay nado sa single mom ang lamig ng mahigugma.
0: Ah. Himo na po. Lagi ato sa single mom na himo na pong single mom twice. Ay. Parang labas na murag baboy double dead. Ay.
2: Single mom kini pinapangita.
0: Ikaw sa magipangita ni mo.
2: Oh. Single mom niya po.
0: Tanap, mapit kan si mod ah. O pagkakita karon? Kaluoy sa demo eh.
2: Ay.
1: pangitaw lang si Jersey, naman, makita mo.
0: Pero wala ka sa nagbalita. Kain ko. You are happy.
1: Makita rin pinay si Jersey.
0: Oh.
1: Makita rin pinay siya. Di naman nilumba. So,
0: tama. Tama. Oo. Darating ang para sa'yo. Para okay. Sa'yo. Ayaw. Ang laban na to.
1: Ako lang, sa paabot na magigta sa panahon na nahatag sa iba. Muna nga, mga lalaki po, kung gusto ko ito ang babae, kung ano ninyo, hintas, napasaya ang sinaw nga, kwan, sinaw nga, tahong.
0: Pinahan siya pagtahong, da?
1: Ayaw! Ang sinabi na pag-uka, buhot, DJRC, yum-yummy kayo.
0: Sige, Dabi, pati padunggad ako kung sa kamukhaon og tahong, Marvin.
1: Ano?
0: Sa banda?
1: Ala.
0: Ayaw! Dami ang magkadag higup, ah. Mura ba ka niinog kape?
1: Ayaw! Ito yan na. Pag-abri ang na DJRC, ano yan siya?
0: Ah.
1: Ano ang sabi, anak? Kasi, sayop, tawag ko sabaw.
0: Oo, oh, sayopan, sayopan.
1: Sayop ko sabaw.
0: Ala. Ala.
1: Ayaw!
0: Wala na, gusto na. Wala na, itong mga single mom, diri nga listener, gusto na mahimong tahong.
1: Ayaw!
0: Gusto na magpasuyop kay Marvin. Kulbaan.
1: Ayaw! Pero, tahong, kanyang tahong lang po nga kung bili na kay over.
0: Ah, dili overd. Overd, o sa overd? Overd?
1: Overdose.
0: Lagot! Lagot ka, na. Ito ni saktakan, diri, B. Anyway, Marvin! Grabe si Marvin. Sige, so pag-shoutout na yun. Ganahan pa man kung maminaw sa imong shoutout.
1: Kung
0: mag-shoutout, Marvin,
1: shoutout na po mga tahong ay, na natay na sa kuwan. Kay Kim.
0: Aha.
1: Kay Rachel.
0: Aha.
1: Kay Jessa.
0: Ay, yun na nga. Jessa. Murag man.
1: Og kay...
0: Basid, nasuyo pa na ni Muto. Ay!
1: Wala pa ito nito. Sa sinabi ko.
0: Oh, ano. Sorry.
1: Og kay Kwan.
0: Sorry naman.
1: Kay DJRC.
0: Ay. Alam mo talaga yung kainaan ko, Marvin. Alam mo ba yun?
1: Mm-mm.
0: Masyado akong ano eh. Mabilis akong madala sa mga ganyan eh. Yung mga tipong... Tigilan mo ko, Marvin.
1: Hindi kita tigilan. Hindi kita tigilan ko.
0: Tigilan mo, Marvin. Duty pa ko. Ayaw baka kinaraan ba yasad ko, Marvin? Kinaraan si Marvin, numpira yun yung glass.
1: Hindi na lang, kaya kinaraan mo na yun.
0: Kinaraan ka mang manako ang ampay. Putol-putol na putol-putol ng tingog ni Marvin.
1: Hindi pa mo na ko na kayo makita.
0: Kana! Ang tawag ay na visual person.
1: Lagi positive nga. Dahil yun.
0: Kana. Pugnisan na eh.
1: Nakaya raman dyan sa BGRC.
0: Basta si Marvin na good ni. Hapit na magkatunga good ni sa oras in history high.
1: BGRC.
0: Ah.
1: Pili pa magitag sa hong niya.
0: Oh, sige, go.
1: Hi. By the way, I'm Marvin. All the way from Napa City, guys. Magitag po sa hong. Gusto mo lang makikip.
0: Specific man?
1: Mukhaan o sa hong po. Mahal niya ako number, ha? 0951-861-2448.
0: Eto na nga.
1: Last New Jersey.
0: Uh-huh.
1: 0951-861-2448. Kaya lang, New Jersey.
0: Sige.
1: Thank you, New Jersey.
0: Ayan.
1: Take care, Kaulis.
0: Thank you.
1: I'm interested. Oh. Ay, hindi pa kaulis ni Kaulis sila eh.
0: Ano ba? Babay na ko. Ano ba yan? Marvin, katropa mo.
1: Exciting.
0: Si Marvin, ano? Iba din talaga yung ano. Sa akin natumar ni Marvin. Open nga po na itong linya, ha? We're still open for our mga katropa. Pwede gihapon may manawag sa akong programa. Andam gihapon ko. I'm still here. Hello po. Magandang hapon.
3: Hello, this is Rina.
0: Yes,
3: I'm superstar.
0: Hi. Alto na, hinihintay. Actually, gawat ko ni Miss M. Ay, dugo kay tayo.
3: Patay na gud ang kwanto. Ang katong 6868. Patay na gud siya.
0: Ala, sige. Katropang Doc JJ. Duha na ka-caller na to ang nireklamo with our phone number.
3: Correct na gud siya.
0: Okay. Siguro, sobrang tagal na nang si... Bakit ganun? Ang tagal na nga ng... Bakit? Anyway... Miss M, anong masasabi mo sa ating letter sender?
3: Ang masulti ko nga, pero kapi gidyan ako, pero ang nakalahi lang na mo, kaya ang akong pinisiyan din ito, inaraan. Sexing, sexy.
0: Ayan! Yan ang gusto ko eh. Yan ang gustong-gusto ko sa'yo, Miss M.
3: Hindi ko ganahan, pero kung case na siguro ang pangayon sa uyab, okay naman na.
0: Mahatag ka, mahatag.
3: Pero kung mo pa na, ayaw na lang. Pero kung magsuray-suray ko, agagan yung liog na mulingi pa.
0: Ala, ganyan. Wait, ayaw! Nang anong, sus, anong gisayangan
3: ba ni... Igawas na puti, ang sinuloban.
0: Sexy!
4: Ayaw!
0: Ikaw talaga, Miss
3: Emma. Kaya kung bulong hilig mo kung mag-short tail, blouse nga ka lang nila. Binakaroon natin kinit. Pag-i-jay, bukton na ng kuwan na ba?
0: Mga kuwan, mga sando. Ayan. So, anong masasabi mo doon sa part na kinalan ba daw niya magbago?
3: Ay, kung mawag na iya, ha, mawag na. Pero makakita raman na lalaki nga mukhang ka niya.
0: Alam mo dawat niya.
3: Ang kaso raman good na ako kay medyo laki na mo nang hinihantod-hantod ka raman nga kuwan. Eh.
0: Ah.
3: Basta magnay, magbinasos nga rin ang lalaki gani, adik ko ganahan, no? Pero, okay naman ang uyap. Then, kiss na gani, kiss naman ang okay na.
0: Ataw. Ako do, okay na ginang kiss. Ay lang paabda sa liog. Kaya ang liog manggod, dangerous area, gina.
3: Okay na na, oy. Basta, ayaw lang paabuta dito sa ubus po. Sad, kinain na na.
0: Kana po. Kana mga critical area, gina ha. Ako ha, personally, this is based on my experience. Ayaw gid paabda sa kanang pusod, og tiyan, og sa imong tangkugo, og liog. Kay wag yun. Sulirap gid kag yun.
4: Ayaw!
3: Okay na na. Makapil, wagid kag...
0: Gilo.
3: Sinood nga lang, oh, mami, gamay.
0: Oo, yeah. Kato si Ed ba?
3: Sobraan po taon ba nga, mura na tag-gisaniban o ka ng kuwan sa karaang panahon.
0: Ah.
3: Nabitaw ko yung dagang sinina, pero daw hindi ko ang mga ina. Maglakaw ta ba? Mura pag nisimba o ka ng laing relihiyon.
0: Ah.
3: At tagapigsayal.
0: Ah, maawal. Kasabot rin dyan ko sa imo ha. Kanang Miss M.
3: Saka siksik eh. Para attractive po ba? Hilig ko, ang ako hilig na color kay pink.
0: Wow, baby girl! Ayan! Oo, baby girl yan eh. Yun yung mga gusto ng mga baby girl, yung pink. Pag pink gani, fresh na siya, fresh na siya. So muna yung mga ataki, Miss M. No? Tama ba ko?
3: Okay na dyan ko makiglips to lips. Uy, basta guwapo.
0: Baong-baong. Sa pila ka oras ang kaya ni mo, Miss M?
3: Depende nila.
0: kaya mo ng limang minutong tsuktsakan, ganun.
4: Ay,
0: ay, oh, murag nagmakalimot na ka, no? Murag masalaag na ang mga kamot.
4: Ay, ay,
3: malaag na ganyan ang mga kamot, awa na.
0: Awa na.
3: Pag hinahinay na nagdiras bandira.
0: Awa na, may nga na, okay nang, may sige nagwakli, pero, wakli, pero duot, wakli duot.
4: Ano? Ay, ay,
0: ay na. Ay na ta.
3: Ang charger, ma-charge na gig sa outlet.
0: Na. Bluetooth. Ma. Eh, ano, the Bluetooth.
3: Inikaw is, man.
4: Ay, ay, ay.
0: Muna na yun, Miss Emma. Bluetooth successfully paired.
4: Ay,
3: ay, check ka nang okay na yun mo, pero mas bagamay ang imong binistihan kay para dilisan ka ibuli sa imong mga kabarkada. Siyempre, mawalan kag mga kabarkada kay di man sila ganahan makikuyog ni mo.
0: Sige.
3: Pero ang imong prinsipyo, ayaw lang. Ba?
0: Yes, kitang tama. Okay naman na.
3: Ihatag ni mo ang imong pagkaikaw, kanang o paso naging ka.
0: Yes.
3: Parin ako.
0: Mm-mm. Ayan. Wow.
3: Mara na.
0: Salamat, Miss M.
4: Ay,
0: si Miss M all the way from Dalaguete. Oo, diba? Paminaw ko ang day Che. Based on experience ni Miss Che. Ni Ma'am Che. Ni, mi, adile, Miss M.
3: Mrs. Emily Flores.
0: Hello, Miss M. Emily Flores all the way from Barili.
3: Ay, look from Barili.
0: Thank you, Miss M. Katropa mo.
3: Exciting!
0: Grabe yun. Grabe naman. Grabe power ni Miss M.
4: Talaga
0: yung taga Barili. Ay, taga Dalaguet. Yung power, di ko kinakaya. Sila lagi yung nakaka-pull off ng mga ganun. Mga ganun-ganun. Sa kanila yan. Sa kanila lang yan. Dahil dyan, itigil natin to. Tiyos. 2:36 in the afternoon. May buhapon, DJ. Shoutout ko ni Cindy sa bunod ng guwapa na beshi sa MACS department. Og sa tanang trabaho sa mining company. Thank you, DJ. Santos Bacalso, Hilaria Jr. Gikandre sa Biga, Toledo City. DJ, love you. Mwah, mwah. Chup, chup. Diba? Yan yung gusto ko. Yung gusto kong greetings. Na may chup-chup. Ong Lamaste, DJ Chinita, ang ganda mo pala. Grabe naman yung tanong na yan. Ngayon lang yung alam eh. Tagal na nito. Tagal na nito. Hindi ko lang ano, hindi ko lang na-share sa inyo ahead of time. Maula nung nakahapon ng DJ Reyna, pakigreet na ikog happy 22nd birthday ni Agaw John Joseph Basmanos. Greetings! From Evergood Boys of Hubay, Liluan, ni Edsel Barrientos, paring Kevin, o Mego Jason Bertuccio. Nga nagpaminaw sa X-Rated, salamat DJ RC. And happy birthday! Mabuhay ka hanggat gusto mo. Pagpalain na waka ng mas marami pang... ewan, depende sa'yo. Hello naman, shout out!

Na awa. Eges o Ed? Ako pa na to ani Day, magpuyo na lang ta sa balay, aron dili ka pasakitan Day. Paabot na ka sa saktong panahon Day ha. Libo ko kung sarcastic ni ang pag-advise ni Joel Besa. Walay magbuot ni mo kay imo man ang gusto. Paghuwat lang puhon, basin mo abot ra. Anak diri si Demyon. Paghuwat ko sa puhon. Nga. As babae po siya, walay sayop nga nagprotekta ra pod ka sa imong kaugalingon. Nagdako ka sa conservative na family siguro po. Anak si Charlian. Anak po diri si Gaudensya Lapuod. Paabutan na lang jud ang hustong panahon siya. Abot ra gihapon ang lalaki nga para gid sa imuha. Ayaw lang pagdali kay ang baliktad sa dali ilad. Og dili ka ready che ihatag imong virginity, ayaw na lang sa pag-uyab-uyab. Og dili pa nimo kaya nga magsuot og crop top. Kay basin, lodi nimo si Zaira Diaz. Ba yan? Pagpunta sa crop top. Ayan, 2:39. It's DJ Reyna Chinita's advice. Rugi kung saan entrance. Na para bang ano talaga yung sasabihin ni DJ RC. Anyway, shout out na yes to mga station nga nagpaminaw karon ha. So 107 o 101.7 XFM kan laon, 92.9 Giholngan. Dapat na karon diya sa 89.5 XFM Pagadian. 101.7 XFM Bukidnon, Valencia, San Fernando, Malaybalay o Kabanglasan. Napunta ka ron sa 95.9 General Santos, 107.1 Tagum XFM, 97.9 Davao Catrapa Digital, 99.1 XFM Mati, and 102.1 XFM Cotabato, 99.5 XFM Zamboanga, 91.3 XFM San Francisco Agusan del Sur. Hello po sa inyo ha, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. Sana naman napasaya ko kayo. Alam kong hirap maging masaya these days. Hindi ganun kadali magpasaya ng tao. Kung hindi kayo masaya, edi bahala kayo. Stop lang. Meron akong tinitignan eh. Wait lang. Anong zipper ba yun? Eh, nawala tuloy. Meron akong meron akong sineservey na comment. Kasi may nakita ako kanina. Naisiin na ba yun? Ito yung ni-comment nga, taga-asa to siya. Eh, from somewhere down the road daw siya. So we're gonna check. Good morning. O, dili ni Mao. Master Itchy Koy, pa-shoutout po ma'am from Nabuntoran, Davao de Oro. Hello po. May pagpaminaw. Ayan. Grabe naman ang mga taga Davao de Oro. Daming taga-pakinig natin doon na. Hanggang hilig-hilig na talaga sa mga ganito. Di na kumudawat ang caller mga katropa ha. It's my time to give my last word. Wow! Katakot sa last word. So ako Day, honestly, I have no problem with your chosen decision. Your chosen life. Kung for you, that's how you protect yourself against viruses and diseases. Chos lang. Diba? Hindi yun ano. Kung inanay mo, maagi nga protection na yung kaugalingon sa mga tao, nga posibilidad nga gamitin ka o abusuhon ka, I really understand. And if that's how you treat yourself because girespeto na yung kaugalingon, na you really believe na the only way for you to, you know, that's how you honor yourself.
wala, no hate to the

people ha nga opposite sa unsa pud ang ginatuhoan ni Nietzsche. Kanya-kanya ta og preferences. Oo, in this generation probably this is not gonna work. Pero honestly, kung ang lalaki gani, this is for ladies out there ha, kung ang lalaki gani ha, malain o mahiubos o di na mo tag dun pagkahuman nga dili mo tagaag, dili tagaag kiss, that man is hella a bad boy. I swear, kung ang lalaki gani malain kung dili matagaag hawk, ayaw na lang git padayon day, I swear, ang giap pa sa anak niya, klaro na kayo. A true man would never feel disrespected after a woman asks for consideration and respect. Sa Bisaya pa, ang tinuod ng lalaki, dili mahiubos o dili malain kung dili ihatag ang hangyo sa babae nga respetuon o hangyo sa babae nga boundaries. Especially when it comes to body. Because lawas man at niya dong. Kung maingon siya nga di niya pahilabtan, dili gina na to hilabtan. Kay di manaimo. Kasabot ka. Huwata ang panahon nga siya mismo ang muingon nga gitugutan ka niyang makasood ka sa iya hanggang haan. Kung sa karoon, dili pa niya to.

0: Ganun. Ano na sila yung mga preferences? Kung ang babae sa buhatag sa ilang inyong gusto, but pasabot na higugma sila para ninyo muna, dili pod na mo ang basihan, ha? Dili ang pag-surrender sa ato ang pagkatao ang basihan sa gugma. Ayog ibugtuan na. Kaya pagkahuman, ano, kasagara mo na, ah, kung dili ni mong ihatag, wadyo ka na higugma na ako. Pero pag nahatag na bitaw, Kaayo sa dunya. Pamusilon siya. Ito eh. Gusto rin ganyan mong gibuhat dahi. I really admire how you put so much boundaries. I really admire, I commend you. And regarding sa imong panuot, kung gusto ka mo fit in sa mga, sa modern days, wala may problema if musuot gyapon ka og palda. Just put on style, oo. Ana. Actually, dungagan lang og style nga dili ingon boring. Kaya abi nimo, dili man sa pag-inarte ang pagpangarte, no? Ang kanaganing to add style. It's not being maarte. It's giving a sign nga you are taking care of yourself. You are prioritizing your image. It's because kahibaw ka, nga the first thing nga people would notice ang inyohang appearance. Oo. First impression last. Ana, kasabot mo, Ana? Katong si Ed, Day. Ed na padayon, Day. Ana, rangka nga pagka-istorya. Katong si Ed nga nanguyab nimo, Ed padayon. Kasabot ka sa Ed padayon, di mo padayon. Ana, Ed. Egis gyud. Kay maghilak yung kaato ni Ed. Ang lalaki, dili na magunaho na, Ana. Tinuod nga nakagusto ni mo, dili gina niyang i-prioritize. Kung yaman ang ihunahuna, mananghid na siya. Huwag dawato niya ang imong pagdili. Kung namugnaw man siya, sama sa simod sa iring, aw, oh, bye ka, uy. Ayaw pagdali, uy. Ayaw mo, abot ragin ng laki. Huwag mo kung ingo nga manuktok ang laki sa purtahan ni mo, but the less you become kana ganing natawag na tong aggressive or kana ganing more joke ka ng literal nga nagpangita joke ka, the possibility nga makatunong kag di mao. Sama ra gud nang nagutom ta ka tropa. This is a to resonate. I-analogy na to. Sama nang nagutom ta ka tropa. Pag napasmuhan ta or nagutman ta, bisan dili lami ang pagkaon, we always say lami kaayo ang pagkaon. The same lang na siya sa gugma. The same lang na siya sa pagpili sa unsay mga desisyon sa kinabuhi. The more hungry, the more thirsty you are, the more chances of choosing the wrong person. The wrong decision. Even though dili appropriate o dili para nimo, you choose them because you think mo na'y tama para nimo. Tama na'y muli na ko eh. Musunod na ang kuwan. Oo. Musunod na ang programang asintado ni katropang Eric Saras Manait. Ayan! Ayan na tayo, oh. Ma-overtime ko din eh. Kahawad good mo tambag ni ma'am. Oy, mo ganin ang gihire ko diri. Oy. Pero don't get fooled. Hawad mo tambag, utro pong tambaganan. Thank you so much mga katropa. Wana ko'y igong oras sa mga katropa nato din ha. Nga, kay gania pa nagpaminaw sa tuwa. Pinaagi via live streaming. And sa ato ang mga radyo, daghang salamat sa pagpaminaw. Mapuhon. Magdunggan ay gihapon ta sa itong programang X-Rated. Same hour, same station, same DJ. Sa itong partner sa Pigas Lawaka, Tropang Dog JJ, o sa itong station manager John Lehman Chavez Biking. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita para sa X-Rated. Di lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Kaklarik sana!
1: Exciting! Turn off taps. Turning off the tap while brushing your teeth, shaving, or scrubbing dishes can save you a significant amount of water. Only use water when necessary. And don't let it run unnecessarily. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!

0: si Auntie Nimo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
1: Oh, sige ma.
0: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, na anak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
2: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Santon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Santon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Aaron James Mangikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. O sumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solbad sa iyong problema, Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Ay, kinisili ko. Dili ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas sa kuha ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik, pero nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
3: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit man lang nausa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw ko kong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dung.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo?
9: Mag

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit na tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
3: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Xanthan Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
3: Southern Gold Coffee Mix.
5: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
6: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
7: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
8: Kaklarik sana!
9: Exciting!
10: Oras sa XFM 89.1 Davao. Alas 2:59 na sa hapon.
11: Davao, Kamatuoran. XFM Davao, Kamatuoran ang sandigan.
12: Extra Balitas.
10: Igalamay ang hapon, yagron ang tuwang ekstra balita ni nga oras. Inyong tigbalita, katropang Alan Abais.
12: Extra balita.
10: Sa tuwang headlines, sa tuwang ekstra balita.
12: Headlines.
10: Jinggoy Estrada, mitambong kini sa arraignment sa Sandigan Bayan.
12: Extra balita.
10: Subordinate ni Alcantara, nagtistigo sa giingong pagkolekta o commitment fees sa mga kontraktor.
12: Extra.
10: 1,400 ka mga bukog nga nakuha sa Taal Lake, kumpirmado nga iya kini sa tao.
12: Extra.
10: NBI nagsangat og ethics complaint batok kang Congressman Kiko Barsaga.
12: Extra.
10: Detalye sa tuang ekstra balita ning orasa mitambong si Senador Jinggoy Estrada sa iyang arraignment sa Sandigan Bayan na Martes sa Hunyo ning kasamtangan nga tuig o Hunyo 2 ning kasamtangan nga tuig din siya nakita nga nagsulob og yellow nga uniforme isip usa ka person deprived of liberty kon PDL og nakapusas pa. Ang maong arraignment kabahin kini sa formal nga proseso sa korte diin formal nga gipahibalo sa akusado ang mga sumbong bato kaniya ug atagan siya og kahigayonan nga mutubag sa maong kaso. Nasaran nga si Estrada kasamtangang gitanggong may kalabutan kini sa giingong flood control scandal nga giimbestigahan na sa mga otoridad. Mitistigo sa Sandigan Bayan ng usa ka engineer sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Nagaangkon nga siya mismo ang nagkolekta og kapin 10 million pesos nga giingong commitment fees gikan kini sa mga kontraktor atol kini sa termino ni kanhi Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Matod ni Engineer John Carlo Rivera, siya ang gisugo ni Alcantara sa pagkikontak sa mga kontraktor, pagdumala sa koleksyon o paghatod sa kwarta ngadto sa iyahang superior. Giingon niini nga ang mga kontraktor giingon gikinahanglan nga mubayad og commitment fees nga katumbas kini sa 25 ngadto sa 30% sa kantidad sa proyekto ar nga dunay bintaha sa pagkuha og mga kontrata. Ginganlan usab ni Rivera ang pipila ka mga construction firms nga kuno nakiga o nakahatag og daghang cash deliveries samtang iyang giingon nga si Alcantara og kanhi DPWH official Roberto Bernardo may posibleng nagsugod sa maong sistema sa pagkolekta. Gikumpirma sa Philippine National Police Forensics Group nga dunay 1,400 gikan sa dul-an 2,000 ka mga bukog og ebidensya nga na-recover sa Taal Lake ang kumpirmado nga gikan kini sa mga tao. Parayon ang investigasyon sa mga otoridad aron nga masuta kon adunay kalabutan kini ang mga naibal-an nga mga kalansay sa kaso sa mga nawagtang sa bungiros nga giingong gilabay sa lanaw o sa lake. Matoban ni PNP Forensics Group Director Colonel Perry Paul Carpio, lisod ang proseso sa bagila sa mga kalansay dungod sa taas nga corrosive properties sa tubig sa Taal Lake na nakapahinay kini sa pagpang-preserbar sa DNA. Bisa pa man tuod niini nagpadayon ang forensic examination sa uga DNA testing buwan kini sa posibilidad nga mangayo og tabang sa ubang laboratorio para nga mapadali ang pag-ila sa mga na-recover nga mga kalansay. Mipasaka ang National Bureau of Investigation o NBI og ethics complaint batok ang Cavite 4th District Representative Francisco Kiko Barzaga atol kini sa House of Representatives. Mato ni NBI Director Melvin Matibag ang reklamo nagikan kini sa mga social media post ni Barzaga nga giingong adunay sayop og dili tinuod nga impormasyon nga itungod kini sa insidente sa pagbamusil sa Senado niadtong miaging bulan. Lakip sa mga aligasyon nga gipatik sa social media mao ang giingong adunay gunfight sulod sa Senado. Assassination attempt og daghang namatay nga matod sa NBI walay basihan. Giingon ni Matibag nga dili angay alang sa usa ka kongresista ang pagpakaylap og dili kumpirmado nga impormasyon og posibleng nakalapas kini sa Code of Ethics alang kini sa mga opisyal sa gobyerno. Kadto ang naglangkob sa tuang ekstra balita ning orasa. Tangi ang uban pang mga balita diri sa tuang XFM 89.1 Katropa. Og like and share and follow sa tuang mga Facebook pages ang XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Alan sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung Katropa. Katropang Alan Abais mag-ingon. Kamaturan ang Sandigan.
11: XFM Davao. Kamaturan

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Extra Drive!

0: Так, Кларик сана.
1: Exciting.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok minanti kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
5: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
6: Santon Plus Gold.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paghahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis din na ang naandan na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
10: gamot pa. Mapalit sa mga butika.
4: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
10: The Secret of Health.
4: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
11: Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: Sis the Pain.
14: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain. Para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
13: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao. Cell Paul Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Southern Gold Coffee Mix.
18: XFM time. It's 4 o'clock.
12: It's 4 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
19: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
20: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
22: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw araw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
12: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
11: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
2: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City.
15: Davao City.
2: Ito ang XFM 89.1. XFM
15: 89.1.
23: Extra Drive.

0: Τα κλάρε ξανά!
1: Exciting!
2: Beat the heat. Beat the heat and power up your savings by upgrading to energy-efficient appliances, switching off lights and gadgets when not in use, and harnessing the sun's power with solar panels or other renewable energy systems. Don't let El Niño drain your energy. Power up with these tips today. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: The time now is 4:30.
5: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
6: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Send money abroad quickly and easily. With Elu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Elu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
8: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Elu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Elu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Long have we waited.
11: Panduway First Five.
10: Zach Tabudlo.
11: Flo G.
10: December Avenue.
11: Parokya ni Edgar.
10: And Kamikaze.
11: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
10: Panduway First Five.
11: Brought to you by Panduway,
10: the world's number one rum.
11: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
10: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
11: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
10: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
12: Santon Plus Gold!
13: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
12: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
14: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
15: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
16: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mao na ang giawhag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
15: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Vision Next, daghan ang natabangan.
17: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
12: Vision Next, sulay ang ka epektibo.
1: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
18: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
19: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na idol lang nga virus ba. Mo nga permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
18: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
20: Turbo Dietary Supplement for Men.
21: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, diin yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag, dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahirog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
22: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
23: Selthon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selthon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selthon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
24: Sister Pain.
25: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
24: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
26: If symptoms persist, call your doctor.
24: Southern Gold Coffee Mix.
27: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
24: Southern Gold Coffee Mix.
0: Kaklarek sana.
28: Exciting!
29: Extra drive.
30: Kaklarek sana.
31: Exciting!
32: Exciting!

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibawo ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Ateneo, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo man ko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Salzon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Salzon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa pre-

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Suntone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, call your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Kabalo ba kamo nga ang Suntone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
5: XFM 89.1 Davao City.
6: Gladys!
7: Exciting!
8: Extra Drive.

0: gak klarik sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Pangalan pa lang nimo, gikilig na ko. Samot nagpareha tag-apilyedo.
6: Kaklarek sana!
1: Exciting!
0: Kaklarek sana!
1: Exciting!
7: Oras sa XFM, alas 5 in punto sa hapon.
8: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan. Extra Balita.
7: Extra Balita. Gikan sa XFM Davao News Center, ania ng Extra Balita ning orasa. Hatod kini kanato mga katropa sa Zanthone Plus Gold. Sa detalye sa atong Extra Balita. Senate Minority gipanawagan ang pag-resign ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nanawagan ng mga miyembro sa Senate Minority Bloc nga mubiya sa iyang posisyon si Senate President Alan Peter Cayetano sunod sa uhuman sa mga kontrobersyal nga pagkansila sa sesyon sa Senado kagahapong adlaw. Sa press briefing, gipatiko si Senadora Risa Hontiveros aga pahayag ni Cayetano nga kinahanglan maghilom ang Senado sa kasamtangang tensyon sa politika. Matod pa niya ang Senado kinahanglan magpabiling tingog sa katawhan. Og dili mahimong institusyon nga gipahilom. Gipahayag usab ni Hontiveros nga kung dili matuman sa liderato sa Senado ang iyang responsibilidad, labi na sa pagpadayon sa deliberasyon og debate, wala na matod pa'y rason nga magpabilin si Cayetano isip Senate President. Sa laing bahin, gipasabot ni Cayetano nga dili pagtambong nga nga dili pagtambong sa mga miyembro sa majority bloc o sa kapamaagi o parliamentary tool aron matud pa matutukan ang umaabot nga pagdungog sa Senate Blue Ribbon Committee karong umaabot nga Hunyo 4 ning tuiga. Samtang nagpadayon gihapon ang mainit nga diskusyon tali sa minority ug majority bloc mahitungod sa direksyon sa Senado ug sa mga nagunang issue nga giatubang sa nasod. Katapusan ni mga katropa sa atong Extra Balita, kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan mihangyog hospital arrest sa Sandigan Bayan. Ngayon sa Sandigan Bayan, si kanhi Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan aron personal nga mutambong sa mga kasong nga plunder o graft nga may kalabutan sa gimbisagahang flood control anomalies. Atol sa iyang pag-abot sa korte, gihangin ni Bunuan nga tugutan kini nga ipailawom sa hospital arrest samtang ginadumala ang mga kaso bato kaniya tungod sa iyang kahimtang sa panglawas. Sumala sab sa medical team sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kon PNP-CIDG. Nagantos matod pa si Bunuan sa high blood pressure o diabetes nga may gigamit nga basihan sa iyang hangyo alang sa hospital arrest. Nasairan nga mga kaso batok ang Bunuan kabahin gihapon sa mas lapad nga investigasyon sa giingong anomalya sa daghang flood control projects nga gidudwa ang aduna irregularidad sa paggamit sa pondo sa gobyerno. Sa pagkakaroon, wala pa makahatag desisyon ang Sandigan Bayan kung aprobahan ba o dili ang hangyo ni Bunuan samtang nagpadayon ang proseso sa korte. Alas 5:04 na sa hapon mga katropa ug mga tanaglangkob sa Extra Balita ning orasa. Alas sa dugang balita ug impormasyon, bisitaha lamang ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media Facebook page. Higin man atong YouTube channel Katropa Digital. Katropa mo sa balita, katropang Juvet Espanyol. Kamatuuran ang sandigan.
8: Extra, extra balita.
7: Oras sa XFM, alas 5:04 sa hapon.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
9: Exciting! Summer man nakatrupa!
10: Ang saya na summer!
9: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
10: Katropa.
11: Summer na, katropa.
1: Kaklarik, sana.
9: Exciting.
1: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Kaklare sana.
1: Exciting!
2: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: XFM.
0: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
6: Kaklarek sana!
4: Exciting!
7: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
9: The Secret of Health.
8: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
10: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
8: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones. Kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
9: The Secret of Health.
8: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
12: Santon Plus Gold.
13: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
14: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
15: Santon Plus Gold!
16: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
9: The Secret of Health.
8: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
15: Visionex, daghan ang natubangan.
17: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumarko og Visionex Plus capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumarko.

0: Always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Long have we waited.
3: Panduway First Five.
2: Zach Tabudlo.
3: Flo G.
2: December Avenue.
3: Parokya ni Edgar.
2: And Kamikaze.
3: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo.
2: Panduway First Five.
3: Brought to you by Tanduway,
2: the world's number one rum.
3: Get free tickets when you purchase select Tanduway products in participating outlets.
2: Visit the Tanduway First Five official Facebook page for more details.
3: Promo runs from February 27 to June 26, 2026.
2: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: System Pain.
5: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sistapain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
4: Sistapain, tanggal ang pain, fast and safe. Sistapain,
6: symptoms persist, consult your doctor.
7: Cellphone Gold, Coffee Mix.
8: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Cellphone Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Cellphone Gold Coffee Mix.
7: Cellphone Gold, Coffee Mix.
9: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
10: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Kaklarik sana!
12: Exciting!
13: XFM 89.1.

0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran, sa akong Rich Bitaw, na ay mga bugon doon ka ba, murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, ninahinay na siya, mag-anahinay na siya, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salago ko mo, testimony niyo, alanga, nindot yun.
0: Kamusat, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Rapi kaayo ka sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties og mo-promote sa healthy cells og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanag yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit ug matawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong kinhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong mag-

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba ka mo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna ka bay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: XFM 9.1.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
6: It's 6 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Kaklarek sana!
5: Exciting!
3: Exciting summer man nakatrupa.
5: Sa
3: tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao,
9: hindi
3: ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
5: Katropa.
4: Summer na. Katropa.
5: Kaklare. Sana.
3: Exciting.
5: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Buot sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao at pangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang Dios. Sa nagulungan at isgutan ang mga tanda na naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romans. Ang tingog sa Romans. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Maayong gabi eh.
1: Ah, isa daw. Isa. Isa. Ibalik sa to.

0: Okay, maayong gabi istanan mga kaigalaan, mga kaigsunan, samang takna o samang higayon, ining mao nga estasyon 107.1 XFM Tagum. O ako kamong ginatimbaya diya sa kahanginan o andaman ninyo ang matagos sa kakagalingon sa unahuna o kasing-kasing kay magtuon sa kitag sa pinasahi nga pagtulunan ni Jesus Christ labi ng ikaupat kasugo. O dinhi atong i-recognize ang mga istasyon XFM dinhi sa tingog sa reformasyon ato nga imantala dinhi sa XFM 107.1 Tagum o sa tanan nga naka hook up XFM Davao, XFM Mate, Jensan, Bukidnon, Sambuanga, San Franz, Bayugan. Mao kana ang mga hook up karon nga mga istasyon. Og kaninyo mga kaigala kaigsunan diha sa inyong Facebook Live og sa mga radyo kung naka-tune in naman kamo. Palihog inyong hatagan og kahigayunan. Ato din gipasalamatan ang CEO Brother Dr. Ramelito Oy og ang Vice President Ma'am Olivine Oy, ang General Manager Wailaen si Sir Edwin Garing, ang Station Manager din sa Tagum, Sir Arnel Cortez, o ang Master Control, Sir Kenneth G. Batukan. O guban pang mga personahe nga nagahatag kinabuhi ni maong programa. Higala, igsoon ning kagabiyon. Ako magatimbaya sa akong mga higala sa kasilinganang diya sa pagsabangan. Brother Joel and Erlisa Makoy, Brother Jik-Jik, uban siyang asawa, mga kabataan o sa tanan nga makadungog karon o naka live sa Facebook o kamo akong ginatimbaya sa mga kaigsunan sa Maragosan, Sister Vidas o Sister Marlene o yang inahan Brother Edwin, uban siyang pamili diri sa Laak, Brother Formentera, Brother Royo, mga family nga mga dumagit si Brother Manny diya sa Maximo Village, kaoban ni Sister Edith, Sister Wilma sa Bisayan, Brother Marlon and Sister Grace, Brother Ruben diri sa Sangguti, Rubino and family, mga tagapulot family. Akong ihatag ang panahon sa timbaya ni Brother Bungkak Carlito.
1: Maayong gabi usab kaninyo sa kahanginan o sa tanan ng mga nagasubaybay sa tingog sa reformasyon o labi na din sa XFM station ang mga staff din mayang gabi kaninyo diha sir o sa ato ang mga kaigsuunan din sa Tagum City maayong gabi kaninyo din ha dumagit and family ingon manusab sa ato ang mga kaigsuunan nga naa sa Abiod. Mayong gabi kaninyo din ha mga kaigsunan, Arroyo family og sa Ayaron family og sa Nabunturan mga kaigsunan, mga kahigalaan, mga katropa, mayong gabi kaninyo din ha no sa trono sa realty ako magapang ngayo og maayong mayong gabi kaninyong tanan din ha mga katropa. Ingon man usab sa Charis nga realty mga kaubanan maayong gabi kaninyong tanan din ha no sa tanan nga mga nagasubaybay og sa dinha sa Digos brother Tata maayong gabi kanimo diha Pedro Verde og manghinaot ko nga ang Dios magauban og magapanalangin kaninyo din ha. Ingon man usab kang Pastor Junard no nga siguro na pasapag biyahe karon ang Diyos maga-protection o maga-panalangin usab kaninyo uban sa imuhang pamilya. Brother Yakin Estelyori din ha sa Jinsan maayong gabi o manghinaot ko nga nakamos maayong panglawas o sa ato ang mga kaigsuunan Brother Ramil Escalera nga ato sa gawas maayong gabi ikanimo din ha nagatuo ko nga ikaw nagasubaybay karon. Og sa ato ang uban pa nga mga kaigsuunan no dili ta mo maisa-isa tungod kay mubo lang ang ato ang panahon mayong gabi kaninyo og sa ato ang mga nagasubaybay mayong gabi kaninyong tanan og manghinaot ko nga ang Dios magauban ug magapanalangin kanatong tanan. Atong ihatag
0: ang... Okay, nining orasa, atong ihatag ang special Zoom.
1: Kwan, Brad, bislit ng duha.

0: Как Кларик сана.
1: Exciting.
0: Как Кларик сана.
1: Exciting.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, nagapatpat malay-balay. Na ako'y ibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. High blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo na ang Hantod Plus Gold. Nga, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitistingan, akong gimintay, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Hantod Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Hantod Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Hantod Plus Gold user sa pat
4: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Zanton Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
6: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Pag inom og Premium D3 ra gyud ang nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
12: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
13: Purma da gani, pre. Pero may problema.
12: Ay, ano na aw?
13: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
12: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
13: Turbo?
12: Oo. Turbo. Tumara 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
11: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
4: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa mga malapit nga butika sa inyong lugar. Sifton Plus Herbal Soap.
1: Sis the Pain.
16: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
17: If symptoms persist, call the doctor.
1: Sa mga butika. Sifton Gold Coffee Mix.
18: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Sifton Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santon at agaricus mushroom. The best!
1: Sifton Gold Coffee Mix.
19: Kabalo ba kamo nga ang Sifton Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
0: Kaklarik sana.
20: Exciting.
21: Exciting summer man nakatrupa.
22: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
20: Katropa.
23: Summer na. Katropa.
20: Kaklaris, Ana.
21: Exciting.
20: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Clarex kayo mga katropa. Ang oras, alas 7:04 sa gabi.
2: DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa. DSK. Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, time check is 7:08 in the evening. Ayan, kumusta mga katropa? Maulan. Sobrang maulan sa... Kumusta naman ang akong face din? Mura man kong giyon sa ani mga katropa. Eh. Kumusta? Mura man kong giyon sa ani. Kumusta naman ang ako ang makeup ani mga katropa no? Sa mga... sa atong mga taga-pakinig karon sa mga oras na ito. Kumusta ang inyong mga gabi? Kay kusog kayo ang ulan mga katropa karon no? Diri sa Davao City, Philippines. O, asa man ka karon nahimutang sa imong nahimutangan? O medyo unsa man ang imuhang ano karon? Unsa man ang imong sitwasyon karon mga katropa? Asa man ka karon naabtan sa dakong ulan? O, kung naabtan ka karon sa dakong ulan nga naa ka diha sa Dapnin sa dalan nga tikaw-tikaw mga katropa o nagapaminaw ka karon sa atong programa sa Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Ayan po. Oo. Sabi nga dito mga katropa, oo. Tama ba ito? Oo. Ayan, sige po. Ang ano karon ang ato ang weather updates karon kusog kay ang ulan sa gawas. Oo, nagabundakay ang ulan dira sa gawas no. So ingat-ingat po mga katropa sa pag-drive. Opo. Kaya nga to ang ano karon slippery kaayo ang atong gawas. Opo. So sa mga wala nakadala og umbrella, umbrella og kanang unsa man ang dapat dalon pag ting-ulan mga katropa? Ang imong dalon ang umbrella o ang unsa pa, raincoat. Pag nag-motor ka, mag-raincoat ka. Oo, kung wala kay raincoat, mauna ginaingon nga maligo jud ka sa ulan. Magpadaplin lang po ta dira mga katropa sa daplin nga na ay atop, lisod po. Kung magpadaplin ka nga walay atop, basa lang gid gihapon ka. Okay mga katropa, alami kay karon ihigop og sabaw sa... Sabaw sa unsa, sabaw sa or halang-halang, hinalang na sinabaw nga diha lang nato matilawan. Oo, diha sa manglandos kambingan o sabaw nga ginatawag nato o kanang murag nagtulo itong laway mga katropa. Kanang dira, shoutout diha sa manglandos kambingan diha sa Bunguya, no? Ma-interview nato na dira ang tag-iya dira sa manglandos kambingan mo na atong comfort food diha sa Bunguya mga katropa. Lami kayo na ang ilaha diha ng sinigang, sinampalukang kambing, authentic kayo na mga katropa diha sa manglandos kambingan ang ilahang pagkaon nga mga kambing. O, lisod sad, manglandos kambingan niya, dili siya kambing. Oo, magkita-kita ta diha mga katropa kay naaragit ta diha mag-abot-abot ragit ta diha sa diha sa manglandos kambingan. Open na sila mga katropa alas 6 o alas 6 hantud alas 8 sa gabi kung dili ko nagkamali. Ayan po. Oo. Sige habang nagmuni-muni na unsa kaya'y atong sud-anon karon. Magpasalamat kita sa atong haplas na walang katulad, ang Solomint, ang haplas na walang katulad. Ayan. Opo, Solomint, ang haplas na walang katulad, mga katropa, naniniwala ang inyong sexy DJ Angel. Pag may haplas na walang katulad, mag-Solomint. Ito lang ang Solomint. Pag nahaplas na, makaingon jug kag ay ngaray kalami sa pakiramdam. Ayan. Kani nga haplas mga katropa, wala gid ni siya'y stinky na amoy. O walay annoying na smell. Mauna siya ginaingon nga pag ang haplas, walay iba, walay lain kundili ang Solomint. Okay mga katropa. Oo. Ang sa nagpasalamat kita no sa kanang naga-avail ani ato ang product ng Solomint. Opo. Ang haplas na walang katulad. Daghan kaayog all. Sana all. Ayan. Okay po. Sana all. Opo. Ang ginatawag nila na sige. Magpaano tayo kay murag ang tugtog na to kay murag tugno kay sa gawas niya ang ato ang ano ang atong murag ging nagaapasta sa atong istorya mga katropa. Ayan. Sige po, pasalamatan nato ang mga naga-monitor karon. Good. Ano ba 'yung sabi? Good evening. Opo. Oo, si Sir Fred. Good evening Sir Fred. Opo. Sa XFM Davao Digital. Ayan po. Good evening. Habang ano, parang nag-aano ka talaga na, unsa ti sunod? Dili na ko makita call. Ayan. Sige po. Enjoy natin ang ating nalalawing mga sa atong mga ano, sa atong mga music na naka ano sa ating playlist. Opo. Sige po. Okay. Sige, ato ang iano, parang baka mag aha. Ayan, nag-ano ang atong music. Murag nag-ano ang akong onsa ni. Nag-agaw ang ako ang onsa ni. O, nag-agaw ang ako ang onsa ni. Nag-agaw ang ako ang bid.

0: I'm back. I'm back again, po. Ayan, sige po. I'm back again, mga katropa. Oo, balik tayo dito sa ating, ano, ating music dito. Opo, ang ating beads. Saan ang aking beads dito? Saan na si Sexy Angel? Ayan. Oo, wala pa pala. Okay, sige. Okay, mga katropa, kumusta? Ato ang i-shout at ang nagapaminaw karon sa atong programa, no? Sa atong programa sa Dabaw Katropian. Ayan. Sige po, patuang ano nagapaminaw karon sa ilang mga kanya-kanya mga watching. Opo, ato ang itimbaya. Timbaya na to, mga katropa, si Laika Galvi Juanites. Good evening, DJ, watching from Barangay Kalamtukan, Bayawan City. Asa man dapit ng Bayawan City, ma'am? Oo, mura karon pa ko kadungog, ana. Kalamtukan, Bayawan City. Ayan, sabi dito ni Uncle Dars, good evening, katropa, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Ang layo ng Surigao del Sur. Ano kaya to? Malayo kaya tong Bayawan City? Ako ni siyang research niya, ha? Asin ni Dapit? Opo. Fred Marata Bastida, good evening, DJ. Ganda shout out lang ako kay si Agaw Jun Marata sa Turil from Mabuhay, Carmen, Davao del Norte. Ayan po, Sir John. Nagpa-shoutout si Sir Fred Marata Bastida. Hello po, si Queenie. Ayan, si Queenie. Hi, Queenie. Hello po, Dakumus. Ayan. Opo. Okay po, shoutout po datin kay Dato Pobre. Dato Pobre ng Cloud Maru. Dato Pobre, shoutout po. Ayan po ang kanyang vlog. Dato Pobre. Siya lang po ang Dato, pero pobre, according to him. Shoutout po, Brother Julius, Brother Joel A. Balia. Shoutout of watching from Marahan, Marilog District, Davao City. Ayan, kung gusto nyo magkaroon ng exciting na rides dira sa Jurassic. Ito lang po ang ito sa atin, no? Sa itong mga katropa, kaning diring Cloud Maru, mauni siya ang naay Jurassic Park. Diri lang, only in the Philippines, Davao City. Dyan sa Marahan, Marilog District, Davao City, mga katropa. Ayan po. So sa lahat ng mga nagpapa-shoutouts, opo, shoutouts po kayo sa lahat ng mga gustong, sino nag-birthday karon? Atong pangutan, Onbi?
1: Kinsay nag-birthday?
0: Oh, naay nag-birthday karon sa inyong mga silingan? Opo, kung walay nag-birthday, bisan pag walay nag-birthday, patugtog na to, no? Imposible walay nag-birthday. Sa mga nag-birthday karon, happy birthday, mga katropa.

0: Ayan. So, mga tanay na ka-birthday karon, no? Ang ano karon? O, Brigada Eskwela, June 2, 2026. Opo. Mm-hmm. Oo, 2 days na nga ni Buto na pod. Ang June. Okay, murag bago naman to nag-Mayo, nag-Flores de Mayo, mga katropa, no? Mm-hmm. Bago lang nag-Flores de Mayo. Pero karon naanap po tayo mga June Brides. June Brides. Oo. Sabi nga, pag may mga June Brides dira, no? Ma'am Laika? Opo, pag mga June Brides dira, oo, marag excited ba kaayo nga si Uncle Dars? O Uncle Dars? O sa istorya na mo about anang naatay mga unsa ni naay mga ginatawag og mga June Bride. Oo, unsa may istorya ni mo anang walang pagani? Oo, nag-una-una na gyud. Oo. Unsa kani nag-una-una? Congratulations ba yada na sa mga nagaplanong magpakasal o congratulations po na sa mga taong gustong magpaanal? Ay, makuha na, laina na, kuloy, oo. Yan. Kisa sa gusto magpaano? Gusto magpakasal tapos magpaanal pagkatapos, oo. Ayan, ano mga katropa, pag-istoryahan na to, no, saglit ng ilang minuto lang ang kaninga issue. Karon sa mga panghitabo karon unsay nagapanghitabo karon no, so entertainment tayo bisan pa man og unsa pay nang hitabo sa atong mga kapaligiran karon, i-enjoy natin ang nalalabing oras sa June 2. Ayan po, with your katropang sexy angel. Ayan, sige, atong ano, ipatugtog ang ano, unsa pay gusto niyo, Unbreak My Heart natay, Unbreak My Heart. Sige, tingnan natin sa ating playlist. Wala pala yung Unbreak My Heart dito, mga katropa. Oo. Dili na lang ko mag-unsa diri, yung sa atong Killing Me Softly. Ayan, by Roberta Flack. So, Roberta Flack. Killing Me Softly. Strumming my pain with his finger. Ayan. Yung mga ganun, Killing Me Softly. Opo. Yung mga ganun na tugtog, mga katropa, no, na mga kaingon jud kag ing-ini ni. Ay, Ma'am Mary Ann. Kumusta, Ma'am Mary Ann? Watching from Talumo. And good evening. Ayan, good evening, Mama. Ayong gabi isa mo ha, diha, no? Kusog ang ulan diha sa Talumo. Kay murag diri sa, ano, diri ah, sa lugar nga na ata sa Shrine Hills. Medyo, kusog-kusog pa ng ulan. Murag ni undang naman ata, Ma'am. Ayan po. So, atong istoryahan kay June naman, good, no? So, istoryahan na to ang pagpakasal. Oo. Ato na siyang isigwihan ang pagpakasal. Muna siya ginaingon, og life talk. Life talk. Life tips pala yun. Life tips. Opo. Sa mga gustong magpakasal, oo. Mga katropa, ayaw pagpakasal for the sake nga. Murag, kanaganing naunsa lang ka, kanang na nakalitan lang ka ba nga magpakasal ko kay... murag ako naman lang ang wala gikasal sa grupo or magpakasal ko kay sobra gid kaayo nako siyang gihigugma. Oo, ayaw pagpadala sa imong emosyon mga langga nga magpakasal ka kay tungod na higo na kanang tungod lang kay gigwapuhan ka. Oo, magpakasal ka kay nakita nimo ang in behalf of you nga mahimo kang magmalampuson ka sa imong pagpanginabuhi nga kauban siya. Okay? So, magpakasal ka na puno og pampanlibasog na ana siya word of ano, na ay word ba nga kana siya imong pakaslan. Oo, ayaw pagun nga gipangutan na ka sa imong pare or sa imong pastor na naa ba kay word ana gikan kay Lord ana nga tawo nga imong pakaslan. Nya kay nagpadala man ka sa imong emosyon mga katropa na ingong kag naa magukoy word ana pastor father. Oo. Pero nagbuot-buot ka kay gusto gud nimo siya nya mao nang ginaingon pag-abot sa panahon nga kanang tawhana dili di ay na siya ang gi-prepare ni Lord para sa imuha. So makaingon jud ka nga ing-ini ni. Oo, ing-ini ni. So nigawas na yung mga birtod human nimo nga giaydo. Ayan, so ang pagmahay makakanta jud tag kanang kanta gani. Kuya, naalitay kanang kanta gani dira nga atong isigwi nang kuan. ibid na to ng Pagmahayday. Although pang ano na siya nga kanta kuya, pang Sunday na siya, pero pag kaning atong gistoryahan karon nga ang Pagmahayday, murag unsa gani na siya nga ano, unsa na siya nga kanta kuya? Pakitugtog daw ng Pagmahayday. Ito at wala na tanawon daw na ako diri kung naa ba ni Pagmahayday. Wapod ko kabalo unsa gani ang ano ana, ang iyahang ano ana, ang iyahang unsa? Ang iyahang naata? Wala tay pag murag naa na siya pero lahi lang ang iyahang kuan. Lahi lang ang iyahang oo. Lahi ang iyahang title. O dahon na laya. Dahon na laya una. Dahon na laya. Ayan. Hi sa atong mga ato, isigwi na ito ang nagapaminaw karon. Kusog kaayo, kusog pod kaayo di diri ingon ni Ma Mary ano diha sa Talumo, kusog po daw kaayo ilang ulan. Ingat-ingat ta diha sa mga bahaunon nga lugar diha banda sa Talumo, dili ba na mo baha diha inyo ha, ma'am? Ayan, sabi ni Chris Liam Mansamo. Good evening, DJ. Shout out po from New Year's Peak Mountain Resort. Ayan, kumusta po dyan sa New Year's Peak Mountain Resort? Kusog ba ang ulan dira katropang Chris Lim? Mansamo. Ayan, Mansamo family dira. Mga dato, may dato maning mga Mansamo. Ayan, diha sa Dato sa Lumay. Dato sa Lumay, shout out sa ako ang classmate niya si Fred or Alberto. Alberto manggod na kong si Fred's Dato sa Lumay. Ayan po si Alberto. Alberto manggod na kong pagkaila sa iya. Diha, no? Si ako classmate na ko na siya sa elementary diha sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Si Fredo. O si Fredo sa Lumay. Ayan. Kumusta dira ang mountain resort ng New Year's Peak Mountain Resort? Dagan kay salamat sa pag-abi-abi sa mua dira, no? Nga nag-team building mi dira, ah? O, dagan kay salamat mga katropa. Good evening, DJ. Ayan, Chris Lee Mansamo. Good evening po, ma'am. Ayan po. Ayan. Sige, mga katropa, paminaw na ito ang ato ang mga listing sa atong music karon nga, ito ang naay, okay. Ads muna tayo mga katropa, magbalik ang inyong sexy DJ Angel paguman sa mga konting paalala. Time check is 7:31 in the evening.
1: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
2: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
8: Edwin Marcinas, taga Proxay, San Miguel, Tagum City.
9: Santon Plus Gold.
8: Basta Santon Plus lagi na akong gigamit.
9: Nialibyo gamay ang akong kidney.
8: Nalugos ko kahi.
9: Murag na ibato akong kidney.
8: Unya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
7: Zanthon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zanthon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
7: Vision X Plus, user, atong paminawon.
4: Jose Rigor, 50 City Anyos, taga Martina, sa driver, kaliadto, lagi ko problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo nako maklaro ang litra. Magluha-luha ko na akong mata, halos idikit na lang ko ang newspaper sa akong mata para maklaro lang gina ko. Dili lalim oy, labi na ang mag-drive kong sakyanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kay akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, og garon, spasa pod kayo kong mo-reply. Og chacha ko mga po, ganahan po kong mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Mahilig ko sa sports, maong pirmi kong nagapag-audition sa akong lawas. Apil sa akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kay makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Agamati.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
13: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
14: Dili na lagi.
13: Kalit malang nausab ang imong huna-huna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
14: Sa muka, oy.
13: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na akong.
14: I'm tired. Stress.
13: Dong.
14: Unsa man gyud?
13: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
14: Turbo.

evening to all katropa. Sabi nga ni, dito sa cold cloud. Chris Lee Mansamo, cold gihapon DJ. Sabi nga doon sa ano ito mga katropa sa New Year's peak, tugnaw dog kaayo dito. Kusog pod kaayo ang ulan diri sa Talumo, sabi ni Ma'am Mary Ann Martilino. Ayan po. Shout out again kay Dato Pobre dira sa Marahan, Marilog District, Davao City. Ayan po. Pasalamatan nato ka tropa ang atong karon no, kay lisod kaayo kay magkasakit, bawal magkasakit mga katropa. Pasalamatan nato ang atong mga sponsors like iFern product ng Power Trio ng Miracle Trio ng iFern. Ang Power Trio mga katropa, mao na siyang ana ay vitamin C, si Fern C na anadira, ang vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6 and vitamin B12 and zinc na adya sa Fern Active. Opo, naana dira ang multivitamins, naana dira tanan, murag ikaw lang naana sa imuha tanan. Makaingon jud kag paskang ninduta. O paskang exciting nga og paskang Clarex kayo mga katropa. Pag nakainom ka og Santon Coffee, syempre tugnaw kay karon nya sabayan nimo og Power Trio. Ay okay kayo. No mga katropa, mo na ginaingon nga ayan, pag naka-power trio ka, miracle trio ng iFern, tanan ng imong mga gibabati dira, makaingon jud kag miracle gyud ang mga nahitabo. Okay, pag umanin mong inom ana mga katropa, before ka matulog, maghilamos ka, gamita ang Aurora Soap ng iFern. Aurora Soap ng iFern, opo, nana siya'y AAA, ang ginatawag na to, og apple stem cell from Swiss apple. Ayan po, daghan kag mga tanawa ra gud ang picture diha mga katropa, oh, daghan kag pimples na kay mga kurikong, na kay nalagas ang imong buhok. Gamita ang Aurora Soap og ang Aurora Lotion. Nya ang imong ano katropa, ang imong mata ga eye bags ka, dagko kay kag eye bags, gamita kining Aurora eye cream. Ayan. Ayan ang mga picture nato diha Aurora, makita nimo na diha sa YouTube. Oo, naana diha ipindot lang ang Aurora soap na unsay benefits ana. We have the best seller ever mga katropa. iFern Nation, hello po iFern Nation. Mapalit kini sa mga distributor ng iFern. Opo, ang inyohang sexy DJ Angel. Opo. PM niyo po. PM po kayo. Ayan. So, ayan, balikan natin ang atong Solomin Tangha Plus na walang katulad. O, pag nakapoy ka, gikan ka sa Ayong Gulayan, diha sa Dato sa Lumay, oo, nag-alsa kag mga gulay, diha kay Ayong Gulayan, diha sa Dato sa Lumay, o panghaplas gyud og Solo Mint ang haplas na walang katulad. Daghang kaayong salamat no sa ato ang sponsor sa Ayong Gulayan o diha sa Dato sa Lumay. Opo. Ayan, asa dato ang atong sa Dato sa Lumay. Atong Dato sa Lumay ang ato ang si ano kanang gulayan dira sa Dato sa Lumay no kay Ayong Gulayan sa Dato sa Lumay. Og shout out pod. Ayan, Ayong Gulayan fresh fruits and vegetables. Ayan fresh na gulay. Opo. Ayan, maraming salamat mate. Og next nato ang Wispy. Ang Wispy Salon. Ang Wispy Beauty Salon ng sa atong lash extension, open po sila from ayan, Monday to Saturday. Wala silang Sunday mga katropa. You can contact Wispy at 0919-48. Opo, hindi ko na ma-memorize. Opo, sige. 0919-48-0530. Paspasan dahil na ito mga katropa. Ayan. Sige po, anong request ni Charut lang? Oo. Anong request niya? Opo, isunod na nato mga katropa. Abangan niyo po ang ating kanina ang atong life tips no about sa pagpakasal. Opo. Ayan, sige. Ayan. Kung nagpapakasal ka

mga katropa, nagbala ka magpakasal doon sa ating life tips? Opo. Unang-una, before ka magpakasal. Kaya ang pagpakasal, dili siya. Kung dili na ka, nga imuha na siyang iluwa. Pero kung kailangan mo siyang iluwa, kay makapatay siyang dili iluwa, hala iluwa na mga katropa. Sige po. Oo. Mamaya abangan natin ang ating ano, ang ating health tips. Pag kahuman na to sa atong mga tugtog nga gi-prepare para sa inyo ha mga katropa. Ayan. Sige po kuya, ang ating ano, ang ating pong music na ano, Ikaw Lang at Ako by Donna Cruz.

0: Paklarik sana.
1: Exciting!
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
0: Kaklarik sana!
1: Exciting!
4: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
6: The Secret of Health.
7: Santo Blas Gold.
8: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Blas Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
7: Santo Blas Gold.
9: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Blas Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Blas Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Blas Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Blas Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santo Blas Gold kada adlaw.
6: The Secret of Health.
10: Vision X Plus user, atong paminawon.
11: Ako si Martin, usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: The Secret of Health.
5: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
6: The Secret of Health.
1: Zanthone Plus Coffee Mix User.
13: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux ginatawag nila nga GERD ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga akong natilawan Zanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni tagapanabo office worker.
1: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zanthone Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: The Secret of Health.
5: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zanthone Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health.
5: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
6: The Secret of Health.
5: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Sister Paige.
14: Si Sarah Dini, taga Cagayan de Oro.
15: Usa ka call center agent.
14: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
15: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
16: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Zanthone Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
4: Zanthone Gold Coffee Mix.
18: Kabalo ba kamo nga ang Zanthone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: Kulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
5: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Tambayan sa katropa.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Time check is 8:07 in the evening. Clarex kayo, mga katropa. Ayan, Killing Me Softly with this song. Para papap lang yung gusto ko eh. Ayan, sabi nga ni KZ Tandingan. Ayan po, shoutout po kay Kuya Jet Jet. Kuya GJ. Kuya Jeje. Oo, Uncle Jeje. Kumusta po, Kuya Uncle Jeje? Ra, Jenny Ebaris sa Hulalas. Ay ma'am, yung ating Solomon Tuser. Shoutout sabi ni Leo Masa Herbolario. Shoutout naman dyan sa F4 Sibukaw Family. Ayan, sabi ni Leo Herbolario. Ayan. Balik tayo mga katropa sa mga shoutouts and everything, no? Oo, na shoutouts naman ata lahat. Ayan po, sige po. Health tips tayo mga katropa kasi ang atong oras, oo. Papunta na tayo sa pag relax sa ating mind and spirit. Opo. Kinsay nag-suffer diha og insomnia? Mhm. Ako lang ba? Ikaw? Ako? Unsay best food para sa insomnia, mga katropa? Shout out no sa mga insomniahon. Nindot kayo ni mga katropa atong health tips kay makatabang gyud og maayo atong pagtulog. Best food for sleep. Number one, dapat na kay banana. Mukaon kag banana. Oo. Pwede kuan kung wala ka dili ka ano, okay lang sa imo ang kana ganing tundan, okay pod na siya. Pero naay ka ng lakatan, okay pod kay ng lakatan. O kung asa ka mas ano, mas makatipid dito ka mga katropa, no? Naa diri medyo mahal-mahal mga katropa, kiwi. O kanang dili ng kiwi sa sapatos mga katropa kay lisod sad kung kiwihan nimo na. Mhm. Ayan, makaingon kag ayan, dili pwede mag-kiwi nga ka ng kiwi sa sapatos. Kiwi jud nga pagkaon, mga katropa. O diri pod na apoy almonds. Oo. Oatmeal, kanikaya rin ako ni oatmeal, mga katropa. O warm milk. Mauna dapat ang atong kauno, no? Before ta, best food for sleep. Dili ta, ginaiwasan nato na kaya ako hilig kayo ko og anghang na pagkaon, mga katropa, no? Spicy food. Dili siya maayo before ka nang matulog ka nga nagkaon ka og spicy food. Dili din na siya makatrigger din na siyang insomnia mga katropa. Og isa po na ka ng alcohol. Na ay awan nga pampatulog mga katropa ka nang mag-inom gani og alcohol. Oo. Kay pampatulog daw. So dili gi daw na siya medically ha, dili gi na siya maayo pod. Kay mahimo naman po ka ana og dependent sa alcohol. Dili ka makatulog kung dili ka makainom anang alcohol. Ayan po. So atwa na lang yung practical tips diri no na mukaon ta og saging. Kana afford man na nato, namo na sa bangkerohan. Okay po, warm milk kana kay kung naa kay ginatawag og lactose intolerance, dili ko pwede ani. So dito ra ta mo inom ta sa Milka ng iFern. O pure cow's milk na mga katropa og affordable pud kaayo na. Mapalit lang po na sa ato ang mga iFern distributor mga katropa ang Milka. Ayan po, kung taga Dumalag ka, available na sa ato ang panimalay or i-text or PM niyo po ako. Available na sa ato mga katropa. Og oats kana, oatmeal, oats. O Quaker Oats, Quaker Oats. Ayan, pwede na siya. O afford na nato. Okay? Muna nga itong one of, o chamomile tea. Kung naka yung mga tidra, chamomile tea, pampatulog. Ayan po. Nindot po kaayo na siya mga katropa sa pampatulog. Ayan. So, ang ako yung madali-dali diri saging. Banana para before ka matulog mukaon kag saging nya dili pud kadaghan ka ikag kaunon mga katropa kay maglisod kag tulog ana nga puno kaayo ang imuhang chan na dili jud ka kaginhawa ana basin maurom pa pud ka ana o nang urom ka nang matawag og maglisod na inong kaginhawa mga katropa. Okay, so the 10 best natural remedies for insomnia. Oo, ningon diri dapat na kay oras sa tamang oras sa pagtulog. Opo, dapat ang imuhang mood sa imuhang kwarto, sleeping mood siya na kay mga aromatherapy. O oh, na kay mga humut-humut ni raanga na parang spa na spa. Oo. Oh, oh. Ayaw pag anang oras sa pagtulog, dapat na kay oras sa pagtulog. Okay? Naagyapon diri ang saging. Lami gid kay ng saging. Oy. Nanaman tayong saging nga lami yun kay kaunon pag before ka matulog nga mukaon kag saging, kanang kakaibang saging mga katropa. Isod-sad, kung unsa kaya ng saging, nakakaibang saging, no? Lalo na kung gikan ka nga 30 minutes mga katropa nga nakatorbo ka, nakatorbo supplementation, nakatorbo kaano ka, supplementation ka, mga katropa, para sa imong husband, maglabing-labing mo. Oo. Before ninyo nahimuon, para mas masarap ang labing-labing, magtorbo. Ayan po, magtorbo. Ayan po ang ato ang torbo, mga katropa. Mapalit kini sa atong suking mga dili sa tindahan, drugstore, o sa atong mga suking mga butika, mga katropa. Ayan. Okay, mga katropa, ang atong health tips, mauna siya nga iwasan ang spicy food before matulog. No, kanang matulog ka ba, padulong ka kanang dapat dinner time, ayaw pagkaon og spicy food. Nakabalo ka nga, padulong na ka magtulog, ayaw sobra-sobra kanang daghan kay mura na kag last dinner na nanimo mga katropa. So dapat pag gabi lighter lang dapat para maiwasan ang insomnia. Okay po, ayan. Sige po, i-enjoy natin. Nasabi ni Ma'am Mary. Si Ma'am Mary. Okay, si Ma'am Mary Ann Martelio, Ferndi po, lami kaayo ang tulog. Sabi ni Ma'am Mary. Hi Ma'am Mary Martelino. Yan po mga katropa, ang Ferndi Vitamin D3. Ang atong Ferndi mga katropa, muna siya ang atong ang inyong sexy DJ Angel. Mauna ang ako ang vitamins. Almost 4 years na po akong gumagamit ng Ferndi Vitamin D3 due to my insomnia. And we are diagnosed of depression. So depression is not a joke. Why Ferndi Vitamin D3? Because yan po ang aking testimony. Na ako'y kwento mga katropa sa ato ang power trio. Na ako'y cerebral contusion. I was nagkaroon po tayo ng cerebral contusion buot pasabot. Na atay nagkaroon tayo ng brain blood clot. So ang ako ang maintenance Ferndi Vitamin D3, Fern Active og Milka. Mao ni siya kung ginatawag og Miracle Power Trio ng iFern. Asa na mapalit mga katropa? Mapalit lang na siya sa mga distributor. Ang inyong katropang sexy DJ Angel, ayan po, distributor po tayo ng iFern products. Ayan po, sa lahat ng iFern nations ng ating mga distributors, shout out mo dihang tanan. Ayan po, pag naka-power trio, makaingon dyan kag Miracle Trio po. Abangan nyo po ang atong programa kada Domingo alas 6 hantod alas 7. Magkaroon po tayo ng mga testimony paano ta natabangan sa ating Power Trio ng iFern products. Ayan, dagan kayong salamat no sa mga naay mga patunay nga ang for iFern product ang Power Trio kay Miracle Trio dyan siya. O ang atong Solo Mint ang haplas na walang katulad. Sabi nga dito ni Ma'am Ray Jenny. Ma'am Jen. Taasa sa imong ano Ma'am Oy. Ray Jenny. Kay Ma'am Jenny. Ayan po. Shout out po. Solomon user po. And of course, si Ma'am Mary Ann. Ma'am Mary Ann, Ferndi user po pala kayo. Ayan po. So, si Ray Jenny. And of course, si Leo Herbolario. Yang kanyang Sibuka of family. Charot lang. Shout out yan sa Dumalagdos Santo Niño. Ayan po, sa ating mga taga-Santo Niño chapter sa Dumalagdos. Meron tayong balik eskwela karong June 5, dira sa Dumalagdres. Tayo ng XFM sa atong pagpanggupit. Oo, meron tayong gupitan. Mga katropa dira sa Dumalagdres. Ayan po. I-enjoy po natin ang nalalabing mga minuto sa atong pag-ubaduman sa atong mga music. Oo, pakinggan natin ang magandang tugtog ng ating na naka-standby lang po. Sige po.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan, tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Ayan, walang tigil ang ulan. At nasaan ang araw? At nasaan ang araw, mga katropa? Oo, umuulan, umaaraw. Opo, palagi na lang talaga yung ganyan. Oo, palaging umuulan. Ayan, palaging umuulan. Umuulan lang naman paggabi, mga katropa, no? Umuulan lang paggabi. Opo. Minsan, umuulan din pag may araw din. Opo. Pero kung if yung kanta ni Rachel Lubangco. Rachel Alejandro. Opo. Anak siya ni Haji Alejandro. Opo. Yung walang tigil ang ulan. O, nakapagtataka. Opo. Pagdating sa relasyon, mga katropa, no, na nakapagtataka, hindi napapagod. O, pag nagmahal ka talaga, hindi ka napapagod. Pero pag nagsawa na, mapapagod at mapapagod ka talaga. O, parang sinasabi nga nila na enough is enough. O, parang kanta lang na never enough. Never enough. Oo, meron tayong kanta dyan sa atong playlist na never enough. Ayan po, never enough, mga katropa. Pag never enough, wala na talagang never. Tapos enough, wala nang enough. Ayan, sabi nga dito sa ating sa ating kanta na yung never enough. Okay po, so mga katropa, ang oras alas 8:36. Opo, kumusta, nagaulan pa ba diha sa inyo, ha, mga katropa? Murag ni hunong-hunong naman ata ang ulan dira sa gawas. Oo, murag nag-stop na ata ang pagtulo, o ang pagtulo sa ulan gikan sa langit. Ayan po, oo. So, ang atong mga sa ato ang health, random lang tayo, mga katropa, no, sa ato mga topic ganina, no, ng beauty, health tips. Opo, natay health tips. Ang una nato katong life tips nato, no, katong pag-asawa nga dili lang emotion lang. Dapat medyo malalom ang ato ang nganong gusto ta mag-asawa, nganong gusto nato napakasala ng tawhana na. O, ila-ilaha sa o murag idig sa gyud nimo ang iyahang iyahang gyud nimo sang sukion gyud ang iyang pagkatao. Okay, mga katropa, og ato ang beauty tips doon para tayo sa health tips. Ang atong health tips, unsay dapat kaunon para maiwasan ang insomnia. Oo, pagkaon para sa insomnia, nga insomnyahon. Oo, kanang daw gyud kanang banana. Lighter ang ato ang dinner dapat. Oats lang tayo, mga katropa, o hot milk. Kung naangkay lactose intolerance o kanang na magsuka-suka ka pag minom ka gatas, pwede ka minom og milka. Kanang ato ang milka nga gikan sa iFern. Ayan, available na sa ato, mga katropa, og sa mga iFern distributor. Ayan po, ang insomnia, mga katropa, or ang sobrang stress nga grabe kay ka maguna-huna. O pagpadalong na matulog, imuha na siyang i-focus ang imuhang mindset na padulong na ko matulog, i-let go na nako ang dapat i-let go, ugma na pod. Karon na ay solusyon para sa imuhang problema karong adlawa. Ayaw huna-huna ang ugma kay wala ka kabalo nga kung moabot babajud ka ugma. Basin sa imuhang sobrang paghuna-huna, dili na ka maugmaan. Ayan po, we need to control our emotions. Yan. I-control na to mga emotions, mga katropa, kay ang ato ang lalo na lawas ka na ganyang istorya nga lawas ra imong kapital. Lawas ra imong kapital. Oo, pag walay lawas, walay kapital. It's a sabo, yan. Lawas lang ang kapital. Bitaw, mga katropa, parang health is wealth. Opo, kung sa binisaya pa, ang imong maayong panglawas, mauna siya'y imong pahandi. Ah, okay kayo. Clarex kayo na nga istorya, mga katropa, no? Ang imong maayong panglawas mao na imong bahandi nga dili na makawat kinsa pamandiraa nga kawatan. Pero kung naay kawatan o kasing-kasing, ikaw na to, mga katropa. Ikawat ni mo akong kasing-kasing, cool. Ibalik ang akong kasing-kasing. Ayan, so ato ang pag-unaw-unaw always, mga katropa, karon sa mga panahuna, kung apektado kayo ka sa mga panghitabo, oo, enjoy ang music sa TSK, Tambayan sa Katropa, with your sexy angel sa TSK. Ayan.

0: Так, Клари Ксана.
1: Exciting!
2: Sa una, love, pakaayo ka. Karun, love, yan na lang in town ka. Aww, aray ko.
1: Kaklarek sana.
3: Exciting! Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star og EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
5: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: New Year's Speak, your perfect escape above the city.
7: Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.

0: Tambayan sa Katropa.
1: Ayan. Ayan ba yung gabi? Ayan do. Ah, okay po sa mga bago lang nag-monitor. Opo. Si Josie. Oh, si Josie, kita ko na nabasa. Si Josie Maron. Josh, shout out sa tanang taga Dumalag. Sabi ni Josie, hi po, magandang gabi. Sa aking higsoon din sa Pasian, Pasian, Purok. Ayan po. Kay Ayong Gulayan, Mayonito Taragoza, Mayonito Ayong Gulayan, dira

sa Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Pakita nato si kasaglit lang si Ayong Gulayan Kuya sa iya sa monitor. Opo. Kay nag-monitor yan. Ayong Gulayan, naadira sa Dato sa Lumay, Marilog District. Ayong, Mayonito Torregos. Ayan po sa ato ang ang tawag nito? One of our sponsors, shout out Ma'am Jel, sabi ni Mayonito Terragaza. Ayong Gulayan dira sa Marilog District, Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Magandang gabi, sabi ni Sir Arnold. Diin kahalin, Sir Arnold, nga kusog ang ulan dira. May ad na gabi, sir? Oo, patapos ang atong programa, buti kinakahabol ka pa, sir. Sa akong igsoon dira sa Pasian, purok sa is, kung wala ko nagkamali, taga dira ko, na ako din ay gamay nga pulo ka lubi. Cheche Dukyatan Hill, shout out dira sa, ayan po, shout out po dira sa Pasian, Davao de Oro, kumusta nagaulan pa ba di ha? Shout out kay Uncle JJ, Regeni Ebarisuhal, ayan po. Kay Leo Masa Herbolario, charot-charot lang. Sa kay Cheche, action dira sa Dumalag. Si Chris Lim Mansamo dia sa New Year's Peak Mountain Resort. Kusog po DJ, sabi ni Mary Ann, nihunong na po daw ang ulan dira sa Dato sa Lumay. Dira kay Uncle JJ, kumusta dira sa Mintal? Oo, kusog pa ba yun ang ulan dira? Dia sa Pasian, nag-ulan ba? Kumusta diha sa Dumalag kay Inday? Inday dako, kumusta? Nagulan pa ba diha sa ato ang lugar? Diha sa imuha Sir Arnold Altivo dira sa Coronadal City. Kumusta, nagaulan ba dira sa inyo, sir? Opo. Malakas po yung ulan dito sa amin at sa kakauwi ko lang galing sa work. Buti na lang sir, ingat po kayo lagi. Oo. Halong kadira lagi. Ingat, careful po. Ayan. Carefree, careful. Ayan, may nagabi sa imo dira Sir Arnold. Opo, shoutout natin si Gandang Juvet. Oo, ating Gandang Juvet Espanyol. Kumusta po? Asa ka ngaroon ganda Juvet? Gandang Juvet diin kasubong. Maayong gabi sa tanan. Good night all. Mag-bye-bye na pud kita no. Ang oras alas 8:50 sa kagabion. Og mag say bye-bye na pud sa atong programa sa Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Opo, magkita-kita na pud kita sa tamang takna alas 7 hantod alas 9 sa gabi. Sa inyong mga request, pwede niyong itatong ipatugtog ugma damlag. Ugma damlag mga katropa. Ayan. So habang nag-enjoy tayo sa atong i-prepare ang atong saging before ka matulog diha sa Pasian, daghang saging dira para dili ka ma-insumya. Kung wala kay tawag ani kanang fern D vitamin D3 nga pang patulog, pang palamisin mong tulog ang vitamin D3 ang fern D natin para sa mga insomnia. Kaunog saging cool. Kung walay saging kaon kaog. Ansay tawag ani kanang avocado cool. Kung wala mag-inom ka og suwak nga gatas. Kung wala kuuta ang tutoy kay paranay gatas. Ay, joke. Ayan. Sige po. Pakatawa lang ta mga katropa kay para naatay smile before ta mga tulog. Oo. Pag inom og inini tubig, kung wala na, mauna ginaingon nga pagmahay day na angkon ko. Oo. Thank you so much, sabi ni Sir Arnold. Ayan po. Sa akong igsoon dira sa Pasian, bye-bye. Bye-bye karon lang ka. Og abang-abang po sa itong sunod nga programa og mapuhon sa akong igsuon. Kumusta din, nagaulan ba? Kumusta ko sa ito ang inahan si Edita Hill dira sa Pasian? Oo, natulog naman siguro akong inahan dira. Og si Rosemary Hill Oblianda. Ayan po, ako ang bayaw dira si Gregorio Goryo.
Ay, nabusog ako ga. Wait, ikaw, yung hangin, itagi ka na busog ako sa hangin. Dagan kayong salamat mga katropa. O, enjoy na to ang atong last song, ang I Will Always Love You, by kay Whitney Houston. Ayan. Enjoy the music. Bye-bye. See you tomorrow again. God bless.

0: TSK. Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. TSK. Tambayan sa Katrupa. Tambayan sa Katrupa.
1: Sa Clarex sana!
2: Exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santon Plus kasi effective siya.
5: Siya, Sakel, Humawan. Kaling akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya kuntian lula.
6: Ngano man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuod akong kutu-kuto.
6: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
11: Sa mga butika.
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anyos. Sige, yun ko ga problema. Kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. Unya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan ug giligon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
16: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
17: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili inagamit.
18: Join oras natin sa efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday 8 to 9 p.m.
16: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Exciting! Summer man nakatrupa!
2: Ang saya-saya! Summer!
11: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
19: Summer na. Katropa.
2: Kaklare.
19: Sana.
11: Exciting.
2: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1. Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City. Davao City. Ito ang XFM 89.1. XFM 89.1. Davao City.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: It's really good. Hello, me! Eh sa hake, murag action of kabungog ang Disney Princess nga to. Welcome sa to ang programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Umuago pagwapa lagi ang Francis sa ruin. Nakamura magkanang estudyante ng bagong... Ay, mo si Kobe, ako'y ilis, hasukad pa ganin ang buntag.
1: Baka kun ka!
0: Char! O, char lang to siya. Welcome once again sa to ang programang putahe sa gabi. And of course, ang inyong makaupang karong gabi ng inyong Disney Princess Visaya version. Yes! Cinderella, gihapon po ang inyong makaupang hangtod las 11 imedya karong gabi una. Dari sa XFM Network Philippines. So live ninyong madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And of course, madungog usab kita via Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. Ang atong programa, baby, gipaluyuhan syempre sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na po sa pampaligon sa inyong relasyon. Oy! Ang Turbo Men Enhancer, ayaw kalimot, baby, ha? Ilabi na nga, hapit na gid ang Father's Day. I love you. Maski noonsa man ang okasyon din, ha? Deserve ka ayaw ni mo mapa-Mother's Day man na mapa-Father's Day man na deserve na deserve kayo ang Turbo Men Enhancer. Tag 75 pesos naman na, unsa may imuhang hugihuwat in town, oy. And of course, pampaligon po sa tuwang immune system, ayaw kalimot ang atong Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Dapat imugin na siyang isabay, ha? Duhagin na siya kabuok. Unya, kung naakang ipamati, mas maayo nga himuni mo siyang 3 times a day. Ay, mag-chismis to, Ron. I know, nga ganahan jud kay mo, mamingawon jud kay mo, nga dili ta mag-chismis. Unsa kay feeling, no, sa isa kagabi, dili ta mag-chismis, like, wala lang. Nya, mag-istorya ko dili, akay ka nang gahilak ko. Nga, ganahan mo, ana. Mag-hilak lang ko, nang dili ko ganahan nga, wala, di ko ganahan makig-bonding. Kanang bad trip ko per me. Para sa to ang Sir BB question for tonight. Ang atong Sir BB question for tonight tatud kay nato sa El Elyon Shell Mobility Station para po sa dekalidad og original jud na gasolina, lubricants, diesel kanang dili gid gani ka ilaron bi para sa imong sakyanan or motor. Since mahal man gid ang ato ang mga pamalitunon karon, manigurado gid ta didto ta sa tatak original, walay sagol nga mga tubig or mantika baron or lana ba aron. Kanang ampingan ang makina sa imuhang sakyanan or motor sa El Elyon Shell Mobility Station. Ang Shell po makita sa tibuok kalibutan o Gundrica sa Bukidnon na akinay branches sa Maramag. Ang isa, duha ba na? Oh, naapod sa Valencia, of course, duha. Diri sa Malaybalay. Ang isa atbang sa Polymedic. Ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Sir BB, question for tonight. Aside sa cheating, unsa pa'y laing makaguba sa relasyon? Dabi?
1: Baka kung ka!
0: Liar, evil ka! Yes! Pero I think in coordination naman ni siya eh. Kaya namurag, nag-collaborate naman ni silang duha na kung baka kung ka, oh, part gaya po na siya sa cheating. Kusog mo. Ay, basta. O, daghan ko ang biha. Dili na to pwede nga i-blame permanently ang imuhang partner na cheater. Kaya basin po, naapod kay problema mo. Nang imong partner ka-cheat sa imo. Pero cheating is, basta. Ang inyong mga reaksyon karong gabi una, pwede na siya nga imuhang i-react sa tong official Facebook page. I-search lang palihog ang 101.7 XFM Bukidnon. Bi palihog ko pa-follow, pa-like, og pa-share, ha? O niya, live po kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. Igun man sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab sa XFM Pagadian City, Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Sibugay, and of course sa tanang official Facebook pages sa Radyo Amigo.
2: Thank you!
0: Maayong gabi sa kong manghod, ginagtanaw karon sa itong live si Eljane Adayo. Maayong gabi manghod sa ko ang mami, ginagtanaw karon sa Facebook Live o sa ka-OFW sa Hong Kong. Mami Jacqueline Labis.
2: Thank you!
0: Who's that? I heard something. I heard like someone's crying. Nasiguro broken hearted diri sa ko. Nasiguro broken hearted ka jatot. No? Mami Jack, thank you so much. May gabi din ha sa imuha. Oy, ako ang manager na siya nga. Makaguba og relasyon ang kuwarta. Pataka og gasto, dili honest sa remittance, bisyo og sugal, utang og daghang parcel. Murag, madlok mo sa taan ng parcel. Uy, kaya murag imong kwarto ba? isa po doon sa makaguba sa relasyon, ang pagkapala... Huh? Nganong, sige daw, bibidya, pasabta daw kuno ko, nganong makaguba man na og relasyon, nga dili man na siya tinuyuan. It's part of being in nature. Dili po na nimo siya makontrol, nabari utot nga humot. Excuse me sa gakaon din ha, akaroon ha, kay namang ginag-comment diri sa itong Facebook Live na usa daw sa mga, isa po sa awayan, ang pagkapalautot. What's with that? You're trying to ano. Nagapagawas lang ka sa mga gases nga dili na kailangan sa imong lawas. I'm not being defensive, B. It's just that naman na sa mga tao good. Maski gali iring, iro o ilaga. Uy, parang ang bitin sa jud ganina ginawa ko, Lord. Nangagim kay kanina sa may sige to do impalambong ba na? Impalambong no? Nangagim mi dito niya na ay bitin nga nag-atong. Ngano ka hato no? O dili ko bitin ha. Pero naagi bitin. O naagi siya bitin. Hello Kang Pitpit Digal.
2: Thank you.
0: Salamat si Ma'am Levy de Mesidio, may gabi po all the way from wala may address Ma'am Oy. May gabi Ma'am Levy. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. 0975-474-9153 ang itong official na hotline number o text line number. Pwede mo ka mag-text din ha. Sa inyong mga reaksyon sa ito ang Sir Ruby question for tonight. Kung aside daw sa cheating, unsa pa daw ang other na butang ang makaguba sa usa ka relasyon? Sa usa ka relasyon, pag be importante yun na ang kay common sense sa imuhang partner. Kaya kung wala kay common sense, usually mauna siya ang rason nga nung mag-away mo sa imong partner. Kaya dili mo mamaketa. Dili mo makita ang iyahang sense of responsibility. Dili mo makita ang iyahang struggle. And kanang sense of, common sense mong good would be, dili lang na siya applicable sa usa ka tao. Dapat it works in both ways eh. Dapat ikaw nga partner, ikaw pod nga partner, mag-asawa o asawa ba na dapat kamong duha ang mag-work together having the same common sense. Kaya kung isa lang ang naay common sense sa inyo ha, tendency is that magsigigid mo og away kay mahulog naman na siya na wala na siya emotional intelligence.
3: Not na po!
0: Diba? Isa na siya sa mga rason nga nung maguba ang inyohang relasyon. Kwarta, reality check. Kapag ka ang imong asawa dili ka balo mag-budget, o niya ang bana na sige nalag kanang ang bana kay sige og kayod. Ha? Busy kay ang bana sa sige panginabuhi, nag-sideline pa para na lang ginuon mga extra income. However, ang asawa gasto diri, gasto didto. Okay lang unta ang asawa mo gasto, basta kay ang asawa na apoy trabaho. Daw bi ang asawa kay sitting pretty man. Nakod na ako ay. Maguba gid ang inyong relasyon, ana. Kanadong mutan-aw sa laing babae ang imuhang bana. Ingon sila makaguba pa daw nagrelasyon. Kanyang mutan-aw ka sa laing. Ay, uy! Kamu mga lucky ba? Mingan mo nga normal ramang good na nga mo appreciate me sa uban. Kung nana kay partner, wala... Dili ko close-minded! Kung nana kay partner, dili siya tama nga mo appreciate pa kasaban na iwing ka, wow, putiag pa, uy. Kabalo mo, sakit kayo na sa mong part. Sakit kayo na sa mong part, isip mga babae. Kami mga babae, very sensitive man gidmi. Nya mo appreciate pa kaoglaing nga babae. Mo agid sa imong part, parts og mamords kayo. Ayun na mo pag-ingunaan na, oy, kabalo mo mo, if mag-appreciate mo oglaing babae, that's disrespect sa ato ah. Disrespect sa inyong mga partner, plus, that's what we call micro-cheating as well. Amo na ngayon lang, ayun na mo pagkuan. Kung loyal mo sa inyong mga partner, dili na dapat na nag-appreciate pa mo oglaing. Di ba, Jonalo? No? Eh, madungog, halimbawa madungog na, eh, makadungog nga si Jonalo, nag-appreciate oglaing babae mo, yung kapahaanan niya, oy, biyaan! Ano mo appreciate pa ma? Makaguba sab ang pakialamera nga pamilya labi na ang parents ug mga igsoon. What? Nako, you're just so lucky enough. Oh, swerte jud kaayo si manager for having a very kind and loving in-laws. Kanang mga plastic nga mga in-laws. Ay. Wala tayong masasabi sa mga ganyan kasi mahirap talaga. Isa-isa na sila sa mga rason o nga maguba ang inyong relasyon, labi na kung mukampi po ng anak sa ila, ha? Thank God. Impossible na di, ha? Makaguba, sab, ang mga barkada. Kani, mga barkada nga kanang naghahatag sa imuha og bad influence tapos konsentidor nga mga barkada. Kanang mga barkada mo yung inom ta dito part kay mga babae dito nagasayo sa pool. Ayaw gid mo ana ha. Daghang kay gi-share ako ang manager sa ko. I think kani iya mga gipanghugot-hugot dinhi applicable gid ni sa inyoha din ha kung sus. Pagpuyo na mo ha, ayaw mo pagsiga ng daghang kay mga kuan-kuan diha. Muning ikaw, monski anin yun, kwerpo, magpuyo gid ka kay sus. Si Jeffy Jeffoy, hello daw po all the way from Cotabato City. Paplay po ng is there something kay mag-emote ko? Ayaw sa, sayo pa kay mag-emote o eh. Hello bitaw, ano, sa mga mag-asawa ka ron. Dapat ampingan gid ninyo ang inyong mga relasyon. Ayaw gid ninyo nga, basta-basta na lang i-give up pod ang mga years of sacrifices sa usag-usa. Ang pampaligon sa relasyon B, dapat honest lang gid ka, loyal ka, faithful ka, di na ka mulingi sa lain. And of course, pag-abot sa kusog, kinahanglan na ka ana. Kay kung wala kay kusog, ang possibility ana is mag-overthink ang isa sa inyo ha. Umingon na siya, basig na ni siya laing lalaki, na ni siya laing babae, hindi mo na ako mahal. Umingon na ana. Dapat naka-turbo men enhancer. Ang Turbo Man Enhancer, bi pampaligon kini siya sa mga tuhod kapag kakulang ka sa kusog. Kinahanglan dyan nga na kay extra nga kusog gikan sa imong trabaho. Kay kana, that's the only time na ma-perform ni mo ang imong obligasyon isip bana or asawa sa imuhang partner. Monang para mas malipayon ang imuhang pamilya, malipayon ang imong asawa, malipayon ang imuhang bana, iset ang iyahang mood, gaksa, taga-igwarta. Ayaw kalimot unya pag-abot sa satisfaction, dapat naka-Turbo Men Enhancer.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
4: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di dyan dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon. Aron maka... Pamasayrog sa'yo. Aron maka boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Naku kay Mrs. Isa pa na. Kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, maklatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa hulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, gugmaan ng alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na, late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Oh, Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like yun. Basta naka-turbo.
7: Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Doon Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Maistay, tako ko sa kasimana mo, take ko ana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, ikaw may mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na kanyo dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa akong mata. Magsinig, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blood na niya akong mata, mo napahanap. Sige raman ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, nibalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Wala na po ang mga pamula sa akong mata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, saka taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, matian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Night Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka-premium D3. Busa ka mo di ha, pag-inom mo premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
6: One Turbo. Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, tagpilay niyong gasolina?
9: Uy, tay! Brato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

Baliktad sa tong programa. Hindi na ako ikuan, ilangay-langay kay basi mo ng pulmo nga. Lahi ragid akong pasabot sa term or sa word na balikta. Magbalik di ay mo. Ang perminti man ni mo ma-misunderstood akong ginaingon. Char lang. Pero bitaw, uwi, balik kita sa tong programa karong gabi una. And syempre, balikan gihapon nato ang ato ang Sir BB question for tonight, which is also hatid kay nato sa Mommy's Child Maternity Clinic. Oy, sa mga buntis din ha, karong, or sa mga nakay na biha, o kanang ganahan mo nga maatiman jud mo o pag-ayo kanang buutan kay ang mga midwives, tapos libre pagyud ang inyong pagpanganak, tapos na pag-cashback. Pili ang mga anak sa Mommy's Child Maternity Clinic. Asa man abanda Cinderella, oy? Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic na himutang sa may corner Moreno Street, o kilid sa Das Marketing og Arby's Bake Shop, at bang sa Terminal Pakanayan sa Barangay Size. O, barangay, tama ba ko Barangay Size, no? Daw. Mommy's Child Barangay Size, tama? O, tama lagi. Sa Barangay Size, Malaybalay City. Libre ang mga anak din ha, abiha, wala kay problemahon kung sakali nga need po din mo og pedya ay ha kamuli na at anak, libre na si muhang package biha. Libre ang magpa-prenatal check-up mga anak, libre po lang yung muhang family planning counseling, libre po ang newborn screening, libre po ang imuhang o ang imuhang feel health assessment. For more details, pwede ninyong i-check ang ilahang official Facebook page. I-search lang ang Mommy's Child Maternity Clinic or Malaybalay Paanakan. Ang ato ang Sir BB question for tonight. Once again, unsa daw ang mga makaguba? Or aside sa cheating, unsa pa man ang laing nga makaguba sa usa ka relasyon? Ako si Ann, maayong gabi sa tanan, isa sa mga makaguba sa relasyon kay ang miscommunication. Walay andam mo sabot og magpaubos mo na dayon na ang rason nga miagi sa laing dala ng isa ka huhay. Been there once. Naku, sorry kayo Ann nga mo na akong nadungog sa imuha, pero yes, tinuod jud gaya na siya do. Miscommunication, kinahanglan gyud naagi open communication sa matag partner kay para ma-address ninyo to mga butang na wala ninyo nasabti sa usag-usa. Jessie Mamburao, may gabi, bebe. Thank you! Ingon si Jeffy, kaya makaguba jod ng mga babae nga ga-kettle corn. Aba? Daw gipang katul-katul. Ay nako, simple naman na mga solusyon ang mga katul-katul. Oy, pasabunan na siya og Santon Plus Herbazo. Para dili magkatul ang dapat mo katul. Hello kang Armand ng Bohol. Salamat sa imong pagpaminaw. Hello po kang Jean ng Mati City. And hello sa imong friend na si Leah. Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Sa to ang programa diha sa may Mati City, Davao.

0: Oriental. Manang tagay ko isa lang kasong awit ni Vilmore Mystica. I'm sorry, isn't enough. I'll check nung ha kung naa pa ba na siya din niya. I think dugay na nani mo siya gina-request sa kuha nung sorry ka yun nung ha. Oo, paningkamutan ako nung makita na ako na siya para sa imo ha. Oh, aside sa cheating be once again, unsa pa daw ang laing mahaguba sa usa ka relasyon? Pwede ra gid na ninyo siyang i-text sa kuha ha. 0975-474-9153. May gabi po kang Sir Jason De La Cruz. Thank you. Salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. O unsa bitaw no, aside sa cheating, di ba kasagaran man jud? Murag number one nga reason gud nga mahaguba sa usa ka relasyon ang cheating. Unsa kang ikaduha? No? Gahuna-huna ko. Kwarta? Kwarta. Dapat nga provider mindset good ang both partners. Lahi naman ko na itong henerasyon karon eh. Sa unang panahon, kinahanglan, lalaki good ang dapat nag-provide, diba? Sa karong panahon na, kung ikaw o sa kaasawa, unya wala kayo pang kwarta, na, delikado kayo. So, ako sa akong kabahin lang, mas lamig yun nga naapod kay kwarta isip o sa kaasawa, kaya magkinaunsa, pwede ka mangluod din ha, awas. Manluod ko, mag-ato ko sa mall, mag-shopping. Charos, uy. Hi, Princess, I miss you so much. Nice to hear you again. Mommy Divine! Thank you! Lamad kayo, me. I miss you too. I hope you're doing well. Shout out kay Arnold nga naguba ihang CP kay sige og tutok sa imuhang live. Oh. Palakpakan nato. No. Sama na ni Moron Arnold nga uy, bigyan ng bagong cellphone. Na, wala ko'y mahatag sa iya ha nga. Sa mo na Jason, ina lang Jason ha nga utang lang sa ina si Arnold ha. O wala man, dili man ko makaprovide sa iya og bagong cellphone. Ako panahon nang nahinong himong inong din, nga naguba ang cellphone. Wala na, gibasol-basol na ko karon pa lang. Haluoy in town na ko din hiya, gibasol in town kay ako'y nakaguba. Ako'y dahilan, ako ang dahilan. Bakit kayo ganyan? What?
1: You're old.
0: For real? Alam mo ba? Ako sa ipakita kang sir, kang kuya, mukhang maubanig ba si mamali ta ba? I mean, it's very expensive, pero ipakita sa nako sa iya, I think maagi ko doon ba, sir? Oh my God, ganun nagsakyanan pa man ka! Kumahal ba aning pyesa, uy? Hello, Kung Uncle Dars. Watching from Hinatuan, Surigao del Sur. Thank you! Salamat kaayo, Uncle Dars. So, sa mga naminaw po karoon nagtanaw sa to ang Facebook Live. May gabi sa inyo ang tanan. I hope you guys are doing well. I hope na... Oh, nanihapon na mo kay lisod kaayo. Gawin mga panihapon. Basig mag-una ang katrililing ani, no? Basig mag-una atong mga pangutok ani maguba. Basig mauna na no, ay dahilan nga mag-away mo si mong partner kay di na ka masabtan. Lain ba ning wala tay panihapon kay maapektuhan kita. Ako honestly kapag wala ko panihapon or makaskip ko og ganang meals, kalit kog katala. Ang mahaguba daw sa relasyon, baby, ang pagpanapaw. Si Jaime Pumbo di ay ni. Oy. Ay mo si panapaw bitaw diha ha. Okay, lisod ka ay na siya. Hello kang Jason Bayon. Hello sa kumakaoban diri nga hulat gilamok na lang wala pa naabot. Ay wait lang ha, nalibog ko. Sa akong mga kauban diri na hulat gilamok na lang wala pa naabot. Kinsa diyang yung ginahulat di ay? Jason. Okay, nga nung gipang lamok-lamok man mo din, ha? Kaloy po sa mga bibi na to. Uy, unya, taod-taod ha, atangin ninyo ang to ang putahe confession. O saan na po ka bibi na to ang naghatag sa iyahang pagtugot nga ipa-air ang iyahang mga sugilanon sa kinabuhi. Pinaagi po sa putahe confession. O sa mga bibi na to din ha, ang gusto magpagawa sa inyo mga hinanakit, mga kasakit, mga hinanaing. Kung unsa may other terms din nyo din ha, pwede rin yun sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Kanang kuan, bibi, walay kwarta, o sana, Cinderella mo, na, bibi, labi dili mo adto sa simbahan. Oh, mogid na Armand. Again, biha, ayaw mo kalimut unya taod-taod. Timplahan na lang imuhang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, biha. Kay maon lang imuhang makauban karong gabi una samtang nagapaminaw ka sa mga nindot ng musika. Sa tuwang putahi confession, muhatag na siya sa imuha og chance nga dili ka dukaon samtang nag-duty ka. Again, strongly recommended kay nako na siya sa mga panggabi ang trabaho, ang atong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Perfect na perfect po sa mga parehas ni mo nga panggabi ang imuhang trabaho. Produkto ka na siya sa Yes to Health, FDA approved, and also halal certified. Lingkod na, plastar na din ha. Kaya paghuman sa pipila ka mga pahinumdom, ato ng sugda na nga to ang putahe confession. Kauban gihapon siyempre, nag-inusarang Destiny Princess! Cinderella gihapon sa XFM Network Philippines. Live madawag sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. Ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Yeah!

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold trade, tumanggid, sir. Hindi, dom ako binulan nga dugo. Dugo na po, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Zaton Plus Gold. Akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod ni higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos i-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol, ug pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas ug hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Gamit na.
9: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
12: Ay, Mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuot? Wala gyot?
12: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Desk Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
13: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pirmi.
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
16: Alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, oh, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Baga ko'y lasing, busot isip ko, ito pare!
3: Kalibog!
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: Og kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink!
8: I like pink too!
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede!
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession.

0: po sa itong programa karong gabi una, ang Putahe Confession. Kaubang gihapon ng inyohang Disney Princess Bisaya version! Cinderella gihapon para sa Putahe sa gabi. And of course, ang ato ang programa. Ang ato ang programang Putahe Confession. Gipaluyuhan sa ato ang produktong Santon Plus Herbal Soup. Para po sa mga katulkatol sa inyong kalawasan, ilabi na po kapag ikaw gapamisita or ginapamisita ang tas na limaho, imuhang ilok, imuhang tiil, or any part sa imuhang lawas nga need yun na siya. Need good na to ang solusyonan because that's your personal hygiene. Pinaka-importante good nga maligo, maglugod, o manglugod, tapos gamit na sa sabon na Santon Plus Herbal Soap. Naanay siya yung mangosteen. Ang mangosteen na siya yung antibacterial effect. Mutabang ka na siya bi aron maalibyuhan ang mga bugas-bugas sa naong o any types of allergies ka na si mong pamanit. O syempre, ang mga baho-baho sa kalawasan aron feeling fresh and young looking skin. Ang atong Santon Plus Herbal Soap mapalit sa mga butika or tibuok butika, actually sa mga butika nationwide. Available sa mga clinic nato sa Yes to Health Clinics. And of course, pwede ninyong i-check out via Shopee, Lazada, and TikTok. Naku, B, ang ato ang letter sender for tonight. Isa niya sa mga biktima aning nakapunguta na po. Nga aside daw sa cheating, unsa pa daw ang uban nga butang nga makaguba sa usa ka relasyon. No? Kagwapa jud din po si Cindy. Oh, Lord. Ang mga bakakon ba yun? Ano kayo mapriso? Jason De La Cruz. Good evening, Pants! May gabi din haasin mo si Dongski, KBMN, Romeo. Sobrang lamig. Usually, man, Pants, kapag katugno ang panahon, ma-feel na ni mo siya kapag ka wala kang love life.
1: Bakakon ka!
0: Diba? Kaya kung tugnaw ang panahon, wala, siyempre, wala mo gakos ni mo. Hindi lang tamak sa bakoy. Wala mo gakos sa imuha, wala yung maglambing sa imuha, wala yung magtimpla sa imuha o Santon Plus Coffee Mix or Santon Gold Coffee Mix. Wala yung mangumusta kung nanihapon na ba ka. Mungin na siya makapabugnaw sa panahon. Pero murag okay naman ka karon Dongski, Romeo, kung pads ni nako, no? Murag okay naman siguro siya kay Maboy. Na naman siya yung Maboy. May gabi rin na si mga Hazel Vlog. May gabi, pa-shoutout lang po watching from Bansalan, Davao del Sur.
2: Thank you!
0: Oy, sa mga taga-Bansalan, may gabi po sa inyong tanan. Salamat kayo, muraga. Karoon pa muna ako, nakita nga nag-comment sa to ang live. Thank you so much. Di na ko maglangay pa, no? Kaya nagpanikad na po ang itong letter sender for tonight. Hangyo ko sa mga ginikanan, rated SPG po ang itong programa. I might, na ako'y mga maingon siguro ng mga words na basin dili appropriate sa ila, ha. Kamu na lang po ang pag-explain. Kamu na lang po ang ingon na dili na siya ingon ana. Kamu na lang gid pud ang paghimay-himay din, ha, no? In behalf sa kuha nga, di magid na ako na mabuhat may isa-isa sa inyong tanan. Kamu na lang po ang bahala sa mga maingon na ako nga dili suitable sa inyong mga anak. Again, welcome po sa to ang programang Putahe Confession.
3: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
4: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
3: Lingwahe.
5: Kay kining yawa, haskang yawa agyo.
3: Violence.
6: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
3: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
3: Ang droga.
9: Ayaw di ma.
3: Nga dili pwede sa mga kabataan.
10: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella. Huwag sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Jen Jen. Wala lang gid ko kasabot, Cinderella. Kung ano nga, kada adlaw manunta miga kuyog sa kong bana. Pero feeling na ko, ako lang isa. Katong buntis pa ko, Cinderella. Lahi rejud kayong yan treatment sa ako. Sweet kaayo siya. Clingy. Halos perminti ko niyang halukan sa kuang agdang. Ginagakos samtang natulog. Pero Cinderella, sukad dong nanganak na ko. Murag sa hinay-hinay. Mura na may roommate sa kuang bana. Team gihapon mi, Cinderella, pag-abot sa muang anak. Kaya nagapuli-puli man mi, ilabi na sa pag-change sa diaper sa bata, pagpatulog, mga trabahoon sa balay. Pero murag mapansin na ako, Cinderella, nga dito lang gintaman ang among koneksyon. Cinderella ni mga panahon nga siya ang magluto sa kusina, usahay ako. Tapos Cinderella, matingala ko kay kanang murag magsugat lang mi sa kusina, muramig random friends. Wala lang, mura ramig housemates. Di pareha sa una good Cinderella nga naami mga random hugs, may mga lambing. Karon Cinderella, wala na. Sa una, excited kay siya muuli para makita ko. Pero karon Cinderella, wala na cute. Sad kay ko sa tinuod lang. Kay sa panahon nga naaramis pa ni Malay, gakamingaw ko sa iya. Gimingaw ko sa mga panahon na walay oras nga dili siya mulambing sa kuha. Sa karon Cinderella, feeling na ako layo kay siya sa ako. Kanang literal nga tapad daman unta mi, ilabi na sa pagtulog sa gabi eh. Pero nganong Cinderella, nganong feeling na ako murami og LDR. LDR na walay kumustahay sa usag-usa. Mas na-feel pagid na ako ang akong pag-inusara Cinderella sa panahon nga nay mahitabo sa amua. Dati Cinderella, maglambingan pa mi, nay mga kilig, nay mga inistoryahanay before and after sa mong pagkabuhaton. Pero karon Cinderella, right after nay mahitabo sa amua, talikdanay na lang. Siya, busy kay siya nagkuri-kuri sa iyang cellphone. Samtang ako, gapangliit sa akong kaugalingon. Tapos Cinderella, sa una, manguta na siya sa ako kung humanab ako. Karon Cinderella, wala cute. Talikdan na lang ko niya. Literal nga human na siya. Wala pa ko. Grabe na gid ang akong struggle karon Cinderella. Usahay nagahilak na lang ko sa panahon nga motalikod siya sa kuha. Mga pinahilom nga paghilak. Kanang hilak nga maningkamot ko nga di ko niya maduog. Nga kun asa unta Cinderella nga naan na mi anak. Nganong naingon ani man. Nganong mas na feel man noon ako Cinderella nga wala na siya sa ako. Daw mo rin kaka-feel ako, Cinderella, nga naabaylain ang akong bana. Gipulihan na ba ko niya? Wala man ang tamiga-away, Cinderella. Pero sa hinay-hinay, gakawala na siya sa ako. Cinderella, ang akong ginakabalakan karon. Murag naanag na mingi ingunani among setup. Kaysa sulod sa osa katuig, ingani naming duha. Wala na may connection. Murag hangtod na lang sa ginikanan lang mi sa amo ang anak. Pero dili na isip usa ka mag-asawa.
Wala ko kabalo, Cinderella, kung nunsaon ako pagbalik. Ang dating siya, ang dating kami. Normal lang man siguro nga parehas may kapuyon sa usag-usa. Pero dili siya rason aron i-give up na mo ang amo ang gisugdan. Ang amo ang mga tuig na giantusan. Sa tanaw ninyo, Cinderella, normal lang ba ning ingon ani? Nga after mi magkaanak, dumurag ka kawala mi sa usag-usa. Daw ang among pagmahal sa usag-usa, murag gibaon pod namo sa yuta. Sa hinay-hinay, Cinderella, makaingon ko, gakaguba na ang amo ang relasyon. Wala ko nakadunghog o nakakita, Cinderella, nga nagbinuang ang akong bana sa ako. Pero sa ingon-ani nga treatment niya sa kuha, sa ingon-ani na mo nga setup, damurag kakaguba na gid mi. Mangayo ko og tambag sa imong mga kaubanan, Cinderella, sa mga listeners nimo, kun unsaon pagbabalik sa spark sa usa ka relasyon. Gibuhat na nako ang tanan. Nagpa-sexy ko. Tanan-tanan, Cinderella. Matulog ko sa gabi, nagkaligo na kong perfume. Gapalit ko sa mga butang na angay na akong isuot before ko matulog. Even ang mga nigpis ng mga sanina nga dili pwede sa kuha, ako nang ginasuot para lang unta mabalik siya sa ako. Ang iyang paglambing sa kuha sa panahon na kinahanglan na ako siya. Pero wala. Wala, Cinderella. Munang mangayo ko og tabang sa inyo, ha? Sa inyong putahe confession. Daghang salamat, Jen-Jen.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak ng Surandabo, Bilero. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kung pag-ihi, pag-putol, ay gabi nyo nga di matulog.
0: Zaton Plus Gold.
1: Kreatin nga ni Anahulog, nakaito. So, akong ihi, okay na kayo. Pero, wala ko kreatin, yun, 94. Alam ko ang nakapaminaw sa akong ipang-multicar, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na ako ito sa Yesko. Kaya, ipibo kayo, matapang na sa inyong panglawas.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara kong ulcer. Naging una ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man dyan ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Hey adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dapay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melani DI taga-anap.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan dati, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita ka ni 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
10: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
9: Unsa may akong gamiton, boss?
10: Sulayi, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Santong Plus Gold.
1: Kasi may rason. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
0: Santong Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
3: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santong Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yung nakakuan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
2: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
5: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na kong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Premium D3 user.
6: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyahan kay Kung Sai, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
2: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo.
8: Ang pakusog.
7: Turbo.
8: Ang pagdugay sa away.
7: Turbo.
8: Doble ang kalipay.
9: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
10: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
10: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
11: Turbo, woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
11: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: 7 Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Dali na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Stong! Nagpila inyong gasolina?
17: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, aga to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, tistingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yako ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Unsa man gyud?
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
3: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
2: Unsa may akong gamiton, boss?
3: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
4: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man ni, wala akong ikagasto.
5: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
4: Nga naman, unsay na adid to?
5: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
4: Ha? Tinuod? Wala gyud?
5: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
4: Salamat kayo, day, ha? Mo-ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
5: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa. Oras, alas 11 sa gabi.
6: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na, ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
7: Mga katropa, excited!

0: before I let you go.
1: Oh.
0: I want to say I love you. Uy, gabihin na daw, basing muurlan. Balik kita sa itong programa, karong gabi unang ito ang putahe confession. Siyempre, atong ganito gihapon sa mga produkto sa Yes to Health. Ayaw mo kalimot being ang mga produkto sa Yes to Health. Mutabang kini siya nga mapaligo na nga ito ang immune system. Munang pwede na mo magpalit ana sa mga duol na South Star Drug nationwide. Available usab sa mga Mercury Drug Stores, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide. Pwede ninyong i-check out sa Shopee, Lazada, or TikTok. Atong balikan ng istorya sa tuwang letter sender for tonight, we have Jen Jen. Si Jen Jen, naka-feel na siya ngang iyahang kaminyuon is slowly fading away. Tungod kay ang iyahang partner daw murag housemate na lang, official housemate, sa ilang paniwala. Lanulisod ka ng ingon anak daw nga ka na. Mura ka tong permiro lang nga naging kamo, di ba? Sweet kaayos siya niya sa dihang. O, nikalit lang o ka ng kabago ang tanan sa isang iglap tungod lang kay nanganak siya. Nga naman, maapektuhan ba di ay? Depende lang gid po na siya sa imuhang partner ha. O, wala ko kabalo kung anong naingon ana. Basi nga na ay mga problema nga wala ninyo na settle. Mabito tong giingon ka ganina sa Osaka texter nato. Or, texter ba to? Mag-texter man siguro to. Texter or nag-comment sa live. Ana siya nga dapat or importante gyud ang open communication sa usa ka mag-asawa. Tinuod gyud na siya para dito ma-address ninyo ang inyuhang miscommunication. Hello, para sa kuwa makaguba og relasyon. Na siya lain ka chat, walay time, walay panahon. Uyat dili mo tug anong tinuod nga gisekreto o dili honest maora na ako ang matubag sa topic. Tinuod jud. No? Pero nga nung ingon na napagbita, no, nga din na lang magsulti kung unsay ka pang kahitabo. Lisod mang good food amino ni mo sa imong partner nga na akay lain. Hala no, uy, nga nung mulingi pa mangyod sa lain, di pa ba mo kontento? Paningkamutan ako, Hazel Vlog, nga ma-play na ako ang imuhang request. Base na doon ay lain na naoy kay nga nung dili naman siya lambing. Sa uyab pa sweet kaayo, karon nga minyo na iyang partner, dili na mo bali-bali. Oh, bali-bali. Para sa kuabuhaton niya kay iyang ingnon nga gihigugma pa bako nimo pag sultis tinuod kay gibuhat na nako ang tanan sa itong relasyon. Ako ang adjust samtang ikaw ginabaliwala na ko nimo. Prangkahi ang sender or prangkahi na sender oy murag dili na normal sa relasyon. Nga murag LDR bisan nag-uban mo isip mag-partner, siya naman noon murag walay gana, ana ragid na siya sender. Oy tinuod bitaw no. Istoryahon sa gid ninyo kung unsay problema kay basing nagbungol-bungol lang pud mo din naa sa panimalay, pero remember it's been a year, di ba? Ingon siya nga usa ka tuig na silang nagbungol sa iyahang partner na pag naay mahitabo sa ilaha daw murag wala lang kay gatalikuray lang. Alalisod kay nang ingon ana no na murag obligasyon na lang. Isip usa ka amahan o dili na isip usa ka bana, isip usa ka amahan na lang ang rason nga no nagastay pa siya dinha sa imuha. Usually ba ya bino isa sa mga muraga indication or isa sa mga kanang ana ba kanang mamugno gani ang relasyon pag ingon ana pinaka main ana nanabe na ilain. I'm sorry. Sorry kay Jen ha. Wala ko naghatag sa imong overthinking, pero majority sa ko ang mga naagian, mga friends na ko nga naagian nila based sa ilang mga ginapang share pod sa amo. Nga na agyod kapag ka mamugno na ang partner, ibig sabihin na nanaylain. Lahi rakyon. No, pero dili po tanan ha. May gabi po kay Ma'am Josefina Tinambunan. Happy birthday daw kay Padring Dupong Isada taga Sinayawan. Happy birthday! Sa mga mag-partner din, sa mga partner, sa mga nag-birthday din na akaroon mga happy birthday nga wala mo nang imita. Happy birthday! Happy birthday! Sa kuha lang Ma'am Jen Jen, kanita as-taas good ni siya. Oh, wait lang ha. Taas-taas gini iyahang to, niyang tambag ay. Si Texter 020, sa ko alang Ma'am Jen, di man kuminyo, pero pwede raman ata ni mo pangutanon imong bana, why man ing ana iyahang treatment sa imo. Oh, wait lang ha, pero sa ko kadali sa kuan ha. Sige, padayon sa imong gibati diha. Kay nagduda ko nga na iproblema imong bana nga dili niya maingon sa imo kay ka-experience ka anang naa kay problema bitaw nga wala kay maingnan maglahi jud imong kinaiya nga makaingon ang uban. For example, nagbag-o man ning tawhan na ni malipayon man ni permi nya karon kalitra man nigkahilong. Oh, kay tungod na siya problema nga ginadala-dala nga wala siya'y maingnan. Mo ang pangutan, basig na ana siya problema nga dili niya kaya maingon nimo. Mong medyo nag-change yung treatment sa imo. Kay og nag-cheat, sige na kag-awayon ana, pero wala man, na-adjud na yung problema nga giloom. Basin pod. Oh, basin. Pero isa ka tuig na eh. Diba? Dili man pod na siya, dili man pod all the time siguro nga kanang problema nimo maabdan og usa ka tuig. Unsa din na yung problema di ay. No? Na yung time frame? Hindi nga nana mong good. Ang problema mong good is dili mong gina siya panghabang buhay. Usually, pag naantay problema, pinakadugay naman ng mga 1 week, 2 weeks. Gawas na lang kung kwarta ang problema ni mo, like naka-dispalko ka. Kana it would take you years siguro nga ma-heal ka. Hopefully, wala siya problema sa kwarta. Pero pag ingon nana, yun ang mga simple problems lang, like misunderstanding or something about sa work. Usually, it takes like a week or 2 weeks, something like that. Pero, 1 year? Or at least, grabe na po kayo na. May gabi kang mamayka. Good evening, XFM. Shout out diri as a CDO. Oh, kakute ba sa tingog ni mo? Maula mo sa tanin mo, mamayka, oy. Marce Magale. Thank you! Salamat kayo. Tambag na ako kang Jen-Jen. Kanag mag-istorya silang duha araw mahibalo si Jen-Jen sa inungdan. Unya mag-ampo gid siya. Ooh! Ikaw na gid Arman. ang makaguba gid sa relasyon, bebe, is walay trust sa usag-usa than walay prayer. Kaya na, oo. Naanay lain, ma'am, basta ingon ana ang bana. I don't know. Siguro na, kay dili man ka basta-basta mamugnaw sa imuang partner, di ba? Dili man imo basta-basta i-take for granted lang imuang partner for a year. No? Basta kung naay problema magud sa sulod sa panimalay, pinakadugay na gid nang 1 week ba, 2 weeks ba nga di o magtingga na. Na grabe na gid pud ka ayong problema. Oh, unsa man na? You're carrying it all by yourself for like a year and then almost mag 2 years. Ayaw pud siguro. No, Jen, try ni mo siya istoryahon. Sige daw, bitawag daw mo 0975-474-9153. Tisingan nato kung oh, basin di ay og na amoy mga matambag din ha, or basin na agian ninyo ni iyahang nga experience karon, basin mga naamoy mga ma-impart din ha nga mga maayong mga lessons ba, mga ma-impart ninyo nga mga butang or mga siguro interventions o unsay angay buhaton para mabalik ang sparks sa ilang relationship or kung unsa man ang dapat niya nga unsay dapat niyang himuon ba nga mga lakang para mabalik tong sa una nila nga panag-uban. Lami kay balikan, no? Kanang every time good na may problema, lami kay balikan tong first day good nga nag-date mong duha, like maulaw pa mo maghungit sa inyong mga kasuway mo, ana. Katugong first pambong duha, like first mo mag-uyaw, di na nag-date mo, nagsabay mo og kaon, like maulaw ka mo hungit sa iyang atubangan, kasuway ba mo, ana? Kay kasuway kay ko, ana. Maski mo inom og tubig, maulaw ko kay feeling na ako gatan, oh, siya sa kuha, every time nagainom kong tubig, nagakaon ko, nagausap ko, feeling na ako gatutok siya sa kuha. Lami kito balikan ng mga panahon. Munang every time mag-away mo, siguro balikin ninyo tong first day nga ingon ana, huwag ka mo po mga lucky po. Kay kamo manggid ang kaning mga babae manggod, kay magsigi manggid niya siya salig sa inyo, hagod, nga magpabebe rin permanent, lambing-lambing nga po lagi. Hello, mayang gabi eh.
1: Hello, may gabi, ma'am.
0: May gabi po. Kinsa ni palihog?
1: Si John.
0: Ay, hello po.
1: Bulya sa Langka.
0: Ay, sige po. Unsa may imong matambag sa tuang letter sender karong gabi una, sir?
1: Kwan, siguro, kabalo ka kaneng sa mga batanon pa o bago pa lang mag-uyaw. Wala yung nagpabaya siya lawas. Tumot, panunay. Siguro pag sabihin nyo na nareada, pabaya na lang. Siyempre, ang lalaki di ba yun gusto anaga? libre, kadulog di po, basig, pinakabalo mong ibasa.
0: Ang grabe po.
1: Pinakabalo balo, baso sa baninha.
0: Ew!
1: Basig, kada sa ako nakita, no? Ako ng dugo, basig, pabaya lang na yung lawa.
0: Mm-mm.
1: Kaya kung tinunan sila na magtiayon, ang gumamagod, ipakaslan ka. Siyempre, kasi natin na limo matag-usa sa inyohang kinabuhi, family background ninyo ba? Saba? Pero ka nang magpabaya kasi mong sa sarili, eh, labi nagdana kay anak, at hindi na maayokon.
0: Mogyod.
1: Masi nagpabaya lang na ba mo, kulang na na sa inyohang, pero sa inyong produkto ba? Gagay gamiton.
0: Walay turbo. Masing po doon.
1: Wala kayo. Ang produkto nyo ma'am, dahil na nila pagpahabi. Pagpalimpyo sa, katik sa lawas ba?
0: Oo.
1: Huwag na binagamit sa magkiayon. Ang dapat na lang sa inyo ang produkto. Kasi, maulan ay kulang siya ma'am para itambang tibo.
0: Malagi, no? Sige lang.
1: Ato siya patis. Salamat ma'am.
0: Thank you po. Uy, tama bitaw do. Sometimes it's about your personal hygiene. So, basin di ay, o basin di ay, nga kaning iyahang lawas, basin na limaho. Ma'am Jen. Pasalo ako, Ma'am Jen, ha? Pero based lang po na siya sa bito sa observation sa uban. Limang kag isa katuig na po bito. Pero wala man siguro siya nagpakita sa mga na siya'y lain. Basin po, isa sa rason na di na lang siya mudulog sa mga or mag-una-una na lang siyang iyaha. Could be because basing tungod kay nanamoy anak yung pasagdaan na nimoy mong kaugalingon. Dili ba yung rason nga pasagdaan na itong kaugalingon ha? Yung malos siyang nadayon ta tungod kay natin mga anak. Ayaw ba yun? No? As much as possible, kinahanglan pakita gid nimo nga nag-makeup gihapon ka, ginagmay, di ba? Nagkakaligo ka, siyempre. Lain po din yung maligo. Dapat gakaligo gyud, dapat nga humot gid gihapon. Dili pwede nga manimaho permanente og ilok. No? Kaya basi mo unay rason bito, Ma'am Jen, masing nga gaka-turn off na ng imuhang bana sa imuha. Tungod ana, dapat naka-santon plus herbal soap ikaw. Kaya basi bito, lain ba yan ng baho sa ilok? Kaya dili gid ikaw ang makabantay ana, imuha gid ba yung bana or imuhang asawa or imuhang partner? No? Ang pinaka-worst ana, laing tao po ang makabantay ana sa imuha. Lisod kayo. Di ba? So, Ma'am Jen, I think, yeah, you need to talk to your partner. Pangutan na siya kung unsay problema. Asa nagkulang, unsay kinahanglan ni mong i-fill in, unsay mga improvements na need ni mo. Kaya basin at this time, kinahanglan lang po ni mo siya paminaw. Basin na agiday po siya problema sa imuha. Na dili niya ma-address. Kaya basin maikog siya nga malain ka. And I think for this one, di ba, masing kita manggani siguro pag ato mga friends or ito mga kauban sa work, ni maho og ilok, maulaw manggalit mo approach. Ma? Masa na lang ka, imuang asawa, imuang bana. Pero ako, prangka mangko. Prangka ko, labi nag-close na ako. Yung matingala ko, nga baho kayo ka ng lawas. Ngayon siya ko, kabalo ka, dapat naka-santon plus herbal soap ka. Professional ka pa naman. Diba? Lain ka ay. Lain ka ay. Ma'am Jen, testing ito siya nga tambag sa tuang nga tambag ha nga gihatag sa tuwa sa tuang isa ka color karon na basin gid di ay ang imong lawas ang naay problema. Basig na anay mga tinaguan din ha ang baho. Na dili siya ganahan mo nang ginatalikdan kaniya mo nang feeling niya. Feeling nimo nga you're all alone. Kay usahay baya naagid baya mga tao nga paghuman sa pagpanganak mingon lang baya nagapon sila nga napasagdaan naman gid ako niya kung kaugalingon no kay kapoy gid pud kay maligo o tungod kay busy kay ko sa bata inga ani bla bla bla di na ko makuan basta kay ingon ana na siya hala oy wala naman gid itay igong oras so grabe paspasa sa panahon oy paspas kay ang oras oy nana taon tama ni wala naman gid ta as much as gusto ko natong i-extend wala naman gid po tay oras but anyway na po may ugma so pwede pa gid kay ugma ha o ayaw mo kalimot ugma gihapon sa susamang oras sa susamang istasyon sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version Cinderella po para sa putahe sa gabi.
2: init baka ayo ang atong gabii kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabii diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag-inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabii sa programang Putahe sa Gabii. Putahe sa Gabii.

0: XFM 89.1. 89.1.
1: Ayoy, baylo ang daling kalipay sa tibok kinabuhing pagmahay.
2: Kaklarek, sana!
3: Exciting!
4: Maayo pa ang petrolyo kani taas apan ang sweldo. Wag yoy uminto.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
2: Kaklarek sana.
3: Exciting.
5: Exciting.
6: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.

0: na buhi walay butang nga sigurado. Kay kada minuto, pwedeng na ay magbago.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!

0: Ang singot ug luha, parehas nga dili gikan sa mata, pero parehas nga mutulo kung gikapoy na ka.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
4: Exciting! Exciting!

0: XFM 89.1.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!

0: XFM 89.1.
1: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
2: Paklarek sana!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound. Nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dunggan siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa una dako ginakuntiyan kay sige kong dugo-dugo. Musa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit og matawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
14: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo, sipon o kilanat.
13: Ikaw, pud, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di, mahal. I love you.
15: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
7: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santone Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santone Plus Gold Coffee Mix.
17: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, usa ka sales clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Pole Building, door number 3, GSIS High in front

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, User

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek sana!
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Oras ka tropa, alas 4:02 na sa Kabuntagon.
5: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita, runda balita, runda balita, nagarunda, nagabalita, runda balita, runda balita.
4: Mayong buntag, Davao, Mindanao, Tibuok, Pilipinas. Sa itong makaigsuunan ng mga OFWs nga naminaw, nagtanaw sa ito ang Facebook Live ning mga orasa. O sa tanan na itong makaigsuunan nga nakatune in din sa XFM 89.1, mga katropa, good morning kaninyong tanan. Welcome na sa mga higalahan diri sa ito ang laing hugna na sab sa ito ang rondahanay sa Kabuntagon. Mga katropa ning adlaw na kita nga Martes, June 3. 2026, mga katropa. Dahil na sa mga balita, impormasyon atong idalit din ha kaninyo mga higala. And of course, atong dihapon ninyo hang tigronda ning mga orasa. Katropang Marvin Ibano.
5: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
4: Kumusta man mga higala sa inyuhang mga areas nga nahimutangan karon? Hopefully mga katropa sa gihapon nagpabilin mga higalahan nga anaa sa kapiskay sa panglawas sa mga katropa o galantip sa mga panghuna-huna mga higala. By the way, kumusta man kay kagabi mga katropa ha? Nalita mo kapag ulan diri sa tuag syudad sa Davao. Ang katropa to sang pakisairan ang atong sitwasyon sa panahon. Pinagi sa update mga katropa gikan sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office.
5: Runda Balita.
2: Weather update.
6: Weather update.
4: Mga katropa, so far ang ato ang syudad sa Davao. Ilalom gyapon kini mga katropa sa weather system nga localized thunderstorms. Inungdan nga dakong bahin sa syudad sa Davao mga katropa ang nakasinati og pag-ulan kagabi. And lauman gyapon karong adlaw mga katropa ang mapanganuron nga kalangitan. And ang kainit sa panahon mga katropa di dapat magkumpiyansa ha. Kaya kagapong adlaw alas 3 mga katropa or alas 3 sa hapon mga higala, nakatala ang CDRMO Davao og 42 degrees Celsius nga grabing kainit sa panahon.
5: Runda Balita.
4: Anang 42 degrees Celsius mga katropa anaanak na sa danger level. So meaning to say mga katropa, if ma-expose og dugay, ma-expose og taman sa init mga katropa, posible ang masinatian nga heat-related illnesses. O kining heat exhaustion mga katropa, na delikado gyud mga higala, labi na ni adtong adunay o taas ang blood pressure. Kana mga katropa ha, mo na nga di magkumpiyansa kanunay. Mo na'y panawagan sa itong mga otoridad kanunay sa matag-usa na mahimong hydrated kanunay. Uglikayan nga ma-expose og dugay sa kainit sa panahon. Mga katropa, aron malikayan ang susama nga mga insidente. Sama ni ining mga katropa nga magkalipong. Makuyapan mga katropa, no? Simba ko lang. Ano mag-igmat kanunay mga higala ning panahon sa ting init.
5: Runda Balita.
4: Alas 4 size mga katropa, kumusta man sa tumakaigsuunan nga naminaw karon mga katropa sa mga nagatikaw-tikaw na ning mga orasa, mga igala, ilabi na ato mga buot magtimpla og kape. Mga katropa ha, siguraduha ang inyong kape nga ginainom ka ng healthy of course, no? Kining makahatag og ikaayo sa ato ang panglawas. Kay ingon nga kita mga katropa, ang gipiyalan lamang baya kita sa labang makagagahom niining mga niining panglawas nga to ang gibatunan karon. Mga katropa, importante nga imintinar nato kini nga nasa kapiskay kanunay mga higala, kay pag-abot sa panahon kita ra baya gud intay paninglon niini mga higala. Kung na mga katropa, nga siguraduha nga inyong gina-intake, inyong ginakaon diha or ginainumba mga katropa, siguraduha nga healthy ka na, no? Kaya to ang Zanton Plus Coffee Mix mga katropa, gama kini sa purong natural nga mga ingredients. Sama sa mangustin, malunggay ug soya mga katropa. Ato ang Zanton Plus Coffee Mix mapalik kini sa nagkanayang butika sa inyong mga lugar. Pag wala kini sa inyong mga lugar mga katropa, hala sige, bisita ha. Kay naani available sa Yes to Health Clinics mga higala. No mga katropa nato nga naminaw ning mga orasa, pwede po kamo makapalit ni ini mahigala sa Shopee ug Lazada, no? I-order lamang ka na online. And of course, kung both po ninyo mubisita din sa XFM Davao Station mga katropa, diri lamang ka na sa Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina. Napod tayong mga available nga produkto ni ana dinhi mga katropa. Mga higala ha, siguraduha nga healthy kanunay ang panglawas. Mabugyot na kanunay ang kapital na to. Number one nga kapital sa matag adlaw sa to ang panginabuhian mga katropa.
5: Ronda Balita.
4: Alas 4:08 na sa buntag mga katropa. Hey, by the way, good morning dahil sa mga naglantaw na minaw ni ining ato ang pagpanaguban-uban ning mga orasa. Ayan si Ma'am Nita Valderosa. Good morning. Yes, maing hapon din ha, Ma'am Nita. From Canada, kini si Ma'am Nita, mga higala. Ayan si Sir Martin Avaris Manggiran. Sa iyo kaayo nagmata. Okay. Good morning, katropang Martin.
5: Ayan
4: si Sir Dato Makasyug. Ayan, good morning, sir. Ayan sa inyong mga nahimutangan karon, good morning ka ninyong tanan. So, pan pa nato ang mga kaigsuunan na nga buot magpadangat sa inyong mga komento, reaksyon na hala mga katropa, ipadangat ka na din hi. Type lamang sa hadra sa inyong Facebook at XFM 97.9. Kaya wapaman na ilisan mga katropa. Ito ng basahon mga higal. Alas 4:09 mga katropa.
5: Ronda Balita.
4: Sa pikasbahin mga higala, nasayod ba ka mo? Ha? Kaya good thing, good news mga higala. Kaya ito ang syudad sa Davao mga katropa. Gilantaw kini may gala nga mahimo nga AI Hub mga katropa.
5: Ronda Balita.
4: Unsa may buot pasabot ni ana nga AI Hub mga higala? Buot pasabot mga katropa nga mahimo matod pa kini nga or buot matod pa nga himuong AI robot centered city sa Pilipinas.
5: Ronda Balita.
4: Gusto ba mo ni ana mga katropa? Kanang every now and then, ang ato mga pasilidad sa Davao City mga katropa, ano na kanay makita nga mga robot. Oy, sabi ha, kining mag-operate or mag-opera mga higala, robot na. Muhatag serbisyo, basin unyag, robot na. Kana mga katropa ha, ato anang atangan mga higala. Kaya sanglit adunay gihimo manggod atol mga katropa sa gipahigayon nga regular session sa Davao City Council kagahapong adlaw mga katropa. Ipakita sa East-West International Education Specialist Incorporated kung EWIS ang duha ka AI-powered humanoid robots. Ngadto kini mga katropa sa mga konsehal sa syudad aron mapakita mga katropa ang potensyal ni ini sa pagtabang sa serbisyo sa lokal nga panggamhanan. Sige na may gala ha, ato ng atangan mga katropa, kay very exciting kini mga katropa. Clarex kaayo ang kalambuan sa tong syudad sa Davao. Matungod din ini mga katropa ang mga investors, no? Sunod-sunod ang pag-abot mga higala. So yung anak mga katropa atong atangan, ang dugang nga mga pagpaningkamot sa ato ang mga opisyal sa syudad aron mahatagan mga katropa og dugang mga oportunidad usab. Alang sa ikalambo sa paghatag serbisyo ngadto sa tanang Davaoenyo.
5: Ronda Balita.
4: Alas 4:11 na mga katropa. Sa pikasbahin mga igala, by the way, congratulations sa tanan ng mga bagong kasal mga katropa. At sa palakpakan bi mga igala, halabi na kining mga gipang kasal din sa may Barangay Santo Niño, Tugbok District, Davao City mga katropa. Kay mismo si Mayor Sebastian Basil Duterte, mao'y nangunay mga higala ha, mao'y personal nga nagkasal kanina kanila mga katropa. Nasa 57 ka mga magtiayon ang gikasal mga katropa. Kanatong palakpakan ha. Congratulations kaninyo mga katropa oga, dili na maglabayay og kuana plato. Ang mga katropa ha, kay pinaka-importante kana mga higala nga kanang legal Oga, kada bitong mablisingan yun in town ng inyohang pagpanagwan-uban mga katrop. May gala, makita yun sa panagway ni inimagi pang kasal. Labi na talking about Duterte, no? Aga, di kasal kanina mga katrop. Akin ibitaw nga, humor, no? Humorous. Mga gala, kanang mujoka, praktikalan yun nga joke mga katrop. Kanang may gala, congratulations sa mga pangkasal. Kanang ko sa kadawat po sila mga gala, ang kini mga 57 ka mga parisan na oga grocery items, financial assistance, uguban pa nga mga regalo gikan sa city mayor's office, mga katropa. Uguban pa nga mga kunsihal sa tuang syudad. Congratulations kaninyo mga katropa! Oga ang Diyos magapanalangin sa inyuhang kaminyoon. No, ilabi na onwards mga higala, taliwala pa man no, sa kining mga pagsulay nga moabot. Naot nga magpabilin ang inyong gugma, relasyon sa matagusa.
5: Ronda Balita.
4: Alas 4:12 mga katropa, good morning usab, no? Ito mga kaigsuunan, Sir Arnold Altivo, good morning po. From Coronadal City, ayan, good morning Sir Arnold.
1: Good morning!
4: Ayan sa ito mga kaigsuunan ha. By the way, sa Pinas Bahin mga katropa.
5: Ronda Balita.
4: Kumusta naman may gala kay kining kudos day ha. Kaya, Sir or Kapitan, Barangay Kapitan, diri sa Barangay Sentro San Juan. Si Kapitan Rene Estorpe mga katropa. Kaya sanglit mga igala, grabe di yun mahadlok. No? Talking about ni ining kampanya batok illegal nga droga mga katropa. Siya mismo mga igala, ato sa atong pakiginabi kaniya mga katropa, gibutyag, nga di yun siya muundang, iyag yung isingit ang kining drug awareness mga katropa. Atol sa bisan unsang okasyon sa iyang barangay mga higala. Kina mga programa sa barangay mga katropa na outreach program, hatag yun na siya gigayon, mugunit yun na siya mic mga katropa aron siya mismo magpahimang noongad to sa publiko. Ilabi na sa iyang mga residente kung unsa gayod, kadelikado ang illegal nga droga. Ha, labi na mga katropa, nung kung magkiglambigit ni inim mga higala. Para mga katropa, kudos kang Kapitan Rene Estorpe. Anak siya mga katropa nga grabe ka concern sa iyang mga residente mga higala. Kaysanglit aminado kini nga naagyapon siya mga nasakupan na mga residente siyang barangay ang madakpan mga katropa tungod sa labigit sa illegal nga droga mga higala. Yan ipasalig mga katropa nga bisan mga batanon ha. Wala ka nang hatagang dakong pagtagad mga katropa no, kaya sanglit pinakabata matod pa sa edad no nga kining nadakpan ang mga higala na rescue ay minor de edad man 12 anyos mga katropa.
5: Ronda Balita.
4: Naing anak ka concerning mga higala ang ato ang mismong nasud ning mga oras. Ang mga bata himuon ang tigatod o illegal nga drug.
5: Ronda Balita.
4: Na mga katropa tong atangan ha ang dugang update niya na unya sa Express Balita mga katropa.
5: Ronda Balita.
4: And by the way, kumusta dahil sa itong mga kaigsuunan ha? Kay sanglit ang Duaw Davao mga katropa, pwede kayo kamo makabisita kay nagsugod na baya ha? Tingtimuo ka na bulan sa Hunyo mga katropa. Sugod na niya itong Mayo 28 ang deployment sa itong mga kapulisan alang sa security effort mga katropa. Hangtod kini June 28 or 29 mga katropa. Bahala mang maigala and maki-update ka nunay sa Duaw Davao page mga katropa. Aron kamo masayon unsay mga aktibidad mga katropa na pwede nga mabisita mga higala. And ayaw kabala ka, talking about security, no? Kaya naka-deploy ka nunay din ha ang atong mga kapulisan, mga security forces, kining force multipliers mga katropa sa paghatag pagtagad, no? Nga mahimong malinawon, mahimong hapsay, uga masiguro ang kaluwasan sa matag-usa. Labi na kung mutambong mahigala ni ininagkadaiyang mga aktibidad.
5: Ronda Balita.
4: And by the way mga katropa ha, kinipon. Ito po ding ambakan mga higala ha, kay sanglit. Oy, kini mga katropa sa Duaw Davao 2026. Anamatod pa sa 8,000 ka mga security forces ang gideploy mga higala. Kana mga katropa ang gibutyaga ni Administrative or ni PSSO, Public Safety and Security Office, Administrative Officer IC Romanda mga higala. So saro pa na mga katropa sa tibuok na Hunyo mga higala nga deployment. Aron masiguro ang kaluwasan sa mat ng mga Davaoenyo, labi na sa mga turista nga mutambong musalmot ug musaksi sa manahisgutan nga mga aktibidad.
5: Ronda Balita.
4: Alas 4:16 na mga katropa sa Kabuntagon.
5: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw ug ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Ronda Balita. Nagaronda. Nagabalita. Ronda Balita. Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita. Marvin Ibano sa Ronda Balita. Ronda Balita.
4: Alas 4.17 na mga katropa, mayong buntag di kay Sir Tristan Yat Gulay. Pagkata na po si Sir Tristan, mayong buntag din na sa imo sir o sa imuhang pamilya. Yan mga katropa, oras ato alas 4.17, di tabaglangay ha. Ato nang ambakan mga katropa, ato ang rondahan. Ato ang panghitabo sa kasikbit ng mga rehiyon.
5: Ronda Balita.
2: Regional News. Regional News.
4: By the way, kumusta mga higala? No, kaya sa ato ang kasikbit po ng mga rehiyon, ato na po ipipila ka mga panghitabo mga katropa. Alabi na talking about na diri sa Davao City nagpadayon ng mga operasyon na sa tuang mga otoridad mga higala batok ni ning illegal nga droga gani nili pa lamang dugay usa ka alias Alan mga katropa ha. Oy alias Alan.
5: Ronda Balita.
4: Sabi ni si alias Alan ha. Dakpan kini mga katropa nga nakuhaan kini og nasa dulan 200,000 pesos nga balor sa illegal nga droga mga katropa. Ang sa kabuntagon mga higala dinhi partikular kana mga katropa ha pinasikad mga higala sa gihimong operasyon na labi na kining gitawag og checkpoint operation, joint AFP PNP checkpoint operation sa Kalinan District ng siyudad sa Davao mga katropa. So, mga higala mo nang kung di makamo madakpan mga illegalista, mga drugista karon na og madamlag mga katropa, madakpan ra gyud mo.
5: Ronda Balita.
4: Yan mga higala sa Pikas Bahin mga katropa. Dunay insidente sa pagpamusil ang natala diri sa Mlang Cotabato.
5: Ronda Balita.
4: Labi naman sa Cotabato area itawon. No mga katropa, usama tod pa kaamahan sa kinika tricycle driver mga katropa ang gipusil og riding in tandem diri sa may Mlang mga katropa. Din ang asawa ni ini og iyang anak nakasurvive kini sa ambush mga higala.
5: Ronda Balita.
4: Biktima mga katropa giila kining si Hernani Talamor Jr. Residente kini sa Purok 2, Poblasyon B, Mlang, Cotabato. Ug sumala sa inisyang impormasyon mga katropa, nagmaneho kini sa iyang tricycle, kauban ni iyang asawa ug anak. Dihang kalit matud pa kining agisundan mga higala ug kalit dito gidulit niining naka Honda XRM nga motorsiklo na riding in tandem mga katropa ug dito gipusil kini mga katropa. No, hinungdan mga higala ang kini mga residente in town nga nakadungog nakasaksi sa mong panghitabo. Nagkatibulag sa karatul mga katropa. Adihang nilanog ang maong butos sa armas mga katropa. Din ang maong biktima nakaangkon kini og daghang samad pinusilan sa lawas hinungdan sa iyang hinanali nga kamatayon.
5: Ronda Balita.
4: Samtang mga katropa na recover sa mga otoridad gikan sa crime scene, ang mga basyo sa bala gikan matud pa sa gituohang usa ka .45 nga pistola. Samtang nagpaday ng ilahang hot pursuit operation, batok ni ining nisibat nga mga gunman o riding in tandem mga katropa tulungan sa pag-imbestiga kung unsa ba ang motibo sa maong krimen mga higala nganong ano naman lang kadali ang pagkakutlo o kinabuhi sa tao.
5: Ronda Balita.
4: Alas 4.20 mga katropa.
5: Ronda Balita.
4: Ano mga higala ha, sa Pikas Bahin mga katropa nagkantidad og 340,000 pesos nga sabu ang na-recover usab dinhi sa area kini sa Cagayan de Oro City mga katropa. Atulos ka na sa gilusad nga anti-illegal drug operation ang gilusad sa Zone 8 Barangay Kanituan. Kung asa mga katropa ang mga otoridad na-aresto kining usa ka alias Udik, residente kini sa Javier Heights sa Upper Balulang, Cagayan de Oro City mga katropa. Pinasikat kini mga higala sa mga pagpaningkamot ni ini lagi nga gitawag mga katropa nga kining pinaagi sa Station Anti-Illegal Drug Team sa Police Station 8 sa Cagayan de Oro City mga katropa. Kung asa na recover gikan sa mong dinakpan na ang ana sa 50 gramos nga gibukaton sa illegal nga droga ng kantidad og 340,000 pesos mga katropa. Lakip sab ang usa ka .38 nga revolver sa armas mga katropa. Ngayon, ang malinawon ang maong operasyon kung wala na kininisangko sa kumprontasyon. Ang isang suspect na katumang karun o kasong paglapas sa Republic Act 9165 kung ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 samtang nakapaslak na kini sa prisuhan.
5: Ronda Balita. Ronda Balita.
4: Alas 4:21 mga katropa. Good morning, Sir Randy Artiaga Santisa sa listening. Ayan, maayong buntag, Sir Randy.
1: Good morning!
4: Ayan mga katropa, salamatan sa mga nagbibaya ni ining mga oras. Sa bigas bayan mga katropa, nita maglangan nato ng abakan ang kainit sa sitwasyon sa ato ang nasod. Mga katropa.
2: National News. National News.
4: Okay, nasayod ba kamo mga higalahan nganing milabayng adlaw? Wa nasab mi butho ang mayorya kun ang majority black sa Senado mga katropa, hinungdan na ang minority black ni Alma Ugtaman. Ha, kung may numduman mga katropa ning ay kaduha na katoka adlaw mga katropa nga wala ni tambong ang majority black sa Senate session mga higala. Nung daan nga ang minority black na nawagan na katukang Senate President Alan Peter Cayetano nga resign.
5: Bunda balita.
4: Na mga katropa, nagpagulak usab gilayon og tubag si Senator Alan Peter Cayetano og matud ni ini. Awan ni sibat mangani daw ang minority black. Mga katropa, katong nag-walk out mga higala. Inungdan nga wa sab na dayon ang Senate session mga katropa kay kulang. Mga katropa ho ora na ilaing term ana mga higala. Inibitaw nga kulang ang mga miyembro. Inungdan mga katropa nga dili ing ana dayon nga kining madayon-dayon. Awan mapadayon mga katropa ang Senate session. Kana mga higala ha kay gitubag pud ni ini ani kaya Senator Cayetano ang hagit gikan ni Senator Rafi Tulfo mga katropa. Kay sumala ni Senator Rafi Tulfo mga katropa, dapat mga higala na magpakita sa sesyon aron na matud pa mga katropa mahimong ora yang barugan na ang pagka-independente mga katropa ug dili matud pa mahimo nga kining talawan ana mga katropa ha kay daghan taas nga tubag ang gipabuhagay ni Senator Alan Peter Cayetano nunut ni ini mga kini bitawng buwelta patong kaniya mga katropa. No, dapat di matud pa magtinalawan daw si Senator Alan Peter Cayetano sumala pa ni Senator Rafi Tulfo mga katropa. Both daw kay both manggod nga ni Senator Alan Peter Cayetano kinitawag ko ka Independent Senate mga katropa. Na may galatong atangan kung kumusta karong adlawa musipot pa ba gihapon or either mga katropa na or kumpleto ba or kinsa ba ang di mang sipot nga mga black mga higala ang majority black o ang minority black.
5: Bunda balita.
4: Na mga katropa, grabe nga kainit na sa to ang sitwasyon sa panahon ron ang naka-apekto gyud in town kini mga katropa sa labang lantaw in town sa mga Pilipino mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga higala kini mga katropa ha kay si VP Sara mga katropa suportado sab ang panawagan alang sa freedom kagawasan sa institusyon mga higala. Na mga katropa, nagpagula usab og kini mismong pamahayag no si VP Sara labot na ini mga panghitabo sa Senado mga katropa. Na isa mabot sa tumong karon sa Senado nga masubli mga katropa ang kining gitawag og investigasyon sa anomalya sa flood control project mga katropa.
5: Runda batita.
4: Apan naobserbahan mga igala nga daw dili mutugot or sama no kay buot mga katropa sa kining minority. Kana mga igala, daga mga speculations ng gula ni ana mga katropa. Apan kini manggod ang gidoso jud no mga katropa ni Senator Alan Peter Cayetano nga masubli matukod kining Independent Senate aron mo imo imbestiga sa kining anomalya sa flood control project na talking about corruption.
5: Bunda balita.
4: Mga galaha, atong atangan ang dugang mga development ni ana mga katropa ning adlaw nga Miyerkules mga katropa. Samtang sa pikas bahin mga higala kini mga katropa ang atuang atangan. Oy, kay by the way mga katropa, kagahapong adlaw usab goodbye na sa kamara si representative mga higala or congressman na Kiko Barzaga mga higala, the meow in the Congress kining kamara mga katropa or the House of Representatives. Nagbabay na siya mga katropa with the meow babay mga higala kagapong adlawa human mga katropa nga gibutuhan sa mayorya sa kamara nga tanggalo na siya nagpapahuwao na sa mga katropa gikan mismo sa House of the Representatives.
5: Runda balita.
4: Ini mga katropa ang mga panghitabo sa ato ang nasud mga higala nga ni ani og daghan nga mga komento nay uban nagbutyag mga katropa nga oy angay lamang kana siya papahawaon. Samtang ang uban sab mga higala, nako naunsa naman ning kamera. Kay nasayod ba kamo nga kining si Barsaga? Isa po kini mga katropa sa wala wapoy kahadlok, no? At bat-bat kay bat-bat pud na mga katropa. Kung dili niya maangayan ang mga kalihukan hala, mubanat pud na siya mga katropa. Kana mga higala ang nahitabo mga katropa kung asa kining si Representative Kiko Barsaga mga higala. Mukini siya ang Cavite 4th District Representative. Nakaangkon kini og 265 votes. Mga niuyon kini mga katropa nga tanggalon kini. Samtang 14 ang nibatok og 8 ang nag-abstain mga katropa. Kaya ipila ka mga panghitabo sa tuang nasod mga katropa ni ining mga panahuna mga higala.
5: Runda balita.
4: Oras ato alas 4:27 na yun sa kabuntagon mga katropa. Good morning usab Sir Arnold Altivo from Corona del City. Good morning sa dagang salamat sa pagkakas.
1: Good morning!
4: Yan may dalawa lagi kita igong oras sa itong pagpanaguban-uban. At ang inalamang ha, ang musunod na ito ng mga programa, ang Exciting Pilipinas. Kauban nato din na si katropang Briggs Flores. Alang sa dugang pang mga impormasyong detalye mga katropa. Sa ngalan na lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. By the way mga katropa, ayaw kalimutan sa itong mga mag-uma. Labi na mga katropa, nagproblema ka mo sa inyong mga pananom kay perting humuka, piyasot na kaayog bunga mga katropa. Gamit ka mo o Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer mga higala. Kaya natin tabang sa pagpalambo sa mga produkto sa atong uma mga katropa. Akong Usbon Mahigala, sa ngalan lamang sa kinitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong tigronda, tigbalita, ning adlaw kita ng Miyerkules mga katropa June 3, 2026. Ako magaingon, mga katropa kini yung katropang Marvin Ibano, kamatuuran ang sandigan.
5: Ronda Balita.
4: Oras na to katropa, alas 4:29 na.
0: XFM 89.1.
3: Kaklarik sana.
6: Exciting! New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: XFM 9.1.
7: Kaklarek sana!
6: Exciting!
8: Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
9: John Villanoy ba? Ika, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matadungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
8: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
10: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
11: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
10: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Vision X Plus, user atong paminawon.
1: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigilin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Visionix Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Visionix Plus capsule. Sa katong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Visionix Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
7: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, bation jug kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
10: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
13: One Turbo.
12: Oh, yes.
10: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
14: Santon Plus Herbal Soap
16: para sa maputi nga panit,
14: mahamis nga kutis.
16: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
17: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week galisod ug tindog kay gamin ug akong tiil taog likod sobra kasakit. Pero pag tumar na og Sister Pain, grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
10: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
19: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front.

0: ang nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: Aldis Buhangin.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Mas gipadindot ni mga programa, alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa bundag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa bundag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o batas nga balita, alas 6 sa bundag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsia og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
0: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton niini nga responsibilidad dungan sa pag may tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
3: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
4: XFM 89.1.
5: Exciting summer man nakatropa.
6: Summer.
5: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao,
3: dinhi
5: ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
6: Katropa.
7: Summer na. Katropa.
6: Ka-Clarex.
7: Ana.
5: Exciting.
6: Exciting.
7: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: X-rated sa XFM.
2: Oras, XFM, Davao, Philippines, Standard Time, alas 4.39.
3: XFM, Davao, Kamatuoran, ang Sandigan.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas!
2: Igala, Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag nasab ka natong tanan mga kaigsunan. Makikuman nasab ta ninyo mga igsoon hangtod kita sunahan sa pagatud kaninyo sa mga impormasyon ug mga iskutanan nga atong hatagan ug pagtagad nining sayo sa kabuntag. Good morning! Ah, atong mga nagbukot diha mga kaigsunan, halabi, wakisan na ng inyuhang mga habol diha mga kaigsunan, bangon na mga kaigsunan ha. Kay buntag na! Dahil panginabuhin na usap karon mahigil ang atong atubang online. Hagit na usap karon mga kingsonan ng ato ang paningkamutan na maging malampuson, successful mga kingsonan nining adlawa. By the way, adlaw karon mga kingsonan ko nga Miyerkules na, Miyerkules na sa bulan sa Hunyo sa tuig 2026. Kalas na po mahigalaw, laing adlaw mga kaigsunan ko, no? Ang bulan sa Hunyo. Samtang nagka-init o nagkadaghan ang mga panghitabo sa tuang palibot karon. May buntag sa itong mga igsoon sa tibuok kalibutan, labi na sa mga naglantaw na ito ng mga Pilipino di karon sa tuwang streaming broadcast sa XFM Davao. May buntag ganinyong tanan, may oras ha! Asa man mo karon napita ng mga lugar sa tibuok ng kalibutan, mayong oras ka na itong tanan! At sa of course, ang ito mga kaigsoonan diri karon sa Davao region, kumusta mo? Mga tigpaminaw gikan sa nagadaiya nga mga probinsya nga sakop sa rehiyon sa Davao, mayong buntag. Gikan diri dapita sa may Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Sur, Davao del Norte ug Davao Occidental. Of course, ang ato mga kaigsoonan diri sa Takbay sa Davao, good morning. Ang tulo ka mga distrito nga galangkom sa siyudad, mayong buntag. Welcome, dili karon sa panag-uban sa programang Exciting Pilipinas!
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Inyong alagad, katropang Brick Explorer sa mag-iguban, kaninyo hangtod kita sa unahan.
3: Express Pasada.
2: Pagatod kaninyo karon sa ito mga headlines sa ito ang Express Pasada.
3: Headlines!
2: Patangin na ninyo karong taon-taon mga kingsunan kay ito ng hatagan o pagtagad taon-taon lamang mga kingsunan din sa ito managuban.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Dini karon sa ito mga top stories, mahigalang ito hatagan o pagtagad mga katrupa. Kay Tanog, Itubag, mahigalang hagit, Itulpo, Taliwala, mahigala sa Bangi sa Senado. Nagtuo si Senator Rafi Tulpo nga programa niya na sa kwan eh. Programa niya mahigala karon sa Senado kining iyang mga pagpanghagi. Pareha sila mahigala karon nga mga workers guberno. Okay, kailangan mahigala nga diha karon sa ilahang matag statements. Pagagad po din mahigala diha karon sa ilahang liho kung isip pinili nga mga taa, pinili nga mga opisyal sa katawhan, gisaligan nga mubit-bit o trabaho di karon sa wanan sa kongreso. Gatrabaho ba? Wala? Gailom-hilom ba o kasaba-saba? Ha? Basing kaosik laning sweldo sa buwis gikan sa mga tao, tapos waday katrabaho, waday kaobra? Ha? Kaya huwag kaobra di, pahawa eh! Tugaman mo ga dala ng inyohang duty o responsibility nga di man din inyo kaya. Ha? Ya mga kaigsoonan ko, atagad na ni pagtagad din lamang karon sa inyong pagsunod sa ito panag-uban sa programang Exciting Pilipinas. Vice President Sara Duterte mas tinaw nga mi tubag inay kuno nga ipaagi sa technicalities ang pagbasura sa reklamo batok ngadto kaniya sumala pa sa palasyo sa Malacañang. Mayo kuno nga tubago ni Vice President Sara Duterte mga technicalidad kaysa ibasura ang reklamo batok ngadto kaniya.
0: Exciting Pilipinas.
1: Rex Flores sa Exciting Pilipinas.
2: Kasi bagay, of course, doon na po ay basi, matubag po si Vice President Sara Duterte na ni Oy Malacañang. Claire, undeclare. Huwag malagi niyo itubag ang gilikayan malagi niyo itubag ang complaint. Ah, kini bang attempt nga impeachment complaint batok nga to kang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos.

0: no. Sa kinibang First Lady. Pero ilang yung ginadawat mga kaigsunan. Diya karon nakita mga katropa nga drama ragin ng tanan. Sa bang bahin, may kailan din karon sa tuwang nga mga balita nga itong hatagan o pagtagad mga kaigsunan. Dini sa tuwang panaguban mga katropa sa programang Exciting Pilipinas. Atong hatagan karong taon-taon mga kaigsunan ko mga pagtagad. Kini ato ang mga headlines para sa tuwang Express Pasada.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: Samtang atong oras alas 4:48 na sa buntag Philippine Standard Time. Hatod ka nato mga higala sa Samsung Plus Coffee Mix. Ang kapina tambal pa. Pasinugula pag kamo karon makapainit og tubig diha karon sa imong tasatak sa kama panimalay. Nautan mo gas. Ha? Nautan mo tangke karon. Lah mahal ra bang tangke karon mga katropa. Kay nalang gani kay nakainit gid gabi pa mga higala ininit tubig. Ha? Wa panhurot ang tangke mga tension. Nahala pangita na lang mo diha kanang kuani kanang mga pintol bitaw nga kahoy. Oh. Ala halinga na mga kaigsunan, takang na inyong kaldero da balag puti mga kaigsunan, kuskusa lang kung nagtudo niya.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Importante nga makainit ang tubig karong nga buntaga mga kaigsunan para nga atong unahan karon ng atuang pag-inom og kape. Kinahanglan ka, sugda na itong atuang adlaw, mahigila pinagi sa pag-inom og kape. Og kape ang isgutan, diri na tama higala sa Santon Plus Coffee Mix. Kape na tambal pa, pamansang kape ng Pilipinas. Nagangkay kini mga higala og matabang alangato sa tuang pag-alaga, pag-atiman, pag-amuma sa tuang mayong panlawas. Kinahanglan mahigala nga pumahon na ito ang atuang mayong panlawas mga kaigsunan gumikan kay mora kini kapital mahigala sa ito pagpakabuhi. Kaya daot ang atong lawas, daot po ang atuang lamisa.
2: Excited!
0: Huwag ito makita mga kaigsunan nga mayong pagkaon na karoon sa tuang natad kananan. Diba? Or talad kananan, I mean. Kanabang sa mga laom kayong mga sinibuano, mahigala karoon nga mga pulong. Oh. Talad kananan. Diba? Kasi mong lamisa, mahigala, huwag yung kayo makita mga kaigsunan kung luya, latoy ang imuhang lawas. Mao gani mga katropa nga kinahanglan na ito nga alagaan tagdon at imanon ang atuang mayong panlawas. Pwede may tanyang dyan sa inyo kining kape mga kaigsunan kay mahilig na naman tamong inom o kape. Kinala naman kape mga kaigsunan nga makahatag po nato ni kayo. Kayuhan para sa atuang mayong panlawas. O kining tanan mga kaigsunan, akong itambag dyan kaninyong tanan nga mga naminaw, mga naglantaw karon sa atuang Facebook Live streaming broadcast. Kini ng kape nga Santon Plus Coffee. Oh. Mix pa, di ba? Asa ra mao diha mga kaigsunan, kape na mix pa. Ang the best ani mga kaigsunan, gumikan kay kape na tambal pa kini mga kaigsunan. Katong kanunay magungot mga kaigsunan inyong cognitive function, kanunay na mo makalimot mga katropa. Sabi ninyo, wala na mo'y utang na apa diha. Inumin ang Santon Plus Coffee Mix mga kaigsunan para mahinumduman ninyo nga, oy! Nade ko'y Joe karon ha? Si katrupang master in the tanili pa, si Judith ha? Judith! Gimingaw na ko ato ni katrupang master in the tanili, kinitago na ba itong refrigerator daw? Morning mga kaigsunan, kini karon sa pagkatudna sa tuang mga balita mga katropa kay kini atong Santon Plus Coffee Mix mga katropa para sa niatong wala pa nakatilaw. No? Pabalit ka mo diha mga kaigsunan diha karon sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar para sigurado adto mo sa Mercury Drug Stores, South Star Drugs, DGP o Generica sa tibuok nasod Pilipinas. Ana diha mga kaigsunan, makita na ninyo. Pwede sab nga musaka mo diri karon sa 89.1 XFM Davao. Diri lang napita mga kaigsunan ko sa may broadcast avenue, Shrine Hills, Matina, Davao City. Oh, basta na yung gate diha mga kaigsunan ko nga di remote mga katropa. Only in Davao nga radio station mahigala nga di remote ang gate. Doon naman tayo kuhan diha kanabang bill diha napita bell. Bill naman. Bell! Diyan na pita ka sa gawas, mga katropa, ha? Pindutan lang na ninyo, mga kaigsunan. There you are! Makita ninyo, mga kaigsunan, ang among artista, dili mahigali si katropang Val.

0: na mga katropa ha, katropang bala, kasalhay. Parang abihan mo din sa muang gate mga kaiso. Diba? Pwede pa, pwede usap nga tuwa ninyo karon ang Yes to Health Incorporated Clinic. Ang klinika sa Yes to Health mga kaigso na naimutang diha dapita sa may door number 3, Silpol Building, GSIS Heights, Matina, Sudad sa Davao. Tuwi ninyo diha mga kaigsoan ko, no? Tapad lang na sa may Tagum Cooperative. Makita ninyo diha mga kaigsoan o makapakuan pa mo, makalibre pa mo diha karon o check up mga katropa. Pinagi sa tuwang naturopathic doctor diha mga ikso. Well, direkta karon mga kaigsoan sa pagkatod na sa tuwang mga balita. Ato ang mga express pasada mahigilan ng buntaga, pinagi sa tuwang mga headlines.
1: Headlines. Express Pasada.
0: Hinay-hinayo na natong kutlo. Mahigil lang ato ang mga headlines. Una karon sa ito ang mga balitang lokal.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Dinikaroon sa ito mga headlines mga kaigsunan. Ayuda sa mga delivery riders nagsugod na.
1: Exciting. Express Pasada.
0: Gipunting sa Department of Social Welfare and Development DSWD Davao Region or DSWD Davao na matagan og cash relief assistance CRA ang 12,000 ka mga service delivery riders sa tibuok rehiyon. Sa Davao City, nagsugod ng distribusyon atong Hunyo 1 o nagpanayin kinihangtod sa Hunyo 6 ni kasamtangan nga tuig diadapita sa may Agdao Public Market.
1: Express Pasada.
0: Congratulations kaninyo ha, katong mga nakadawat, mga kaigsunan o kantidad gikan karon sa DSWD. Kini ginatawag mahigal ang CRA or Cash Relief Assistance mga kaigsunan.
1: Headlines.
0: Sa rugang pangbahin mga katropa dinhi karon sa pagkatud sa itong mga balita.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Mount Apo gisarado sa mga climbers ug trekkers.
1: Headlines. Express Pasada.
0: Opisyal nga gipatuman ang off season sa Mount Apo Natural Park. Sugod na itong Hunyo 1 hangtod sa Agosto 31. Gidili o gibawal. Una ang tanan nga mag-trekking o camping activities sa tanan nga mga open trails aron matagan og panahon ang kabukiran nga mabalik ang natural nga kanindot nini o mapanalipdan ang wild life.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: O palay-paulay sa mo katong mga manakaib itong bukid mga kaigsunan.
1: Express Pasada.
0: Palay-paulay sa mo diha karon kay momani na nagi mga tao mahigal lang gusto gid kayo og kanang adventure mga kaigsunan no. Musaka gini sila og bukid mga katropa. Palay-paulay sa mo i-relax sa ninyo inyong kagalingon kay hangtod naman sa Agosto 31 ko no.
2: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
0: Samtang sa dugang bahin dili karon sa pagatun sa to mga balita, atong atua na usab karon ang ato mga balitang regional.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Sa to balitang regional headlines sa BR Obarm, nagandam na karon sa 10-year plan alang sa regular nga parliamento.
1: Express Pasada. Headlines.
0: Nagpahigay og tulo ka adlaw nga workshop dinhi sa Rakban sa Davao ang interim lawmakers or lawmakers sa Bangsamoro Transition Authority or BTA nga nagsugod nitong Hunyo 1 og mahuman karong adlaw Hunyo 3. Kini aron mapanday ang usa ka 10-year strategic plan alang sa opisyal nga paglingkod regular nga parlamento human sa umabot nga eleksyon sa Setyembre ning kasamtangan nga tuig. Gipasalig usab karon ni Chief Minister Abdulrauf Makakuwa ang hugot nga suporta sa regional nga gobyerno niini nga maong lakang.
1: Express Pasada.
2: Headlines.
0: Ato nang tanggi pangandoy mahigil nga makabot nang tinuod nga kuan diha kanang kahiusahan sa tuma kaigsunan diha dapita sa may kinibang barn.
1: Headlines. Headlines.
0: Kaya sa matuod lang mga kaigsunan, basi unya o palapdan pa ning barn kung digin mo tugot sila o parliamentary o kinibang lahing a sistema karon sa tumbang gobyerno diri sa to ang Islas Mindanao. Di mo apil na lang ta sa barn.
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Anong labad-labaron pa man nato atong ulo mga kaigsunan ining sitwasyon na karon di pag kamo gusto federal nga sistema. O diri ta karon sa kuan kini bang bar?
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Sa ano kampang bahin mga kaigsunan dinhi karon sa tuang mga balita? Tupad program mitanyag og trabaho alang adto sa mga drivers dinhi sa Mindanao.
1: Express Pasada.
2: Headlines. Headlines.
0: Nindot ni mga kaigsunan gisugdan na kuno karon ang pagpangapod-apod og emergency employment ubos sa tupad or tuloy pasada program, tuloy pasada program sa Department of Labor and Employment DOLI. Lakip sa nakabenepisyo ang libuan ka mga jeepney drivers ug transport workers sa Northern Mindanao, Davao Region, Soksarjen ug Caraga nga nakadawat sila og temporaryo nga sweldo base sa minimum wage samtang nagbiyahe aron padayon kini nga maserbisuhan ang mga sumasakay.
1: Headlines. Headlines. Express Pasada.
0: Actually target mga higala o maayong programa, mga higala ang DSWD.
1: Headlines. Headlines.
0: Sa dugang pambahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa to mga balita, sa mga balitang nasyonal. Parahin karoon sa to balitang nasyonal, mga kaigsunan.
1: Express Pasada.
0: Senator Jinggoy Estrada o ex-DPWH Secretary Manuel Bunuan na ditina na sa kasong plunder.
1: Excited. Express Pasada.
0: Asa ka exciting? Exciting ni para sa uban mga kaigsunan.
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Pero yung tao na kato mga natungnan mga kaigsunan ko sa kaso, di ni exciting para sa ila.
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Formal nga bitahan sa inyong galingo si Senator Jinggoy Estrada ngadto sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group CIDG tungod sa kasong plunder o graft nga gikalambigitan sa anomalya sa mga flood control projects sa nasod sa Pilipinas. Kauban usab sa giaristo ang kanikalihim sa DPWH nga si Manuel Bunuan. Kinsa daling gidala sa Philippine National Police PNP General Hospital sa Camp Krami human nga musaka ang prison sa iyang dugo or blood pressure. Nag-spike mga katropa. Gilayon gipamahag sa PNP nga na nakaroon sa stable nga kondisyon si former DPWH Secretary Bunuan.
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Alas 5 na sa Muntag Philippine Standard Time sa kadapusang bahin. May gala din ikaroon sa tuwang Express Pasada.
1: Express Pasada.
0: PBBM nagbando karon sa Department of Education DepEd nga siguruhon ang pag-aandam sa eskwelahan karong Hunyo 8 na. Alang sa pag-ablis klase. Personal kami tambong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gipahigayon nga kick-off sa Brigada Eskwela 2026 dito napita sa Mena, Butas City. Gimanduan sa Presidente ang Department of Education DepEd nga siguruhon ang 100% nga andam ang mga tulungan alang sa pagbalik sa eskwela nining musunod nga adlaw Hunyo 8 aron nga dili mabalda ang pagtuon sa mga kabataan nga mga magtutuon.
1: Express Pasada.
2: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
0: Alas 5:01 na mahigala sa Buntag Philippine Standard Time samtang nga din itakaroon mahigala maghisgot sa toa mga hisgotanan. Actually doon natay giandam unta diri karon nga hisgotanan mahigala. Nakita niyo kini mga nagtapok nga mabasura kuno mahigala karon nga gireklamo sa mga residente diri sa Davao. Tungod kay nabalda ang ilang pagpangulikta sa basura tibuok syudad. Daghan ang kay kuno karon nga mga residente ilabi na sa mga taga Bukana nga nagreklamo na. Tungod kay nagtipon og ang mga basura diha sa ilang makadilanan. Hoping nga nini mga oras sa mahigala wala na yung mga basura nga na. Mga pagkutan na mahigala kang kinsa man gini dapat nato ibato kining problemahan ni. Doon na ba'y mabasol ano mga kaigsunan o wala? Ha? Ang mga taong residente ba nga ngayon nga mabasol ani o kinibang naakaroon naghupot sa tuang rindas kagaman? Ito yun ang hisgot-hisgutan, Mahigila. Pero by the way, ang sakit magugkaayo karoon nga lang taon na ito, Mahigila. Nga kini atong mga senador, Mahigila, no? Dili lang ako kitang tanan ang nagpili aning ato ang mga senador. Kinsamay yung napili, Mahigila, nga nakalingkod diha karoon. Doon na sila yung mga liabilities o responsibilidad natong mga butante, natong mga Pilipino, natong mga Filipino citizens. No? Ang nga nila nga servisuhan, Mahigala, kay mandato ka na nila o ila ka ng duties and function being a senator, mga katropa. Inay nga mag-convene mga kaigsunan, naglalis naman ni noon. Pero gikan pa rin itong Mayo 11, hangto din yung mga adlaw, habit na mag-usa katuig, usa katuig, usa kabulan. Parang gihapon sila, Mahigala, karon nga nagkasumpaki diha. Naon sa mga inyong ipatigbabaw, magsumpaki lang mo, magdebate mo diha karon nga way sa way tumong, gumikan sa inyuhang kahakog sa politika. Interest ninyo, kahakog sa inyong interest. Sa pamulitika o interes sa pagservisyo alang ato sa mga taong Pilipino. Magpili ko na mo. O niya ito nahatagan o pagtagad mga katropa, din nila mangkaroon sa inyong pagsunod sa panagubay. Samtang sa man pang bahin, Mahigala, din karoon sa itong mga isgutanan. Ato hatagan o kapagtagad, o niya mga kaigsunan, bye. Goodbye, Congressman Miao. Ibutuhan ko no, Mahigala, si Congressman Miao. Arong ataktakon, Mahigala, gikan sa ihang pagka-kongresista. Doon ay mga pangutana ni ani, Mahigala, nga angay na itong tubagon. Ingon, ano ra ba kasayon di ay pagtanggal, Mahigala, sa usa ka tao nga gipili sa iyang distrito para nga bit-biton ang representasyon silang district diha karon sa Kongreso. Now, kung hisgutan na to mga kaigsunan, kining ginatawag niya nga pag-saway nga to sa gobyerno. Unsa man kini niya itong gobyerno, doon ay laing nga konstitusyon mga kaigsunan. Kaya nga itong konstitusyon, Mahigala, klaro man nga naglantaw, no? Nga nagamando, Mahigala, nga ang bawat individual has the right, has the freedom of expression. Ha? Ngano nga sa Osaka higayon mga kaigsunan nga kining si senator kining si congressman Miao Kiko Barzaga nga nagsaway nining administrasyon na mga kaigsunan ug liderato Mahigala sa House of the Representative sa lower house, gitanggal man hinon. Mga kaigsunan, kanaon niya tanan na itong hisgutan mga katropa, ha, din lamang sa inyong pagsunod sa itong panag-uban sa Exciting Pilipinas. Samtang atong oras, alas 5:05 na sa Muntag Philippine Standard Time. At oras, giyatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Time Check brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
4: XFM 9.1.
5: Laay gid no? Basta di ta kabalo magbinuang.
6: Paklarex sana.
7: Exciting.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
6: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
9: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang isang pakaanak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Makawala daw og stress. Ako asyang gisulayan. Tatlo ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsya nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay maayo-kayon siya sa ato ah.
9: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
13: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
14: ko. Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang sa puson.
14: Desminoria.
16: No more.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Atak ka, iskun pa.
18: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mamay mo?
17: Opo, papa. Putang nga mesa.
18: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
17: Saton, pati na si, halo, himot ko.
18: Wait lang sa ha, yan ko kuhaon, okay? Kaya raw, unya, nagdala sa kadug tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulod na tubig, okay?
17: B! Ah, man ako hinom.
18: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
9: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
19: Sister Pain.
20: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka-virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka muinom o kaduha or katulog.
19: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa mga butika.
22: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
19: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of Kawai.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Rex Flores, Exciting Filipinas.
1: Balik tama ka truba dinhi karon sa panaguban sa Exciting Filipinas. Good morning day karon kang Sir Ilmer Curioso Cabillo. May buntag Sir Briggs. May buntag po ni mo Sir. May buntag usap kang Ma'am Jing Pigarido. Good morning sa tanan nga mga katrupa. God is good all the time. May buntag Ma'am Jing Pigarido. Always should take og Santon Plus Coffee Mix ko no sumala pa ni Ma'am Jing Pigarido mga katrupa. Of course, kay mau kini karon mahiga lang ato ang mayong mayong himuon mga kaigsuna. Si Archie Sinolietsak, sa may San Rafael Baliti. Baliti, Davao City, nga kanunay kuno siya nga nagamonitor sa katropa nato nga station. Good morning ha. Follow, like and share mga katropa. Para natong ato ang mga kaigsunan karon nga naa sa ilang tasitak sa ka mga panimalay. Kadali ragani mga kaigsunan di kay atuan ning ipaabot karon alang ato sa tanan nato nga mga kaigsunan kining ato ang derao. Oh, di ba? Oh. Para nga masunod na nila mga kaigsunan. All right. So muna karon mga kaigsunan ko nga ato ang pagpaabot mga kaigsunan no. Sa tanan nato nga mga kaigsunan nga nakaroon sa gawa sa nasod nga paningkamot in taon og todo mga kaigsunan. Good morning kaninyo. By the way, kadali lang ha. Gusto lang nato mga higa lang lantaon sa makadali lang gyud. Kini bang problema karon sa to mga residente diri sa Davao City kay ang basura kuno dugay kuno kayo nga makuha. Doon natin nakuha nga mga impormasyon, mga balita, mga kaigsunan nga mikuyanap or even diha karon sa mga social media, Facebook, mga katrupa. Nandun ay mga mulo, reklamo sa mga tao. Nadili angay nga ikalain mahigala sa tuwa mga lokal nga mga official or makaha mahigala sa tuwa ang taga DNR, taga Sendro, mga kaigsunan kundili inay nga i-welcome nila ang karon ang pagkoreher sa to ang mga kaigsunan ng mga residente. Doon kay doon na sila mga katungod, mahiga lang i-enjoy no ang kalimpyo, kahinlo sa to ang palibot. Which is, mauni karon ang damgo mahiga lang sa local government. Mauni karon ang mandato mahiga lang sa itong local government. If you remember, nga nag-paimangno ang mayor aning syudad sa Davao mahiga lang nga dili magpasagad og labay sa mga basura. Mangitaw mga basurahan og dito kiniilabay. Ang problema, nga nini mga panahon na may gala kay puno na kuno ang mga basurahan. Puno na kuno ato basurahan human sa nahitabo mga higala nga landslide dihang dapita sa Carmen Landfill. Oh, di ba nadugong ganito? 2017 pa na mga kiksura nga doon na laraw mga higala nga mupalit og luna dito sa Pakibato, sa Marilog Bato nga dapit mga kaigsunan para nga himuon na pud nga basurahan. Besides niya na mga katrupa no, ano nga dili maghimo og usa ka landfill mga kaigsunan nga kada bang dunay maproduce usab nga kayuhan, kurente ba ka gikan sa basura matranslate kini mahigala no ma-convert into electricity. Ha? Doon na may mga nasod na mga higala like Japan no na nag-convert sa basura ngadto sa kinibang ginatawag mahigala nga electricity. Ano nga di ba na makaya mga kaigsunan? Kaya malagi kayo ning atuang mga ginatawag karon mga kaigsunan kung pagpalit og mga bases. Kini pa kang basura mahigala nga nag-hisgot ni may kalambigitan di karon sa tuang mayong panlawas. What if kung dili makuha mga basura di ba ni mahot ang basura ani karon sa tuang palibot? Okay, by the way, sa kadali lang, kaya ito sa atuan, karoon ng report ni Katrupang June Marata, mga kaigsunan. Doon ay report karoon ng atuang kauban si Katrupang June Marata. May kalambigitan, usab niya ni Mahigala karoon nga, di na po, no? 200,000 kapin nga druga na hold na po, dadapita sa may sirawan. Nagsigi na lang yun mo. Ha? Nagpatuyang na lang yun mga drugista, Mahigala sa pagpayuhot o iligal nga druga karon. Dinadakpan eh! Atong i-check karon ang report ni Karubang June Marata. Karubang June Marata, good morning. Please come in.
0: Live report. Live report.
1: Kuhan, Karubang June.
0: Live.
1: Alas 5.18 na mahigala karon sa buntag, Philippine Standard Time. Magkaigsunan, balikan na to. Dini karon ng ato ang ginalantaw karon ng komentaryo, mga kaigsunan. May kalambigitan o sab nining basura karon sa tuang syudad. Dako kayo ang kabalaka alang sa katauhan ko, no? Kung ang koleksyon sa basura, mga kaigsunan ko sa syudad, mabalda. Ang mga basura, nagtipon o diha karon sa mga kadalanan, dili lamang sa isyo kung sa kahinlo, kundili usa-usab sa isyo ang mayong panlawas. Tumalikan si Kadubang June Marata, mibalor og 200,000 kapin nga druga na hold na napita sa may Sirawan checkpoint. Kadubang June Marata, good morning. Please come in.
0: Live report. Live report.
2: Yes, katupang Brits, kung nagitawag nila o morning glory, kaya pating sa yuha, pangilin tao, nakakuha na kami sila o 200 kapin na kantidad sa droga o na-hold kinidiha sa may Sirawan
1: checkpoint. Karoon lang ni Kadubang John, karoon lang ni?
2: Yes, katropang Brits, karoon pala ganyan taon, bago pala kong nigikan ito yung taon, kanina iskot ang...
1: Nakakapi na ka!
2: Alangan, naman tayo na nadalang Canton Plus, Canton Gold.
1: Sabagay, napuno naman na imong bulsa sa sigig sinukso kong kape, no?
2: Ah, mas nindot kayo, basta makainom lang tayo Canton Gold, coffee mix, katropang Brits, no? Askil kay ta, wag itay bati, di pa na to batiun gud ang kaluya karon mga panahon na kato pag mismo bitaw ni na kaning duruha medyo nakaingon jud ko pag abot ko disturbuhan ninyo oy kay gingnan ginako silang duha ba disturbuhan ninyo oy apan unsaon man ato nga matutas sa ato mga kapulis kumpiyansa sakay kini sa usa ka motorsiklo dikang dito sa may sur nga bahin. Puro sa isla, taga-bagkiruan, katropang Chris, mo itong kung giyaw-yawang ginagbay ba, nga kung ginayang, taga-dabaw mo na yun, nganong, imauni mo na, ana po sila nga, wala sir, gibilin na daw sila. Kining duro ha, mga katropang Chris, kining ang tag-iya lang ni ini, mamagin ang miangkon ini nga sa iya gud ang nisgutan nga droga kani si Clarence Sibunis Del Socorro 41 anyos kini lumulupyo kini sa Madapo Hills bangkiruan itong dakbayan sa Davao din sakay kini sa motorsiklo nga gimanay usab ni ini usa ka alias Ariel o sumala pala ni sabiha nga natiktikan kini sa ato ang mga murag K9 nga mga kapulisan ug kasundaluhan di sumay Sirawan checkpoint o dito natiktikan kini unong kasasi sa dagko na gikatuhuan nga siya bo na doon ay more or less ha 290,000 kapisos na kantidad siya siya bo sumala pa sa diya nga ato kaning investigar kaning ato kaning pangutana kaning nisgutan nga suspechado matod pa niya nga gibili lang daw sa iya og ipahatod lang daw dito sa usa ka dili na to mapangandang katrupang base o dili daw iya ha matod pa ha? Apan ang problema katrupang base sa diha nga nagunitan ang iyang bag ni dagan apat in pangos ni dagan pag siya katrupang base anya kay di man sa suwito in town diha sa may Sirawan patakala sa dagan muli sultan nga nadakpan gyapon o dagang pangos ang iyang nadawat katrupang base may gani kay dili taon nga wa gining taon siya pabuti sa ato ang mga sundaluhan katrupang base muli karon kininis ko tanga suspect ang duruha ang samtang ang driver rini investigahan pa o samtang kininis ko tanga suspect magatubang sa kaso pag isupak sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2000 to katrupang
1: base ane lahat katrupang John bugat kayo ang pagpasan o mga sinako diha dapitas may bangkiruhan public market. Mining sabo kay kaan tanawa? Tadus 200,000 pesos ang kantidad sa kining ilahang gibitbit samtang kung diha ka na sila sa palingke mag kuan sila kining magdayong sila ga banyera bugat kuno na.
2: Yeah, or
1: baka ka na mga gulayon diha dapita sa may public market sa may bangkiruhan.
2: Mao gani nya what is Madapo Homes din?
1: Pero kini nga kalaki nila katrupang John mo ni siya yung mga tapulan tinapulan kini nga klase sa panrabaho.
2: Easy money ang gusto. Mao na ang ila kay gusto din sila kwarta katrupang place. Muragaan kayo ba? O nga og nangariton unta sila di sa bangkiruhan.
1: Kana?
2: Mas dagko pa sila income unta no. Pero unsa man mo gusto man sila og easy money. Ya, tanaw na ko ang naisgutan nga suste ka. What is ka nang isa ka nang naka-jacket ka to pang guys? Mao man ang nidagan. Ah, nakabulingit oi. Nakabulingit ka siya, naligid po ni taon siya ka to pang guys. Iko, wow, okay ra kay buhi ka. Wa in taon ka pabuti sa ato ang mga kapulisan ka to mga kasundulan. Ah, mo ni karon ka to pang guys, o first time pa daw niya o gihangkod po siya na gipilin na daw sa iha ang droga o gihangkod siya nga iha gyud. Ani karon, magtubang sa bukat nga kaso kaning pag-isupak sa Republic Act 9165 kung comprehensive dangerous drug act of 2000 to. Katropang Rich ka na lang sa ato pagpunubay-subay, katropa mo sa balita, katropang June Marata, XFM News.
0: Live report. Live report.
1: Oh, di ba? Karon, sa may among isulti na sa inyo ha, alangan og mupakpak mi sa inyo, mirisi eh! Kadaghang trabaho di adapita pwede nga paginabuyan ninyo sa bangkiruhan. Anakin mo anang siyabong dakpunon. Ha? May nalang gani di ay kayo wag itinuon bito kipusil sa masundalo kay ni dakay ko. Oh, hadlok, hadlok po siguro. Basino niya ga basing mga ICC tani. Kuya, naroon ba kayong ICC karon kay kung manakop ka ga mga drug pusher, drug lord, ha? Unya, labi na ga doon ay mga drug lord nga musukol, unya, mamatay. Ang pulis mo'y mapriso, mga katropa. Oh. Pero nahadlog na siguro ito, masundalo. Di na ito ni prisohon, kay basin unya, o mupagula si Triling. Ang ato ang tanod sa ICC, o warrant of arrest. Basig ipapriso ta sa International Criminal Court. Diba? Delikado, hinoon. Bitaw sa mga kadali, mga kaigsunan. Ato sa naipadapli ng kadali ng basura, be. Diri sa takaron mga kaigsunan, aning problema karon sa Senado, mga kaigsunan. Labas pa niya na, di apagining expulsion, mahigala karon ni, nga na kon perma, mahigala ni Representative Kiko Barsaga. Diri sa takaron mga kaigsunan sa bangi, diha karon sa Kongreso, labi na mga higala sa upper house, sa upper chamber, mga higala. No? Nagtinubagay si Senator Rafi Tulfo kuno mga higala. Mihagit nga to kang Senate President Alan Cayetano nga magpakita kanila sa Senado Plenary Hall. Apan mitubag si Senator Alan Peter Cayetano nga atubangon usab og tubagon ni Rafi Tulfo ang mga isyu akusasyon batok nga to kaniya. Ha? Ngadto sa katawhan Pilipino. Isa ang kaso nga gilambigitan si Senator Tulfo. Unsa man, no? Sa nga si Tulfo usab kuno hilom, ha? Ah? Sa nahiuna nga mga isyu nga gilambigitan, bisa na katong iyang anak, no, nga party list representative mga kaigsunan nga gainom lang sa usa ka bar mahigala dito sa Amerika. Ni gasto mahigala gadagko kay nga milyon nga kantidad mga kaigsunan para sa inom lang. Ah, grabe naman kayo. Ha? Mga kaigsunan niya tapos nagwaldas kuno ni kwarta nga iya sa katawhan Pilipino. Kana aligasyon mga kaigsunan ha. Unya kay ang aman wa man lagi mahigala lagi latigo, gilatos og todo mahigala iyang anak. Although dunay balita mga higala nga iya kuno nga gi kasab-an ha ang iyang anak mga kaigsunan nganong ingon ana. Now, mo na sa istorya. Kay gi kasab-an meaning nagwaldas. Nagpatuyang. Spoiled. Spoiled brat, mga kaigsunan. Oh. Kaos ba niya na? Ang iyang anak, mga kaigsunan. Violator na, mga higala, sa itong traffic rules. Gingnan nga dili pagyon sa may bus lane, mga higala, sa may EDSA. Pero dito giga latay-latay ang bus lane, mga katropa. Nga no? Nagsalika kay congressman ka? Nga no? Nagsalika kay ang tatay ni mo, senador? By the way, lahi ni nga isyo mahigala karon ang ilambigitan. May kalambigitan kini sa alleged kini bang wala kuno pagsipot mahigala sa majority black mga kaigsunan. No? Nga nang hagit mahigala kini si Tulfo nga another day of spending or wasting kini bang taxes of the Filipino people. Ang nahitabo mahigala sa Senado. Wa kunoy ubra dito. Tungod kay nang lakaw ang mga majority. Alangan og di mang lakaw mahigala nga ni suporta man sila sa ilang mga kaubanan nga gisikop mahigala bisan og nasulod sa Senado. Daon sa may ilang reaksyon na na. Hilo may lagi, quiet may lagi mo. O sa may inungdan nga, kwan, o sa may inungdan nga, hilo mo diha, wa mo mi react. Nga inyo mga kaubanan nga senador, bisan og diha napita sa Senado, si Kupon, yano na lang si Kupon, nga mamay mo ng president sa maabot nga makatuigan. Minanago na ito, mahigila, unsa ning aligasyon, mahigila ni Senator Rafi Tulfo. Minawa na ito, ha?
3: Nahabon ko si Alan Peter Caetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise, duwag ka. Nahabon ko si Alan Peter Caetano, kung matapang ka, pumunta ka dito bukas, otherwise, duwag ka.
1: Diba, nakita ninyo, mahigila? It seems disrespectful, mga kaigsunan. Alang ato sa inkaubang senador. Senador ko na. Alan Peter Caetano lang imong giminsyon. Ha? Disrespectful, mga kaigsunan, ang iyang ginahimo ngadto sa iyang kaubang senador. Wala pagrespeto, wala paghatag o gamay nga pagtahod ngadto sa tao, mga higala nga mipili ngadto kaniya. Oh. Be, nagtuo ka nga ikaw tungod kay broadcaster po ka, purti na nimo ikaw na tag-iya sa kalibutan, ikaw na tag-iya sa kahanginan, ikaw na tag-iya sa tanang freedom. Ha? Now, I'm not depending sa kwa, no? Nagtao ta mahigilag fence, ha? Para nga protektahan na to, mahigala si Senator Alan Peter Caetano. But look what happened. What you heard, mga kaigsunan, di akarun sa statement, mga katropa ni Senator Rafi Tulfo. Gihagit ko noon niya si Alan si Alan Caetano na magpakita dinhi eh kun dili kuan siya kanang mayabang parang ganon, mga kaigsunan. All right. Now sa itubag ani karon ni Senator Alan Peter Peter Caetano. Paminaon sab nato, mga kaigsunan. Kining daw hinambog, no, nga challenge mahigala ni Rafi Tulfo, Senator Rafi Tulfo, ha? Diha sa Senado. Paminawa na to, mahigala si Senate President Alan Peter Caetano. Dara niya ito
4: pag... Sabi ni Senator Tulfo, pag hindi ako nagpita sa session hall, ay ako yung duwa. Ang kaduwagan po ay naguugat yan sa ano ba ang purpose at trabaho mo. Diba? So for example, kung ang trabaho mo ay magtanim, pero bumabagyo, grabe po yung kidla. Eh, hintay mo kung mawala kibla. Kasi it's not a matter of tapang. Magtatanim ka nga, tamaan ka naman ng kibla. Diba? So, ganun din sa sundalo. Hindi natin isusubo ang sundalo natin sa mga bagay na suicide ang mission. Pero ipagtanggol ang bansa at mamatay para sa bansa. Hindi lang sundalo, dapat pati tayo mga senador. So, yung hamon mo, magpakita ako kung hindi duwa. Eh, para ko rin sinabi, halimbawa, Senator, ikaw, maging independent ka, kung hindi, duwag ka. You know, this is not a radio or TV program, this is not entertainment. This is the Senate of the Philippines. So we have to be more professional. Eh, kung hindi ka lang Tulfo, at kung hindi lang Tulfo si kapatid mong si Erwin, at sinumbong ko na kayo ay Tulfo, diba? Pero ang reality is, because nandiyan kayo, because you have a strong voice, use it for the good of the country. There are also issues facing you. So you ask Joel Villanueva, you ask Jinggoy Estrada, you ask Chief Escudero to face it squarely. So face the issues also squarely. Huwag yung itigilan natin yung Blue Ribbon na committee and then gagawin natin personal yung lahat ng issues. There are issues facing all of us. Pati ba naman, ano, Senator Tulfo, lahat ng pinapay, binintang nyo sa amin. Nung panahon ni President Duterte, kamping-kamping kayo sa drug war. Ngayon naman, balita. Tapos lahat ng pinatay, sinisin nyo. So, pati ba naman internet at saka aircon, sa akin nyo pa rin sinisip. O baka murder pa yung kaso na yan, ha? Murder, kasi pinatay ang wifi at yung oriente. Nakita ko na po ang report, yung po palang master, nung yung pong centralized aircon, yung master switch o yung sa kuryente, nasa GSIS yun at may nag-trip ng wire. Kaya around 6 o'clock, nagkaroon talaga ng problema sa aircon. So, hindi po namin gagawin sa inyo. I've always treated you well, whether I'm close to you or not, whether you're in the minority, majority, and I will continue to treat all of you well. But kayo ang namimersonal because kami, it has been one issue after the other, di ba? Hindi kami ang nagpapasok sa MDI sa Senado yung May 11. Hindi rin kami ang nagkumuha ng MDI na fully armado na pinaikutan ang Senado tapos pumasok pa sa Senado noong May 13. Hindi rin kami. So you keep saying fresh start.
1: Asa man din karon Mrs. Senator, okay na ni, okay na ni. Kini mahigala kining ihang counter charge karon ngadto kang Senator Rafi Tolpo, bugat pod mga kaigsunan. Dili sila ang nagpasulod sa mga armado nga mga NBI diha mismo sa Senado. Kinsa man diay? Ang former majority nga diin si Senator Rafi Tolpo na bilong mga kaigsunan, di ba? Now, biruin mo yan, Senado as in Senado mga kaigsunan, equal branch sa gobyerno mga kaigsunan, yanuhon lang sulod mga katropa sa kinibang mga taga NBI or mga kinsa pa mga uniform people, brandishing arms mga kaigsunan, high powered firearms mga katropa, doon na pa yung mga statement na medyo mas mabugat nga daw murabag parang atakihon mahiga lang Senado. Ha? Asa naman ang pagtahod diha karon mahiga lang sa tuang mga institusyon sa tuang nasun sa Pilipinas. Okay. By the way, gusto nako ni mahiga lang hatagan mahiga lang og dako kayo nga pagtagad unta mga kaigsoon kay daghanan kayong kwan eh. Ha? Daghanan kayo nga mga isyu nga gusto nato mahatagan og pagtagad pero ato sang padungog mahigala ato mag-commercial break ikan karon sa atong technical department. Samtang atong oras atong igahin kini alang ato sa atong crop gold foliar fertilizer ang kaabag karon sa atong mga maguma alang sa ilang abundang ani og kita sa pagpanguma mga kaigsoonan. Alas 5:35 na sa buntag Philippine Standard Time.
0: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
5: Higugma ako nga lami pa sa kinilaw. Kay higugmaon punti ka nga ikaw ray makatilaw.
6: Paklarek sana!
7: Exciting!
8: Sugod nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
9: Unsa din ang Crop Gold ba?
8: Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crop Gold gamiton pang seed treatment sa humay og mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas og himsog ang turok.
10: Ang Crop Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crop Gold na ta.
11: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
13: M2C Graphics, Davao.
6: Kaklarek, sana!
7: Exciting!
14: Exciting!
15: Nak, merienda time na!
16: Wow! Akong paborito na merienda! Sa Dian, bake shop, lami, humok, ug humot!
17: Tinuod na ora, lamig yun ang mga
15: pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
16: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
14: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
17: Long have we waited. Panduway First Five. Zach Tabudlo. Woji. December Avenue. Parokya ni Edgar. And Kamikaze. June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five. Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
18: Kaklarik sana.
7: Exciting.
19: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
20: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Balik tama ang katropa din karon sa Tapanaguban sa programang Exciting Pilipinas. Kaya yung alagad si katropang Briggs Flores.
1: Briggs Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Okay, Sunan. Ato sang i-check karon mga reports ba kay medyo mintras tanto mahigilang nakapugong patang. Mga reports gikan sa to ang mga sister station sa XFM Network Philippines. By the way, kadali lang no. Si John Rambo sa Mindanao, kumbati!
1: Briggs Flores.
2: Kumbati sa mga. Exciting Pilipinas! Exciting
0: si Pareng Roger Kapangpangan ha, mga bastos ang mga minority labi na sa Tulfo Brothers. Pasikat try nag-ayo sa mga Tulfo Brothers. Mauna ang sinugdan. Sinugdanan sa pagkahugno sa ilang political nga karir. Hambog ray gaayo. You see? Pagani na nagatubang mikropono mga kaigsunan, unsa na ka magatubang microphone? Kini si katrupang Roger Kapangpangan. Diba?
1: Briggs Flores sa Exciting Pilipinas.
0: Muna kong ginaingon nga inyo, kumpiyansahe mga kaigsunan. Kini si katrupang Roger Kapangpangan. Namaw na po ni Mupuli unya sa to sa Exciting Pilipinas. Katrupang Roger, inood na. Mao ganini mga kaigsunan ang usa sa mga punto ba ngadto kang Senator Rafi Tulfo nga based on the allegations, based on the kuan ba kanabang opinion nga napagula karon sa publiko mga kaigsunan. Maingon nato mga butante ni Senator Rafi Tulfo. Nga kusog kuno kayo ni siya nga musaway sa mga sayop sa uban nga mga opisyal. Apan mas taas mga kaigsunan no? Kinibang ginatawag nga sukdanan nga iyang gipabot nga to sa katawhan tungod kay ang imong ang iyang pangalan mahigila na himong simbolo sa accountability. Why? Nga siya na himong accountability mga kaigsoon because he is part and parcel of that Senate. If ever kinsa nga senador mahigila nga dunay depekto diha, dapat ilahang protektahan mga kaigsoonan. Sila muhatag og statement in favor mahigala sa pangkinatibuk ang institusyon. Dili lang sila ko galingong hambog og interest mga katrupa. Ayoy mo pa ngayon ang transparency gikan sa uban nga mga leader. Angay usab nga andam ka nga mutubag sa mga pangutana nga nalambigit sa imong mga kaugalingon sa apil na sa imong pamilya og mga kalyado sa Senado. Tungkol tag sa nila, doon na may mga kalyado niya karoon nga nalambigit na karoon sa Senado. Asa man karoon si Tulfo? Nitingog ba si Tulfo? Daghang mga Pilipino nga nakabantay nga dalik ay kinisiyang amo komentaryo sa sayop sa uban kung ang kini ang isikutanan. Diba? Apan kung nga doon ay kontrobersiya nga nagpalibot sa iyang kampo, putik itlog, whiteingog, gamay, dwarf, mga kaigsunan. Kini si Senator Rafi Tulfo. Mas gamay og tingog mga kaigsunan. Ang issue din eh, dili lamang kung adunay nalapas nga balaod uwa. Ang issue mao ang consistency, ang justicia o accountability mga katrupa. Dili dapat pinili-pili. Now, isip usa ka senador, dili igo nga mamahimong tigpangutan na lamang kini sila kinahanglan usab nga mamahimong andam nga mao'y pangutan-on sa katawhan. Kung ang prinsipyo mao ang pagpanubag nga nakaroon sa publiko, pag-atubang sa katawhan Pilipino, kinanglan kini nga ipatuman, patas alang sa tanan. Dili lamang sa kontra, mga kalyado, o sa bisan kinsang kogalingon, o bisan ang pamilya. Mao ka nang tinod nga sukod sa usaka liderato o kredibilidad sa usaka sakop miyembro sa Senado. Dahil mga kaigsuna, ito sang i-check karon ang report na gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines. Dito na pita sa Maytagum City, mga katrupa, top number 2 most wanted person sa probinsya. Nasikop ragin in town sa joint manhunt operation dito na pita sa may Island Garden City of Samal. Atong i-check karon ang ginadibong detalye sa report niya karon si katrupang Bong Umagi Algabre. Katrupang Bong Algabre, please come in.
3: Live report. Nasikop sa mga kapulisan sa Island Garden City of Samal Police Station. Inubadan sa Regional Special Operation Group, Region 11, ang usa ka 32 anyos nga lalaki, nag-ilang top 2 most wanted person sa provincial level, atol sa gipahigayon nga Manhunt Charlie Operation. Natong June 1, 2026, plus 2 antak na sa hapon sa Barangay Villarica, Babak District, Island Garden City of Samal. Ang operasyon resulta sa kalampusan sa pagservisyo sa warrant of arrest batok sa suspect tungod sa mga kasong qualified rape by sexual assault 2 counts, attempted qualified rape by sexual assault ug acts of lasciviousness 4 counts. Sumala sa record sa korte, ang warrant of arrest gipagawas sa RTC 11 Judicial Region Branch 4 Family Court Island Garden City of Samal, Davao del Norte niadto ga Mayo 29, 2026. Gitakda ang piyansa nga 200,000 pesos matag usa sa duha ka kaso sa qualified rape by sexual assault, 120,000 pesos sa attempted qualified rape by sexual assault og 36,000 pesos matag usa ka kaso sa acts of lasciviousness. Ang Island Garden City of Samal Police Station mipahimangno sa publiko nga ang mga krimen batok sa kababayenan og mga minor de edad seryoso ug adunay bug-at nga silot ilalom sa balaod. Gi-emphasize usab sa kapulisan nga magpadayon sila sa ilang kampanya batok sa mga kriminal ug pagpangabuso aron mapanalipdan ang publiko ug mapadayon ang hustisya. Katropa, sipon ug gahing obuba ang imong problema, mag-premium D3 ang maski pakusog ug maski epektibo tungod sa VCO ug Moringa Oil. Alang sa Ligaw sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
4: Live report. Live report.
0: Nasalamat karubang Bong Algabri sa report danukad gikan live no sa Tagum City. Dini sayo karon sa kabuntagon mga kaigsoonan. Gikan sa Tagum City, tabukan nato mga higala karon ang XFM Jensan.

0: ni DOH 12 Health Education and Promotion Officer Leia Reformado nga among ihap mas taas sa 46% kung itandi sa ulahing quarter sa tuig 2025 kan itala og 177 ka mga kaso. Pagbutyag pa sa nasambit nga sa bagong kaso adunay edad 15 anyos og paubos kun asa kadaghanan niini ang mga pulos lalaki. Sumala sa mga opisyal, ila kining gikabalakan human nga mas midaghan pa ang mga bata nga natakbuyan sa maong sakit. Alayo niini nanawagan si Reformado sa publiko nga magbinantayon og likayan ang multiple sex partner aron nga malikayan ang pagkatag sa maong virus. Mga katropa, sa mga higayon nga nagkasaka na ang ihap sa maong sakit, labi mahinumdanon nga magpabilin ang healthy body og strong immunity. Magsanton Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario. XFM News.
1: Live report.
2: Nasalamat karubang Philip Olegario sa report na nukad gikan sa XFM Jensen.
3: Bangat.
2: Ito naman tayo oras mga kaigsunan din karon sa itong panaguban sa ngalan karon sa kinatibukang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Karon ninyong katrupa sa kanginang katrupang Bricks Flores sa magbiling kaniyo kung sa kamayang buntag dalay ko ng Diyos Davao, God bless Philippines, humuingon kamaturan ang sandigan.
4: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
5: XFM 89.1 Davao City.
6: Maayo pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
7: Kaklarek sana.
8: Exciting!

0: kilala.
1: Ah, tadaang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man. Color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure Buy. Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day kamasayon, Buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa.
2: Ang nakanindot sa Craft Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka og insecticide, fungicide og herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay ug mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Craft Gold bay?
0: Ubay, ang Craft Gold affordable pa kaayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kaayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mopalit kong Craft Gold. Aron sad makasakyanan ko gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag-Craft Gold na ta.
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold. Ito manggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop nimo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tindi.

0: pamilya ga Santong Plus Coffee Mix Guild. Timan ni, basta kabigani, Santong Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon na apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang ka-epektibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
4: Kada adlaw gyud ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit. Labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
1: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
6: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawa.

0: Nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: X FM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Mas gipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nag-arunda, nag-abalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Brix Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais og Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magunsya og Jovette Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang Sandigan. Brix Flores sa XFM Davao.
5: Katrupa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan ang Sandigan.
6: XFM 9.1.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
8: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: Kaklarek sana!
10: Exciting!
11: Exciting summer man nakatrupa.
3: Ang saya!
11: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao,
4: hindi
11: ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
3: Katropa.
10: Summer na. Katropa.
3: Kaklare.
10: Sana.
11: Exciting.
3: Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Exciting Davao! Kamu namin na sa ito ang sibihanan sa XFM Davao 89.1 at ang oras sa lasay, simpunto sa buntag.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
0: Express Balita! Express Balita! Headlines! Headlines!
5: Army sa Pilipinas ug Malaysia nagsugod na ug pagbansay. Patayng lawas sa babae napalgan sa saba sa Barangay Batumelong Jensan. Kapin na pulo kataw namatay sa bag-ong pag-atake sa Russia sa Ukraine. Victor Wimbanyama handom nga mahimong bag-ong dagway sa NBA. Hearts to Hearts magpagawas og bag-ong EP human sa viral nga kantang Rude. Usa ka Amerikana nakasulod sa Guinness World Record sa Wonder Woman Collection. Alang sa Health Alert, mabdus nga babay, delikado kun magpasagad sa pagkaon.
0: Express Balita! Express Balita!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita!
0: Express Balita! Express Balita!
3: Luzon, Visayas ug Mindanao, higalam ang buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw nga Miyerkules, pitsa 3 na nimbulan sa Hunyo tuig 2026. Kami niyo mga tigbalita karong orasa.
7: Katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropa, katropang Alan Abais sa mga pagbuhagay sa balita-balitang lokal.
0: Balitang lokal, balita sa lokal.
3: Ang atong balitang lokal hatog nato sa Santon Plus Coffee Mix. Sa detalye, gisugdan na sa 10th Infantry Division sa Philippine Army o Malaysian Army ang 12 kaadlaw nga bilateral exercise training activity Land Malfi sa Camp Manuel Ian sa Mawab, Davao de Oro. Tumong sa maong exercise nga mapakusgan pa ang defense cooperation, enhance interoperability o mapalambo ang battle staff planning capabilities sa duha ka nasod. Naglangkob ang training sa cross-training, tabletop exercises o command post exercises na ginisinyo kinaroon nga ma-enhance ang combined operational effectiveness, mapakusgan ang professional competencies o mapalauman pa ang military to military relations. Sumala pa ni 10th ID Commander Major General Alvin Luzon nga pinaagi sa maong exercise makamugna gani og mga pamaagi nga makatabang og makatabang sa pagdepensa sa teritoryo, regional security og malungtaron pod nga stability sa rehiyon.
7: Samtang sa lain pang hanay sa balitang lokal, nagpahigayon og Youth Security Awareness Forum ang 1105th Community Defense Center o 1105 CDC, ubos kini sa 11th Regional Community Defense Group ug Reserve Command Philippine Army. Alang kini sa mga opisyal sa sangguniang kabataan gikan sa tulo ka barangay sa Davao City. Gipahigayon ang kalihukan sa headquarters sa 1105th CDC niadtong Hunyo 2 ning tuiga isip kabahin sa kampanya aron mapalig-on ang kahibalo sa kabataan-unan bahin sa seguridad ug kalinaw sa komunidad. Matod ni 1105th CDC Director Colonel Riandro P. Rubio nga ang forum nagtumong sa pagpalambo sa security consciousness sa mga batan-on aron nga mahimong mas alerto o responsable sa pag-atubang sa mga hulga sama sa krimen, disinformation, radicalization o uban pang isyu nga makaapekto sa kaluwasan sa komunidad. Mitambong sab isip resource speakers ang mga representante gikan sa 1003rd Infantry Brigade, Task Force Davao ug Davao City Police Office nga naghatag og diskusyon mahitungod sa papel sa kabataan-unan sa pag-maintain sa Kalinaw ug Kahapsay sa syudad. Sumala pa ni Colonel Rubio, importante ang partisipasyon sa mga youth leader aron nga mahimong kabahin sila sa pagpaligon sa kampanya sa gobyerno alang sa Kalinaw, seguridad ug responsableng komunidad.
0: Express Balita, Express Balita.
3: Dugang panghukad sa itong balita nga lokal, tulo ka bulan nga off season sa Mount Apo. Ipatuman, Santa Cruz LGU giawhag ang mga turista nga bisitahon ang ubang tourist sites. Ang express balita manukad ni Jovette Espanyol.
0: XFM Report.
1: Giawhag sa lokal nga pagamhanan sa Santa Cruz, Davao del Sur, ang mga trekkers nga sulayan ang ubang mga bukid ug adventure sites sa lungsod ilabi na karong off-season sa Mount Apo. Sapay ginabi sa XFM News Team kang Santa Cruz Senior Tourism Operations Officer Julius Relly Paner, gibutsag niini nga dagang alternatibong trekking og nature destinations ang lungsod sa Santa Cruz gawas sa Mount Apo nga angay bisitahon sa mga mahilig sa hiking og outdoor activities. Tumong sa panawagan aron mapadayon ang kalihukan sa turismo bisan panahon sa temporary yung pagpasira sa trail alang sa ecological recovery.
2: That's the reason also why we have this off-season, just to also promote our minor hiking attractions dito sa Santa Cruz. Marami. We have, I think, 8 either minor hiking sites na pwedeng bisitahan. Just to wait for Mount Apo to reopen. That's Mount Dinor, Mount Luay, Bamboo Peak, Tacublaya Waterfalls in Sinoron. We have Mount Fortune View. We have Salidukon Cane. And we have this whitewater tubing activity in Cibulan River. So these are sites that can be alternatives if sirado yung Mount Apo.
1: Kay baluan nga sugod niya itong Hunyo 1 ning tuig, temporaryong gisiradaan ang Mount Apo alang sa trekking activities hangtod sa Agosto 31 aron hatagan og igong panahon nga makapahulay og matutukan ang mga trail maintenance, reforestation activities og pag-assess sa mga pasilidad sa ruta paingon sa summit. Sa pagkakaroon, padayon ang paningkamot sa lokal nga pagamhanan sa Santa Cruz nga mapauswag ang turismo nga responsable og malungtaron. Mga katropa, sug din yung adlaw sa pag-inom og healthy nga kape. Adlaw-adlaw sa pag-inom ang Zanthone Gold Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa ka. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovette Espanyol, XFM News.
0: Express Balita, Express Balita.
7: Alas 6:07 ang lain pang hanig sa balitang lokal hatod kaninyo sa Zanthone Plus Gold. Gibutyag sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources BFAR Davao o BFAR 11 nga opisyal nang nagsugod ang 2026 Davao Golf Closed Season. Kini ang pagpatuman sa istriktong tulo ka bulan nga ban sa commercial fishing gear aron nga maprotektahan ang mga gagmay nga isda panahon sa pagpadaghan niini hangtod na sa Agosto 31. Sumala sa BFAR 11 nga tumong sa closed season nga masiguro ang long-term sustainability sa marine resources sa Davao Golf. Ilalom sa DA-DILG Joint Administrative Order Number 02 Series of 2014 o ga Republic Act 10654, gidili ang paggamit og bag net o basing o bakaha ring nets o baka gitawag kini nga kubkuban or likom. Lakip na ang modified fishing gear nga dunay susamang operasyon. Sa kopsab sa ban, ang gikan sa Cape San Agustin sa Governor Generoso Davao Oriental hangtod da kini sa Talagotong Point sa Don Marcelino Davao Oriental.
0: Express Balita, Express Balita.
3: Adunay kita 8 minutos na paglagotok sa Galasay sa Buntag, kapin sa Davao o kapitan sa Davao. Nagabutyag ang sitwasyon kung namato pa sa illegal nga droga sa nasod. Nahimo na kining follow the leader. Drug safety awareness, mas gipagusgan. Ang express balita manugad ni Marvin Ibano.
0: XFM Report.
5: Nangunay na sa pagtabang sa drug awareness campaign ang kapitan sa Barangay Centro San Juan sa Davao City. Nunot sa naobserbahan ni ining subling pagdaghan matud pa sa mga nakiglambigit sa ilegal nga droga sa nasod. Sa interview sa XFM Davao kang Kapitan Rene Estorpe, gibutyag nga daw kampanti na ang mga durugista ning panahuna tungod sab sa pagkalambigit sa pipila ka mga kadagkuan sa nasod. Rason nga gipakusgan ni ini ang pagpahibalo labot sa negatibong epekto sa ilegal nga droga.
8: Kami di sa Barangay Centro, anytime, anywhere, in any occasion, amo kayo nga kanon na ipibalo, bahalag, masuko sila. Isang tuwad nga to ang nasud karon, nagkabuang nga yun din, okay. Nahimo na may noning follow the leader, na may noning trabahoan, ng ginadili ka droga karon, nga din nagsunsuon naman po ning mga tao, o yup-yup, o ilang kinaugalingon tungod kay nagtuo sila, wa na yung klarong dakop nila tungod kay ang ulo nila, to ang busta asfod. So, para na ako, why undam? Napagpahibalo, pag-edukar nila, nga wa, yun tayo, makuha niya ning paggamit sa ginadili ka droga.
5: Aminado ang kapitan nga aduna gihapoy mga residente sa iyang barangay ang madakpan tungod sa droga ug nagpadayon ng operasyon sa kapulisan sa ilang lugar tungod niini. Subay sa susamang inisyatibo ni Kapitan Estorpe, gipasiugda sab sa Davao City Police Office ang aktibong partisipasyon sa matag barangay sa syudad sa kampanya batok ilegal nga droga nga halos matag adlaw aduna kini madakpang mga drugista diin dako matud pa kining tabang aron mapakgang sa hingpit uba kaha maminusan ang pagkaylap sa ilegal nga droga sa komunidad. Mga katropa, aron karunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
7: Sa katapusang hadaay sa balitang lokal, dead on the spot ang usa ka senior citizen nga biker human kini natalatayan og wing van truck sa Leon Garcia Street, Senior Street, Barangay Leon Garcia, Agdao, Davao City pasado alas 9:45 sa buntag ning milabayng adlaw. Nailhan ang biktima nga usa ka Ruel Pernites Roca Corba, 66 anyos nga taga Purok Santo Niño, YCF Village, Barangay San Antonio, Agdao, Davao City. Pinaagi kini sa dala niining identification o ID card. Sa initial nga investigasyon sa kapulisan, samtang nagbike o nagpapidpid sa kalsada ang biktima, wala damhang na sideswipe kini sa nagsunod nga Fuso wing o wing van truck pag-abot sa kurbadang bahin. Gingong napasok sa ilalom sa truck ang biktima, hinungdan nga nalatayan kini og nagrabihan rason sa wala na kini maabting buhi sa mga responding rescuers. Sumala sa mga nakakita, dali matod pang milayat dayon si Bat ang wala pa mailing driver sa truck kinsa padayong giila o gipangita sa kapulisan aron nga papanubagon sa panghitabo.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Aduna kitay 12 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag sa tuang haon sa Balitang Regional.
0: Balitang Regional. Balita sa Regional.
3: Ang atong Balitang Regional hatog na to sa Xanthone Vitamin C. Batayng lawas sa babae na palgan sa sapa sa barangay Batomelong. Ang Express Balita Binukada ni Ivan Pulunan.
0: XFM Report.
9: Padayon ang imbisigasyon sa Tinagakan Police Station kabahin sa patay nga lawas sa babae nga nakaplagan sa Buayan River sa bahin sa Purok 8, Barangay Batomelong, Jansan, nakalabayng adlaw alas 5 sa buntag. Sumala ni kagawad Hammer Dagadaban, pipila ka residente nga gapunit ug mga kahoy sa sapa ang unang nagpahibalo kaniya sa patayng lawas. Nang lagom na matud pa ang lawas niini, naupaw ug wala nay buhok. Human nga makuha ang lawas alas 12 sa udto, adunay miangkon sa biktima nga nagpailang live-in partner niini, matud ni Jeffrey Delgado, 34 anyos, nga gireport nga missing ang kaipon nga si Ninita Lugano, 42 anyos, residentes Barangay Upper Biangan, Malungon, Sarangani Province, ning niaging Domingo, human naginusarang mitabok sa sapa, kundiin adunay makusog nga pagulan kadtong tungura. Sa pagkakaron, padayon ang kapulisan sa pagpangalap og dugang impormasyon aron masayran ang inungdan sa kamatayon sa maong biktima. Mga katropa, napulaan na ba ka sa imong kape nga makapapalpitate og makapanerbiyos? Iniisin na dini na sa natural. Xanthone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
7: Sa katapusang hanig sa balitang regional, upat kasalin sa CTG misurrender sa Misamis Oriental, mga armas gitugyan sa mga otoridad. May Express Balita si katropang Michael Recabo.
0: XFM Report.
10: May surrender na sa gobyerno ang upat ka mga remnants o mga salin sa sakop sa Communist Terrorist Group o nagtugyan sa ilang mga armas o mga bala sa mayaging adlaw nga gipasiugdan sa headquarters sa 2nd Imp-10 Operations Maneuver Company sa Regional Mobile Force Battalion 10 nga nahimutang sa Barangay Kibungsod, Magsaysay, Misamis Oriental. Ang mga nitahan na ilang sila si alias Umda, alias Kitsa, alias Suna o alias Puday nga mga membro sa Platoon Linon, JA 4A sa SRC1 North Central Mindanao Regional Committee o mga residente sa Las Neves, Agusan del Norte. Sa ilang pagbalik sa sabakan sa Balaod, ilang gitugyan ang usa ka improvised 7.62mm nga armas nga adunay 20 ka mga bala o tulok ka improvised 12 gauge nga dipugot wooden shotguns nga adunay kinatibukang 21 ka mga bala. Sa karon ang upat obos na sa custodial sa 10 First Maneuvering Company RMF-15 alang sa ipigayang custodial debriefing scheduling o profiling isip pagsugod sa ilang proseso sa pagbalik sa normal na kinabuhi ubo sa programa sa gobyerno. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa katropang Michael Karatori Cabo, XFM News.
0: Express Balita. Express Balita.
3: Ato na tayo 15 minutos na paglagutok sa ikalasay sa buntag o karon sa tuwa mga hanay sa balita. Balitang nasyonal.
0: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
3: Ang atong balitang nasyonal, hatog na to sa Premium D3. Detalye sa tuwang balitang nasyonal, manukan sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
0: Express Balita. Express Balita.
11: Mga katropa, muling walang sesyon ang Senado kahapon matapos magpatuloy ang sadyang hindi pagsipot ng mga senador sa ilalim ng majority block sa plenary session. Ito na po ay kalawang sunod na araw na walang naganap na sesyon kasunod ng naging unang pag-absent ng mayorya noong Lunes, June 1. Sa Facebook live stream kahapon, inamin ni Senate President Alan Peter Cayetano na sinadya ng mayorya ang hindi pagsipot bilang ganti sa ginawang walkout ng minority senators noong nakaraang Linggo, kaugnay ng usapin sa online participation. Inakusahan din ni Cayetano ang minorya na nagbabalak umanong agawin ang pamumuno sa mga komite, partikular na sa Senate Blue Ribbon Committee, upang harangin ang nakatakdang pagdidig dito sa Huwebes.
0: Express Balita. Express Balita.
11: Nanawagan naman ang tinaguriang Solid Block 11 para sa agarang pagbibitiw ni Senate President Alan Peter Cayetano matapos ang hindi pagdalo ng majority block sa sesyon ng Senado. Ayon sa grupo, ang nangyaring insidente ay isang malinaw na pagtalikod sa tungkulin at pananagutan ng kasalukuyang liderato ng mataas na kapulungan. Git ng Solid Block 11, tahas ang nilabag ang Rule 14, Section 41 ng Rules of the Senate, kung saan maaari lamang ipagpaliban ng Senate President ang sesyon matapos konsultahin ang Majority Leader at Minority Leader. Binigyan din ng grupo na hindi lamang ito isang simpleng procedural lapses kundi isang direktang pambabastos sa institusyon at sa mamamayang Pilipino dahil hindi umano dapat mapatigil ang trabaho ng Senado nang dahil lang sa pinuno nito. Kasabay nito, humingi rin ng paumanhin ang minorya sa publiko dahil naantala ang mga mahalagang batas na dapat ay umuusad na para mapakinabangan ng mga mamamayang Pilipino.
0: Express Balita. Express Balita.
11: Itinanggi naman ni Senador Tito Soto III ang mga balibalita na paulit-ulit nilang iniimbita si Senador Jinggoy Estrada na sumapi sa kanilang grupo kapalit ng pagbabasura sa mga kasong kinakaharap nito. Sa isang press briefing, nilinaw ni Soto na walang kapangyarihan ang mga mambabatas na diktahan ng Office of the Ombudsman o pakialaman ang takbo ng batas singgil sa kontrobersyal na pondo sa flood control projects. Ang depensang ito ng senador ay kasunod ng pag-aresto ng CIDG kay Estrada matapos maglabas ng warrant ang Sandigan Bayan para sa kasong plunder at graft dahil sa umano'y milyong-milyong pisong kickback. Binigyan din ni Soto na malaya at hiwalay na nagtatrabaho ang mga legal na institusyon kaya walang basihan ang mga akusasyon sa gitna ng umiiral na tensyon sa loob ng Senado.
0: Express Balita. Express Balita.
11: Question naman ng Malacanang ang pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano tungkol sa umano'y usapin ng kalayaan ng Senado kasunod ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na wala umunong nakikitang pakikialam ng ibang sangay ng gobyerno sa Senado. Ayon kay Castro, ang ginawa lamang ng mga otoridad ay ang pagsilbi ng warrant of arrest na inilabas ng hukuman laban kay Estrada na bahagi ng normal na proseso ng batas at hindi dapat ituring na interference sa Senado. Kasunod po ito ng pahayag ni Cayetano na dapat ipagtanggol ang independence ng Senado matapos ang insidente ng pag-aresto sa loob ng Senate premises. Binigyan din ni Castro na dapat manaig ang paggalang sa batas at sa mga institusyon ng pamahalaan at walang sino man ang dapat umanong mangibabaw sa umiiral na legal na proseso.
0: Express Balita. Express Balita.
11: Samantala, pinagpaliban ng Sandigan Bayan ang nakatakdasa ng arraignment at pre-trial ni na Senador Jinggoy Estrada at dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunoan kahapon. Ang kaso ay nag-ugat sa umano'y anomalya sa mga flood control project na nagkakahalaga ng 573 million pesos. Ito po ang naging desisyon matapos humirit ng postponement ang kampo na estrada upang resolbahin muna ang kanilang motion na nagbabasura sa validity ng mga sakdal. Habang hindi naman natuloy ang kaibunuan dahil sa usaping medikal, matapos itong dumanas ng alta presyon kung saan naitala ng mga medical personnel ng korte na umabot sa 160 over 90 ang kanyang blood pressure habang umuusad ang pagdinig. Dahil dito nagpasya ang Sandigan Mayan 2nd Division na ilipat ang pagdinig sa Webes June 4, ganap na alauna ng hapon.
0: Express Balita! Express Balita!
11: Naghain ng motion si nating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan na maisailalim siya sa hospital arrest habang kinakaharap ang kasong plunder. Kinumpirma ng Clerk of Court ng Sandigan Bayan 5th Division na hihintayin muna ng korte ang komento ng prosekusyon bago maglabas ng desisyon sa naturang kahilingan. Sa ngayon, inaalampan ang hukuman ng medical na batayan ng motion at kung saang ospital nais manatili ng dating kalihim sakaling mapagbigyan ang kanyang petisyon. Matatanda ang isinugod sa ospital si Bunuan matapos makaranas ng elevated blood pressure kasunod ng pag-aresto sa kanya nitong Lunes kaugnay ng kontrobersyal na flood control scandal.
0: Express Balita! Express Balita!
3: Balik din sa to sa Dagpen sa Davao karon atong luparan atong balita, balita nga international.
12: Balita sa international. Balita sa international.
3: Ang atong balitang international hatog na to sa Vision X Plus. Sa detalye, dili moubos sa 10 ka mga tao ang namatay samtang kapin 100 ang nasamdan human sa lapad nga pag-atake sa Russia sa kapital sa Ukraine nga Kiev. Gigamit sa Russia ang kombinasyon sa drone ug missile attacks nga nakaigo kini sa daghang mga kabalayan ug infrastruktura sa naisikutan nga syudad. Daghang mga residente sab ang napugos sa pagbiya sa ilahang Pinoyanan tungod sa kadaot nga nahimo sa maong opensiba. Matod sa mga opisyal sa Ukraine, ang pag-atake ni tabo kini sa kagabion ug maoy usa sa labing grabing opensiba nga sinatian sa niskutan nga nasod sa miagi pa nga mga semana. Sa bahin sa Russia, ilang gipasabot nga ang operasyon maoy tubag sa giingong pag-atake sa Ukraine batok sa ilang mga target niya tong miaging semana. Parang gihapon ang tensyon tali sa duha ka nasod samtang naglisod ang international nga komunidad sa pagpangita o gapagi aron nga mahunong na ang nagapadayong gubat.
12: Express Balita! Express Balita!
7: Sa pigasbahin nagpasidaan ang Iran nga posibleng maapektuhan ang gasamtangang ceasefire understanding niini uban sa Estados Unidos kung magpadayon ang mga pag-atake sa Israel sa Beirut, Lebanon. Sumala kang Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi, ang kasabutan naglangkob sa tanang front lines, lakip na ang Lebanon o ang bisan unsang paglapas niini mahimong musangpot sa pagkawala sa tibuok kasabutan. Gihimo ang pahayag human sa bagong air strikes nga gimando ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa Dahe District sa Beirut nga giingong adunay koneksyon sa Hezbollah. Sa laing bahin, gipadayag ni US President Donald Trump nga padayon ang iyang pagkikoordinar sa nagkalain-laing habig o bahin aron nga malikayan ang mas grabeng komprontasyon sa rehiyon. Bisan pa niini nagpabilin nga tensyonado ang kahimtang sa Middle East samtang nagpadayon ang mga operasyon sa militar o diplomatic efforts aron mapreserba ang kalinaw.
12: Express Balita! Express Balita!
3: 23 minutos na ang atuang balitang paugnat sa kusog.
12: Balitang sports! Balita sa sports!
3: Sa atong balitang paugnat sa kusog, atugan na to sa Turbo Man and Answer. Handom ni Victor Wimbanyama nga mahimo siyang bagong dagway sa basketball sa dihang pangunahan niya ang San Antonio Spurs sa Game 1 sa NBA Finals batok New York Knicks lineup. Tulo na katuig sa dihang nahimong top pick sa NBA Draft 2023 si Wimbanyama ug kini ang unang NBA Finals appearance sa iyang career uman gipildi sa Game 7 ang defending champion Oklahoma City Thunder. Sa NBA history, unang nahimong kampiyon si Michael Jordan sa edad na 28 og 27 anyos usab si LeBron James samtang si Wimbanyama nagidad pa lamang kini og 22 anyos ug posible kini malinya kini nga usa sa mga greatest players labi na kung makakuha kini og championship ring. Una nang gihulagway ni James ang Frenchman nga usa ka alien. Gumikan kini sa kombinasyon ini sa physical og defensive presence sa basketball court. Itakda ang game 1 tali sa Knicks og Spurs og mga dawa sa Frostbank Center sa San Antonio.
12: Express Balita. Express Balita.
7: Alas 6:25 sa balitang showbiz.
12: Showbiz news. Showbiz Balita.
7: Ang balitang showbiz hatod kaninyo sa Claire Skin Herbal Soap. Andam nang mabalik sa K-pop scene ang rising girl group nga Hearts to Hearts. Pinaagi kini sa ilang ikaduhang extended play o EP nga adunay titulo nga Lemon Tang nga opisyal nga ipagawas karong Hunyo 22. Sumala sa ilang management ang maong EP magpakita sa mas hayag, joyful ug summer-inspired nga konsepto nga naghulagway sa kabatan-unan ug positibong enerhiya sa grupo. Ang album adunay unom ka mga kanta nga gitituluhan og sa title track nga Lemon Tang. Kip-usab sa album ang ilang viral hit nga Rude nga unang gipagawas niya itong Pebrero. Nasayran nga ang maong kanta, nakahatag og dakong pagtagad sa grupo, ilabi na sa social media tungod sa spoken interlude nga gihimo sa member o ni member Stella nga gisubay og gihimong trend sa ubang K-pop idols ug fans. Gilangkuban ang Hearts to Hearts nila Jiwoo, Carmen, Yuha, Stella, Jun, Anna, Ian ug Yewon kinsa nagdebut ni adtong 2025. Pinaagi kini sa kantang The Chase ug nakadaog og daghang Rookie of the Year awards sa South Korea. Ilang grupo karon isip usa sa mga bag-ong girl groups nga gisubay pag-ayo sa industriya o gilauman nga mas mulambo pa ang ilang karera pinaagi kini sa ilang bag-ong album.
12: Express Balita. Express Balita.
3: Karon sa tuwa nga balita nga lahir gyud kon LRG hatod ka na to sa Santon Plus Gold. Usa ka Amerikana nakasulod kini sa Guinness World Record sa Wonder Woman lamang ang mga collections. Giilang usa ka Amerikana nga si Alicia Welly ang opisyal nga nakasulod karon sa Guinness World Record alang sa largest collection of Wonder Woman memorabilia. Gipanagiyahan ini ang mukabat 1581 ka mga Wonder Woman items. Nagsugod ang iyang hilig niya itong early 2000s human makatanaw sa Justice League animated series diin na inspire siya sa kusugog kaisog ni Wonder Woman. Ang iyang unang koleksyon mao ang Wonder Woman number 1 #1 1987 comic book nga iyang napalit kini sa flea market sa Florida. Sumala kaniya ang iyang koleksyon simbolo sa paglaom og kusog sa kababaihan.
12: Express Balita. Express Balita.
7: Alas 6:27 sayron nato ang detalye sa balitang panlawas. Ang health alert hatod kaninyo sa Xanthan Herbal Tea. Mapdos nga babay, delikado kung mapasagad sa pagkaon. Gipahimangno sa mga health experts alang sa mga katropa natong mapdos nga babay nga likayan ang hilaw o pulang sa luto nga karne, isda o itlog tungod sa bakterya sama sa salmonella o listeria. Gisugyot nga likayan usab ang unpasteurized nga gatas o dairy products, hilaw nga isda o processed meat sama sa hotdog, ham o bacon tungod sa kemikal o taas nga asin. Girekomenda usab nga limitahan ang kape o energy drinks o likayan ang alcohol tungod sa posibleng epekto sa bata sa tiyan. Gipahinumduman ang mga mabdos nga magpili kanunay o limpyo, luto o balanse nga pagkaon o mukonsulta sa doktor alang sa husto nga giya.
12: Express Balita. Express Balita.
3: Og higala mo kato naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw adlaw nga Miyerkules pizza 3 na gayod nimbulan sa Hunyo tuig 2026. Good morning mga katropa.
7: Happy morning kaninyo mga katropa. Sugda na tatong adlaw ha sa mga gipangduka pa din ha. Wala pa ni bangon, nagligid-ligid pa. Bangon na, rise and shine og higop sa atong lamian og healthy nga kape ang Xanthan Plus Coffee Mix.
3: Sarap na nam.
7: Okay, para alerto ang atong pangunahuna og panglawas karong adlaw mga katropa. Maayong buntag katropang Chuck Ortiz. Shout out po daw kang Sir Randy Santisas. Maayong buntag po kang Archie Senoliet Sac sa San Rafael, Baliti, Davao City. Always monitoring your station katropa. Ug kang Ma'am Mary Ann Martelino and Ma'am Thea Alcaraz.
3: Yan, good morning po at mga taga-barangay Bagoplaya. sa mga winners kagahapon ha sa ato ang staycation sa New Year's Peak Mountain Resort. Congratulations sa inyo ha mga katropa.
7: Congratulations in advance. Og enjoy ang inyong staycation dito kay Nindot og relaxing kayo ang lugar.
3: And syempre mga katropa, dugang pong pag kining atiman sa tuang panglawas at mga paminaw ng mga katropa ang mga tips sa ato ang mga health alerts usab. Paborato diya si Doc Remly Tuoy sa The Secret of Health musunod na. Huwag ang programa nga bullseye sa mga issue por issue, trabaho lang walang personalan. Inyong yours truly mga katropa ang inyong makauban. Sa ngalan sa tuang kreatibok ang puwersa sa Newsam, the Current Affairs sa XFM Network Philippines.
7: Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Andy Causon.
3: Ako sa inyong katropa, Katropang Alan Abais, kami magayon.
7: Kamaturan ang sandigan!
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o gako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
13: XFM 9.1.
14: Forget the past that makes you cry. Focus ra nako para sige ra kag smile.
15: Kaklarex sana.
14: Exciting.
13: XFM 89.1.
16: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
17: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.

0: let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: X FM.
4: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin. Kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
5: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas og mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas og sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver og malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver og ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
6: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulig compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
3: Santon Plus Gold.
7: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, ako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon yun ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunahuna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
5: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Agtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
10: XFM.
11: Kaklarik sana.
12: Exciting.
13: Exciting summer man nakatrupa.
14: Ang saya summer.
13: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
14: Katropa.
15: Summer na. Katropa.
14: Kaklarets, Ana.
13: Exciting.
14: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarek, sana!
2: Exciting!
3: Oras sa XFM, alas 6:41.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katiringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Bullseye.
1: Good morning. Good morning.
2: Kumusta mas mga amigos y amigas? Welcome sa mga parikoy, at mga kaloman ng mga kaloman sa matagal lugar o probinsya sa rehiyon. Ang Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental. Uga kuto buga sa mabuti ato pagsibya sa kapaginawat nga kanunay kitang buligan. Sa grasya sa tuwang labaw magagagahong. Uga ihatod nga safe and sound sa matagusa ka destinasyon. Pasod gawa siya itong duckman sa Davao. Alam na bayis po, managlawigta sa tuwang pagbuhagay sa mga impormasyon. Mga kasika sa palibot at pag-asawahan mga katropa sa mga programa ng
0: Bullseye.
2: Welcome. Good morning.
1: Good morning.
2: Ato mga people, mga my friends, mga katropa sa tuwang programa ng Bullseye. Kapartner na to kanunay ang ato ha. Usab nga mga produktong herbal, dire sa Yes to Health Incorporated. Ilabi ka na itong kape mga katropa. Nga pwerte ka na lang basta kay init pa mga katropa. Higop dato una kita. Witik mingaw lang sa atong dila mga katropa. Kaya pwerte init agi. Witik na lamia. Ang safety mo o gamay, musut siya sa imuhang tutunlan kaya itong tang mga katropa diha na ganito panukad ang tanahan nga itong mga tiis istingin huwag kay dila diba di ka katilaw wala ganito imong dila nga mapaso mga katropa ang muragwa na may lamit na ng mga pagkaon katry mo anak kanin yung dila mga katropa nga nihubag na kay lagi nagunaon na kaghigop pagsabaw labi na ning tabliya mga katropa nga di mo aso biktima ko na mga tropa ning tabliya mga tropa nga pwede digyan mo aso mga tropa porting inita yun ay muna nga pa tingala man ko sa imuhang kauban nga naghilak naman yeah, hilak man kapre higop mag tabliya lagi engineer nga wala nakaaso ba niya porting inita man ano na siya pre ano hilak man kapre nalang ko yung nadumduman gimingaw lang ko sa asawa pre ha giming ako kasi mga asawa. Mawala gipre. Pero napaso nito yung dila mga katropa. Patik-atik lang. Yeah, paghigot mo po sa iyang kumpare, katanong utana. Mga po di ang gihimo mga katropa. Pinaana pa do. Pwede man yung inita mga katropa. Hindi, tulok po di ang luha. Ingon po tao ng katong iyang kumpare nga unang mitulo ang luha mga katropa nga, oh, nilak mo po lagi ka pre. Yeah, kanang kuan pre. Naluoy lang po kunin mo. Ay, classic na ay. Bita mga katropa nga tuwa nga programa hatong kanato sa Yes to Health Incorporated. Good vibes lang ta mga katropa ay perting lisudan mo yun ito ang lakat sa tong panahon karon ay. Ngayon lang ka-engineer kung ikaw mamina ka mga balita karon mas stress ka. Pretty good. Ha? Di lang kayo ma-stress, ma-squatro pa yun. Oh, akong asawa, mga tropa rin siya. Di na ko maminaw niyo radyo. Di na ko kikyo. Yung ko, alam ba ko ilain, love nga, kanaganing number one akong tigpaminaw, ikaw na lang. Ah, di ko rin ko. Ma-stress ko rin.
3: Oh, no.
2: What do you say to me now, engineer? What do you say to me now? Nga naman, nangutana ako kagabi, kasi nakadaog sa New Year's peak. Lagi ka na minaw, lagi ha? Ha? Oh, wajo ka na minaw lagi, tama dyan lagi. Stress ko kay kabalo ko. Daghang kay mga kasikas. Kabalo man dahil ka. Oh. Naabtan ako sa balik kagabi. Dito nagkuan ka na ganing short drama. Naminaw ka na mga short drama gani sa kanang kuan ron, social media. Pertindagahan na mga katropa. Perti na, kung may pay, mag-ingunan na lang kami sis. Kaysa aning maminaw ka aning kasikas sa Senado. Ha? Na nagbangi na mga Avengers mga tropa o kini mga sakop ni Armageddon. Mura na sila mga tropa kanaganing Gog and Magog karo mga tropa.
0: Bullseye.
2: Oh, kabalo ka unsay Gog and Magog mga tropa panahon sa pagbalik sa Ginoo, mag-away ni mga demonyo o kini mga anghel. Kauban na mato mga kauban sa Ginoo mga tropa nga makiga batok pod ngatos mga yawa.
0: Bullseye!
2: Unya, karon diya sa Senado mga katropa, wa may muangkon nga sila yawa. Wa gyud muangkon kay puro Dios lang mga anghel. labi na sa Kongreso mga katropa nga hitot mayote. Ha? Landslide nga ilang ipalagpot si Miao-Miao. Oh. Ingon si Miao-Miao nga, bye-bye crocodile, pandamay ka ha. Bye-bye crocodile. Oh, kay si Miao-Miao nagsige ngaw-ngaw. Suko kay mga congressman nga nakamalita. Oh. Wala gitani mga

0: Paul, ang Santon Plus Coffee Mix. Uwan pa mga tropa ang Santon Plus Gold. O kung gito ka mga tropa sa mabugnaon nga lugar, dalaning kape na to mga tropa nga wa pagkakatilaw, nalamian ka na. Yung ato ang New Year's Peak Mountain Resort. Mga katropa, ang kapartner sa itong programa nga Bullseye Ganon. Ato na ta ha, sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Gitong mabati nimo ang bugnaw og priskong hangin sa kabukiran. Uban sa mga nindot kayong talanaon nga magaparelax sa imong una-una og lawas. Mas malingaw pagyud ka samtang nagtilaw sa ilang delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisa na solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga day tour. New Year's Peak Mountain Resort, imong pahulayan ibabaw ni atong dakbayan. Ang New Year's Peak Mountain Resort na himutang kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ni Dakbayan sa Davao. Bisita ho sa bang FB page sa New Year's Peak Mountain Resort alang sa dugang pod nga impormasyon mga katropa.
1: Bullseye!
0: Alas 6:49, welcome sa toa pod ng mga naga-like, naga-share, naga-follow. Ang inyo mga gipang like karo mga katropa o gipang share, gipang follow mga katropa. Moni ang toa pod nga kuhaon o gailista kini ni Brother Roger mga katropa. Aron nga malista mo diha nga doon na mo'y entry na pod sa atong sunod na pod nga raffle draw mga katropa. Pero nga Biyernes wa napuntay raffle, Monday, Tuesday napuntay mga katropa. Kaya ang atong balik eskwela program, ang atong mga tag-as ug buhok niya una mo magka-eskwela mga katropa karong adlaw Biyernes diha mi sa Matina applyan. Doon na tayo mga kabataan din na mga katropa. Paunhan na lang, kaya limited lang ato mga gunting mga katropa nga nangapangag. Nga mo ang mga tiktupi din mga katropa, si Marlo, si Roger, si Marvin. Mili lang ka diyan mga katropa o ganaganing siti-siti ba dag o chocho na imuhang ulo, di ba ka, pinakagis. Sa ang among blade mga katropa nga gibaid na namo daan diri kini among labaha diri mga katropa nga perte yung haita ni pagani mga katropa ni tugpang ato yung buhok putol na. Mo ni mga katropa bito sa to ang pagsuporta sa tunga balik eskwela program diri sa may Matina Playa nga to apod nga recipient nga eskwelahan mga katropa ug ang mga estudyante din ha mga katropa. So na pod tay mga manawagan unya mga katropa, notebook lang daw nga to silahang mga anak ka. Silahan pag eskwela mga katropa, panawagan na po unya mga katropa ning ato ang singer sa Pilipinas mga katropa nga nagka-dialysis na in town, wala na siya income. Ini si Rolando Permangil, mutawag daw siya unya mga katropa kay mga manuktok na po sa ganghaan din na sa inyong kasing-kasing. Kana ugban pa atong hatagan og pagdagad mga katropa sa atong pagbalik mga katropa kay ato sang delikatan karon ang mga balita og impormasyon sa tuwa mga headlines karong oras sa
1: headlines.
0: Sa headlines sa to mga katropa adlaw karon nga Miyerkules sa pitsa 3 sa nimbulan sa Hunyo tuig 2026 sa atong balita nga lokal army sa Pilipinas og Malaysia nagsugod na kini og pagbansay. Malaysian Army na adiri karon sa tuwa sa 10th ID mga katropa sa MAWAB. Youth Security Awareness sa Forum alang kini sa mga SK officials sa Davao City ang gipahigayon. Tulo ka bulan nga off season sa Mount Apo. Ipatuman kini ang Santa Cruz LGU giauhag ang mga turista nga bisitahon pod ang uba mga turista sites sa ilang lugar labi na diha mga katropa sa Del Sur. Sa Santa Cruz LGU, asa niyo mga tourist spot din ha? Itugan po na, asa niyo mga tourist spot din ha? Kabalo ko mga katropa, ang Santa Cruz, nanasli ka na ganing sa una, ka na ganing magsalbabida ka nga magpa-dagayday ka nga to sa sapa mga katropa ha? Ka na nga water tubing ang tawag na eh. So baka nindot na ninyo hang sapa diha, ka na ninyo water tubing din ha mga katropa nga inyo mang gibuldos ng sapa diha? Pinikwari man. Guba naman kayo. Kana inyong koridor diha ang katropa nga dating nidagan pagka busy mayor. O nya nagsulay pagka mayor mga katropa nga napilin tata sala. Oh my guys, script anang inyo hang mga guwapon tatong sapa diha mga katropa nga mga bato diha na naguba ni noon. Wa na noy lami mga katropa mag tubing ka wa na mudagay diha din nga murag itulak ka mga katropa murag nahinay na ang tuang kasapaan diha sa Santa Cruz. Anyway, daghang mamugdya.

0: Siguro ganagaling kuan, ganagaling mga tourist spot diya sa Santa Cruz. Tama man, no? Ang katong mga turista, dapat ubang mga turista destination na bisita apod. Kaya di lamang kining ato ang Mount Apo. Close season sa Davao Golf, gisugda na mga katropa. Siyempre, kaya ang ato mga isda, ato po ni paanak ko na. Masanayon, aron nga pagkakubiton. Dilipot sa to sa dakpan sa labo, mga tropa, ang sitwasyon sa illegal nga droga sa nasod na himo na kini nga follow the leader na lang kuno matod pa, ha? So kayo po sabot, ano nga follow the leader? Drug safety awareness ang ipagkusgan kini, mga katropa, sa usa ka kapitan diya sa Barangay Sintro Agdao, si Kapitan Istorpe. Good morning niyo niya. Kaya raman si Kapitan Istorpe kay nag-spokes ni ba na nag-pamahayag ni katong maisog-maisog na rally, mga katropa. Gidakop sa pulis! Nag-inilugay sa tarpulin. Ano man nga gidakop man kay lagi, ningon siya nga, ang atong presidente kay bangag! Nawala na, mga katropa, ang kining malayang pagmamahayag. Kita po ni mga polis, mga katropa, kusog yung mamanakop po ka na mga nag-express lamang sila ang kaugalingon nga pagpadayag ba? Kanang ganing malayang pagpadayag. So, bitaw mga militante, bitaw, talawa malagi mo. Kaya kumplito sila datos, kumplito mga napaslay ka na ganing ilang mga abogado nga diba sa basta. Mga katropa, o say, makaingon ta og it's unfair. Biker nga 66 anyos nalatayan kining truck sa Davao City, mga katropa, patay kayo. Perting patay. Headlines. Ingat mo, mga nagpadaplin ra man ni tani si tatay, no? Nagpadaplin lang pero nasagi gyud, na side the swipe siya, mga katropa, sa truck, nang nagpadaplin pud ang truck. Headlines. Ito ang baritang regional, patay pong lawas sa babae, napalgan kini sa sapa sa barangay Batomilong, mga katropa. Headlines. Ito ba't ka mga salin sa CTG, misurrender kini sa Misamis Oriental, mga armas kitugyan sa mga otoridad. Headlines. Alam mo, nagsalin sa nahurot, mga katropa, katong mga armado, no? Successful ta sa ito ang pagpagigbatok sa kining mga New People's Army. Pero sa insurgency problem, mga katropa, other side, mga katropa, huwag man yung napiangan. Headlines. Ang Communist Party of the Philippines, mga katropa, pwerteng kusuga man silang tingog din sa Kongreso ron. Shaon na na. Shalan mo na, mga katropa. Ito ang abaritang national. VP Sara, suportado ang panawagan para sa kalayaan ng mga institusyon.
1: Headlines.
0: Napikas ba yun, mga katropa? Cavite 4th District Representatives Kiko Barzaga, pinatalsik na ng kasamahang mga mambabatas.
1: Headlines.
0: Nagitawag karon, mga katropa, mambubutas.
1: Headlines.
0: Tagapagbutas, hindi pa yung tagapaggawa ng batas, tagapaggawa ng butas. And sino to, JV Ejercito, naniniwalang hindi pag-atake sa kalayaan ng Senado ang pag-aristo ng kanyang kapatid. Okay, siyempre, ikaw yung self-confessed na good one at sinasabi niyo po na ang kanyang kapatid ay si bad one. Comelec, hahanap muna ng pondo para sa special election na papalit kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Ispuko muna! Problema noon ang Comelec kay walay pondo, mga katropa. Nawa ng inyo ang gihimo din na mga colleagues ni Barzaga, tungod lang kay di nyo gusto, di nyo kaya ang iyahang mga patotsada nga crocodile na tadiri, mga katropa.
1: Headlines.
0: Po kay sila. Sa balitang international, kapin na pulo ka mga tao namatay sa bagong pag-atake sa Russia o ang ato sa Ukraine.
1: Headlines.
0: Iran po, mga katropa, na pasidaan nga posibleng mawad-an o bili ang ceasefire kung magpadayon ang pag-atake sa Israel.
1: Headlines.
0: Sa to nga sports news, sa Victor Wimbanyama, handong nga mahimong bagong dagway sa NBA.
1: Headlines.
0: Bata pa rin si Wimbanyama, mga katropa, 22 anyos pa lamang kini, no? Pero makita ang gitawag niya sa alien, kung matod ba? Talagsa na mga kita, taas, mga katropa, nga makadribble, maka kanang balibali niya tapos mo drive niya maka jump shot mga tropa o niya pag nasa lalom di na mapugan kay maka dunk mga tropa isa pag tangka niya mga kaubanan kay iyahang kamot pwerte mapung taas ha. Ligon ba ligon nga klase nga pagkabata ni ligon og tuhod kini nga tuwa mga katropa ang pinakatangkad kanya ito nga si DG File panahon sa PBA mga katropa pwerte mang hinaya mulihok. Natay tangkad diri mga tropa nga 6'8 ba to? Ang arang-arang karong nga tangkad mga tropa, taas nga labing taas sa PBA si Kuan. Katong taga Cebu. Si Pahardo. Isa mga tropa ang Bisaya po. Pero ligon-ligon po no, pero karong mga tropa kasagaran pag matangkad ka pag ikaw Pinoy ka, langkoy ka. Pero daghan naman kayong mga pampalingon sa tuhod karong mga tropa kay karong pala nang giingon nila nga pampataas nako. Ha? Kininyo hang lingkod karon mga tropa nagtindog na ni. Moto mga tropa ato mga naglangkob sa ato nga programa ang mga balita mga katropa gikan sa ato mga headlines diri sa programa nga Bullseye mga katropa.
1: Headlines.
0: Mosunod ang mga balita.
1: Bullseye.
0: Impormasyon sa palibot katong pagkasawhan tungod kay importante man ang ato mga balita. Kay wa ta masayod mga tropa ikaw ako na pud umay mong unod sa mga balita. Lovely con Lucirnas, matibag tulibagbag yod, bakakon ka, ingon niya. Oy, lovely con Lucirnas, nakadaog biya ka kagahapon sa raffle, bisigo ka kahibaw, ha? Lydia Opa Lalik, very nice, good morning. Eleonor Cañete, matibag bagman ang iyang pananaw, magpadayon man lihok matibag anhi sa Mindanao. Ayan. Juliana Liano, bakit matibag andyan ka pa? Dapat suspende ka rin. Malakas ang kapangyarihan mo kay bangag. Ako, bot-bot ni mo matibag, malita boy. Uraga, hinay ang tuwang internet karon na. Nagtudyok-tudyok ni ako, Adri Indiana. Tama ba? Naghinay itong internet, no? Sige lang mga tropa ha, kay ana man na, gisabot na po nila mga tropa ni ato ang internet karon nga kinahanglan kini og kanaganing kinahanglan ni siya mga tropa og kanaganing magbayad na siguro taani kay gipahinayan na buta. Ayaw, may utang diri mga tropa, advance ba ganin mo bayad nga mo ang sakop diri? Kanya di pare sa balay mga tropa nga ultimo atong hunahuna mga katropa nga ganaganing nagbayad ta syempre mukusog pa nga itong internet ang kadugay nagkahinay na may noon nga offeran na pag upgrade nga marori yung kaya nga ito mga nagamonopolize nga ito ang supply sa internet mga katropa nihinay ang imo karon nag upgrade na ka karon nihinay na po offeran na po nag upgrade walang katapusang upgrading.
1: Bullseye.
0: Rob George, good morning. Minva Sakul, good morning. Angel Comanya, good morning. Angela Lindil Permangil, may buntag Sir Alan, may buntag mo. Panawagan mo din niya alas 8, ha? Lovely con Lucirnas, good morning Sir Alan. Salamat kay ako ang napili kagahapon ng adto sa New Year's Peak Mountain Resort. Mga katropa, sunod lang ta sa XFM sa Paminaw. Basin, ikaw na po ang makavisit sa maong lugar. Ang itaw kagahapon, kung ako nadumduman mga katropa sa staycation sa New Year's Peak, duha mo ni Juan. Lovely con Lucirnas o katong si Mary Grace Cruzada. Congratulations sa inyo ha, mga katropa. Kaya pwerte na ba yung nindota dito mga katropa? Pagdala dyan mo jacket kaya pwerte yung tugnawa po karong panahon na. Dito mga katropa sa mga balita at tuntagan o pagtagad. Last item na ni. Sabi na akong naiba kung kuhan niya. Sabi na akong naiba nag-standby. Ato nga delikatan ato mga balita mga katropa. Unahan nato ni engineer ang kasikas nato sa tuang sister station mga katropa sa programa nga Bullseye mga balita gikan sa gawas mga katropa gikan sa tuang mga sister station sa tuang sa isla sa Mindanao. Adunay 705,000 pesos kantidad sa smuggled cigarettes na sakmit sa Mabini, Davao de Oro. Delikatan. Ang balita mga katropa kay dunay tulo ka mga suspect po na drug man. Detalye mo ka da ni katropang Larasaniol.
1: XFM Report.
2: mukabat sa 705,000 pesos nga katidad sa smuggled cigarettes. Anasakbit sa niyo sa operasyon sa otoridad sa barangay Kadunan, Mabini Davao di Oro, sa Milabay nga adlaw. Arestado usab ang tulog ka mga lalaking suspitsado nga nagpakidaron og 27 anyos ngadto sa 37 anyos kansang lumulupyo sa laing-laing dapit sa Davao di Oro og Davao Oriental. Sumala pa nga usa ka concerned citizen ang naghatag og impormasyon sa kapulisan kabayan sa kadudahan mga individual nga nagdiskarga sa dasangpit ka kontrabando sa dapit. Hinungdan nga girespondihan kini sa kapulisan o nasairan nga walay graphic health warning ang maong mga sigarilyo. Sigon sa report sa Mabini Municipal Police Station, ana sa 36 kasako nga dunay sulod nga D o G brand nga sigarilyo o napulo ka master cases sa parehong brand. Ano kubis ka sa otoridad sa mga operasyon? Dugang paniini nga kaabag sa kapulisan sa Mabini sa malampusong operasyon ang 2nd Davao di Oro Provincial Mobile Force Company, Regional Special Operation Group, Municipal Law Enforcement Team o BIR Tagum. Balhog na mga suspek sa Mabini Municipal Police Station o nangatubang sa tukmang kaso kalabot sa gikalambigitang ilegal nga aktibidad. Para makabaton og limpyong lawas gikan sa sulod paingon si Gawas, Magsanton Gold di Coffee Mix. Katro pa mo sa balita sa Tagum City, alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katro pang lar sa nyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Daga salamat kini mo katropang Lar Sanyol. Ato sanga diri kita mga katropang balita sa to ang patroller manager sa pribado nga kumpanya nakuhaan kini og di kantidad nga droga sa may Kalinan na checkpoint nako. Atong siren ang detalye mga tropa ni katropang Marvin Ibano.
1: Live report. Live report.
0: Red Mars.
3: Malampuson nga naharang ug naaresto sa mga otoridad ang usa ka manager sa pribadong kumpanya. Man kini nakita ang naghupot og gituohang Cebu atol sa pag-agi niini sa AFP PNP established checkpoint sa Puruplos, Barangay Lacson, Kalinan, Davao City ning milabayng adlaw. Ilang didakpan nga si alias Alan na 44 anyos kini, minyo nga taga Barangay Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Office sa kayong pang suspect sa gimanihong puti nga Honda Brio nga sakyanan diyang namatikdan sa plain view inspection ang upat ka transparent plastic sachet nga doon na kinisulod gituuhang Cebu na nakabutang matod pa sa sapatos nga nahimutang likod sa floor mat sa passenger seat. Atul sa pag-inventaryo giban naman ang ni kantidad kini for ang mga na-recover ni kantidad og 131,920 pesos subay kana sa standard drug price ug ilalom na kini karon sa pagdili sa kapulisan alang sa tukmang disposisyon og isip ebidensya kini sa kasong ipasang at batok sa maong suspetsado. Dungan sa pag-aresto usab ang pagpahibalo sa konstitusyonal nga katungod sa maong dinakpan sa kasamtangang nakapaslak na suhan tungod sa kasong giatubang nga kasong kalapasan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katro pa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Live report. Live report.
0: Sayang, sayang kay ka sir, no? Kay ikaw sa kaka-manager sa pribadong kumpanya pero naglaro bugka o kanang illegal nga droga. O ni resulta ni mo rin na karon. At sa nga, ang bakan balik mga tropa nga to ang isa pa ka patroller sa ito nga sister station mga katropa. Dari sa ito nga balita ang regional, maniakis nga lalaki! Ganong pag lalaki mga katropa ay bundak pangyod nga maniakis, no? Wala po babae nga maniakis in general? So, unfair kayo niba? Kana ganing lalaki, maniakis, kami mga lalaki mga katropa, dili biya may maniakis, no? Murispito lang mi sa mga babaeng manyakuls. Kami nino manyakis. Yun sa kani pag ilang nga manyakis ni lakiha mga tropa tong siren ni mga tropa kay nadakpan ko namato bag ini human mang bahad nga i-post ang sex video sa uyab kung dili mohatag og kwarta. Ah, dili ni manyakis mga katropa. Kuan ni siya. Kana ganing swindler. Onya scammer o naga-swindle kini gamit ang ilaha mga katropa nga sex video sa iyahang uyab. Onya karon. Manyakis na na. Swindle na swindle.
4: Nakatala og
0: atong dayon mga katropa ang balita manukad ni katropang Ivan Pulunan.
1: XFM Report.
4: Nakatala og 277 ka mga bagong kaso sa HIV ang Rehiyon 12 subay sa Department of Health kon DOH 12 base sa datos nga natala gikan Enero 1 hangtod Mayo 30 ning kasamtangang tuig. Sa pahayag ni DOH 12 Health Education and Promotion Officer Leia Reformado nga among ihap mas taas sa 46% kung itandi sa ulahing quarter sa tuig 2025 kan itala og 177 ka mga kaso. Pagbutyag pa sa nasambit nga sa bag ang kaso adunay edad 15 anyos ug paubos kon asa kadaghanan niini ang mga pulos lalaki. Sumala sa mga opisyal ila kini ang gikabalakan human
5: patong-patong nga kaso ang atubangon ni alias Arnel 30 anyos nga taga General Santos City human madakpan sa gilusad nga entrapment operation sa National Bureau of Investigation Central Mindanao Regional Office o kon NBI SEMRO kagahapong adlaw alauna sa hapon sulod sa usa ka in nga naimutang sa Magsaysay Avenue Barangay Dadiangas West ning siyudad tungod sa reklamong pagbahad sa iyang uyab nga i-post ang sex video o galing dili muhatag og kwarta. Sumala ni NBI Special Investigator 3 Vernon Joel Fermalino midangob sa ilang buhatan si alias Susan 31 anyos tungod sa bahad sa nasampit nga suspect. Gisaysay niini nga una pa man ang operasyon. Duwa kay gayon sila nga nagkita sa suspect kundi in wala dama sa biktima nga ginavideoan siya samtang nakighilawas.
6: I always remember, huwag ka agad magtitiwala. No, even if gaano ka itsura, kagwapo yung kausap niyo, kachat niyo. Kasi you'll never know them personally through chatting lang.
5: Matod ni alias Susan nga nakikita og nakigrelasyon siya kang Arnel nga nailhan lamang niya sa social media tungod sa kahadlok sa bahad sa suspect. Matod pa, kung dili muuyon ang biktima sa gusto sa suspect, adunay dautan nga may tabo sa iyang bana.
7: Naglisod nako kung asa ko mukuan sa ako ang mulugar sa akong kaugalingon. Nagibaharan ako. So ipit ko kung ato nga time. Kung dili ko sa iya ha makigmin. Dayon nun niya nga muuban sa akong boarding house. Dayon nun niya nga na may tabo sa akong ban.
5: Nasayran sa cellphone sa suspect nga ubay-ubay na ang iyang nabiktima. Inungdan giawag sa NBI ang uban pang mupasaka usab og reklamo. Sa pagkakaron, magatubang og kasong may kalapasan sa RA 10175 o kon Cybercrime Prevention Act of 2012, Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, Rape, Theft o Grave Coercion ang gikaingong manyakis nga suspect. Mga katropa, ayaw pasagdi nga ikaw magkasakit, gumikan sa stress, magtumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
8: Bullseye!
1: XFM
9: 9.1.
10: Ayaw pa siya, gipangga. Ikaw? Gibaliwala.
11: Kaklarek sana.
12: Exciting!
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
15: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
16: Exciting!
8: Bullseye!
0: Alright, salamat kayo! Exciting! Salamat kayo mga katropa sa topon ng mga naga-like, naga-share, naga-follow karon. Raul Kaluoy, good morning mga katropa. Sir Alan. Balita di sa tuang programa nga Bullseye, mga katrobat sa mga balita, impormasyon at tagano, bagtagad, ganang mga orasa.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Today, presscon, no? Unya, nalang. Salamat sa invitation diri katropang Eagle Eric Alonso, Department of Education, kini mga katropa diya sa Mount Apo, no? Apo sa Apo View. Magpa-presscon ang Department of Education, uban nila ni Dudong Atilio. Napuntay mga bisita po mga katropa, unya tod-tod, no? Dili sa kuanday sa EFPPNP Press Corps. Diya sa Mandaya Hotel, mga katropa. Dilisata mga katropa sa topon ng mga news trends sa karong mga oras.
8: Bullseye! Bullseye!
0: Speaking of balik eskwela program mga katropa, ang ato ang BC Presidente nga si VP Sara, mitambong kini sa balik eskwela sa isa katunghaan dito sa Kauluhan. Ang ato ang makita mga katropa nga enjoy ang mga kabataan o kini mga ginikanan nga nagapa kani nga pakudak no sa amo amanin nagpakudak ha nagpa picture nga to kaniya mga katropa no dito ni sa kini nga Quezon City mga katropa. In sa balita, Vice President Sara Duterte joined the school brigade 2026 last o kagahapon adlaw June 2 dito rin ni sa Diosdado Macapagal Elementary School sa Quezon City in preparation for the opening of classes together with the staff of the office of the Vice President and kining nagatabang usab kini sa paglimpyo pag-organize sa school mato pa to ensure a safe and orderly environmental o environment for students mga katropa. Og sayon ba tama na ikaw ano sa picture pa siya ay kanaganing pintura nga gidonate na po ni pag-briefing nga to sa mga staff o pag-encourage nga to nga kanila sabi na sa kining natad sa edukasyon from where she belongs mga katropa niya itong siya pa ang kining secretary sa Department of Education. Pero speaking of VP Sara, wala po ni si VP Sara po ni kung ano, ni PBBM. Si PBBM mga katropa, suportado siyempre usab niya ang balik eskwela. Nag-storytelling po da si PBBM. Maminaw da tayo in general sa yahapon nga storytelling, be?
9: Ang nakakuha ng ipapang ay mukhang pangit, bagamat ito ay may mga ugat. Walang dahon, eh, parang na lang, patay na yata. Pero nakita nyo yung nakita nyo yung dulo, May ugat pa. Kasi diyan kumukuha ng tubig yung
0: pulo. Tanaw mo, kanay ugat.
9: Sa ilalim ng lupa, diyan kumukuha na. Eto, yung nakuha ng pagong, may ugat pa. Pagkaraan ng ilang araw, nagkita sila yung pagong, saka yung
0: matching. Aha. Nagkita sila lalong sa ugat.
9: Ang bati ng pagong. Kumusta na ang inyong punong saging? Inaalam na kung talagang maganda yung nakuha ng mga matching na
0: bati. Namino ta, gimingaw pa biya kwani.
9: Sabi
0: ng matching.
9: Ay naku, ang sagot ng matching. Matagal na nito ay namatay. Kumusta naman ang sayo, aling pagong? Nangyari doon sa nakuha ng matching?
0: Wa na, si Kiko na yun ay si Baton.
9: Pagong
0: God. Si Bato na Pagong. Onya ang katong matching Kiko. Ay mga katropa, pero tani kamot ha ang ato apod nga presidente mga katropa nga makapa lingaw nga to sa kanan siya ang kilid si Sonny Anggara na mga katropa no. May po na ako at least nakita po nako na kugihan po na si Sonny Anggara. And wala di lang kay na siya ka reklamo kun sa mga naa sa sulod mismo din na mga katropa ang garap kanang kalakalan din na sa DepEd. Pero si Inday lain mangu si Inday kaya may ibulgar. Pero ganahan ko siya ang storytelling engineer kay da ako yung mga nasabtan, no? Yung ugat ay sumusuyop ng tubig at nandun si Matching, nagkita sila si Kiko. Inaanap niyo si Pagong? Sa amo amang mga tropa, ang Pagong kanang upaw. Dura? Una, umatay lain nga hinahanap ang pagong, ang upaw, si Bato Raman. Ikaw, Jod, Mr. President ba, tinatapsing-tapsingan mo talaga yung mga bata ba na hindi naman nila alam na may mga pagong at kiko ba naman tayo na pinag-usapan dito sa ating bansa? wala namang ibang matching na sinasabi ng ating mga kritiko dyan eh. Si Kiko Pangilinan yun eh, di ba? Sabi niya kasi matching yan. Mayro bang matching na talaga namang pinag-agawan nila ni Robin Padilla yung si Sharon Cunita at si Kiko? Eh sana si Robin Padilla at saka si Kiko ang ginagawa natin dyan na story. Pero hindi naman pagong si Robin Padilla eh. Ang maganda dyan, si Bato. Ay, nako. Bito, binuwar na mga katropa. Pero I believe at least na po yung nasabta ng mga bata. Nga, may ngunta mga katropa, murabag ka na ganing sa science pa na ay kana ganing I therefore I conclude kung na yung mga katropa na inyo hanggi tanawan ito, mo na inyong task niya. Tapos may ngunta ka mga katropa sa tumoy. I therefore, conclusion ba? I therefore I conclude that there is no other chocolate drink between Vita chocolate. Ha? O nya, matching man na. I therefore I conclude na itong matching na ito ay nanalo kumpara sa pagong. Ay, baliktad. Ay, di ba nanalo man yung pagong kaysa sa matching? Kay ningon man ang matching na niyapit-tapit siya sa mga ugat. Nagpasilong sa ugat sa kahoy mga katropa ang matching. Ni sunod ang bao, ni lahos ang bao. Ang ending ana mga tropa, ang mga bata gipangutana, may nalalaman ba kayo? Unsa tubag sa mga bata? Meron. Ano po ang nalalaman po ninyo? Na malakas pala talaga ang ugat kaysa sa kahoy. Nagisgot manik ugat mga tropa. Modricho tato ang ugat sa kahoy mo ni ang musuyop sa tubig para di ta magkabaha iyang gituis ngato sa matching no kasi kay pug moingon siya mga tropa og kanang baha mahulog na pud nga mapukaw ang flood control project nga na scam.
16: Ay, pulsa
0: very sibo ha kita kay matches pud ni matches ha. Mga katropa, wa pa yun na humani mga katropa, no? Kaya ang kining Nordico karon og ang Double Light mga katropa, nagbinaluanay kining pahayag may kalabutan sa kinsa nga dunay katungod nga musupply sa kuryente diya sa Davao del Norte. Wa pa yun ni mahuman-human mga katropa ang ilaha karon nga mga bangi din ha, nga niingon ang taga Davao Light nga kami na ang adunay katungod karon din he kay gitugutan na Miss Korte. Ningon pod ang Nordico. Oo. Pero maghulat ta diha sa desisyon sa Korte Suprema kay nalibog mi ani. Kay ang katong balaod nga wala pirmahi mga katropa ni Bongbong Marcos sa gusto nga basulon. Pero kay na abdan sa regulatory period mga katropa mao nga napasabalaod na lang. Ang giaprubahan sa Kongreso mga tropa nga katulo na gibalang diya sa Kongreso dako na kay gasto ang Davao Light ko na matod pa. Dirita mga tropa ha kay moingon na si Nordico og si Davao Light nga kami pa man ang adunay katungod. Just take note ha, ningon ang Nordico, kami pa. Buti pa sabot recognizing the kiniganing result din mga katropa sa katong Republic Act, no? I forgot the number mga tropa. Basta na ito yung 141441. Recognizing nga ang Davao Light mag-operate, mag-extend sa ilahang operation sa Davao del Norte. Nag-question si Nordico nga apil ba na diri ang pag-expropriate o kanyang mga gamit sa gobyerno? O na nga, naihagit karon sa ito ang kining Department of Energy. Labi na kini mga katropa ang mga nagalangkob may kalabutan sa kung unsa manggaling ang papadagan sa mga electric cooperative nga tingog pod mo eh.
16: Bullseye!
0: Para dili ni maglala dili mga katropa kay luoy in town ang ato ang mga konsumante kung moingon si Davao Light nga maningil me. Di nami mo bayad kay moingon si Davao Light karon mga katropa nga kami na nya moingon ang adi mo bayad kay dito ba ang mitrohan kang kuan pa kang Nordico pa.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Mag problema jud nya. Magproblema jud diha mga tropa ang katong mga konsumante. Karon ang gusto lamang di ay sa DLPC nga paboto na to ang desisyon sa Nordico nga paboto na to ang kining tubag sa kining Korte Suprema sa among question.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya kung magkinaunsa ni mga katropa, by rining mga kagamitan na mo, dire. Iya na ba ni sa mga konsumante?
16: Bullseye! Bullseye!
0: Muingon din ang Dabolet, dili, pwede na, kay kami naman nag-iyaan na. Patay, no? Kung ugaling mga tropa, ingon na, no? Makaingon po tag, grabe po, doy. Maluoy po mong taon sa naguna din na mga tropa, pundar na ningkamot, mga tropa, mapaayos katong nagka-problema, kini atong, ni atong Danico Niyag, Danico CDA pa. To be fair with the Nordico, ha? Dili man tanan mga katropa, moingon tag inutil na lang yun sila. Gawas ni Governor. Governor, sold out naman yun na si Governor. Ana?
16: Bullseye!
0: Ikaw ba na may, ikaw ba na may mahimong spokesperson sa private mga katropa, di ka ma-sold out. Ana? No choice yung ubandiyang masunod, kaya nakagubot naman.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dirita, challenge na to sa DLPC po. I-maintain tong inyong gisaa din ha nga nara mo sa 7 pesos ang kining per kilowatt hour din ha. Nga naman nga, nagpantay naman yung tao ng inyo ha diyang, kung ano, kining inyo hang singil. Residential, ang Nordico, 10.59. Ang Dasurico, 10.75. Ang Durico, 11.76. Ang DLPC, 10.35. Oh, sa tuwa din mga tropa, 10.35 man ta. Nagpa-umintog dos niya, nagpa-decrease mga tropa o ganang mga piso lang. Kapitan pa din mga katropa. Oh, kulangan pa na, 10.35 ta din sa tuwa sa Davao City. Pero niingon biya tong DLPC nga magpa-reduce sila niya tong month of May. Paman na feel na to. Nya ang commercial mga tropa mas mahal pag ganinoon ang Dasurico ang kining Dasurico no kay ang DLPC mga katropa ano no ang Nordico 974 ang ilang commercial mas mahal pa ang DLPC kay 984 nako people mga my friends ang Dasurico kay 1071 nako people mga my friends ang Dasurico 1075 mahal po dito mga katropa no sa Dasurico ha ang Durico 11.76. Now, ang kining Nordico, DLPC, nagdugol na lang. Siyan ba ni mga katropa? Di pa na mahuman-human mga katropa kung galing walay mo pa ilob din ha. Ako po mga katropa, di pa siguro po ta ingon ka na ganing ato yung duso ang atong kagalingon, nga murabag kita na yun, ang how din he. Kanang pagpangilog ang term na pagpangilog eh. Kanya na may court order. Syempre ang local court nagabase lang na niadtong inyohang prangkisa. Pero wala diha naka-specify mga katropa nga apilon pagkuha ang mga poste. Delikado na kay kung ugali mga katropa moingon ang Nordico. Aw, oh, bayri sa midre. Na. Karumang gani mga katropa nga wa pa sila nagbayad, nagpamahal naman gani.
16: Bullseye! Bullseye!
0: Kung sa kaha, kung bayran niya, binilyon, can afford mo na sila eh. Can afford na. Nagkapalit mga sa bidding mga katropa ang abuitis gani dito sa, o sa to, sa summer ba to? Anyway, tomorrow ato na i-discuss mga katropa, may kalabutan niya na. But it doesn't mean to say we are against ha. Ang ato alaman din mga katropa, ato lang yun sigurong respetoon ang ato ang kanagani mga naay nagpetisyon din sa Korte Suprema para wala tayo gobot din. Kanang maayo nga transition ato ang ginapromote ba? Kanang good, proper nga transition mga katropa nga walay sami. Kay magproblema na po din na ang mga konsumante pag-abot sa panahon nga mubarug yun ang DLPC, ang kining Nordico nga tapuson po namo ang among prangkisa o kontrata diya sa PISAM.
16: Bullseye!
0: Ubalik na mga katropa sa topod nga pagbalik at undalikitan kini mga kasikas mga katropa dili sa tuang sinado pagatubang sa 18 Marine sa BRC gibakwi ba kini? Gibakwi o gagipadayon pero unsang kay resulta ni karong mga katropa o majority block no show na usab sa session sa sinado ang minority block nagsabot-sabot na po sila gilahan. Pero sa tuang pagbalik mga katropa standby. Alas 7:27 na.
17: Time Check, brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop, mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: XFM 89.1.
18: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
19: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
15: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
20: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics design for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
21: M2C Graphics Davao.
0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kaklarek sana!
12: Exciting!
22: Long have we waited.
23: Panduway First Five.
22: Zach Tabudlo.
23: Woji.
22: December Avenue.
23: Parokya ni Edgar.
22: And Kamikaze.
23: June 26 at the Davao Crocodile Park and Zoo. Panduway First Five.
22: Brought to you by Panduway, the world's number one rum. Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets. Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details. Promo runs from February 27 to June 26, 2026. Purdue HFDA CFR permit number 02430 series of 2026. Drink responsibly. For 18 years old and above.

0: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
1: Kahibaw ka ba?
2: Nga sa opisina,
1: makareduce kita og energy consumption,
2: utility costs,
1: ug makatabang lang sa mas sustainable workplace environment.
2: Una,
1: pili ang energy-efficient appliances nga adunay inverter technology.
2: Ayaw kalimting i-check ang energy labels sa tanang appliances.
1: Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing,
2: online collaboration,
1: ug electronic communication para ma-reduce ang paper usage.
2: Mag-print lamang kung kinahanglan,
1: ug i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
3: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
0: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging, uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: XFM 9.1
8: Bullseye!
9: Okay, balik na din mga tropa. Paspasyat ng oras mga tropa, no? Alas 7.34 na mga tropa, ha? Good morning kay Romilita Bacaro. Good morning ka tropa. Sarara na ba is watching from Bliss Bago Playa. Bullseye mga tropa. God bless us all. And Tristan Wyatt Golay, happy viewing. And Rich Palacios. Good morning, Bullseye. Sir Alan Abay, shout out ako sa family iyong Mahayahay Tugbok. Good morning. And Nilia Libertina, also good morning to you. Good morning, Bulsay. Katropang Arna Bays watching from Los Amigos, Mintal. Martin Navarez Mangiran, good morning also to you. And Belen Mayol Habagat, good morning. Richard Ramos, nahimo na siyang Lolo Basyong. Wagyoy angay. Ingon na ni Richard Ramos. Lolo Basyong, yun. Kay Basyong matang isa. Mary Grace Cruzada, hangtod ka na sa ba ni mag-expire ang amo ang staycation? Pwede pa ba ni sa November kay itunong nalang namo sa birthday? Pwede. Basta kayo magpa-booking mo daan. May pa-booking na daan nga November mo, ha? Para ma-record na dito nga, ay, na-booking pagka month of November. Pwede kayo, mga katropa. Basta within the year period na siya. And also, kang good morning, Sir Alan. Katropa, thank you. Makabalik na po, mini New Year's Peak Mountain Resort. Salamat, Santon Plus Mix. Santon coffee mix. Okay, salamat kayo, no? Anyway, nadumduman ako ning imuhang gingon ni Santon Plus coffee mix, ha? Kay ako adring kape na bugna na rin, eh. Makahigop ta ni mga tropa o kanang pinapubri na po, Dani, ha? Oh.
10: Yahoo!
9: Nanam. Morning gingon nga. Nanam. O, dirita mga tropa, be, kay
8: Bullseye! Bullseye!
9: Dirita sa to mga issue, presyo, trabaho lang, walang personalan mga katropa. Ato ni unahan mga katropa ni pagatubang sa 18 Marine sa kining Blue Ribbon Committee ba. Doon ay mga nigawas kagahapon mga katropa nga balita nga gibakwi ko, no? Actually, nagpadala og kanang daghampang mga pangalan mga katropa ang kining kampo ni Senator Pia Cayetano. Og nabasa nako diri sa gipadala nga mga listahan mga katropa, syempre naagyapon to mga 18 Marines na si Baligod. Naapon ito mga katropa ang pangalan ni Martin Romualdez na
8: Bullseye.
9: Ano nga pagatubang sa 18 Marines sa BRC gibakwe? Murag wa ko nagtuo ani kay kagahapon daghan nagpost ani mga katropa nga gibawi ko, no? Wala po'y official nga pagbakwi mga katropa o gani. Nabasa na ko to sa mainstream media na pilit daw nilang kinukuna ng reaction si Senator Pia Cayetano, ngunit but to no avail sa mga nagsilabasan na informasyon na binabawi po ng BRC Blue Ribbon Committee Chair na si Senator Pia ang atubang ng mga 18 Marines. Atubang ng mga 18 Marines. So, karon kay nag-post man si Baligod nga madadyon sila. Ako nakita mga katropa, ayon ani, na balak. May balak ang minority.
8: Bullseye!
9: Ang minority mga katropa, ngaw-ngaw na nang ngaw-ngaw mga katropa, nga naay kudita niya itong Sabado, Domingo, na mag-change na ng leadership sa kining as Senate President mga katropa by Monday. Na nakunos na giipit nga isa kung namatod pa o kinsa kani nga mubali daw. Karon mga katropa, Monday nahitabo pod ang issue of kining katong arrest warrant mga katropa ni Jinggoy. Unya pagka Tuesday mga katropa nahitabo na gyud. Unya karon mga katropa, wala gyapon sila ni sipot. So kaduha na ka sesyon ang wala pagsipot sa tawag ani mga katropa ng majority. Kung atong tanawon, napakasama naman ng ating president na siyempre, sabi ni sa antivirus mga tropa, magtrabaho naman tayo! Para bagang naano ko na yan, na Senator Risa, napakinggan ko na yan, narinig ko na yan nung panahon pa ni FPRD na sinasabi mo, magtrabaho naman siya, no? Naulit na naman!
8: Bullseye!
9: Naulit na naman yung sinasabi ni ano ni Risa Ontiveros at ngayon kay Alan Peter Cayetano na. Karon si Peter Cayetano mga katropa, doon na siya ay gingon o ganing tubag dito sa social media. Di nato ni ma-play karon mga katropa, medyo taas-taas ka to, ato lang i-relay mga katropa. Ningon si Peter Cayetano mga katropa nga bla bla bla, moni-mona, pero ako nagustuhan nito mga katropa, ang katuntubag niya nga to kang Rafi Tolfo nga pa-resign nun sila. Karon mga katropa, sa listahan nga gipagawa diri sa kining kampo ni Pia Cayetano mga katropa, nakita nako diri ang pangalan ni Martin Romualdez. Unya naapo diri mga katropa ang kining mga pangalan sa 18 Marines. Naapo diri ang pangalan siyempre ni Attorney Baligod, invited siya kasi may abogado. Unya mga katropa, naapo ditong uban, wala ko ka. Apil pa po si Bryce. Akala mo Bryce na makakaligtas ka, hindi. Gamay lamang nga portion daw ana engineer be, maminaw na ta gamay nga portion daw ana ni kuan ni Senator Alan Peter Cayetano, gidaw.
6: Conversation. And why we have to be on God's side. We're not talking about Godly on our side kasi self-serving yon. Ang sinasabi natin, hindi siguro tama sabihin, nasa likod ko ang Panginoon, nasa likod ng kalaban ko yung Panginoon, nandun yung Panginoon sa 11, nandito yung Panginoon sa 13. I think safe na sabihin na ang Panginoon ay Panginoon ng katotohanan. So dapat doon tayo sa Panginoon. What I say is biblical principles. Diba? Parang sinabi nung gravity. Iba na, or parang sinabi nung kung anong itatanim, yun ang ating aanihin. I mentioned biblical principles because we have to have a starting point so that although what is the truth and how do we get to the truth? So pag sinabing, eto totoo, si XYZ ang guilty sa flood control. Sinabi naman nung kabilang grupo, hindi, si ABC. Malay nyo po, in the end, it's not A but it's B and C. And it's not XYZ, but it's Y and Z. And then kasama si W. So, the hearing, maging po hearing yan sa Ombudsman, sa DOJ, or Bureau Ribbon Committee, are instruments to get there. But it is human instruments, kaya hindi siya perfect. So, dun sa nagsasabing magtrabaho tayo, we agree. Yung nagsasabing na delay ang trabaho, we disagree lang yung bagong majority, we point.
9: Okay. Ato sa ikat na engineer ha. Kini mga katropa, unya mabalikan na to ng mga katropa ha. Ang majority block manggod no, kaya anyway ang katong 18 Marines gusto nila mga katropa nga magatubag nya tapos no mga nag-mention dito mga katropa nga dili na ni ingon og ganing makasipot na. Aber kabalo ka sa first video dia nato mga katropa no, kini nga palihog ko engineer. Wala man ni sipot mga katropa ang kining majority block. Tanawa unsay gihimo aning mga minority? Tanawa dia nabata dia ang tong video number 1 ato dia engineer. Tanawa unsay tapok sa tadre, ani sa bodre, ingon si kuno si kining Migs Ani, tapok sa tadribin? On sa naman ta, ani? Ha?
10: Oo.
9: Wait, ah. Nalailahang Haring Gangis itong magtara si Tito Soto. Kabalo ba kaon sa ilang istorya ni Engineer? Ningon diha mga tropa ang si Tito Soto. Sino ba rito yung ano, nagsabi na nagsalita na anniversary yung pagkamatay ni Pepsi Paloma? Ano sa inyo yung nakapanood doon sa kanyang palabas? Kung meron kayong mga video noon, tiyak ay huwag nyo nang ipapalabas. Muna ilang gisabutan mga katropa. Kanya, humani na mga katropa, nag-photo ops na rin sila. Tanawa na yan. Sabot sila. Ay, mag-photo ops na. Ato ni Gamiton as a weapon that we are a hero. Ayan. Nag-photo ops sila mga katropa. Kay hero sila karoon mga katropa. Tanawa na. Kaya ka nang photo ops sila. Engineer. Napadyos Kiko matching dyan. Okay, nasara sila. Ang gagawin natin, anak si Tito Soto, magpa-photo ops sa'yo. Sasabihin natin na, we are the hero. And ipapanawagan natin na si Alan Peter Quintano, resign. Ipakita na nilang photo ops din na murang mga Avengers. Yan, muna na ilang isabutan mga katropa. Picture na. Kapila ba rin sila nagpa-picture ginana? Pareha naman dyan pong purma. Diba, kung ino na lang, okay mo, nalaman mo yung picture sa mga adri karon. Kagahapon, mora man impormahan kagahapon, napapicture niya po me. Kailangan di pakita mga tropa nga, mora ganyan na nipot ha, mora ganyan na gusto magtrabaho ha. Muna ilang na gusto mga tropa ipaabot. Ha? Kamira dyan mga maayong tao dito sa Senado ha, karon onsi na dyan may kabuhok ha, at ang igyo na ninyo kay mag-unsi-unsihan na midre. Mag-unsi-unsihan, mag-unsi na mga tropa kay Tracy, minus 2 naman sila karon sa majority. Muna karon ang hitabo mga katropa. Katropa no, samtang nagaparan ang video na napasiri sa antivirus mga katropa, pwerte yung kapahal. Diba? O, na si Rafi Tolpo. Speaking of Rafi Tolpo mga katropa, dool dyan sa media na yun. Yun din siya mga katropa nga. Mag-resign ka, Alan Peter Cayetano. Mag-resign ka. Kabalukan si tubag ni Alan Peter Cayetano. O niya mga katropa, ito ni ipagkita. Padayag na ito niyong tataon mga katropa. Natay reserve din na nga tubag ni Alan Peter Cayetano. Pero natingal na lang ko po ani ni Rafi Tolpo. Pura magka na ganing gisintihan ang lubot ani mga katropa karon nga nikalit og baligtad mga katropa, pati ang war on drugs ni Digong, iyan na magitandog. Nga po ito na ba niya ngal-ngal kagahapon ani mga katropang gipatyan kung numato pa sila kurente o kining wifi. Rafi Tolpo, sige, imintin mo yung mukha mo dyan ha. Naadiri mga katropa ang gipagawas nga kining picture, kining result o report mga katropa gikan mismo sa Office of the kining service chief Miss Service no. Address kini sa Senate Secretary mga katropa, tubag ni memorandum ni. Ningo man si Rafi Tolpo mga katropa nga pinatyan kami ng ilaw. Kurente, pinatyan pa kami ng pinatayan kami ng wifi. Unya wala na siya laing gipasingilan kalaki kuno matud pagadto ni Alan Peter Cayetano mo na nga mag-resign ka. Di naman labaw pa sa prosecutor ni si Rafi Tolpo mga katropa, either for I conclude man dayon. Pero basahon nato ni ha ang kining letter memorandum ni sa Senate mga katropa gikan sa service chief nila, address sa Senate Secretary. For your instruction to submit a report on the supposed internet outage at the session hall on June 1, 2026, we confirm that there was no disruption whatsoever of internet services at any given time, including 5 to 7 p.m. when the session hall was used.
11: Bullseye! Bullseye!
9: Rafi! Papa Rafi! Bakit mo sinabi na pinatayan kayo ng wifi at pinamahagi nyo po yung naobserbahan nyo sa... Bisaya man ni si Rafi Tolpon. Papa Rafi! Nganong miingon ka nga gipatyan mo din ha og wifi imong gipabuhagay sa social media nga mura gituyo. Gitamna nimo mga katropa og kanang intriga ang mga nagtambong nga mga media nga gituyuan mo patay og wifi. What for?
11: Bullseye!
9: Based on our monitoring, wireless internet traffic was actually at its peak during this period. O, daghan na gamit mga katropa ang libre. With the wireless access point located at the session hall, recording the highest level of activity. Tanawara! Gipatyan ko na sila wifi pero ang kining session hall mga katropa maodi ay po yung nakarecord ito nga highest level sa tanan ng mga nagamit og wifi.
11: Bullseye!
9: Siyempre pag daghan mo mo gamit mo hinay yun at yung mga ulahin nakakonect. This indicates that users were actively connected and utilizing the wifi network.
11: Bullseye!
9: May nakakonect, walang namatayan. Bakit ikaw lang? Para may masabi lang. Furthermore, if an internet outage had occurred, kung nag-occurred yung mga katropa,

Good, mga katropa, kanaganing as if ka nga you know everything, but ang imuha lamang is naa kay gamay nga kahadlok. Naa kay gamay nga kabalaka. Ano ni siya, mga katropa? Makaingon ta nga way batasan ni mga majority black. Tama po tinuod, no? Trabaho, karon wa mo ni sipot. Ting trabaho, wala mo naghatag o panahon. Nga niingon to, mga katropa, ingon nga naapatay aprobahanan, nga nagabinbin, mga katropa, nga tawag nato niini, kumbaga nga legislation nato dinhi, magtrabaho ta kay mandated by the people ta. Lami kay paminawon, mga katropa, no, pag sila gani mag-work out, ha? No? Okay lang sila, ha, nga di magtrabaho. Hindi sa trabaho. May man lang ni ang majority black, mga katropa, kay wa ni sipot sa trabaho, absent. Sila kay nana diya sa trabaho, ni biya sa trabaho. Kasi tawagin mo na. Bullseye! Bullseye! Kung kamo maghimo sa ingon, okay lang. Nga hero pa Japan mo. Bullseye! Bullseye! Kulit kayo mong debate, kaya huwag mo kapangandam. Pero ningon na niya ang very wise nga decision, mga tropa, sa kining kay Cayetano. Before, kung tinuod man, may tabo man nga mag-change, mga katropa, o magkunitahon na po siya si Cayetano, na mo traidor anang majority black, nga ipiton, mga katropa, kasuhan kung dili mo balhin. Mamana ilang style karon, mamana gireveal, mga katropa, ni Jinggoy. Which is true, naabot pa ganyan sa Malacanang, mga katropa, ang hilak-hilak sa uban, ganyan, mga katropa, ayaw ko i-appeal. Di ba? Karon, mga katropa, yung unani, nganong wise ang desisyon ni Cayetano? Ha? Kay, kung mahitabo nga naikudita, sigurado nga makudita siya, mawala siya. Naka-schedule na ang Blue Ribbon Committee aning mga 18 Marines Maligod o Romualdez karong Pitsa 4. Kano sa ning Pitsa 4? Ogma, Huwebes, walay session. Mm-hmm. Next pa ang session, mga tropa, Monday and Tuesday na naman. So makaplano sila, makataral sila, mga tropa, o maka-perform. Balag short lang kung dunay mga rigodon diha, dunay mga pagkudita. Balag short lang, at least madunggan nato nga naa on record na dinha ang kining pamahayag sa mga Marines. Bullseye! Bullseye! Nga gili kayan kini pagmayo ni Lacson. Si Lacson po, samtang siap karon dinha ang naa sa chairman sa Blue Ribbon Committee. Wa ba gani mga katropa nag-invite para at least malamang dunggon kung maayo ba o dili kini nato ipadayon, mga katropa. Nagsige nagmama rito sa gawa sa social media o kanin sa mga mainstream media na sayang-sayang lang kunong panahon. Tanawaran ni Jackson. Tapos siya pa iniingon, mga katropa, nga wala naman talagang mastermind sa blood control scam. Walang mastermind! Bullseye! Bullseye! Ang ibig niyo pong sabihin na Mr. Ping Lacson na walang mastermind sa pagkasabi niyo po na walang mastermind, ibig bang sabihin nag-free for all ang mga sindikato din, ha, karoon mga tropa sa Senado? O sa Kongreso? O nag-free for all po ang mga sindikato sa DPWH? Bullseye! Bullseye! Nag-free for all po ang mga sindikato, mga tropa, mga cohorts, ano yung mga kontraktor nga nagatama po? Nga walay nagamando nila? Muto mo sa sulti ni Lacson? Bullseye! Bullseye! O di lang yung siya gusto, mga tropa, nga mauting ka itong picture ng ipagawa sa Marines, mga tropa, nasakay sa chopper ni Saldico, sinanduhan ni Senator Soto. Sa likod, napuno ang mga malita. Naaman dito ang naghakot sa mga Marines. Alam nga na, magmuingon itong mga Marines, wala sila kabalo, nga kwarta tong sulod ato. Di ba? Mainbitahan, do mag-deny ni mga katropa, mainbitahan sila in aid of legislation. Dili sila gusto, ana. Bullseye! Bullseye! Dili sila gusto, ana. Karo mga katropa, gusto na to tanan. Taliman ka, ang kinikaroon hinuompod ang mga klaro kay nagakulimbat sa salapi sa gobyerno ng mga taga-DPWH, nag-enjoy adlaw-adlaw din na sa kasino, bisag on duty mga katropa sa gobyerno, nagsigig dula-dula rito kay ang 100 million ipahurot yon. Para ang kambyo, mga katropa, ilaha o na, pila ang mapildi, 50 milyones, ang kambyo, 50 milyones, bahala na tong pildi, basta kayo namin makuha. Gigamit ang casino as convertible to cash. Bullseye! Bullseye! Giuli, mga katropa, kay lalagi restitution, lagi, gipanghambog pa ni Remulya. Oh, mo niya, ako ang gusto, nga manguli sila. Oh,
Karon kay nanguli sila gihimong hero

0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang mga membro sa mafia dia sa DPWH, gimong hero, gimong pa mga tropa, nga vital nga state witness aning flood control scam.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Karon niingon ang kining ilahang ombudsman mga katropa. Niingon si Secretary Ombudsman, kay Butbuton man, niingon si Ombudsman mga katropa nga hindi sila pwedeng kasuhan kasi sila ay state witness. Wala silang kaso, kahayahay sa mga panuhak.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nag-enjoy na kayo sa mga pira po namin. Ngayon, nag-state witness lang kayo. Tinuturo nyo yung kalaban nyo. Hinahaw siya na nga itong investigation nito. Ngayon, ang saya-saya nyo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ikaw karon kontraktor ka mga katropa, moingon ka karon nga ako'y naghari-hari ani, ako'y nagplano-plano ani. Di ba ka muriak ang DP ani? Si Mr. Commitment, kumusta naman? Kining ilahang third party mga katropa, oh, ang commitment ni ano, oh, kumusta na yung commitment, iyan yung kalakaran. Oh, sinasabi ni Lacson ngayon na walang mastermind. O di nag-free for all sila. Mandaming mga nag-Mr. Commitment yan. Mga ganun na nga mag-imbestiga, no? Pero siya na conclusion. Pero siya ang conclusion, mga katropa, nag-endorse itong report sa Senado, partial and unofficial result. Murag ka na ganing eleksyon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero nila, mga katropa, nga si Marcolita, gihimong sabkom. Subcommittee. Suko kayo sila. Ano masukuman mo?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di mo gusto nga mag-perform sila kay Kamuray Haud?
0: Bullseye! Bullseye!
1: O pag ganina nakasugod, huwag imbestiga ka mo na sige na mo ngal-ngal. Nga ka mo, mga collegial body good mo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kung unsa ang inyo ha, di ha, nga gipili, mga katropa, you will go to the majority. The majority rules ta. Pero nakita na to kini mga katropa, ang minority, mga katropa, pwede, murag astang sila ang powerful. Nakalimutan nyo na minority na kayo, parang powerful kayo.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kasi first time ever in the history siguro, sa kasaysayan dito sa ating bansa, na ang administration, hindi kaniya yung mga nasa Senado ngayon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Di ba? Dapat manggod, pag ikaw admin ka, ikaw executive ka, eh, bisang pag natay kanaganing separation sa tuang power mga katropa, pero kinanglan nga ako ayun diha ang majority kay ilagi. Kung na ako'y gusto nga ipapanday nga balaod, mas mapadali lamang kini, kay naa din na ang ako adihang mga tao nga magadala nini. Inana ko na itong thinking eh, division, divisive ta. Oo. Naitabon, Adri, mga katropa, nga giputol na sa to sa sangguni ang panglungsod. No? The time nga dito pa ko sa Pika Stampi, mga katropa, giputol na ng minority black o kining majority black. Walay opposition, walay dili opposition mga tropa. Walay political color pagka magtrabaho na sila. Giaprobahan na magkuha lang sila kinsang ilang speaker pro tempore. Oo. Di walay kuan, walay political color, tanan din na mga tropa na himong collegial body ang sangguni ang panglungsod. Davao City yan mga katropa, walay away.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tanawa karon din na mga tropa, pag majority, masuko ang si minority. Pag si minority, majority mga katropa, kadili ilang administrasyon, magsila gilom-hilom. Sa pag-usad na to, ana?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang mga sindikato mga tropa, pwerte ka enjoy na enjoy karong mga panahon na, kaya nag-double time sila, triple time pa. Kaya na nga, uhaw sila ang mga buaya mga katropa, wakakaon na nga pasbo panahon ni Digong.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ingaw mo na sila mga katropa, pero ang flood control scam, the biggest scandal ever sa tuang history sa Pilipinas, namingaw na.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Iba na malipay mo, kamo mga nasa administration, nga porsigido ang kining Blue Ribbon Committee sa karon nga solusyonan kini dili kay partial lang. Bastugod na. Nya karon magresult magreport kag partial nya papirmahon pa jud nimo nga uyuna na to ni ha uyuna na to ni kay partial.
0: Partial.
1: Ha? Lakson nganong partial pa man ka. Karon perting kulbaan ninyo mga katropa muramog kanaganing gisindihan o kanaganing siling walay halang. Ang inyo mga sampot. Kay lagi kung nagkataon mga katropa Tuesday and Monday maga dominate sila. Mag-unsi-unsihan na sila kung mga tropa, Naisa diya mo ingon sa majority nga mobali na pagog ka ng minority para ma-majority lang Japon. Oh, ginaligawan. Siyam na lang mabilin diya. Parang magiging ni Rapid Tolfo. O lahat tatanggapin namin maliban kay Senate President Alan Peter Cayetano. Bakit takot kayo kay Alan Peter Cayetano?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos mag-ampo si Alan Peter, hilasan mo. Ganyan mga tao magkaturbang wala pag-ampo, no? Ha? Hilasan kung makakitag mga tao may nampuun. Grabe na rin. Dini ni Mayang Tilimadon mga tropa ni atong hitabo sa tuang nasod Pilipinas karon.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Unya mga tropa, atong ipadungog makadyot, no? Ang kining statement ni Inday Sara sa atong pagbalik. Unya mga tropa, doon na po tayo statement po, fully. Ni Senator Cayetano na namahayag kini Luyo sa wala pagsipot sa mayorya sa sesyon. Doon ako ipabati dyan ninyo mga katropa. Balik na mga katropa, the secret of health muna tayo. Kaya medyo na-stress five na ko dire. Ayaw ka stress mga katropa, kaya kini ato mga katropa pagpadayag lamang sa tuapod ng mga gibati. Huwag niyong isipin yan na dibdibin nyo palagi yung mga nasa paligid natin ngayon, no? Ma-stress talaga kayo. Para iwas stress mga tropa, magkape muna tayo sa ating Santon Gold coffee mix. Ako na ning iarok kay Bugnaw na. Oh. Nanam lagi, nanam. Nanam yun. Yahoo! Mubalik ta, the secret of health. Kaoba na to si Doc Remy Lituoy. Standby. Oras. Impunto las 8.
2: XFM 9.1.
3: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Oy, Choy! Pliti-pliti po, Choy!
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation.
1: Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
3: Kahibaw ka ba nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay? Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon ug drain sa inyong kuryente ug kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimo ning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
4: Join oras natin sa efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
2: This is a public service announcement from the Department